0: Wala pa silang maibigay ng mga information relative to the matter. That is why hanggang ngayon hindi pa rin natin mawari yan kung ano ba talaga ang naging dahilan kung bakit nila ginawa ito. Because yung mga sources ay hindi galing sa mga authorities na nagsagawa ng investigation na bahagi ng interrogation ng mga suspect.
1: Okay. Okay. Thank you so much, Rojas. Puntahan po natin ang K5 News FM. Cagayan de Oro and Standby Caribo. Cagayan de Oro, please go ahead.
2: Magandang umaga po, K5 News FM Philippines. Magandang umaga kaya Sir Edward, ang paborito kong EM dati. Good morning sa iyo, sir. Sir, ito pong katanungan natin dito sa Cagayan de Oro. Una po ay sa clarification lang po, ilan talaga ang taon ng dalawang CICL, no? Children in Conflict with the Law? 14, 15? Kasi iyan po ang pinaka-vital para i-establish yung acquiescence. At paano nila ina-handle ngayon yung kaso ng dalawang CICL? Pangalawang katanungan po, yung may-aring, yung pulis na may-ari ng Glock, yung 9mm, yung ginamit sa krimen. Ano po ang case build up against mo dito? Kasi po masasabi natin is ang criminal liability is personal, but because of possible negligence and recklessness of the owner sa may sa nasabing baril, iba kalalabog siya dahil sa mga violation niya doon sa tinatawag nating Comprehensive Firearms and Ammunition Act sa pag-handle doon po sa baril niya, Sir Edward.
0: Ang isang bata, ang pinakabata na maril, 14 years old. Yung isa ay 15 years old. And na-process na yung mga documents, testimonies, and pieces of evidence para sa pag-file ng kaukulang kaso. And the police and the Department of Social Welfare and Development, they are in coordination kung paano nila tratuhin ito, because tama ka, saklaw pa ng batas na nagpoprotekta sa mga children in conflict with the law. But later, magkakaroon ng press conference, a multi-agency concern, and malalaman natin kung ano ang latest development. As to the police na siya ang kinuturong may-ari o sa kanya naka-issue yung baril, as I have stated earlier, nakapasailalim na siya sa protective custody ng regional command ng Philippine National Police. Hindi pa sa tinanggal. What I understand based on the information, siya ay nirelieve lamang dahil bahagi naman yan ng due process pag may mga ganitong situation na involve ang member ng PNP. And as to the civil, criminal, and administrative liability of the schools, officials, the police, and yung mga bata, later meron kaming scheduled interview dito with Judge Carlos Aguilias. Ihimayin namin ito lahat for the information of everybody. But we don't have the luxury of time, I understand. So baka hindi na namin ma-share ang mga information na ito later. Back to you, Bacolod!
1: Okay, punta tayo sa Calibo. Calibo, please go ahead. Okay, Calibo. Calibo. Okay, check natin yung signal mula po sa Calibo, ano? And kahapon.
0: Bacolod.
1: Okay, Calibo. Okay, check natin.
0: Go ahead,
1: go ahead. Go, Tacloban, go ahead. Go ahead, Tacloban. We're listening. Go ahead po.
0: Yung mga ibang reporter natin, just in case, ready na sila.
1: Yes, yeah, yes, we're yes, ready yes to hear the update. Say na pong bola.
3: We're
1: go
3: waiting
1: ahead
3: for it.
1: Go ahead po.
0: Si Carlo Arisgado ay nasa isang pamamahay ng, if I'm not mistaken, doon sa pamamahay ng isang namatay.
3: Okay.
0: I-check natin. Kung ready na si Kakipan Carlo Arisgado, stand by Kakipan Carlo, stand by!
4: FM Live Report.
0: K5 Carlo, AK5 mo.
5: Magandang umaga ka K5 Edward at gayon din ano sa ating mga sister station dito sa K5 News.
3: Camera niya takloban.
1: Video.
3: Camera,
5: live
3: camera.
5: Tayo ngayon ano.
3: Yun.
1: Yan.
3: That's it. That's it. Ayan. Good.
5: Live tayo ngayon ano mga ka K5 dito sa bahay ng mga biktima kung saan ay nakuha na ang labi ng mga katawan nitong mga biktima at ngayon ay andito na sa kanilang pamilya. Ano. So hindi tayo makakapasok kasi kanina ay nakapanayam.
1: Mm-hmm.
0: Yes, Carlo.
1: Mm-hmm.
0: Pasensya na, medyo may problema. Actually, dala na natin yung Starlink doon sa area just to make sure na magkakaroon tayo ng
5: babae at sila. Ang isang isang lalaki kung saan mga KK5 sila itong mga dead on the spot mismo doon na sa loob ng paaralan. So nandito narito yung ating pakipanayam kanina sa isa sa mga magulang na si Sir Jaime Sipara ang magulang ni Julian sa nga 15 anyos na bata. Pwede natin itong mapakinggan kung ano yung kung ano yung panawagan nitong mga magulang kung sakali man ay magkaroon na ng sampahan ng kaso o di kaya ay mag-open yung investigation at naway marinig yung kanilang mga bosses mga ka-K5.
3: Okay? Go ahead.
5: Okay. Ayan. So meron tayong interview mga ka-K5, pwede ba natin may parinig dito no sa ating mga radyo at gayon din na sa ating mga sister station.
0: Okay, great.
1: Okay. Takloban.
0: Okay. So Carlo, medyo may problema na yata ang ano bang yung file na naipadala dito?
5: Oh, kanina kay Cape of Edward, pag-approach pa lang natin is very emotional yung mga magulang, lalong-lalo na na hindi nila alam kung ganito pala yung madadat na na uuwi yung kanilang mga anak na wala ng buhay. So, kanina is very emotional, lalong-lalo na yung tatay or yung ama ng biktima dito. So, sa ating kinalalagyan...
1: Ito po, pakinggan natin. K-Pep Carlo, na-retrieve po namin yung interview mo para mapakinggan ang anong reaction kasi very important dito eh. The reaction of the parents. Yes, no? Yes, sa interview po ng K-Pep Joseph M. Tacloban.
3: And I think this is the story now.
1: K-Pep, Ethan, ready na ba tayo? Family. Sige, go ahead, okay. K-Pep Carlo. We're just preparing your
3: downloading
1: interview.
3: Downloading the video.
5: Okay. So, ayun, mga ka-K5, dito sa kinatatayuan ko, mga 50
0: Carlo.
5: Meters lang. Yes, ka-K5 Edward.
0: Kasi kanina, nung mag-umpisa kang magbigay ng report, hindi namin nakuha yung first portion, okay? Saang lugar sa San Jose dinala yung patay, yung mga bangkay? At kaninong mga bangkay ito? Sige.
5: Yes, sir. Nandito tayo kay K5 Edward sa Barangay Cugon ng San Jose Tacloban City. Oo, dito sa nasabing lugar at yung mga bangkay na narito dalawa yung magkapit bahay lang itong bangkay ni Julian sa yung grade 10 student at gayon din kay Chris grade 10 student din ito. So magkaklase
0: puro,
5: sila.
0: Puro babae, mga babae lahat yan or may lalaki?
5: Lalaki yung isa, si Chris. Si Chris yung lalaki kay K5 Edward. Kung mapapanood natin yung video, siya yung tinaguri ang kumbaga pa ay naging superhero during that time. Kasi siya yung nasa pinto no bago makapasok itong suspect. At nung mabaril na itong lalaki ay sinunod din yung babae na kaibigan niya kay K5 Edward.
0: So silang dalawa ang naka diyan ngayon?
5: Yes.
0: Sinadalamayan ngayon? Okay?
5: Mm-mm. So, magkapit-bahay lang sila kay K5 Edward.
0: Magkapit-bahay lang sila. Okay. I think ready na yung material ni Carlo para marinig at makita ng ating mga tagapakinig nationwide. Take it away, Ray Varona.
1: Audio, please.
6: Yung may gagawin niyan, tapos yung iskwilahan, paimbestigyan rin. Kasi may kababayan sila. May kababayan yung mga maestra dyan. Kasi yung neighbor ko dito, yung anak niya hindi na pina-enroll doon. Kasi noon, nung isang taon, nakatatlo sila nagreklamo kasi binubuli yung anak nila.
0: Apa.
6: Sabi ng papa ng kaibigan ko dyan, patawag natin yung nanay at saka tatay yung nagbubuli ng anak ko. Ilapit natin sa principal.
0: Apo.
6: Sabi ng maestra, wag, masisira daw yung paralan namin.
0: Apo.
6: Sira sila daw yung mag-ano na lang. Nakatatlong buli.
0: Apo, dad.
6: Hindi sila pinagbigyan na magkausap yung ano nila.
0: Apo.
6: Yung parehas mga parents.
0: Apo. Naintindihan ko yun, daddy, yung unang panawagan niyo. May binabagi ka sa akin, daddy, na sana makulong. Meron nang nasa kustodiyan dalawa eh. May hinahanap pa ba tayo?
6: pagka ano ko, mayroon pa daw, tatlo pa kasi lima daw yung, well, ano, tatlo yung may baril, dalawa yung wala, sabi ng iba.
7: Apo.
6: Pero hindi pa ko sure kasi usap-usapan lang sa mga tao yun.
7: Oh, dati sa Maynila, bago ko bumiyahe, nagtataka ko bakit apat na puro yung basyo. Ganong karami yung basyo. Ano ba nakakarating sabi, na kwento sa inyo?
6: Sabi ng mga ibang estudyante doon, mayroon nagpakahanda ng mga magasin. Pag kaubos yung ano, pasok na naman yung magasin.
7: Aha.
6: Mga, mayroon na mga laman na bala.
7: Apo.
6: Yun ang sabi-sabi doon.
7: Kayo ba'y kumbisido, Daddy, na ito ay nag-ugat lamang sa isang kaso ng bullying?
6: Yako, duda ako doon. Kasi apo, kung pambubuli yun, nahanapin nila kung sino nagbuli sa kanila. Doon sila wag ano, ubusin nila yung bala dyan. Hindi na sila nandamay ng ibang estudyante. Yung anak ka po, tangina. Walang ka, ano-ano yan. Nadamay lang nila.
1: Okay.
7: Dati, sila lang ba target? O meron pa ba ibang kwentong gustong iparating sa pulisya para imbestigahan din yung angulo na yun? Doon lang ba talaga? Gusto o lilipat-lipat pa sila? Ano sabi?
6: Gusto ko. O sabi nila, yung nakuha yung cellphone ng mga suspect na dalawa, kinita yung conversation nila. Sabi nila, pagkatapos daw nila sa high school, mamaril, pupunta pa sila sa Elimindare. Doon sila mamamaril ulit.
8: Maril daw yung from grade 7 to 10. Lahat ng ano nila.
7: Dati, last na to. Kayo naman manawagan sa pulis. Meron kayong mga hawak na ganyang impormasyon, sumbong, na hindi lang basta bullying ito, talagang balak nilang mamaril na mamaril. Ano ang panawagan nyo sa pulis? Ikaw magsabi, tulungan ko ako.
6: Panawagan ako sa mga pulis dyan. Hindi sila magpadala ng ano, baka yung baril nga nakuha nila, may pangalan na ka ng pulis, baka palitan yun.
7: Apo.
6: Hindi naman ganun.
7: Ano pa yung...
6: Gusto ko makihaan yung mga lahat na yun, pati yung mga maestra dyan.
7: Apo.
6: Gusto ko may imbestigahan din.
7: Okay, Dad. Gusto ko masabihan, Dad?
6: Gusto. Ang ano ko, sir, ligtas yung anak ko kasi nandun sa paralan.
3: Yan ang masakit.
6: Doon pala magtatapos yung buhay niya.
3: Ay, grabe.
6: Papasok sa paralan, nag-alag ko ligtas doon.
0: Carlo?
5: Yes, kay-Fab Edward, narinig natin ano na grabe yung bigat ng emosyon ng ama ng isang babae dito na biktima.
0: Okay, babae yung anak niya. Babae yung
5: yes,
0: anak niya.
5: Yes, kay-Fab Edward, opo.
0: Natanong mo kung saang banda ng katawan niya tinamaan yung anak niya?
5: Actually, kay-Fab Edward, yan din yung natanong natin kanina. Medyo complicated ano dito kasi sa heart mismo tumama itong barila. So gayon din na sa isang lalaki din no, na kapitbahay din nila. Pareho sila yung statement na nag-direct daw dito sa puso yung tama ng baril. Although hindi yan yung nakikita nila ano kay K-5 Edward nung na-receive nila yung report mula doon sa ginawang investigation.
0: Okay. Ito siguro yung babae na nakita ko yung picture na sa dibdib ang tama at ito yung bata na dinala sa hospital na idineklara ng dead on arrival. Hindi ito yung dead on the spot doon sa pinangyarihan ng krimen, Carlo.
5: No, kay-Fab Edward, ito yung dead on the spot no sa
0: dead on the spot
5: mismo. Oo, okay. Yung kasama yung video na, I mean yung picture na makikita natin, yung naka-white polo shirt na lalaki at gayon din yung babae na nasa tabi niya. Silang dalawa ka K-5 Edward yung namatay at magkapitbahay din sila dito.
0: Okay, so they belong to the same grade level. Grade 9 sila and mag-classmate itong dalawang namatay na pinag-alamayan ngayon dyan sa Kugon, San Jose, Carlo?
5: Oo. Correct ko lang, ano ka K-5 Edward, grade 10 sila pareho.
0: Oh,
5: itong, okay. Oo, ito lalaki at ang babae. Kinonfirm yeah, mismo ng pamilya.
0: Sa picture na yan, yan ang pinatay, yan ang binaril, yung nakatayo.
5: Yes, ka K-5 Edward, oh. Yung lalaki na naka-pull shirt.
0: Yung
5: naka-t-shirt. Okay. Oh, naka-t-shirt na color white. Yan po yun kay Kip Edward. Pero nandun siya, yung medyo malayo sa kinakatayuan natin, nandun yung burol din ng lalaki. Okay. Yung nandito tayo sa burol ng babae.
0: Okay. Anyway, baka may katanungan ng ating mga kapatid na himpilan sa buong Pilipinas. Ibalik natin muna sa Bacolod. Bacolod!
1: Okay, check ko na lang yung Kalibo. Andyan ngayon ang Kalibo. Okay, Pebrinel, andyan ba ang Kalibo for the question? Ano? Check natin si San Carlos. Kasabay natin San Carlos ngayon, no? Okay. So, Kalibo, andyan ha? Check ko. So far, wala naman kami katanungan dito. Then, Kalibo is on the other line. Parang wala naman silang signal ngayon, ano? Iloilo, andyan na si Ted. Okay. K5 Ted, ipasa natin. Meron ko kayong katanungan sa Tacloban before we wrap up our tandem.
9: Salamat na K5 Eljan. Sir Edward, dyan sa Tacloban, katanungan ng Iloilo. Isa sa mga suspects ay may baril na pagmamay-ari ng kanyang tiyahin. Bakit nakapasok ito at bakit nandun sa isa sa mga suspect, K5 Edward?
0: Iloilo, kung pagbabasihan natin yun, nakuha natin information doon sa mga exchanges ng mga suspect, parang bahagi ng plano nila na kunin nang walang paalam, just in case ilagay lang kung saan yung baril. So, ang pagkakaintindi ko based on the exchanges na kinuha yung baril nang walang paalam. Okay? Kung babasihan natin yung exchanges, kasi parang lumalabas na naghahanap siya ng pagkakataon na baka maiwan or magkaroon siya ng pagkakataon na makuha yun. So, hindi na-establish na pinahiram or iba pang circumstances maliban doon sa pag kung paano natin i-interpret yung kanilang exchanges. Parang ganon na K-5 Iloilo.
9: Were they really bullied? Kasi ito yung kanilang aligasyon that they were bullied and siguro merong mga pent-up emotions at by shooting those suspects na nang bully sa kanila, yung kanilang retaliation na K-5 Edward?
0: Sabi kanina, yung report na ibigay sa atin ng PNP kahapon, yun ang sabi ng mga bata nang sa ilalim sila sa interrogation. Okay? But as to the details kung paano sila binuli, sino ang bully sa kanila, yun din bang mga tinarget nila na baril sa loob ng paaralan ay hindi pa yun na-establish. As a matter of fact, sabi nga ng tatay kanina na na-interview natin na live, sa report ni Carlo Antisgado na hindi siya naniniwala na na-bully yung mga suspect dahil kung na-bully sana, dapat targeted ang kanilang ginawa. But it seems that ang mga biktima ay hindi galing sa isang lugar lang. At as I have reported earlier, umabot sa 20 lahat yung naging biktima, 3 yung namatay, and 17 yung mga sugatan. Iloilo.
9: Opo. Meron mga nagtatanong dito. Ano ba talaga, grade 9 o grade 10 students po to sila?
0: Come again, Iloilo.
9: Merong mga nagtatanong, grade 9 or grade 10 ito mga students?
0: Ang nakuha naming information, mga grade 9 students. Grade 9 students.
9: Maraming salamat, K5 Edward.
0: Okay. Unless may mga katanungan pa ng ating mga kapatid na himpilan sa pamamagitan ng K5 News FM Bacolod, balik ko sa inyo, K5, Eljan and Eric Tenerefe.
1: Alright, I guess we wrap up all the informations na po. Maraming salamat sa information, Tacloban. K5 News FM Philippines, thank you for being with us today. And whatever developments, Edward, please keep us posted para po ibahagi din natin sa mga listeners. Salamat Palawan, salamat CDO, salamat Dumaguete, salamat San Carlos, and salamat din sa K5 News FM Rojas in Iloilo, and kasama din sa inyong Tacloban. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank
3: you. Jabaldan Tacloban. Jabaldan.
1: Salamat Tacloban. So okay. This time around, mag-anok na kita sa mga sister station ka K5 Eric. Grabe. I-recap na nga itong discussion ka K5 Eric. Kung tanawin mo, it was a well-planned nga pag panalakay, kaya nila target na rin kay K5 Eric, hindi lang ang nagbully. Sinabisan sinood na lang matripad nila, tiroho nila eh. No? Tama, husto ang ginambal sang tatay sa biktima. Kasi niya kung taning target yun, nabully lang sa inyo, bisan umuso nyo itong bala, inyo na yan. No? Nga pati inosente at itong bata niya, that's give us the reason or justification nga nakita itong babae sa tupad sa lalaki nga higda man yung may nakabuhi kay tupad gali sila balay kaki 5 Eric.
3: Tupad sila balay, nagunungay sila, and
1: amo nila tabo kaki 5 Eric. Grabe. Hambal sa maestra. Atong lakib la. Ang unay ang tiroy adri sa baga kaki 5 Eric. Lumapos guro kay 9mm. Naglapos ni igo guro din niya kurason kaki 5 Eric. Basi feeling ko dalapot, no. Isa lang igo niya eh, no? Now, hambal sang lalaki siling niya, iwan niyo na lang ako. Huwag niyo na akong bantayan. Total na baril naman ako. Chris Lawrence Pabian.
3: Amo na siyang hero.
1: That was the statement yung ginbuyan niya before siya nagtumbabla to sa salog. Ang naghambal si niya teacher. Siling sang iyang teacher. Singa kung sino pa ang mabait ko na estudyante, dumidyo sakit man para sa atong kipabirik. Mm-hmm. Bata talaga binong. Siya ang tinarget. Sabi ng kaklase niya, ma'am, tatakbo na sana sila palabas. Pero nagsalita siya na iwan na lang siya dahil nabaril na raw siya. Grabe, ma'am, si Fabian. Ibinigay niya ang buhay niya para sa mga kaklase niya. Sinakripisyo niya ang sarili niya. Okay lang kami, ma'am, pero si Chris Fabian wala na. No? So, amo ini ang emotional statement from the teacher and the students who were able to witness the heroism of Fabian. Aring picture, ipa-blur lang namo ni Kaki 5 Eric. Amo ni nasakitan sang tatay, kay wala ginlabot-labot bata niya kagining tupad balay nila. And the way I understand kung mga tupad sila balay, ginunungan guro sang bata nga babayi ang iyang tupad balay.
3: Yes. Why niya nag-ibiyan?
1: Why niya gimbayan? Asta nga nagsulod to.
3: BFF sila eh.
1: Ginhapaan niya guro, posible ginpunggan niya bla. Nga tirohon paliwat kay ginfinishing pa sila kay 5 Eric.
3: Ang natabo nga ang lalaki, si Chris, ang una nagahapa, natumba na siya.
1: Pwede ginpunggan yung pertahan. Sa kapugong sa perta, pagtirohon din ko sa sabaga.
3: Pagapaya nga binira na siya, nagdalagan ang iyang upod, ining tupad balay nila,
1: nababayi.
3: Si Chris Jen. Nagdalagan, pagdalagan, timing nga pagsulod ni...
1: Sugatan niya, sa suspect. Ang suspect is ang nakaputi.
3: Ang nakaputi, binira siya, igo siya sa dugan, natumba siya sa paa. Itari pakita, balatan.
1: Natumba siya sa nagahapa. Sa paa, sa nagahapa, nga biktima nga si Fabian.
3: Itari pakita, balatan, ipakita. Ang galing kay Dan Lama Bati, ano?
1: Blair,
3: kita bitan. Tanan, are you with us? Kaya napanata ng picture, tanliyog lang ko, blake, ara yung sira.
1: Nag-blair na. Amo ni sila kadwa, best friend ni sila. Atong tatay gin-interview, bata yung babae.
3: Neighbor sila, best friend sila, sila itong kaduwang nagpugong sa pertahan. Tanawang sitwasyon nila, si lalaki, si Chris, nagahapa, unagin siya iya, kaya siyang nagpugong sa pertahan. And according to recounts from teachers and other students, nagdalagan si Rich Jen, kag-ikantuanta ni si BFF niya nga neighbor niya, nga natumba na.
1: Okay.
3: But nasugata niya ang suspect,
1: gintiro siya.
3: Siya sa dugan, tiniro siya, natumba siya mismo sa paa sang best friend niya.
1: Grabe. Amo
3: ni natabo si ni Kay Pebel dyan.
1: Subo, gidya ka Kay Pebel.
3: Subo. They died, updanay sila nga duha, updanay sila pugong sang pertahan, kag Kay Pebel dyan, every time nga mag-recess sila,
1: pupod
3: ni sila nga duha.
1: Masubo.
3: BFF gid sila nga duha.
1: Pagbalik ta kay 5 Eric, mag-recap kita sa aton gift-giving project nga ginimo subong adlaw in line sa 9th anniversary sa K5 News FM Bacolo, headed by the station manager Rods Palma. And, isa naman kakabuhi ang aton sa nga ginbuligan, isa kapigado taga-utod ang nakabatsyag sang kalipay. Bangod man sa bulig ang gintana ay sa K5 News FM. Sa nga pagbalik ang oras sa K5 News FM Philippines, las 8:25 sa aga.
10: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime. Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka?
14: DTX 500.
13: Kailan nalang subong imo sugar?
12: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
11: DTX 500.
15: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong nga diskasyon si Dr. Ramil Uy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
16: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%
15: dakong incidence no
16: sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kun imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig.
15: Number one guro sa listahan sa Dr. Ramil nga magka-stroke ka kun wala kay inom DTX 500
16: kag Mighty C. Inom gid sila DTX 500 kag Mighty C or PureC kun indi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kun ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no ma-stroke ka after 10 years
15: kada adlaw.
16: Okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana.
15: Kada semana
16: kulang pa gayon 500 ml sa isa kadlaw. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw kada na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada duha ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karne, dapat once or twice lang tani kada semana. Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 Mighty C or PureC kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok.
11: DTX 500.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
17: 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa
15: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
17: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
11: DTX 500.
15: What if bidokya hindi ka kaoyon utan?
16: Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw hindi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na itong balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C or PureC, da pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Ano ang ara sa gitawag vitamin C or ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kagatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga nagapreserba ini sang gitawag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C or PureC ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterial walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka to. Eh. So, inom gid DTX 500, Mighty C or PureC bag-o pa mag-abot nga ma-stroke ka.
11: DTX 500.
18: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
15: Sa kadlo kapila ka mag-inom sa DTX 500.
18: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
15: Subong kamusta?
18: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
11: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM. Well, ang oras alas 8:32, mga ngayo kami abiso sa tanan ng mga sister station naton all over Negros kag diri sa Bacolod. Ma-temporary sign off kami anay because of the bad weather kag grabing pagilat, no. So basic bigo aton sa ding transmitter, so we will be temporarily shutting down. Ma-sign off kami temporarily and we will resume. Ma-advise lang kami sa aton sa ding Facebook page. So for the meantime, thank you for being with us. And ang ibang ibang update bantayan karon basis auto sa 11 Mbps. Ang oras alas 8:32, we will temporarily signing off.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: kamo sa mga legit nato nga mga reseller, legit nato nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga mga product center.
1: Alright. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi kamo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
2: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. No? Subong adlaw, tunanta, paano ba lang makabulig si mo si D3 Bio, si Clinica D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
0: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
3: Oh, dugay-dugay ihi.
0: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi na, sir boy mo.
3: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
0: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa naon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga ang wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
3: Lain.
0: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate, kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
3: Correct.
0: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga maamo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na tong ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio.
3: Everything.
0: Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Wala naman ibang rason, sir boy mo.
3: Correct.
0: Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
3: Kagaw. Duwa lang gid ang cause, no?
0: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
4: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo gid.
4: May DC. Mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yunus Street. Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: May mga herbal tip, taga juices tip sa mga may amo na problema, sir boy.
3: Oh.
0: Like, you can have your tomato juice.
3: Kamatis.
0: No, 1/2 glass 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3 Bio, mas dasig siya mano.
3: Ma-absorb na no? Oh. Ma-correct, no?
0: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
3: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag- Klinika D3 Bayo.

0: yung kamo adlaw-adlaw, no? Ini nga prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldoklamil. Ang lain pa ni, why ka ga-performa yun, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
1: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
0: Correct, no? Ti initanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio, paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga ara man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone.
1: Tining ang dito. Ang rason nga nga gahubag.
0: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amo ni gapahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 Bio sa Klinika D3 Bio.
1: Ginakorekt niya ina nga hormones.
0: Ginakorekt niya ina nga hormone, correct na na doklamin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 Bio, pati si Manoy, ginabuligan man para kung, makaiwas sa
1: prostatitis. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nang problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painumon mo D3 Bio. Pero kung hindi na palangga ni mo yung bana, hindi na paim na.
0: Oh, tawa. Paim
1: na D3 Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga munang problema, paim na D3 Bio. Para nang wala pa bla inakabalatean, Sir Boy, kung painom mo na, kag-ari pa yung pinakadabes, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3 Bio.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio with physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
2: Ang D3 yung may physio. Ang physio may D3 Bio.
1: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termin na to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy. Serotonin, dopamine, no. Kag ining mga Lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakit-an nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
0: Payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
1: Wala. Para na nga nami ang gitawag imo nga positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imo nga mudo, imo nga emotional health, tungod sini nga rason.
0: Di mo makita ang epekto sa Klinika D3 Bio and probiotics, no? Grabe, git ang kombinasyon sa Klinika D3 Bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood, ang imo cognitive intelligence, ganami kung gausal ka sa Klinika D3 Bio, Doc Sam.
4: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag ka damon sa probiotics sa atong chan, no? So, ang Klinika D3 Bio, Sir Boy, no, ang munang kabangdanan sa osteoporosis, no? Hypertension, no? Yung halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no, depression, no, pero kung naka-D3 Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone nagnubo, kaya yung D3 Bio may arasa sa ginatawag anti-stress activity, no, may arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no, nga arasa coconut virgin oil, Sir Boy. So malikawan naton ang stress kung naka-D3 Bio kita.
5: Why isang pinakasabad nga balay kundi amo ang asawa palawalwal? palakig, palabing.

0: 3 years, ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
2: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
5: Mabakal sa malapit na butika.
6: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Light Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo palasang fiber internet sa balay? Maayong na balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G Fiber Prepaid.

0: 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G Fiber prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagapanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikod.
2: Salon pass.
1: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Number 1.5 K5 News.
1: Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G Fiber Prepaid na.
5: This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
6: Simple that.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
4: Last year, iba nga experience nga COVID ako na experience yan, sir boy.
3: Umpawan
4: ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lang taon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaan laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa yung pamatsyag. So, kung lantaon ni mo, no, 36% ang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
3: Negative na.
4: Wena, pero na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Lain. Sa nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
3: ibang effect.
4: Effect yan. Di kaya kabatsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post-COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na. Brain fog, kisa imong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagid sa post-COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
3: kulbaan ka mo,
4: sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gid ya mabuligan ining gitawag mga post-COVID symptoms.
0: D3Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Correct. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Huwag ganita nilabot, galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano ba na ang ginahimo sini sa mga good bacteria?

0: mga ini.
1: D3 Bio.
0: Ini sila gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige-sige ha, Dr. Camille.
2: So, pag palainom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai. No, once nga ini nga mga electrolyte minerals
1: D3 Bio
2: ara da gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Mm-hmm. Yung normal na yan. Pero kung bastante ka kuan, bastante ka magnesium kag potassium, mm-hmm, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imo nga brain.
0: Mm-hmm.
2: Pero, ginabalansi niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog.
0: Ay, muna,
2: ano ganing ganin, no? Brain fog, sir boy daw?
0: Di ka pa minsan mayo, no?
2: Wala ka focus.
0: Wala ka focus. Oh. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
2: Kaya kang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants.
0: Mm-hmm.
2: No? Ang
0: mm-hmm
2: gallic acid kag ining gitawag pyrrolic ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, sir boy, para mm-hmm i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi mm-hmm lang sila nga wala na ko ilanat tapos na ko COVID din ako mag-inom D3 Bio, no. Mm-hmm. Sige nga ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
1: D3 Bio!
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: Radio Co.
1: Campione Radio.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airway, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang aton sibong atak na alas 11:01 sa ngagang.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo na may punto.
4: 11 Mbps.
1: Iniang
4: 11 Mbps.
3: KK5, Eric Tenerife, Puerte! Mayong aga, maulanon nga aga, pitsa 23 ang Hunyo, sa aton tanan. Ulan in the city, galom in the barrio, itom-itom nga langit sa piyak nga punto, Bacolod City is raining. Kamusta, kamusta ka mo mga KK5? Kahapon, ang inyong pagpanyaga, ginupda naton sang isa ka trahedya dito sa Tacloban mga K5. Subong aod to, i-follow up naton ang mga balita. Balita nga nakabagbag damdamin. Magaulan ang kalangitan, dalasang pag-ulan sa inyong mga luha. Subong aod to. Amo ni magapainit-init sang aton nga udto mga kakaifay. Ang kasubo, ang aton nga paghulat nga nagaamo ini ang earth ng gabang. Bantayan karon dugay dugay sa special report sang K5 News FM 11 Mbps. Kamusta na kamo mga kakaifay?

Yes, mga ka-K5, larga bola. Subo nga agad, dalaw natin sa inyo ang mga obserbasyon sang K5 news reporters scattered all over Negros Occidental. Mabatian ang report in a little while. K5 Carla may defensor Lunga. Preparasyon sang City Disaster Risk Reduction Management Office, CDRRMO. Parte sa grabe nga pagbunok sang ulan. Plus, ang iya nga pag-obserbar sa aton kadalanan sa siyudad sang Bacolod. Sabton sang report ni K5 Arf Tugalon sa Kabankalan. Ang pagbantay naton, ang pagmonitor sa aton CDRRMO Kabankalan sa lakat sang panahon kag ang preparasyon sa ilang pagapatigayuron nga pagbantay buhas sa pagsilibrar naton sang adlaw ni San Juan de Bautista. Baluson sang Cadiz City, mga ka-K5. Bomba Marilo is now ready. Ready na si Bomba Marilo nga magdala sang update sa Cadiz sa ginapreparar nila nga mga butang on the pag-abot sang San Juan, mga ka-K5. Buwas na, may bagyo. Tanawon ta, preparasyon sang Cadiz. Tanawon naman ang preparasyon sa siyudad sang Sagay, Ariel Apas. Tanawon tang preparasyon for San Juan kag ang ila pagbantay sang aton kasubaan. Bantayan si K5, well, Son Villena, mga ka-K5, subungaga samtang ginalibot niya ang higad sa mga baybay, higad sa mga suba, sa pagmonitor, sa pagsaka or pagnubo sang tubi. Kag, mga ka-K5, ano ang matabo sa San Juan buwas? Kay puwerte ang inulan kag may bagyo. Bantay, bantay, bantay kita, mga K5. Pagkatapos ang aton nga Mighty C newscast, mga K5, bantayan ang padayon nga pagdala sang K5 News FM palatuntunan 11 Mbps. Our running story, ang Baboy Story. Sa lakas niya na, mag-report si K5 Jerilo na Luis. Sirado na ang tangkal sang La Castellana. Banwas ang La Castellana, ginsirhan na. No pwede baboy, ihaw man o confrozen, no pwede sulod. Mga ka-K5 sa Kabankalan, K5 Rubik Mungkal, may ara man preparasyon, party subong sang aton nga ginapatigayon nga pagbantay sang baboy. May ara balita si K5 Rubik sa preparasyon sa pagsulod sang mga sakit sa mga kasapatan dito sa Kabankalan, labi na gid sa ginabantayan man subong nga RSSI. Mga ka-K5, bantayan ang mga balita. Si K5 Michelle Patino, ang magalyon, sirado man ang tangkal para sa mga imported ng mga yabab baboy, mga K5. Pwera lang sa mga baboy batasan. Larga bola, mga K5, kag karon dugay-dugay ang akon baka magagwa sa turel ang baka ni K5 Eric. May sungayon sa roll call, may pasaway, dugay-dugay, preparar siyudad sang Kabankalan, ikaw ang sentro sang pagsungay sang baka karon. Standby ka, Kabankalan. Pamanyos na nga daan, pamanyos na nga daan. Wa na nga daan da siyang mga dahon kasla, dahon balunggay, Kabankalan ha. Ikaw ha, nagpasaway ka naman ha. Dugay-dugay, standby ka nunoy. Standby Kabankalan. Pukawa, pukawa na anayng tanan. Pukawa na. Gusto na nga pangurumbot sang habol. Kay perte katugnaw. Gusto na nga holiday. Kay hindi man holiday subong. Luto na, luto na. Gisahan na nga daan dira ang inyong lulutoon. Iplastar na. Kay pag-abot ni mister, magaluto na kita kag magakaon na.
para larga bola ng tanan mga ka-K5. Bantayan karon dugay-dugay ang pagdala naton sa tingog ni Mayor Daphre Licas. Kansilado ang klase sa hinubaan. Kag ang padayon man nga pagbantay sa Municipality of Hinubaan sa pagsirado nila sa ilang apuertahan. Grabe. Tungod sa pagbantay kontra sa African Swine Fever. Bantayan karon dugay-dugay. Totoetan. Maluto tanay tan, pwede tanay tan kaluto tan. Makuking cooking tanay tan, budget meal tanay abitan subungagatan. Mga ka-K5, yari na ang aton budget meal subungaod to. Tan, ready na tan, nakadabok ka na. O nakadabok na si Itan, nakadabok na si Itan. Yari na ang aton budget meal, Itan. Ibutang na ang aton pinirito nga bangros noy. Tira! Budget meal mga K5, maprito kita bangros. Pagtapos pritos ang bangros, gisa ahos, bumbay, kamatis. Butangan paminta, butangan tanan nga panakot. Hindi pa itamika asin, kay basi magsalalakit ang tuhod mo. Tapos mo gisa, ibutang ang bangros nga ginprito. Takloban. Butangan tas ang carrots, butangan katumbal, kampyon budget meal, dasigay nga luto mga ka-K5. Ara na bantayan sa inyo mga screen. Budget meal anay si K5 Eric, kay subong masyado katugnaw, maluto kita rosbang. Do ambulan eh. Rosbang. Walang kamatayan nga bangros mga ka-K5. Barato bangros subong. Mahal ang isda sa dagat, baskog hangin, nagaulan. So aring budget meal ta subong haod to, with 130 live viewers subong mga ka-K5. Nagapilit pang aton nga internet, pero ang budget meal ta si Dipulso. Pagtapos gisasang panakot, ibutang ang ginprito nga isda nga bangros, butangan katumbal, butangan carrots mga ka-K5. Kung wala carrots, okay lang basta may katumbal, human ang imo budget meal, subong nga unto. Lutuan na ang bangros nga ginutang mo kay Karay dira sa hinubaan. Lutuan na ang imo nga ginutang nga sibuyas, bumbay kag kamatis sa kay John Eric Rosal dira sa Cadiz. Budget meal kita anay mga ka-K5. Luto na, tagua. Kay may upod si Banabirds mo nga kumpare. Basi karon ubuson niya pakaon ang linuto mo. Tagua anay, tagua. Ikog ang ibilin. Dalok. Ka-K5, Eric Tenerife, Puerti. Langga bang.

0: Cruise FM.
1: Okay mga ka-K-Fi, larga bola. Maulanon, maulanon ang aton panahon mga ka-K-Fi. Hindi magkumpiyansa basta gani nagaulan. Hindi gid magkumpiyansa. Ang the best nga aton nga himuon nga tigululan subong mga ka-K-5, inumuntang aton nga Mighty Sea. Kaysa Mighty Sea, ang ulan kagang init madalagid sa pagpabaskog sang aton immune system. May bagyo kita ara sa Philippine Area of Responsibility, pero hindi siya mabatsyagan. Diri sa aton ang hagupit ng bagyo. Ang aton mabatsyagan mga ka-K5, ang hagupit sang habagat kay ginahigop sang bagyo sa Pacific Ocean in the vicinity of the Philippine Area of Responsibility mga ka-K5. Ginahigop niya ang mainit nga hangin halin sa South China Sea kung tawgon habagat. Nagalabay ang hangin sa Palawan, Mindoro, Panay, kag Negros Occidental. Amo ina nga puwerte ang inulan subong sa aton. Wala kita maapektuhan sa bagyo, pero may bagyo. Pero hindi kita apektado. Ang gaapekto sa aton, habagat. So, imaytisi mo mga K5 para maumpawan ang pamatsyag mo. Philippine Standard Time, alas 11:14 mga ka-K5. Inumana di Tribayo, Kabankalan City, Inumana, Mayor Benji Miranda, ang inyo tresorero, ang inyo finance department, pag inom na kamo di Tribayo, inuman ang DTX 500. Ang Ditribayo para hindi ka mo malipat na may utang ka mo sa K5 nga sa subong huwag yung mabayran lang gabang niya. Tingala ko mga isla na ngalan nga o jakan, gali kay ang utang nagbalangaw, manok isa na katuwag ang utang nyo di ay. Bantay dugay-dugay kayso ngayon ka mo sang baka. Finance Department sang Kabankalan, Treasurer's Office, kung sino man mga santermo dira, pamati na, pamanyos na, kay dugay-dugay, magwanga kon baka para sa mga kabakalan nga kabalan. Hahay! Abi ko Kabankalan, kabalan.

0: Live News FM.
1: Larga bola. Mga ka K5 kahapon, ginpukaw kita, gin gulpi kita, ginsugata kita sang isa ka masubo nga balita. Balita nga wala ginapaabot sang tanan tungod ka sa San Jose Campos dito sa Tacloban, mga K5. Nag-alingaw-ngaw ang 40 kalupok, mga ka-K5. Kag sa pag-alingaw-ngaw sang 40 kalupok, tatlo ang patay, subong more or less sobra na pulo ang pilason. Kay may duha ka estudyante, isa ka 14 anyos kag 15 anyos, nga nagplano, hindi lang kung ano, nagplano nga magpaniro sang ila mga classmates sa sulod sang ila campus. Mga K5, sa palatuntunan kaina sang aga namo ni K5L dyan sa Foro de los Pueblos, we discussed extensively parte sa mga chat messages. Subong galapta na gani na sa mga Facebook eh, mga K5. Galapta na nga nagplano ang duha ka teenager, mga juvenile, mga kabataan, nga mamatay sila, mga ka-K5. Itaan, ipakita ang picture sang duha nga nagakapot sang ila pusil antes sila magpaniro. Atong akon ginpadalatan kay may ipakita ako, may explicar ako dira. Ari, op, hindi na tanang akon, tanitan kita ano ng kamot. Ang kamot nila gusto ta makita, itan. Ano tod ang ila kamot? Oh, sige, nakalautod ko no. Linit si Pres, niyang kamot na utod. But anyway, mga K5, yari ang duha. Ang buhok, mga ka-K5, kabalo ka mo kung anong ginhalinan, naghambal sila nga ginabuli kuno sila. Nga aitan nga ginabuli. Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Tanawan nyo. Ari, mga ka-K5, amo ng kamot niya, Reds, kinauton. Ari, mga ka-K5, sugiran, takamo ko nga, ang nagpaniro sila. Aring ginhalinan, ho, langgabang niya. Oh, sa kadamo, sa ginhalinan, amo pa ni. Totoy, itan, pwede mo ma-close up gamay, kay may isugid ko, for the first time, mabatian, nga nagpaniro ang duha ka mga hubines sa classmate nila. Tan isum, gitan sa guya, tan isum, tan. Ari ang rason, mga ka-K5, with 203 live viewers. Number one, naghambal sila, uy, ang kamot dya. Ang iguya na lang, noy, ang guya na lang, noy. Ang guya sa guya, noy, isom, noy, isom sa guya, noy. Na, sige, gitan, sumgid, na. Okay, hold on, konami, kay tuto, itan. Panubo-nubo-abitan ang picture, pagitan, panubo-nubo-atan. Panubo-agit, padalom. I want to see the ulo of the tao. I want to see the ulo of the tao. No, piho, ka-K5, Eric, ba? Okay, that's it. Hold on. Mga ka-K5, kabalo ka mo nga naghambal ining mga kabataan nga ginbuli. Ari totoo rin siyang ginalinan, ang langgabang niya. Ininggon, tings ang isa niyo. Mga ka-K5, tanawan niyo with 215 state witness subong sa aton nga Black Ribbon Committee. Nga naghambal siya, nga nangakig sila. Kaya ang ginapangakig sang 15 anyos, ginbuli siya kuno, kay ginikayan ang iya, gunting sang buhok lang gabang niya. Bukonomit na gida. Ginambalan siya kuno sa ila classroom, Toto Renz, sa mga tagpalamati, Tarobek, Pamate, Robek, Ariel Apas, Pamate. Ginambalan siya kuno sa ila classroom, Papa Tools, Pamate, da sa inubaan ha, bago kabla gunting. Ginambalan siya kuno sa iya eskwilahan, mga K5, nga doy, unsa man ato'y gupit mo, doy? Buhi pa ka lang barbilo nga gagupit si imo, doy? Nangakig siya, gindibdib ya. Kay kuno, ginbuli siya, ginsuyaan siya, ang langgabang nga buhok na, ang langgabang na. Pero ni pa, muskater ko lang na. 257 ang aton state witness, mga ka-K5. Amo ini ang ginsugdan kung nga naghambal siya, nga ginbuli siya. Kay kuno, ginhikayan ang iya gupit. Langgabang niya. Arang buhok, tanawan nyo mga ka-K-5. Tanawan nyo. Sang gihikayan siya, ginsugid niya sa 14 anyos niya nga amigo. 264 live viewers, ubong mga state witness naton, kamo ang saksi. Amo ini ang ginhalinan kung nga ang nagpaniro siya. Kay kuno, ginhikayan ng iya gupit, ginhambalan siya kung buhi pang barbero, naglain ang buot niya, naghambal siya, ginabuli niyo ako, balikan ta kamo. Amo ini mga ka-K5 ang ginhalinan, 277 state witness, sige yaitan kay gusto na mo magmarites. Amuning hindi ka mo magpagunting kung amuning buhok nyo. Kay basi kung gulpi lang, magpangutos naman ka mo. Amo ini ang ginhalinan, ginbuli siya kuno, tungod sa iyag gunting lang gabang hindi natan. Ibalik lang anaytan sa gupitan, bukpit lang kita tan. Gina-trace up naton subong, nga, naghambal siya, nga ginbuli siya. Tungod sa iyag buhok, mga ka-K5, nga ginbuli siya kuno. Tanawa bala na ho. Galuyambi panglanggabang niya. So napanugid ining gingupitan, nanugid sa 14 anyos niya nga amigo, niya part, ginbuli nila ko part, ginambala nila ko nga buhi pang barbiro nga nagunting sa buhok mo. Wow. Ay kung hindi lang birthday ni Merna, hambre-hambre sa salong subong namang utos na ko at 291 ang aton state witness, sila subong itan nagasaksigid. Nga ining buhok, ang gunting, ang gupit, amo ini ang ginhalinan sang pagkinamatsyanay sa mga inosente nga kabuhi ng mga estudyante dito sa Tacloban. Himuon ta ni mga 350 live viewers kay 300 na kita subong, kagsugiran ta kamo sa ngalan sang ilang grupo nga ang nagpaniro gid sila. Mga ka-K5, ining 15 anyos, ining bar... aning naghambal nga ginabuli siya nga ginikayan, nanugid siya sa 14 anyos nga amigo niya. Pagpanugid niya, sila niya mabalos kita sa nagbuli sa imo. Panirohon ta sila lang gambang niya. Maniro sila iya. Kay ginbuli siya. Mga ka-K5, ining bata mga ka-K5, nga makita ninyo nga 14 anyos, amo ini siya. Ang ginatudlo nga daw ginapatihan gid sining 15 anyos. Amo ini siya ang may 9mm ang bata nga gamay. Ining 15 anyos amo ni siyang nagakapot sang 38 caliber mga ka-K5. Itan, ipakita ang itsura sang bata nga ginadakop siya. Ipakita itan sang pagdakop, ining gin nagreklamo ngang iya gupit among ginakadlawan, mga ka-K5. Una ni siya nadakpan. Pero ang wais-wais sa ilang aduha, amuning gamay, amuning wais. Ang bata yang wais to, ulihin nadakpan. Sige, bitani pakita, binatan. Ari pagdakop sa iya primero sa una nga bata, oh. Oh, roll tape. Ang ginhambal nga ginbuli siya. Ang gunting itanawan nyo. Roll tape itan, roll tape. Oh. Tira. Pause itan, pause. Tanawan nyo namo ng buhok niya nga nagreklamo gid siya. Nga kay ginahikayan lang ako nga gupit. Nga di ginabuli nila ako. Nagbalos kami. Roll tape itan. Una gid siya nadakpan. If you will notice mga ka-K5, upod ang nagdakop, hindi pulis, kundi Bureau of Fire. Ginaako mismo sang pulis sang Tacloban nga ang Bureau of Fire ara gid una siya so siyang nakadakop mga K5 sining 15 anyos kay ang ginalinan ang langgabang nga buhok kes niyo itani roll tape bitan matan ako sang korte sang gupit yatan amo na ko may bag-o gupit dirang mga amigo niyo indi niyo paghikaye ari o kay basi mataloban kamo arang buhok kay gido. Oh, pos! Tanawan nyo blang buhok ya, abe kay korte di paya na nga. Kaya siya kay ginambalan siya nga. Yasin, o nagunting siyang buhok mo. Korte di paya, ita nang iya nga gunting na nga kig siya. Tikita nyo na mga ka-K5. Sa kagamay nga butang, ang ginhalinan, ang gupit mga ka-K5. Nga ginhikayan siya. Gupit man lang gali. Nangutos siya. Going to 400 live viewers kita subong mga ka-K5. Sa kaapa ninyo, kay may ipakita ko sa inyo, never before heard in any broadcast mga ka-K5, exclusive sa 11 Mbps.
0: Ka-K5, Eric Tenerife, Puerte!
1: Itan, ipakita ang picture na may tatlo katao dira itan nga nakabayo sang itom. Mga ka-K5, tanawan nyo ining tatlo nga nakabayo sang itom. Tan pwede mo ma-zoom tan para madula tong babawtan nga may ngalan nga very alarming. Okay. I-zoom abe. Mga ka-K5, eyes to the board! Eyes to the board! Kadamo sang nagatanaw sa inyo halin kahapon, may nakanotisya wala. Mga ka-K5, ang bayo nga ginasuksok sang 14 anyos nga may 9mm mga ka-K5. Eyes to the board, you will miss the whole story kung huwag ka mugatanaw sa live. Himunta ni 400 live viewers subong maod to. Eyes to the board, eyes to the board. Okay na taan, tira itan, tira. Kay galakat ang oras. Now, good, very good, itan. Talawan nyo, mga K5. KMFDM. Amo ini ang ginabayo nga ginagamit sang bata nga 14 anyos nga nagpaniro sa Tacloban. Natalie Samantha Ropnow, ang bayo, KAMFDM, mga ka-K5. Sino si Natalie Samantha Ropnow? Bantayan, mga ka-K5. Ang ikatatlo, lalaki, ang ngalan niya, gintabunan, ginpakita, ginitan, kung trahigin ko, ang ngalan sang lalaki, Eric Harris. Mga ka-K5, eyes to the board, ang bayo niya, KMFDM. Nga ang mga ka-K5, palariho ang mga bayo nila sine. Mga ka-K5, himuta din nyo 393 live viewers, pag-abot 400, sugiran tanakamo mga ka-K5.

Live, KMFDM. Ang nagbata nga nagpamatay sa Tacloban ang bayo, KMFDM. 411 state witness, pasakaapan ninyo, sugiran ta na kamusang sekreto, mga ka-K5. This is the moment of truth. Una, ginpakita ko sa inyo nga ang ginhalinan sang pagkapangutos sang kabataan sa Tacloban tungod lang sa gunting sa gupit. Subong mga ka-K5, KMFDM, Tacloban. KMFDM Natalie Samantha Rupnow. KMFDM Bayo Ginasoksok Eric Harris during the time of incident, mga ka-K5. Yari ang rason. Sino si Natalie Samantha Rupnow? Si Natalie Samantha Rupnow, mga ka-K5, isa ka 15 anyos nga bata nga babaye kag nagaeskwela sa Abundant Life Christian School sa Madison, Florida. Mga ka-K5, sang December 16, 2024, eyes to the board na. Sang December 16, 2024, si Natalie Samantha Rupnow, mga ka-K5, ang iya nga maestra, ang pariho niya man nga estudyante, ang iya ginpamatay sa sulod sang ila eskwelahan paagi sa paggamit sang pusil o kon pagpangtiro. Mga ka-K5, Natalie Samantha Rupnow, 15 years old, nagaeskwela sa Abundant Life Christian School sa Madison, Florida. Ginpatay niya ang iya maestro, ginpatay niya ang iya classmates, ang iya isa ka classmate, madamo ng mga classmate niyang nagkalapilasan when she fired a gun, nagasuksok sang bayo, KMFDM, mga ka-K5. Sino naman si Eric Harris? Si Eric Harris nagaeskwela sa Columbine High School dito sa Kansas, USA, mga ka-K5. Dito sa Kansas, USA, nagaeskwela si Eric Harris, and in 1999, mga ka-K5, upod sa duha niya pagid ka classmate, ila ginatake ang pagpamatay sang 13 nila ka mga classmates, kag 20 pagid ang nagkalapilasan. Ginasulit ko, Eric Harris, along with his classmates, mga ka-K5, 13 ang ilagin patay, 20 ang nagkalapilasan, mga ka-K5, sa ginatawag nila The Columbine High School Massacre of 1999. Natalie Samantha Rupnow, ang bayo ginasuksok, KMFDM, 15 years old, gintiro ang maestra, gintiro ang classmates sa ila eskwelahan, mga ka-K5. It happened sometime in 2024, December 16. Sang 1999, mga ka-K5, Eric Harris, Columbine High School, 15 o 13 ang patay, The Columbine High School Massacre, mga estudyante na nagmasaker kag nagpatay sang ila mga pareho ng mga estudyante. All of them, mga ka-K5, wala sila kilalahay. Ang taga-Tacloban nga 14 anyos, si Natalie Samantha Rupnow sa Madison, USA, mga ka-K5, si Eric Harris sa Columbine, sa Kansas, mga ka-K5, all of them nagasuksok sang bayo nga may ngalan, KMFDM. Ano ang buot sing ganon sang KMFDM? Mga ka-K5, ang KMFDM, isa ini kabanda sa pungsod sang Aliman. German band ini, metal rock band, ang KMFDM. Metal rock band, kag ang ngalan sang ilang banda sa German kabudlay ihambal,
but kung i-translate sa English, ginatawag no pity for the majority or no mercy for the masses. But sing ganon, grupo or kanta or banda nga kung i-translate nimo ang ilang ngalan sang banda, may kaugot sa publiko, may kaugot sa masa. Ang mga kanta nga ginatukar sang KMFDM mga ka-K5, ang famous song nila amo ang Juke Joint Jezebel. Juke Joint Jezebel mga ka-K5. Sa mga kabataan, mga hubines kagapamati subong sa aton, ang kanta Juke Joint Jezebel amo ina ang kanta nga ginagamit as official background music sang isa ka masyado ka maduguon nga hampang sa computer nga kuntogon, The Mortal Kombat. Mga ka-K5, The Mortal Kombat. Juke Joint Jezebel ang nagatukar, KMFDM ang mga killers, mga ka-K5, na nagpamatay sa parihon lang ng estudyante. 14 years old in Tacloban, 15 years old Natalie Samantha Ropnow in Madison, USA, and Francis Harris Columbine High School Massacre. All of them nagabayo sang KMFDM nga t-shirt, mga ka-K5, at the time naging pang massacre nila ang ila mga classmates. Mga ka-K5, wala labot sini ang kanta sang KMFDM, otherwise known as the Devil's Advocate Song. Ginagamit as one of the bridge music sa very popular nga hampang sa computer, GTA. Ang kanta sang KMFDM ginagamit man as one of the background music, mga K5, sa isa ka computer game na kung tawagon Roblox. Mga computer games nga mga naga-encourage sa pagpamatay. Computer games nga naga-hilo sang ulo sang mga hobines and telling them that to kill is justified. Ang ila team song, all sung by KMFDM, mga K5, ginagamit sa kanta Mortal Kombat official music, bridge music sang GTA, and background music sa kanta sa hampang Roblox. Amo ini ang background, mga ka-K5, sang tatlo kapag pinatsyanay, the recent of which natabo diri sa aton sa pungsod Pilipinas.

0: Jam! Larga bola, mga K-5. Kuwaon tanahan ay mga reporters naton. Standby na sa sugod bahay team naton. K-5 babes, kantalao. Same time lang gapon tanoy, same time lang kita dugay-dugay. Kuwaon tang unang report kay Carla May Defensor Lunga. E-check na naton ang maton mga reporters. I hope na naklaruhan ka mo sa isa ka trivia nga gindala sa inyo sa 11 Mbps sa bago lang natabo, The Tacloban School Massacre. Let's get to work! Let's get to work, mga K-5! K-5, Carla May Defensor Lunga, how prepared is Bacolod City, ang aton nga CDRRMO? Paano na sila kapreparado? Anong sitwasyon sa sagwa sang Bacolod sa aton mga dalanon nga nagabunok ang ulan haling kainas sang aga? Subong lang nagtulutil ha. But let us check sa kay K-5 Carla May Defensor Lunga, mga K-5, sang sitwasyon on our preparedness sa mga kadalanan subong samtang nagabubo ang mabaskog na ulan. Ayos! Philippine Standard Time, alas 11:38 sa ngaga. Oras dala sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa matulutugnaw nga panahon, manami imnon DTX Coffee Mix. Maumpawan ang katugnaw, maumpawan pati ang malain ni mga pamatsyag. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Larga bola!
1: K-5 News FM Live Report.
0: K-5 Carla, very quickly, how's the surroundings of Bacolod City, Carla?
2: Paglibot, pag-o naman niya nagtupa ang ulan, Kaki-5 Eric, pero so far hindi siya damol ang pagtupa ni Kaki-5 Eric, no, binabayi subong ang aton sininga experience nga pag-ulan-ulan diri sa syudad. Sa aton sininga pag-checkya sa mga taytay, sa mga kasubaan, Kaki-5 Eric, so far mas nubo pa sa yellow level ang tubig.
0: Good.
2: Sa aton sininga mga kasubaan, mga taytay naton diri sa syudad sa Bacolod, Kaki-5 Eric, so far wala pa man sa may na-record nga nagbinaha ang syudad. I think sa may experience sa manaton yung pag-ulan-ulan,
0: Carl?
2: Tayo yun ang pagbubo sa ulan. Kagati manipis lang ka K-5 Eric ang bubo sa ulan ka K-5
0: Eric. In short, K-5 Carla? Carl, in short, nakita ko din may mga folding bed kita. In short, preparado ang CDRRM mo.
2: Yes.
0: And on your side, in checking sa aton ng mga kalye, wala pa nagdabot sa yellow level, nagtupa ang binabaye o kung ang maulan, mauntat maulan sa syudad sang Bacolod. Meaning, more or less, no, okay kita subong.
2: Yes, sakto na kay K-5 Eric, pero ang CDRMO personnel gin-deploy na sa kada barangay, especially sa mga barangay nga masami ginabaha, gin-pang deploy na ini sila kay K-5 Eric. So makitaanta na lang dara ya sa command center ang mga ambulance kag ang mga isang tubig o kung mga containers kay K-5 Eric. Amo na lang inang makita naton, pero ang mga salakyan nga ginagamit gid during baha kag during rescue nila naara na sagwa ka K-5 Eric. Di naka-deploy naman, naka-alert naman ang ibang pagid nga mga barangay diri sa syudad ka K-5 Eric.
0: Okay.
2: Wala ang mga usually nga ginabaha ang barangay sa area sang Sumag, Panukoy, Tango, area sang Punta Taytay, Banago, no, muna kung kaisa Bandalagan sa Carvic dira. So far do wala pa na K-5 Eric na may nagtaas nga tubig diri sa syudad sa Bacolod.
0: Okay,
2: pero si K-5 Eric ulo aligmata, hindi magsalig ang aton sining mga kauturan. Kaya tungod nga ano lang, gaulan lang or kung nagdamog din ulan, mas mayo na lang nga mag-evacuate na ini sila, especially ang malapit sa mga kasubaan naton diri sa syudad, K-5 Eric.
0: Okay, thank you so much K-5 Carla. We are good at this point in time.
2: Yes, kay K-5 Eric, sitwasyon sa syudad sa Bacolod upod sa patrol kay K-5 Vincent Coralde. Ining abalita nga dulong sa inyo sa DDX 500 MITC kag D3 Bayo. Ini si K-5 Carla, defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
1: K-5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
0: Standby, Arf Tugalon, abdikay, balikay nga mga balita. Let's make it very, very quick sa ating mga reporters. So, wala problema syudad sa Bacolod. Ready ang CDRRMO. May mga folding bed na ready. May mga rescuers na kita na advance na gin-deploy sa nagkalain-lain ng mga lugar sa syudad sang Bacolod. Ang aton ng mga rescue vehicles, mga ambulansya sang Bacolod is now on standby at the CDRRMO headquarters sa Barangay Takuling. Wala na nagabunok ang mabaskog na ulan. Pabugso-bugso na lang ang pangulan diri sa siyudad sang Bacolod. Right now, we will check ang siyudad sang Kabankalan.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Arf, kamusta ang Kabankalan kag preparasyon sang CDRRMO? Good morning. Arf?
3: Good morning, K5 Eric. Good morning sa tanan naton nga mga tagpalamati sa programa ng 11 Mbps.
0: Kamusta ang Kabankalan?
3: Ang local disaster risk reduction, rescue and management office ang Kabankalan ni K5 Eric preparado na para sa selebrasyon, no, sa kapiyestahan ni San Juan de Bautista buwas na adlaw. Kada ato na istorya ka K5 Eric kahapon ang head, no, sa LDRRMO, no, kagsuno kay Mr. Albert Avillana ang aton LDRRMO 4 sang siyudad sang Kabankalan handa na, no, ang iyang grupo agud na mag responde, no, sa oras ang pagkinanglanon kag pag deployment sa mga tinawo niya sa mga kabaranggayan sa nasambit nga siyudad ka kay Pad Eric. Kada dugang pa magpadala ini, no, ang nasambit na opisina o kun ang ahensya sang mga personnel, no, sa mga nagkalain-lain na lugar kung sa diin may madamo bala ka kay Pad Eric na tawo o kun turista, no, nga magpaligo
0: para buwas
3: na ang lugar. O kun ang lugar nga masami nga ginapaliguan sa kinakatuan sang manubligo o kun pamilya, no, sa tion sang biray ka kay Pad Eric.
0: Oh, subong kamusta ang sitwasyon niyo subong kay 5R? Ready ang CDRRMO for tomorrow's deployment? Ready ang mga tao para sa biray buhas, mag-aso and wherever dira ang mga swimming pools. Kamusta ang sitwasyon? Ang Bacolod subong bo grabing ulan, Arf. Kamusta ang Kabankalan?
3: Sa K5 Eric, subong niya, as of this moment, pag-uulang di dyan ang hulaw.
0: Uy, grabe.
3: Sa talanon, sa siyudad, sa Kabankalan.
0: Ano to? Ano to?
3: Sa sur. No?
0: Anong dalan ta?
3: Galamutsak, di dyan kay Pad Eric.
0: Basa nga lang, galamutsak nga lang, tamsak.
3: Basa sa ulan. Oo. Pag-uulang
0: dyan. Baskog, Arf, bago. Baskog.
3: Baskog ka kay Pad Eric. May tion nga gabaskog. Pero halin kasi inas ang kaagahon, wala ando bitay nga ulan ka kay Pad Eric.
0: Okay,
3: no,
0: that's good.
3: Pero kung ano sa gitya, lain simpo, nagagumbuo, madulom ang palibot sa siyudad ng Kabankalan. And I believe ka kay Pad Eric, halin
0: ka
3: sa mamaydan, padulong sa kawayan, no? Kahit yung nagdito, magitahalin, kag malain man ang simpo. Kag in line ka kay Pad Eric sa celebration buwas, siguro yan ni Sir Avillana na maayong, no? Kag preparado ang ilang rescue equipment.
0: Oh, okay,
3: no?
0: Good.
3: Para kay Pad Eric na may nagakinanglan sang anuman nga insidente, no, nga wala naman ginapangayo.
0: Ready.
3: Tuno sa iya kay Pad Eric ang namin diriya kay target sa ahensya ang zero casualty, no, sa celebration sang kapiestahan buwas nga.
0: Konami isang CDR remonyo na kay zero casualty. Taning ang siyudad sa Kabankalan mas zero utang man makabayad mas laki pa ba? Nung gabang niya.
3: Kasi Pad Eric, ako munang imo karon assignment. Kasi Pad Eric, may hutot lang ko sa imo.
0: Oo.
3: Kasi magpapakay ng proposal, subukad lang, para sa ganaan.
0: Nagsukat na, Noy. Nagsukat. Mga tani, mga wala mabayaran, tag mga 7 kabulan, 5 kabulan, okay lang na. Pero nang may kay kabayan mo to, sukat na yan. Tuon, sobra-sobra. Pero so, okay lang nga ba, ilang dakaroon na kasi baka, kung lang na. Kay 5R, thank you, Ged. Basta ginapasalig mo kami, tomorrow, CDRRMO is ready. Subong, pabugso-bugso ang pag-ulan. More or less, at this point in time, nothing to worry about, Arf. Thank you so much for that comprehensive report. Very good.
3: Ka kay Pad Eric, no, amo ina ang sitwasyon dire kag ang preparasyon man sa nasambit nga ahensya amot sa kapistahan ni San Juan.
0: Hindi ta mag-cover sa Ujakan, takan ko. Pakapoy kapoy lang ah, kasabad way mabinayra na ini. Tingala ko nga kung talin piyesta subong ay paktupak. Huwag pagli kita pabayaran.
3: Wala ka dito, Eric. Ha? Palitiin mo umpa, pero wala
0: ka po ang pariyad. Why na? Subang makita ko din kung may Kabankalan, Kabankalan, Facebook nila, tawan ko lang nilang kabang. Arf, seriously, Arf, thank you for that update nga ready kita dira sa Kabankalan. Ha? Thank you again, thank you. Very good. Very good.
3: Report sa patro, inisika kay Pad, Arf.

0: Kapiestahan ni San Juan de Bautista. Bag-o lang kuno nagbunok ang ulan, bag-o lang naguntat, walrat problema. Sa Iluhanta ang siyudad sang Cadiz, si Bumba Marilo, naga-ready mga K5 sa siyudad sang Cadiz.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Chester Beronque, ano ang sitwasyon sa Cadiz? Good morning.
2: Yes, sa karon ka K5, Eric, medyo mag-uom-guom dere, nga may pag-aagaway, bala K5, Eric, may porsyon sa kabukiran namon dere, nga nag-uom-guom, pero dere iya sa Cadiz City proper, ka K5, Eric, kwan na masanag pa dere ang sitwasyon, masanag pa dere ang panahon,
0: karon
2: ka K5, Eric, dere sa Cadiz City proper.
0: Diri sa Bacolod, ang K5 Chester sa gainulan, dumaguba ng earth. Dito sa Kabangkalan, gapusdak ng ulan. Dira sa Cadiz, gasanag pa?
2: Gasilak pa niya ka K5. Eric, masakit pa ganin magsulay. Kasubong niya magmotor-motor.
0: Tuhon ka!
2: Nakatakat kas karsadan din sa sunod siyang Cadiz.
0: Tuhon ka!
2: Masakit pa yung init K5. Eric, masanag din sa amon. Kagkita, kita tani sa ato ng pangangkaroon. Nga dira din sa Central Negros, kag sa source ng Negros, ang... madulom nga panahon kay K5, Rick.
0: Grabe,
2: ah. Kundraya sa inyo sa Sor, kag sa Central Negros, busy da ka pasilungay, kag ka panghakot da kay pasi nagbalalaha. Alam din sa amon, busy din kay K5, Rick. Sa pag-prepare, iya sa amon nga 59 charter
0: anniversary.
2: 59 charter day.
0: Amuna yan, no, yung sulod sa balita, no? Good! Tira! Amuna iya! Good!
2: Yes, kay K5, Rick.
0: Nagkinapabilibo ko, no, yaw?
2: Nagasinakuay man diri sa siyudad sang Cadiz sa pagpamuno ni Mayor Salvador Bading Escalante Jr. Busy kami diri subong sa siyudad sang Cadiz sa pagplastar sa mga programa sa ika-59 na ka-charter day ka K5 Rex sa siyudad sang Cadiz ti
0: dako
2: sa mga palagaon diri more on sports event ka K5 Rex ginto nga ining charter day sa charter day more on sports sa dinag sa festival ya kun January more on cultural event.
0: Sa saan o lang inyong kwan, nga Foundation Day?
2: July 4, kaki-Fabrik. July 4.
0: About timing it sa kwan ba? Sa iya sang Amerika nga kwan, nga Independence Day. Probayo man yung Cadiz niyo, kay manong July 4, nagpreparan na ka muna, kabayad na ka muna SK5. Ang Kabangkalan, Black Cabola, nasa subong ay pakbayad.
2: Ay, why pa diri ya si Mayor Bading kaki-Fabrik Eric ya, on time niya magkwan, on time payment ya kaki-Fabrik
0: Eric. Ituod ka? Oh, very good. May lang yan kay si Bading, huwag damgo, no? Dito sa Kabangkalan, huwag damgohan, noon pa kami diyan.
2: Pidiri ka K5 plastado na hitso na ang preparasyon ka K5 sa charter day. Idugang ko lang K5, ang siyudad sang Cadiz, nagapanghanda man sa Super El Nino nga matabo ka K5, diri sa aton sa probinsya sang Negros, di ginpatawag man ang 22 ka mga barangay, agod niya magpreparar man, ilabi na gid ang mga bulig para sa sektor sang agrikultura ka K5 kinapanghanda naman. Kag kahapon nalambot naman si Mayor Bading aradra gin message na to.
0: Siya, i-replay tala ni Karon K5 Chester kay do ipit kita kayo sa oras. But suffice it to say nga dira sa Cadiz subong gainit pero naka-ready na kamo para sa biray buwas. Kag naga-ready naman kamo para sa inyong charter anniversary. Dumayo na nga balita. Kag ang namian ko lang kay nagainit dira sa Cadiz, kami di iagaulan katahom sa balita mo, Chester. You give us the overview now.
2: Sige.
0: Kampiyon.
2: Amunay, medyo maayo-ayo din ang simpo kag ang CDRRM o nagapanghanda man para sa mga kasubaan, kabaybayunan, mga swimming pool nga ginakadtuan para sa San Juan. Magpalaligo buwas ang mga taga-Cadiz. Preparado man ang aton niya, Cadiz City BNP, aton Rescue and CDRRMO.
0: Very
2: report
0: good.
2: Report na gikan rin sa sunod sa Cadiz. Inis ka K5 Chester John Beronque para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
0: Kampiyon tong report ni K5 Chester John Beronque, mga ka-K5. Kita mo gainit diri sa aton halin sa Bacolod pakadto sa sur aw nagaulan dito si Ilay ay nagainit. Bings Delphine, Dadboy Mendoza, sige lang pamati, Jenna Borja, Ma'am Esperanza Insoli sa California nagamonitor na. Alang-alang na siguro to. Balikan ta lang siya dugay-dugay. Nilita Hinsori Dairit mayong aga Sally Almension nagaplastar na. Ara subong sa Hagnaya, Cebu, si Tita Connie Alvarez Cepeda, K5 University, Tingabirada, subong ba? Merlita Malba.

0: asahan dumanan. Salamat sa palayon nga pagpamati, mga ka-K5. Philippine Standard Time, alas 11:53 ang aga. Everybody, please stand by.
1: 11 Mbps, balita. Kag-public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: TTX 500.
3: Kailan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
1: TTX 500.
5: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong nga diskasyon si Dr. Ramil Uy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
6: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%
5: dakong incidence no
6: sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang naga-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PURC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kun imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig.
5: Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kun wala kay inom DTX 500 kag Mighty C.
6: Inom gid sila DTX 500 kag Mighty C or Pure C kun indi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kun ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no ma-stroke ka after 10 years
5: kada adlaw.
6: Okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana.
5: Kada semana
6: kulang pa gayang 500 ml sa isa kadlaw. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw. Kado na dapat exercise size gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kung pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or PURC para bakod ang mga kaugatan. Agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon na baboy o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karne, dapat once or twice lang tani kada semana. Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok.
1: TTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
7: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
5: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: TTX 500.
5: What if bidokya hindi kakaoyon utan?
6: Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kung daw hindi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na itong balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C or Pure C, na pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Ano ang ara sa gitawag vitamin C or ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kagatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gitawag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kagidya sa balatian sa stroke te. Hulaton mo pang napulo ka tuig. So, inom gid DTX 500, Mighty Sure Pure si bago pa mag-abot nga mas stroke ka.
1: DTX 500.
3: Gina kano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
3: sa DTX 500. Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
3: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramirez.

0: News FM.
1: Napausaloob at labas ng ating bansa, hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
2: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Tatlo patay, 13 sugatan sa pamamarila sa isang paaralan sa Tacloban. Seguridad pinaigting sa mga paaralan sa Capiz kasunod ng naitalang school violence sa bansa. Mga paaralan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo pinaigting ang security measures matapos ng shooting incident sa Tacloban. Seguridad ng learners, teachers at kawaninang mugs mas pinaigting matapos sa rin ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Samantala, DTI plano magtayo ng 3 business center sa Negros Oriental. PDRRMO Aklan nasa blue alert status para sa kapistahan ni San Juan. 2 bayan mahigpit na tututukan. Bishop Mangalinawa nanindigang ipagpapatuloy ang pagtatanggol sa kalikasan. At 8 estudyante na nakuhanan ng marijuana sa Barbaza Antique, makailang beses nang na-test sa BESA ayon sa drug enforcement.
0: YGC Network News. YGC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 3 estudyante ang nasawi habang 13 naman ang sugatan matapos ang madugong insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes ng umaga. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente bandang alas 9:20 ng umaga habang nagpapatuloy ang mga klase. Bigla umanong umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril na nagdulot ng matinding takot at kaguluhan sa mahigit 1,600 mag-aaral at mahigit 100 guro ng paaralan. 2 minor de edad na nasa grade 9 at grade 10 na mabilis na naaresto ng pulisya. Na-recover sa kanila isang Glock pistol at isang kalibre 38 na revolver na pinaniniwala ang ginamit sa krimena. Batay sa ulat, 2 sa mga biktima ang idineklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo at likod, habang isa pa ay namatay habang isinusugod sa ospital. Patuloy namang ginagamot ang 13 sugatan. Ikinuwento ng mga saksi na nagsimula ang pamamaril habang nasa loob sila ng silid aralan. Maraming estudyante at guro ang napilitang sumilo o tumakbo palabasa ng paaralan upang mailigtas ang sarili. Patuloy na inaalam naman ang motibo ng insidente kabilang pahayag ng isa sa mga suspect na di umano'y nakakaranas ng pambubuli. Sinisiyasat din kung may kaugnayan ito sa pamamaril at kung planadong pag-atake. Samantala, tinundin ang Department of Education ang karahasan at nagpatupad ng psychosocial support para sa mga apektadong estudyante, guro at pamilya. Nananatili ring suspendido ang mga klase sa paaralan habang nagpapatuloy ang investigasyon at mga hakbang para sa pagbangon ng komunidad. Samantala, mga K-5, seguridad at pinaigting sa mga paaralan sa Capiz sa kasunod ng naitalang school violence sa bansa. Detalye ng balitang yan atin sa atin ni K-5 Roldan Villarreal.
3: Mas pinaigting pa ng mga paaralan sa lalawigan ng Capiz at lungsod ng Rojas ang ipinapatupad na seguridad kasunod ng mga naitalang karahasan sa ilang paaralan sa bansa. Sa paglibot ng K5 News FM Rojas, napag-alaman na isa-isa nang sinecheck ng mga security guards ang mga bags ng mga estudyante at mga bisita upang masiguro na walang maipuslit na mga patalim o armas. May mga isinasagawa ding spot inspection sa ilang silid-aralan at pinalawak pang kampanya laban sa bullying. Ilan naman sa mga magulang na mga maliliit na estudyante ay nakabantay sa labas ng paaralan upang mamonitor at masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Umaasa naman ang mga ito na patuloy pa na paigtingin ang pamunuan ng mga eskwelahan ng seguridad para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo na't isa rin sila sa nababahala sa serye ng school violence na naitala sa ilang paaralan sa bansa.
4: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Guardian, mga paaralan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo. Pinaigtingan security measures sa matapos ang shooting incident sa Tacloban. Balita hatid sa atin, Mega K5 Kim Kaluyo.
5: Pinaigting pa ng mga paaralan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo ang security measures sa mga eskwelahan upang mapasiguro ang safe learning environment para sa lahat ng mga estudyante. Nagsagawa ng spot o bag inspection kung saan sa iilang paaralan may nakumpiskang mga gunting, vape at iba pang pinagbabawalan walang dalhin. Patuloy rin ang malawakang information drive at campaign programs contra bullying. Ito ay kasunod ng naganap na shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan nasa tatlo na ang nasawi na mga estudyante at mahigit 10 naman ang nasugatan. At para sa MyDC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Gawin din seguridad ng learners, sa teachers at kawanin ng MOOCs. Mas binaigting matapos pa rin ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Labo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kay Buscaino.
6: Pinaigting ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at kawani sa MOOCs, isa sa pinakamalaking public secondary school sa Cagayan de Oro, ang Misamis Oriental General Comprehensive High School, o MOOCs. Mayon kay Principal Melendi Katid ng MOOCs, matagal nang ipinatupad ang monitoring sa learners at nakipag-ugnayan na sila sa COCPO, PDEA at iba pang ahensya ng gobyerno. Ito ang pahayag ni Principal Katid hinggil sa kanilang mga security measure matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. Ngayon nakatalagang COCPO personnel sa nasabing paaralan, regular na nag-roving ang security guards sa campus. Gumagamit sila ng UGuard School Management Information System, isang centralized digital platform. Mahigpit din ang entrance protocols. Kinakailangan ng ID scanning at facial recognition. Matatanda ang naging kontrobersyal ang MOOCs dahil sa mga insidente ng mag-aaral na nakuhanan ng illegal drugs at suntukan.
7: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. DTI plano magtayo ng 3 business centers sa Negros Oriental. Ang Kampyon na balitang yan, atin ni K5 Shara Humilio.
8: Plano ng Department of Trade and Industry sa Negros Oriental na magtayo ng 3 pang negosyo center sa mga munisipalidad ng Tayasan, Manhuyod at Himalalod ngayong taon. Ang mga hub na ito ay idesenyo upang ilapit ang mga serbisyo ng ahensya sa mga naghahangad at kasalukuyang mga negosyante sa mga lugar na ito. Alinsunod sa Go Negosyo Act, ang DTI ay magbibigay ng mga tauhan habang ang lokal na pamahalaan ay magbibigay ng espasyo sa opisina. Ang mga sentrong ito ay nagsilbing one-stop shop kung saan makakuha ng tulong sa pagpaparehistro, pamamahala ng negosyo at paghanap ng mga programa sa pautang. Sa pamagitan nito, inaasahang mapapaunlad pa ang micro, small and medium enterprises sa buong lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Sharma Rehumilo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: At PDRRMO Aklan, nasa blue alert status para sa Kapistani, San Juan. 2 bayan mahigpit na tututukan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
9: Naka blue alert status na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ang PDRRMO Aklan bilang paghahanda sa selebrasyon ng Kapistahan ni San Juan de Bautista. Ayon kay Mr. Jeffreys Mundo, LDRRMO 6, nakahanda na ang kanilang hanay na agad responde sa oras ng pangangailangan at magde-deploy ng mga tauhan sa mga bayan ng New Washington at Calibo. Kabuang 35 personnel ang ikakalat sa mga lugar ng Puok, Mabilo at Tamba kung saan inasahang magsasagawa ng iba't ibang aktibidad kaugnay ng pagdiriwang. Posible rin umanong madadagdagan ang deployment ngayong araw depende sa sitwasyon at kung may iba pang mga bayan na hihiling ng augmentation o karagdagang tauhan mula sa kanilang hanay. Tiniyak din ni Ismundo na maayos at handa ang kanilang rescue equipment sakaling kailanganin sa anumang insidente. Target ng ahensya ang zero casualty at mapayapang selebrasyon ng kapistahan. Kasabay nito, pinaalalahanan ang publiko na umiwas sa paglangoy habang nasa impluwensya ng alak dahil isa umano ito sa mga karaniwang dahilan ng pagkalunod. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News. FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, Bishop Mangalinawa na nindigang ipagpapatuloy ang pagtatanggol sa kalikasan. Tabo ang detalye ng balita. Hatid naman ni K5 Dan Chavez.
10: Hindi natinag si Bayumbong Bishop Jose Elmer Mangalinaw sa kabila ng kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng pagtutol sa exploration activities ng North Luzon Minerals Resources Corporation o NLMRC sa Casebo, Nueva Vizcaya. Kabilang din sa mga isinama sa reklamo sina Father Christian Dumangeng, dating Social Action Director ng Diocese of Bayumbong at kasalukuyang Station Manager ng Radyo Veritas Bayumbong, Florentino Tinong Dinos, at anim pang individual na iniuugnay sa umano'y barikada sa loob ng ancestral domain ng Bugkalot o Ilungot bilang pagtutol sa proyekto. Nakatakda ring isagawa ngayong araw, Hunyo 23, ang pagdinig para sa writ of preliminary injunction matapos ang nauna ng pagtanggi ng korte sa hiling na TRO. Sa mensahe ng Bishop, humiling ito ng panalangin para sa mga apektadong komunidad, mga institusyong humahawak sa usapin at para sa mapayapang resolusyon ng kaso. Samantala, bagaman naniniwala sila na ang kinaharap ng mga kaso ay slap case o taktikal laban sa mga tumututol sa pagmimina, ay iginiit nilang ipagpapatuloy ang kanilang laban at paninindigan para sa pangangalaga sa kalikasan at komunidad na maapektuhan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: C Network News. Mighty C Network News.
2: At estudyante na nakuhanan ng marijuana sa Barbasa Antique, makailang beses nang na-test by ayon sa Drug Enforcement Unit. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Aileen Magbanua.
11: Makailang beses nang na-test by at palaging nagbibigay ng bulto-bultong dahon ng marijuana ang isang estudyante na nahuli sa illegal drug buy-bust operation last 4:20 ng hapon noong Hunyo 21 sa Barangay Bire, Barbasa Antique. Kinilala ang subject kay alias Monmon, 20 anyos, residente ng Barangay Mag-aba, Pandan, Antique. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Magbanua, ang head ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Antique Police Provincial Office, na-recover sa posisyon ng suspect ang 110.96 gramos na dried leaves with fruiting tops na pinaniniwala ang marijuana at may street value na 32,288 pesos. Nakuha din sa kanya ang dalawa pang self-sealing plastic packs ng pinaniniwala ang marijuana, one-piece suspected marijuana cigarette, black plastic pack ng pinaniniwala ang marijuana, buy-bust money na 4,500 at iba pang non-drug items. Napag-alaman din na ayon kay Police Major Magbanua, isa sa mga source ng suspect ang nanggaling pa sa Northern Antique. Sa ngayon, nasa custody ng Barbasa Municipal Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa Mighty C Network News, sa K5 Aileen Rose Montero Magbanua, para sa Kampiyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
2: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, inanunsyo ni Keir Starmer ang kanyang pormal na pagbibitiw bilang Prime Minister ng United Kingdom at leader ng Labour Party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamuno sa susunod na halalan. Si Starmer, na nagdala sa Labour ng landslide victory taong 2024, ay naharap sa pagbagsak ng popularidad ng partido at matinding pressure mula sa mga kasamahan. Itinakda niya ang July 9 na bilang simula ng nominasyon para sa bagong leader na inaasahang makakakumpleto bago bumalik ang Parliament sa Setyembre. Samantalang kanyang pagbibitin ay nagbukas naman ang daan para kay Andy Burnham, dating mayor ng Greater Manchester, na lumilitaw bilang posible nitong kahalili.
0: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayana ng pagbabalik ng ka-K5 Romy Cahili, ka-K5 Eric Tenerife at ka-K5 Kim Caluyo sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming at pag-

0: pangarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: 101.5 K5 News FM.
4: K5, Eric Tenerife, Puerti!
5: Balik. Balik kita sa aton pagpangalagad, palatuntunan, 11 Mbps. In behalf sa kay K5, Jen Paul Generoso. Still, K5, Eric Tenerife, mangin kaupod ninyo, tugtog sa takna launa, mga ka-K5. Philippine Standard Time, alas 12:23 ng aga, oras dala sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500, mga K5, mayugid para serving maintenance sa inyo diabetes kag sa inyo high blood. DTX 500. Maintenance mo, maintain on semana, steady pulso. Di kalidad ng produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Standby na, sugod bahay gang, mga K5. Bilang kabahin sa aton pagsilibrar sa ikasyam katuig nga pagpangalagad bilang isa ka radyo istasyon diri sa siyudad sang Bacolod, we are celebrating our 9th anniversary kag bilang tanda sa sinang pagsilibrar, nagapanghatag kita sang siyaman ka mga regalo sa siyam ka mga pigado nga mga pumuluyo sa Bacolod nga ginapamasyaran nato. Ara na to sila to. So good bahay gang. Kwaon ta na abe. Di inayan subong si K5 Red Salgado. K5 Babes Cantalao. Nagalibot sila subong at tiyempo mga K5. So good bahay gang. Check it.

0: Live News FM.
1: Larga bola. Nagapamati lang gyapon si Dolar sa Bagos City. Upon si Mama Munet kag si John Ray. Ara sila sa Victorias. Upon na si Julena. Gano ka na eh John Ray sa Victorias? Magpulit na sa sumag John Ray. Kagaw ka naman ha. Sugid ta ka mo sa iay ha. Hey! Ali na!
0: K5 News FM Live Report.
1: So good bahay gang, K5 Babes Gantalao, K5 Red Salgado, where are you now? Good morning.
2: Oy, mayong unto. So good bahay gang, K5 Eric sa Sininga Magtiron, dari sa Maya, bahayin sa Purok Active, Barangay Mandalagan.
1: Okay.
2: Sininga, sunod sa Bacolod, mga K5, dari mayangot sa aton na ika-9th anniversary sa K5 News FM Bacolod, mga K5, ay isa sa nga napilya ton kag na-qualify nga taga-alat ton sa bulig.
1: Okay.
2: Ang poorest of the poor ining si Tatay Giovanni Pargayo.
1: Ahay.
2: No? Sobra ka
1: K5 Babes. Amo ni sa picture na pakita na nagapula short.
2: Yes, sir.
1: Mga ka K5, tanawan nyo, baw grabe. Ginkantuan nila ni K5 Bong Lumaino, K5 Babes Cantalao, ang si tatay, dira sa po, Mandalagan. Mandalagan, eh, bata?
2: Mandalagan.
1: Mandalagan. Sa pulupang pangon nga bahin, ang balaybok, grabe. One room affair. Nag-igod-igod lang si tatay. Go ahead, K5 Babes, go ahead.
2: Yes, K5 Eric. Ang sitwasyon ni tatay daw hindi naging siya katakol kag daw pasmado bala Sir Eric. Ang natabo sa iya kag na-paralyze siya kay manti na stroke siya because nga ini siya sa to kuwat pa ni siya mo ng tricycle driver, no?
1: Uy.
2: That's why nga sa ulihi daw nagmasakit siya tugtog nga daw amo na ni sitwasyon niya. Hindi na siya makalakat kag paralyze siya.
1: Pila edad siya?
2: Sa stroke. Mga sobrang naman sa sinta, lapit na mag-sinta.
1: O ba, ati may edad-edad na.
2: Oo. Uh-huh.
1: Grabing balaya kay Five Babes, no? Ang encuentro ni four strong winds naman.
2: Ati, laban.
1: Why
2: gamit si running balaya mo? Pero may mga kabataan siya, kabataan niya daw mga, hindi mag-gita tanto nga makabulig ito iya. Kaya limited ba lang ang
1: ti anong pagkabuhi is ni wiper tahan ang balay ti kung magulan maambihan siya kung gabi matugnaw anong sitwasyon niya kay Five Babes man do akong nabudlayan ah
2: may araga may nga dulo dingding palipod la sana isa kawayan ng dingding eh kaya kay ti wai siya open ang pertahan mo wiper tahan
1: sus grabe
2: ang katungasan na daw ang porusyon lang nga medyo makalabay ka lang, inang nagawang-wang na, amo na bulidyo ding-ding gawa. Adin sa pulpulay po, di para di sa maambihan sa ulan. Kaya mati ko magulan, maambi, sigurado maambi na din.
1: Sinong nag-atipan sa iya? Sino maluto sa sudan, sa nga kanon niya? Sino masudan? Anong pagkabuhi? Sini, paano siya makakaon?
2: Kinabulabisitahan siya. In fact, ang iya siya sa wara sa Bulibard, nagabulig-bulig man sa bata yan kaya balubantay sa bata yan kagaya ginadulong sa pagkaon tapos may bata man sa yung arada sa lapit amo yung naga kwasya naga dipara sa iya no may upod mas siya bata yan lang lalaki nga naga-spoila to grade 7 di naman sa katulog kong gabi kaya kay Eric no huli siya tipuro kong adlaw ti siya lang isa iya kaya manti hindi may klase man mag-school lang ang bata.
1: Tigaano lang isa sa sulod balay kay Five Babes, gaigod-igod portion lang?
2: Gaigod-igod portion. Ay, kaya ako hindi na nga daw, hindi kayo sa katakol. Hilipiyon pa yung iya, yung ceramic. Pag mga natin na appreciate man.
1: Tanawada blatan ang mga video, pagiging nga ibantan, daw kadamo sila ginpadalahay. Sa itong tagpalamati, mga ka-K5, tanawa nyo sa Facebook Live ta. Kabahin ni isang ikasyam katuig ng anibersaryo sa K5. Grabe si K5 Babe, si K5 Red, si K5 Bong Lumaino. Aras na sa isa kalugar. Grabe K5 Babe, subo-subo. No? Anong istorya sa kabuhi? Na-istorya mo gin siya?
2: Ang istorya sa kabuhi niya, Sir Eric, sa doon ay nag-drive niya sa tricycle. Siguro pa nag-solusin pa man siya. Kag of course ulan init ang yasining kwan ang na ano na ulang init ang ma'am tumalang niya kaya oh. Nagbigabihan sa tricycle at nga nagpasakit siya nga nagparalisa sa akin nag-stroke siya kasi pa yung Eric
1: ay hubin pa siya galiki pa babe 59 pa lang siya
2: kataan actually eh, pero ang kabataan niya iba din may mga pangabuhi naman medyo limited man lang ang resources naman kito pag kita stable ang trabaho yan mo nang rason kung kaisa nga daw kung may solusobra kaya madulungan siya eh
1: kasakit
2: mo. Ang asawa yan, umanayang ang ginahin mo yan, pulabantay ko yan sa apo yan, sa may bulibad. Tapos kung may sulusubra, kag maka-income siya, dulungan sa pangabu, dulungan sa pagkaon.
1: Abaw, subo ba? Subo, kay Pai Babes, na subuan ko ah. Kay Pai Babes, hubin pa, 59, babe, lang ding edad niya, ay paklabot si Sintan eh.
2: Ah, 59, grabe.
1: Huwag ipaka-senior citizen, muna ning sitwasyon mo na ano man pangabuhi ni man.
2: Correct. Ang bata ya, kay actually na storya na to, kita mo sa bata mo, ano pagkilala? Ang papa mo, anong pagkilala mo sa papa mo? Ano siya sa una? Ngati, may pagka-suplado man ang papa ko ni, tapos si, subog na ginatipan man, sa namon, yan mo ginagay kong amay, usa daw ka-stricto man sa iabla. Yan sa bata, alagambal, para sa akin, tinormal pala ang amay na mag-stricto, ka-stricto ho niyang kabataan niya. But at least, hindi mo sa luya, siguro, hindi ang kabataan, magkanto sa iba niya mga
1: sa malain.
2: Lugar. Kasi ma-engage sa iba niya mga tisyo, kakipay ka, Eric. No? So isa yung nasa bagay, kung usa, ti amay, kung amay, inkinihan pa ganyang kwan, ang mga reaksyon sa kabataan kung kaysa eh. So, muna kakipay ba, Eric, ang sitwasyon, tika ina, nagatulog yung luha niya pag hatag na to, pag sulod na to sa iya singat puloy, pagkato na to sa iya puloy, o kung kay kakipay ba, Red Salgado, atong sinetip of reporter, alam si Journey of McCoy, si Jack Alohipan, si Bong Sao Salomano, kamanti kami yung dyan na duwa, di Bong Sao Salomano ang nagpangita again, kaya nagkuha sang iya details sa iya sing istorya sa kabuhi iya kay Kipay Derek para at least mabuligan ta man siya no. So pasalamat kita sa ato sila mga pro officials kay TD Dela Cruz at chairman and pro chairman na amo ang nag-refer sa aton kay mati sila mismo although nga tinagabuli man pero TD bastante ang ginabuli sila mantigay piga tuman at kung may sulusobat yung mga matagaan masay kay Kikipay Berek no? So muna kanina isa ka sako nga buga 25 kilos ang unod plus ang mga may mga utensils
1: di sinong mga tigangs ni siya?
2: May ambalbiti, unod niya ang aton nga grocery store, may sardinas, may noodles, may kape muna yung nahatag natin sa iya.
1: Sinong matigang si Nikki Pai Babes? Kaya daw huwag man hindi kaldiro ang balay ni?
2: May aras sa bata, sa tupad.
1: Bawa. Gasakit ang buhot ko. Makawai pa si Sinta mo na ng sitwasyon ni tatay. He is only 59 years old but he looks like he is 70 years old.
2: Gani si Eric, no?
1: Kasakit man nga lahog sa kapalaran, no?
2: Ang mga sitwasyon. Tagi sa pagid, ang pagtulog yung lakon gabi.
1: Oh, ito hindi ka tulog ni?
2: Bisan habol, siguro nabubudla yan pag kita nga magpahabol na sige.
1: Oh.
2: Kaya matiwa kita kita ay habol to ba niya sikon, bani, gaman na importante.
1: Ti amo niya tugnaw. Tugnaw niya sa balay niya, kipay babes, nami lang niya kung himungo the rest house, pero kung balay mo nito, kabudlays ni?
2: Gani. Gani. Ko, paano? Ano ang sitwasyon kung gabi ka tulog sa kasi kung siya na, no? Tulog ka man tiyan, maayos ni. Amo ni sitwasyon mo? Why pertahan ang imasin nga balay? Hindi kung wala pertahan na mali.
1: Tugnaw
2: eh. Iban nga mga tao?
1: Tugnaw.
2: Kailangan kilala mo.
1: Di tugnaw gina, tugnaw gina. Sunod gina yung tulog. Anyway, so K5 Babe, so kampiyon, at least may nalipay. Or may nabuligan kita nga isa naman ka utod naton nga nagakinahanglan. I think it's right nga siya ang mangin beneficiaryo, isa sang siyam kay ginakinahanglan niya gini kay Five Waves. Kampiyon ang lakat niyo. Very good.
2: Yes, Sir Eric, no. So gina situate naton nga ang mga ginapangita nato nga deserving man nga magbaton sa aton sining bulig sa mga giveaways naton in line sa aton sining ninth year anniversary celebration sa K5 News FM Bacolod. So siya gid ang aton sining kuha kay man Tipores of Lapor. Amo gid ang aton nga ginapangita. Maybe in kamang niya parte biya sa kuan sa sulok-sulok o kasuok-suok ka mis ni Grosso Occidental labuton kag gid basta malabot kalay sa K5 News FM.
1: Okay. Larga bola.
2: Sir Eric, upod sa aton sining sugod mahay team sa kapagpamuno ni Sir Red Salgado, ang aton sa chief of reporter, si Jack Alohipan, si Journey of McCoy, Bongsaw Salomaino, ako naman si Kaki 5 Babes, yung tara para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
1: Grabe, Giovanni Bargaso, 59 years old, Mandalagan, nakita sa K5 News FM, sa aton nga mga KSS, ginrekomendar ng binipisyaryo mga K5, sa aton pagpatigayon, paghatag sa bulig, siyam ka mga poorest of the poor ng mga familia sa siyudad sa Bacolod. Kabay pakuntani, Tatay Giovanni Bargaso. Magamit nimo sang husto kag meskin paano malipay ka man sa regalo sang imo radyo station K5 News FM.

0: 5 News FM.
1: Larga bola. Mga ka K5, yari na ang aton roll call.
2: Mga salawayon, himuson, mga ulogtasan, lumpatan, preparar, atensyon, magasugod na roll call.
1: Mga ka K5, tagsa katuig ang syudad sang Kabankalan nagahiwat sang ila pagpasalamat kag pagpasidungog nga ang Kabankalan nga sing una baryo sang Ilog nangin banwa mga K5, and in 1977 sang tuig Agosto 2, 1997 naging isa na kaganap nga syudad. And with that nagsulod ang selebrasyon nga kuntawgon Udyakan sa Kabankalan. Udyakan because ang tao nagagwa sa dalan, nagaudyak, nagahugyaw para magkalipay kay ang isa kagamay nga baryo sing una sang Ilog, Baryo Bangkal, nangin banwa sang Kabankalan. And later on, in August 2, 1997, become the city of Kabankalan. So, Udyakan Festival. Itan, ipakita ano nang ngalan niya subong. Ang Udyakan Festival nangin Kabuganaan Festival na. Ang Udyakan Festival ginisla na Kabuganaan Festival. Ang pamangkot nga agin isla nyo ang Udyakan into Kabuganaan. Ano ang relevance of Kabuganaan sa Udyakan? Be that as it may, isli nyo man ang alan niya, lumpatanay, isli nyo man lang gabang ang alan siyang kapistahan sa Udyakan, kag Kabuganaan, isli nyo. Hindi nyo lang yung pag-isli ka Bankalan Mayor Benji Miranda, Attorney Safrang, Aton City Administrator, kamoda Randy, kahilig din na dapit ang inyo yung utang sa K5 ngayon ka mo nagbalayad. Ay nano man. May proposal, nagapagwa sila pagwato liwat itan. May ngalan nga Kabuganaan Festival Call for Proposals. Nagapangayo sila kay bag-o na kuno ngalan sang langgabang aktibidades ni nga kung may proposal ka mo, may ara ka mo nga ihatag diri sa amon, ihatag na agod nga makalarga bula na kita. Tiga pa ngayon ka mo sang call for proposal, nagbag-o na ngalan sang Udyakan pakadto sa Kabuganaan. Ang utang ninyo 250 mil di sa coverage na mo nagligad nga tuig, hasta subong ay pakmuyak bayad, Mayor Miranda. Kaya ano naman, pakabalay na lang ni. Ano naman, amo na pasugiron ang Kabankalan, pasugiron, duro-duro na, maubra na kita sang gymnasium, maubra kita airport, maubra kita pantalan, may nano pa to, may ikik-ik di, may ikik-ik to. Tapos, ngidamo na building, uswag na kami, ang utang nyo sa coverage sa K5, huwag ganit kayo kabayan, tapos ginisla nyo pangalan. Ano mo tiyosin ganun, hindi na kami kapanukot sa inyo, kay bago nang ngalan, sagad-sagad ba, doy sugid, taka mo sa Turko ba? Mga ka-K5, sobra-sobra na ning Kabankalan. Nakita ninyo tanan kung paano mag-cooperate ang K5 sa Kabankalan. Tanan lang makooperar kita. Pero bayawon kwinta mga ka-K5, ang aton kooperasyon na lubong lang sa limot. Nga ah, nag-ilis na silang ngalan ang coverage naton last year mga ka-K5. Way panlayang bayran. Ganun yun ipa ngayon. Attorney Safra, City Administrator, diin na ang inogbayad nyo sa K5. Nagkambyo na kamungalan, nakapangutang na kamutubilyon, nagbalag-o na mga salakyan nyo da, nagbalag-o na tanan, ang utang nyo sa K5 ay pumukbayad. Mayor Benji Miranda, no na ini, may mga plano, kadalamo na nga plano, di pa ikik niya pa artista, nag-gwa na to si sinutong tao, itong dancer-dancer, to sing una to. Tinga nga, hindi ka mo yung bayad sa utang niyo sa K5. Tapos, mambal ka mo, call for proposal. di ko magproposal tao da karong ka maghatag sa inyo sang proposal para sa serbisyong ihatag. Ano ni? Budol-budol gang? Sobra-sobra na ninyo yung kabangkalan niya. Lugos katarungan niya o. Tanan nga presiles, halay, butang man sa page ang kabangkalan. Tanan nyo, pati barangisi nyo, maskin tiko, baba nyo, baili nyo yung butang sa kabangkalan nga page. Pag abot sa tanan, hindi magmumblayad eh. Tapos isla nyo ngalan nyo, kung mapusdakan nga na ikaw mo ni K5, bere kang baka mo, kay kontrapartido, hindi nga kontrapartido, ik nyo eh. Kung ako ni Gakwa ka nakita ko ni sa ngalan, na butang na ngalan nga, kabangkalan na anong aktibidades na panason ko na yan. Kuhay na yan sa lugar. Kadugay na sina, call for proposal. Di ko mag-propose kami, no? Mabayad ka mo? Oh, tabantay ka mo sa mga supplier, andam ka mo, huwag ganit ka bayad sa amon. Makabal eh. Munang huwag ikuganam. Larga bola.

0: Live News FM.
1: Yes, mga K-5. Larga bola. Okay. Why klase subong ang hinubaan? Nagdeklarar si Mayor Duff. Sirado ang aton nga mga border tungod kay ASF. To pabati bitong may atingog ni Mayor Duff Relicias na to. I-reply na kadali kay kuhaan ko doon si Wilson sa aton nga situation report. Pabati itong tingog ni Mayor Duff Relicias arat tong recorder na bala. Mayor Duff, actually kahapon ko din nga interview sa iya, pero amo man igyapon kay wa man klasing kaban ang hinubaan. Gusto ko lang ipabati sa inyo mga K5 nga hugot ang pagbantay sang hinubaan kontra sa pagsulod sang ASF sa ilang mga kababuy-babuyan. Mayor Duff, mayong udto Mayor Duff.
2: Mayor Duff Relicias subong sang hinubaan. I-check ta na siya kay may balita kung daw wala subong klase sa hinubaan. Mayor, good morning sa 11 Mbps sa K5 News FM, si K5 Eric Tenerefe. Mayor, i-confirm ko lang sa imo kung tuod ni nga nag-declare ka wala klase subong sa hinubaan due to heavy rainfall. Kagrabe ang pangilat na, Mayor.
3: Sir, may aga, no? Sa tanganyap nagpalamati sa K5 Eric, may aga sa imo. Yes, Sir Eric, nag-declare kita sa suspension sa face-to-face classes, no? Mag-shift sila sa alternative mode of learning. Kay kagina mga halina nas 4, grabe kinang bunok sang ulan. Then pagka alas 7, kasi yung Japon, ang aton mga kabukiran, kapalo ka naman nga prone na sa landslides, ang aton nga San Rafael nga overflow, kataas na sa tubig, hindi kinagyan sa mga estudyante. So para sa safety sang tanan, mga kabataan, mga maestra, nagdeklara lang kita, no, sa suspension of classes, face-to-face classes.
2: Okay. Sige. Mayo mo na, Mayor. Kay preventive is better than cure ko, no? As a nurse, dumayo.
1: Prevention mo, is better than cure.
2: Subong, Mayor Duff. By the way, Mayor Duff, no, ulayunon ko lang. Ito, lari ka naman sa linya natin, Subong. Mayor, daw, may ari ko din nabatian ba lang balita nga ang banwa sang hinubaan mapatukod kamudra sang ice-cold storage para sa aton nga mga livestock, Mayor?
3: Actually, yes, Sir Eric, no. 2 years ago pa niya kina process naton. Amo na siyang PRTP scale up. I rip ni siya, Sir.
2: Uh-huh.
3: Nadumduman mo ang 518 million tong PRTP road dito sa Damutan.
2: Yes, sir. Yes, sir.
3: So, the same scheme ni siya, ugaling kay niya more on kuan siya yung livelihood, especially sa mga farmers naton.
2: Okay.
3: So, was may arap ako sa RPAB, do dra mo na dipinsahan. Kung nga agad nga kinahanlan ang aprubahan sa World Bank, sa nasyonal, ang imong mga ininga proyekto. So, pangamuyo na yung sir, nga kabay pa-approve sa mga regional directors, kay ang ma-approve sini ang Regional Project Advisory Board, no, sa Negros Island Region. So, ang high school storage niya sa sir, 100 million niya siyang project. National, may gamay lang kita sini nga counterpart. Kaya gamoy niya nakita ko long-term solution, no, sa aton mga hog raisers. Hindi na kita magsalig sa presyo nga nag-fluctuate, no, sa market. Mas tutungod sa importation, ang supply and demand, damo ang supply, so less ang demand, simple mabarato kita ang baboy. Mm-hmm. So diri sa high school storage, sir, nagano kita ng may mga almost pila ka kilos kita ng demand niya kinahanlan. Atong mga hog raisers association, do lima ka hog raisers association, kagaplano kung atanan yung mga hog raisers association sa hinubaan, makasugot din sila dito sa market natin sa atong ice cold storage. So,

5. Well, Sonville yan. Nakuhaon talang, dasigon talang ni. Why naging tag-tiempo sa mga kwanta, mga reporters na nga iban. Standby na lang kamo ah. K5 Wilson Villena, kuhaon ta lang mga ka-K5, ara subong sa aton nga patrol, ginasid-ing niya ang lakat sa mga baruto kagsang dagat dito sa Punta Taytay, ginatanaw ya. Tanawon tang itsura sang dagat ta mga ka-K5 before we close our program on this rainy Tuesday, mga ka-K5. Baka ko ay kagwa, natugnawan. Buwas lang magwa ang baka ko. Buwas lang siya manungay sa taga Kabangkalan. Tugnaw sang tiyempo, hindi magkalipat. Ha? Magdala sang payo, magdala raincoat, magdala jacket. Kag hindi pagkalimta ng inyong DTX coffee mix. Bulong sa tugnaw, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Di kalidad ka produkto ni Dr. Miloy sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Makiki-update kita mga K-5.
1: K-5 News FM Live Report.
0: Kay K-5 Wilson Villena. K-5 Wilson, kamusta ang update na sa baybayon na to mayong hapon?
2: Mayong hapon, K-5 Eric. So, ari kita diri sa buong sa may Purok.
0: Son?
2: Puntok na itay.
0: K-5 Eric. Din ka dapit, Noy. Mas mapalid ka.
2: Sa may Purok Katilingban, barangay Puntok na itay.
0: Wow. Wow.
2: Tawag sa Viber ni Ms. Carla.
0: Sige lang, kayo gagapibisyo nga ito ng mga telco. Subong go ahead lang. Can you describe to us ang itsura sang CC? Ah, CC. I'm sorry. Oh. Sala. Can you describe to us sang itsura sang dagat, Wilson?
2: Kifan Eric, maski na nag-asik-asik sa karondri sa lugar, pero ang baybay, Kifan Eric, certainly no. Huwag isang hindi balot lang kay San Eric ha. Kumbaga kanay-kanay ang tubig subong sa baybay kay San Eric.
0: Dumayo ha?
2: Dari sa barangay kong patay-tay sa kanay dugan. Kung sulit kay Sport ina dari kay San Eric sa atong ginagulungan. So far, ay man sa nga pila ka mga mananagat. Kuno ang nag-sting ng mga nagat kay San Eric no kay Tikagina sa aga. Medyo nagbuylo na ang mabasbog na ulan. May pila sa ila, bilang anay, para hindi man usik sa uyang sa tiyempo, nagapuro panahin, ilang anay sa ila, sa mga pukpok ni Kipa Derek.
0: Pero safe ang aton dagat para sa mga magpalawod ang mga fishermen aton? Buhay lagko nga balon?
2: Kipa Derek, kung panahon mo dire, base lang sa aton sa mga vantage view, no, sa mata naton. So far, kung dire lang sa Seoro Higad, Kipa Derek, hindi mo man makita ang nabalod kayo, kay Linong, man kayo, bye-bye, Kipa Derek. Kasi may titilang na makitaan na nag-puro pamukot sa higad sa bye-bye, Kipa Derek, no. But upon checking man sa Philippine Coast Guard naton, wala pa man so far sa advisory sa cancellation sa pagpanagat o kung ano man Kipa Derek sa iti. Nakikita, pwede ka pa di kailan hapin kita Derek ko sa patay-tay-tay.
0: Dason lang ko, sir, na hindi lang ko bagar. Dason lang ko, ah. Magabaga ka island hopping si Ma'am Bibing di sinalbordan sa Israel, dumapuli sa Pilipinas ba? Sige, Wilson, so your report right now is you are assuring us nga okay pagdagat, wala dagko nga balod, and life remains normal despite siyang baskog nga ulan, Wilson, sa Bacolod.
2: Yes, Kifan Eric, kanina, subong okay na Kifan Eric, wala kita kabalo kung dinatang baskog isang ulan sa tubig. As of now, tauhay kayo yung tubig, Kifan Eric, kaya totality naman lang ang
0: ating sa experience. Okay. I think it's good now, Wilson, maalang-alang na kita sa oras, basi ako dapyahan sang balod. So, very good, Wilson, very good, good, no? You enjoy your CC and your sinugba if you are willing to go for one memorandum. Go ahead.
2: Kasi yung Kifan Eric, ikan dari sa sa may punta pantay, dari sa siyad sa Bacolod, no? Ano yung balita ka na doon sa inyo? Sa kaluan sa may TCD Direction Detection Money. Doon natin sa patrol, si Kifan Vincent Corral. Dahil na naman si Kifan Wilson Villena. Ikaw ang kilingawan sa Negros Kifan News.

Why na kita time sa atong pagpangalagad? Palatuntunan 11 Mbps. Nagdulong kita sa inyo sa mga balita kag informasyon, hindi pagkalimtan ang Ditribayo. Maayog gid sa pagpabaskog sa mga tulaan mo, hindi ka mag-uraroy. Ditribayo, stronger bones. Nag-delay sang pagkatuktok sang imo mga ka-K5 nga mga katulanan sa katalawasan mo. Ditribayo, para sa epekto nga absuelto. Eric Tenerefe nagasiling, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas kita na kita mga K5, relax ka mo, maulanon ang tanan. Okay? Buwas naman. Bye-bye, bye-bye. K5 News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
6: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
6: Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon.

0: sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dili.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.
7: I love you, Tita Shine.

Ang aton oras mga ka-K5, alauna 12 na sang hapon. Welcome sa program It's Your Time to Shine. Today is a Tuesday, June 23, 2026. Mayong hapon sa tanan-tanan ng mga KSS members nga nagamonitor right now. Dali sa aton nga program It's Your Time to Shine. Salamat gid sa mga suki naton nga nagapamati dira sa Southern Negros, sa mga suki naton nga nagamonitor right now sa Northern Negros Occidental.

pinapasalamatan man aton mga ka-K-Fi. Ang aton nga mga suki nga nag-monitor all the way from La Carlota City. Sa mga suki naton dira sa Isabela, sa La Castellana. Salamat gid sa pagbamati. And of course, sa mga nag-monitor right now, dira man sa Banwasang Moises Padilla. Welcome sa program It's Your Time to Shine. 1:14 p.m. ang aton oras. Sang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

Salamat gid sa mga suki naton dira sa Singkang Airport. Ma! Sa mga nagamonitor sa JR Torres gali. May kwan gali kitas dira. May suki gid. Nga nagapamati every afternoon. Si Ma'am Cecilia Isulan. Ma'am Cecilia, good afternoon sa imo. How are you? Thank you gid sa support. Nagapamati gid siya kuno adlaw-adlaw sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. Salamat once again sa mga taga JR Torres sa Libra Street sa Singkang Airport kay Ma'am Cecilia Isulan. Thank you man sa kay Sir Willie Salda, nagapamati every afternoon diri man sa aton nga program It's Your Time to Shine. Taga diin ay han si Sir Willie Salda. Salamat gid sa mga suki man naton dira sa Sipalay City, sa tanan-tanan nga nagamonitor all the way from Hinubaan. Good afternoon gid sa inyo, 1:18 PM ang aton oras mga ka K-5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio nga mabakal sa aton man nga mga KSS resellers diri sa Bacolod. I-check lang sa inyo nga mga barangay. I-check lang dira sa inyo nga barangay kung sino ang aton nga mga KSS members. Pamangkutan nyo lang sila kay kabalo na sila kung sino ang nag-resell or nagabaligya no sa mga klinika products dira sa inyo nga lugar.

mga ka-K5, ang aton nga kangkong chips available dara sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Ang mga kabataan ninyo, please hatagin nyo ginsang Memory Plus Syrup. It's available also sa Maze Wellness and Product Center. Every afternoon, gina-remind ko gid ang aton nga mga parents, ang aton nga mga mama kag mga papa, ang aton nga mga guardians nga dapat mabaklan gid sang Memory Plus Syrup ang mga kabataan kay nag-start na ang klase. Makabulig ini para sa pagpasanyog sang ilang memorya para hindi sila maulhi sa klase. Abtik sila sa memorization. Give them Memory Plus Syrup. Paki-check lang once again ang produkto sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Pwede man kamudara makabakal sang healthy snacks para sa inyo nga mga kiddos, para sa inyo nga mga kabataan, may kangkong chips kita dara sa Maze Wellness and Product Center. Mga ka-K5 padayon nga ginamonitor sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration ang bagyo nga si Francisco. Grabe, super typhoon na nigali si Francisco Subo. Today is a Tuesday, June 23, 2026. Amo na ang forecast sang Pagasa. Isa na siya ka super typhoon. Kag posible nga magabaskog pagid ang hangin nga ginadala ni Super Typhoon Francisco. Tub-tub sini nga hapon Martes mga ka-K5. Kaina sang aga mga 5 a.m. nakitaan ang sentro sang bagyo nga si Francisco sa kalayoon nga 410 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang Apari, Cagayan. Padayon ini siya nga nagagiho padulong sa west-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Kahapon sang aga nag 30, tapos pagkahapon nag 20, subong 10 kilometers per hour. Hindi ko malipat, amo na kahapon ang lakat niya nagdasig, naghinay, kag naghinay pagin. Kaina sang aga ang puwersa niya is from 185 to 230 kilometers per hour. But as I've said, kaina, mga ka-K5, isa na ka-super typhoon si Francisco. Pero magapabilin ini siya sa Philippine Sea. Kag may mga lugar kaina nga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Amuning Batanes, northeastern portion sang Cagayan, ang eastern portion sang Babuyan Islands. Dili sa aton sa Visayas area, apektado kita sang habagat nga ginapabaskog sang super typhoon nga si Francisco. Wala yasang direkta nga epekto ang bagyo dari sa aton sa Visayas area. Ginapabaskog niya lang ang habagat. So ang rason kung nga nagabubo ang ulan dari sa aton sa Visayas area, halin pagid kaina sang aga, it's because of sa ginatawag natin nga southwest monsoon or habagat mga ka-K5. 1:23 p.m. ang aton oras. This song is brought to you by DTX Coffee Mix. My name is Sunshine Laksan.

Alauna, 25 ang aton oras mga ka-gay fan. Please take your DTX 500 capsule every day para malikawan ang diabetes. Kung malikawan ang diabetes, malikawan ang gastos nga daw halos wala sang katapusan. Ang mabudlay abi sa diabetes, balik-balik na lang kita sa ospital. Pwede kita dakpon sang fungal infection. Kaya nanamian gina ang fungi sa aton kay katamis. So take your DTX 500 capsule. Kung hindi ka gusto nga mag-develop ang fungal infection, hindi ka gusto nga maghina ang imong resistensya, hindi ka gusto nga magastuhan, hindi ka gusto nga magbalik-balik sa ospital, ang aton nga DTX 500 capsule, imo sa ampalaya and the sugared sugar cane. You're a hopeless romantic is what they say. Ang ampalaya bastante pagid sa minerals and vitamins. Memorizing each line, I still don't know what to say. Ang DTX 500 capsule may epekto nga daw kaangay sang insulin. Kinapaamat-amat niya na panubo ang imo nga blood sugar level. Galing kay ti, siyempre, kung magsiling kita nga insulin, dasig na iyang pagnubo sang imo nga blood sugar level. Second of the day, I dream of you in the most special ways. You're beside me all the time. Ang pagtumar sang DTX 500 capsule, adlaw-adlaw, makapaamat-amat panubo sang imo nga blood sugar level, including your blood pressure and your bad cholesterol levels sa dugo. Good afternoon sa kay Ma'am Emily Dilit, nagapamati everyday sa It's Your Time to Shine program. Salamat po. Siling niya sa akon, halin sa aga. Tugtub sa gabi, K5 Gid, nagapamati kami, Ma'am Shine. What to say? Salamat man sa kay Ma'am Dolores Matugas the Second. Gapa shout out gid siya kay nagapamati gid siya kuno sa program It's Your Time to Shine. Hey, my heart is floating in tears. When you passed by, I could fly. 1:28 p.m. ang aton oras mga ka-K5.

Kaina ta ni after sang aton nga weather update. Ma-play na ko dayon birthday song. Galing kay nalipat ko, wala mahingagaw. May isa abi kita ka. Of course ka upo diri sa K5 News FM nga naga-celebrate sang iya birthday today. Hindi gini siguro ya pwede nga hindi ko ni siya matamyaw. Kag-abi nyo nalipat ko sa iya, wala gi ko malipat sa iya baya. Gahipos-hipos lang ko. Wala ko yan nag-greet sa iya dito sa news center. Kay upod niya namo sa news center na nag-celebrate sang iya birthday today. Why? Gid ko yan nag-greet pa pa pa. Wala-wala lang ko kay para pinsaron niya balang why gid ka dum-dum si Miss Shine ba? Tidiri ko lang siya sorpresahon sa akon nga program. Pila na gani ang imo nga edad direct? Siguro bawal ibulgar ang edad ni Direk Rene Jun Ugampong. Siya ang amon nga production director that is a K5 News FM and he is celebrating his birthday today. Direk Rene, happy birthday to you. Halina sa amon tanan Direk sa K5, especially Direk sa mga taga news center. So happy birthday to you. Kabay pang hatagan ka lang sing Ginoo sang malawig pagin nga kabuhi. Kabay pa ya direk nga

Sa iban pagid nga naga-celebrate sa ilang birthday today, June 23, it's June 23, 2026. Happy birthday sa inyo. Pabalaan nyo lang ko karon, kay wala pa man ko disang may nabasahan nga birthday greetings. Maayong hapon gid sa mga suki natin sa Mansilingan, Miss May Dagay, Mamila Sirson, Sir Ronnie Lumawag, Ma'am Mercedita Mones, Ma'am Maria Lenny Halay-Halay. Sakto, no? Halayahay. Anyway, thank you very much sa mga suki naton dira sa Barangay Mansilingan here in Bacolod City, 1:32 p.m. Ang aton na oras, mga kagay.

0: Maayo ginibalang si Sir Bongsaw sa Lumayno magatik-atik sa akon. Siling niya love-love kagid ni love-love ko gid ni sila Michelle. Nagakasubo na sila kun wala ka program. Thank you so much. Good PM greetings from Miss May Dagay, KSS a chapter president. May ginapatamyaw di siya sa akon. Ni sila ang mga senior citizens dira sa Purok Munsaga nga solid gid diyan sa K5 News FM kag nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Jonita Rimbos. Maing hapon man sa kay Ma'am Judith Binyas. Salamat man sa kay Ma'am Lilia Ramas. Nagapamati man din sa afternoon si Ma'am Virginia Grandia. Si Sir Ernesto Mones Pagid. Si Ma'am Eden Altares nagapamati man. Si Sir Zalde Altares nagapamati man. Si Ma'am Jessica Florogo nagapamati man. Si Sir Vicencio Florogo. Si Ma'am Estrella Serra. Si Ma'am Nida Oiko. Ma'am Josephine Servillo. Red John Servillo. Maying hapon gid sa inyo tanan. Di kumusta mga taga Purok Munsaga sa mga hapon? Okay, okay lang kamudara. Taupo ninyo sa gihapon Sunshine Lacson, 1:35 PM mga doon oras, mga ka-K5. We will be right back with more pagkatapos sini.
1: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sa putang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangiig. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Jobs. Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
12: Gluternamax.
13: Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntad sang imo maayong nga mga gawi, mag-usar sang salon pass.
25: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
24: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
25: May long-lasting relief.
24: Tugtog 8 ka oras.
25: Para sa nagpanalakit nga baka,
24: liyong kalikot sa salon pass.
26: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist.
27: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: Mga ka-K5, ang aton oras 1:45 p.m. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Spore Biotics. Available sa tanan-tanan ng mga klinika branches sa Bilungan, Negros Occidental. Available man sa aton ng mga KSS resellers dira sa inyo ng barangay. Take Klinika Spore Biotics para may good bacteria kamo sa tiyan. Hindi kamo madali-dali LBM. Maayo ang inyo nga panunaw, ang inyo nga digestion. Wala sang problema basta may Klinika Spore Biotics, may good bacteria ang aton nga tiyan, protektado kita against a stomach infection. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Good afternoon sa kay Ma'am Cecilia Banzon. Salamat gid kay Ma'am Lucia Liamera, Ma'am Jovi Pelye, Ma'am Eva Padasay, Ma'am Jennifer Pedrosa, and to all the members of family Puyugaw. Kag sa mga KSS members naton dara sa may barangay Mandalaga. Thank you, Ma'am Shine. Love you. Miss you. Thank you, Ma'am Cecilia Banzon. I love you too. I miss you too. Ka-K5 babes. Okay lang ni Sir Babes ang akon nga background. Amulan ni akon nga background music sa imo, Sir Babes. Okay lang.
1: Okay na.
0: Do na udom ka ho.
1: Okay na lang yung mga background. Nanamihan ako gani. Awiting
0: para sa do swabi-swab. Bilang bala part nga report, bala part how? Ding ka subong part?
1: Ari kita, Miss Shine, sa Puro Gonzaga, Barangay Mansilingan. Sa Silingan mga tiniyon. Okay lang, sulod ko na, no?
0: Sa Jahon, tani, kay grabing ulanda. Kabalugi ko bala part nga may mga nagtulo ang luha. Manda siguro nga ginhatagan nyo sang regalo, ay, no?
1: Correct.
0: Tell us more about it, Park Babes. Go.
1: Nagtulo ang luha tungod sa kalipay nga nabato nila sa mga simple nga regalo nga gikan sa K5 News FM. So, Misha, in kaina, ayito kita sa may apurok namin namin sa Barangay Banago. Dito ang ginda taga-andap man to si Carolina Barido, ang senior citizen, may anak na PWD, bulag, gagdagok na nai sila sa kabubong, upo ang iapo na may mga kapansanan kung pagano. Mm-hmm. So, galibog ang ulo mo sa kung paano sila makakaon sa tatlo ka bisis sa kadlaw. Kay ang ginasaligan sini, ang yaman lang ang pension, ang social pension mo lang, 3,000 pesos

0: years kita, so may tatlo ka recipient nga makabaton sa sulod sa isa lang kadlaw.
1: Ay, then okay. Another, so that's it. Imbahin-bahin naton, tatlo ka adlaw. Tatlo ka adlaw, then kada adlaw may tatlo kita nga hatagan.
0: May tatlo.
1: Sang
0: may tatlo.
1: Buligan rather. Okay. Go ahead, sir, babes.
0: So ginam pa ko na tong napasulod naton sa Puro de los Pueblos 11 DPS tapos sa imo Mishine because nga pi gapamati ina sa imo nga program kon aga kun udto tapos ang 11 Mbps ni Sir Eric Tenerete, no? So, kay na, pagkatapos ato sa puro kami namin sa Barangay Banago, nag-proceed kita sa Purok Active Barangay Mandalagan. Dito naman kita nag-hatag sang bulig kay isa to kaamay na grabe kami si Rabli sa giyasring pangabuhi. Kag stroke victim kaki 5 shine may kabataan man siya pero layo sa iya, no? Ang iya sininga balay open lang, may pertahan pero wala naman sira, open kung gabi, suga katulog sa kung gabi, open lang ang iya sininga pertahan, no? Wala sang sira, wala habol sa gakaon, sa katulog. Amot kung makapanaob, sa kaya mati, ginapili siya lang kagulingon niya, nga makapotwa siya ya.
1: Tani, Sir Babes, gintagaan mo to habol, katugnaw, nga daan subong?
0: Amoga, ni Shine.
1: Tenong ginhatag mo to kay tatay?
0: Ang ginhatag ko sa iya, tatay, inang kwan, baldi.
1: Diyan lang mo pala. Tugnaw, subong ginatagan mo baldi. Sino to nga lang niya, Liwan? Si tatay ano to?
0: Natugnawan siya. Tagaan ko siya baldi.
1: Para, pero ang baldi, para makapaligo.
0: May unod nga grocery.
1: Yes.
0: May unod nga grocery. Bahala na na yung habol. Importante, may grocery. May grocery items, no? So, may
1: importante makakaon siya. Oo.
0: Oo, para at least makakaon siya. And mag-loss dira, may ara siya nga isa kasako nga bugas. Ang isa kasako, may unod nga 25 kilos of rice.
1: Wow.
0: Asmin, panayaday.
1: Doon na latnan ako ni Sir Julio sa nga aton nga news director. Wow. Gamo ka man na, Sir Babes. Duga ka latnan na tasa. Wow. Kaya nakakawaw, ginman bala. Imagine. Halos hindi ka makabakal to nga sa kilo or isa ka kilo tapos sa tagan kaya sang K5 25 ka kilo. So sa ano ba lang, Sir Bates?
0: Si Reds gani wala akong tatna sila nga wow. Kapit ako ng labyan niya, wow.
1: Kawang tunay na damdam. Kasabad sa inyo ay. So, bali, Sir Babes, isa sa Barangay Banago, may ginatagan ka dito, Lola, nga ang kaupod niya sa sulod sang balay, apo niya nga PWD, tapos nagkadto ka na naman sa Mansilingan, sa may Purok Gonzaga.
0: Nagkadto naman kita sa active, tapos pagkatapos sa active, dili naman kita sa Mansilingan.
1: Okay.
0: So, dili sa Mansilingan, last na to, nining tagaan kag boss lay naman nga area kita Takuling and Visaligre naman kita ya boss, no? So diri kita sa may Purok Gonzaga, salamat kita kay Inday May Dagay nga nag-guide sa aton diri kay manti member initial sang KSS kag member ni Inday May. So mo naging director niya sa aton nga buligan. So pagkita naton diri ba naluoy kita kay ang balay medyo tolo tagpi-tagpi kag dikiga may mga atop man ang sentro hindi patakbos kawayan ang material himo sang mga light materials ang sa kilid ya kay K5 ang dingding ya kay K5 shine. So do kami si Rabli sa sitwasyon na dere, no? Ang bana medyo ti inigiman mayo akag digiman silinga stable ang income. Kung may obra ang asindan, ti mayara masaya nga income eh. Kaya man ti medyo karga tapas man ang trabaho sin eh. May lima sa kakabataan. Upo na si Ma'am Robilin Yate, no? Madam, may apon like kita kay Miss Shine sa
1: Sir Babes.
0: Bigbig kay si Maldon.

0: Sir Babes, pwede talang kabaligan?
1: Sa aking pangminana.
0: Pwede talang ka, Sir Babes, baligan? 1:54 p.m. na, abe. We need to pause for break.
2: Baka sa... Magkaroon lang ko, Ms. Ayn.
0: Yes, sir.
2: Kay ma-proceed yan dito sa isa ka area man. May katuwa kami special mission.
0: Okay.
2: Kung kay Kakifibre. So, amin ang sitwasyon rin, Kakifibre siya. So, salamat. Salamat kita sa support nila. Adlaw-adlaw sa aton. Kaga mismo ang K5 News FM, nagapasalamat man sa aton nga mga kauturan, kaga ang pag-apresya nila sa tanan-tanan, kaga sa bilog nga programa sa K5 News FM Bacolod. So po din sa Sugod Bahay Team, huwag gaya ka K5 Red sa

0: News D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
1: Ako si Richard. Ang galingin mo loko. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong gawas. Dugang nga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gitawag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
4: Anti-cancer property siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells even ini tawag na tumbla nga migration metastasis no. Kon nagainom ka D3 Bio kada adlaw kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina ginapromote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
2: Kaya ang cancer hindi mapatay mo. So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no, siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa pag-survive mo sa cancer mas malawig. Hindi mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan tungod kay nakabalo na kamo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year,
2: gataas imo life expectancy.
4: Ang chance imo nga survival, gataas man.
3: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
4: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman cancer, ang human papiloma virus.
2: Mutations.
4: Oo. Gakosman ini siya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
2: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke. No? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod.

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagpanalakit nga baka.
8: Liyaw kalikod sa salon pass.
9: This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your
6: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Jude, ginpatawag ta kadri sa office tungod aryo.
1: Oh. Memo?
0: Yes. Notice of explanation malang na.
1: Ay, nga man, ma'am.
0: Lain-lain nga report ang ginpasa mo. Makapila na ako maghambal sa imo nga focus ka sa obra mo.
1: Sorry, gid, manager.
0: Abid, Jude. Ang problema mo sa balay nyo or sa personal mo ya, hindi mo diri pagdalon sa opisina. Kay maapektuhan sina ang operation ta, okay?
1: Okay, manager.

0: Om. Mary Jane? Salin ka ba kadto? Nga alaw, nagapamutos ka sa bisti mo.
1: May youth camp ang church, ah. Maupod ka?
0: Oh. Ano? Youth camp? Nga sa kadamugid sang dala mo nga bisti.
1: Jud natural. Overnight na eh. You know what? Upod ta bala para makawitness ka man.
0: Maupod ko? Tapos ano? Hindi ko magsulod sa trabaho ko?
1: Siyempre, Jud, mahatag ka kinay sa oras. File ka sang leave.
0: Tinunto na yung imo, Mary Jane. Hindi ka magsiling ka updanay naman kamo sang pastor nga to.
1: Jud, oo, updanay kami, pero damo kami sina.
0: Daw abot ko na naaw. Hindi ako magsugot. Diri ka lang sa balay.
1: Jud, ano ka man? Hindi mo ko maintindihan. Wala sang mali siyang lakat ko. Ano, bigay panulay ang gasulot sa ulo mo?
0: Panulay? Ha? Mary Jane, puno naging ko sa imo. Hindi na pagulat pa nga may himuon ako.
1: Anong himuon mo, Jud, ha? Anong himuon mo? Maskandalo ka? Sumbagon mong pastor? Bulagan mo ko, ha?
0: Ginaunahan mo na ko sa ihambal ko.
1: Jud, gabaan kasi ng obra mo. Amo na lang niyo. Para madula ng pagduda mo, upod ka sakon. Puro ka na lang amo sina eh.

Kainap ang tawag ko. Walang isa nagkasabato. Wala man siya nagsin sa chat ko. Oh, Mary Jane, kinaubos mo ginang pasensya ko. Naglakatkid siya. Wala kit siya nagpapugong. Ay, anong maayo ko siningabuhaton man? Ang maayo pa siguro, apason ko siya sa lugar ng gigantuan nila. Pero kalayo man sa to eh. Oh, buisit! Buisit yun!

Amo inang problema ang gusto ko ihambal para hindi ko mahimo. Tungod na unahan na ako nila sang Bible verse. Dako gid ang pagduda ko nga marelasyon ang asawa ko kag sa pastor sa simbahan nila. Gusto ko na gid siya bulagan pero hindi ko man mahimo tungod palangga ko siya. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jude.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Pugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

alas 2:30 na ang aton oras mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Ang oras ginadulong sa inyo, sang DTX 500 capsule, may DTX Herbal Soap man kita. Ang DTX Herbal Soap, very effective sa skin infection, sa mga katol-katol sa panit. Pwede nyo na siya magamit sa inyong pungod, sa acne, sa mga bitog-bitog nga nagatubo, dabala sa likod ninyo, nga dumay puti-puti, nga kalain tanaon, no? Mas manami kung magkuan ka, magtalikod ka, ang imong likod hamis. Dapat hindi lang kuno ang guya mo, ang hamis. Dapat ang bilog nga lawas. Ang likod, dapat hamis man. Di may ara, ginaiya nga nagatubo-tubo, dara, nga mga bitog-bitog. Ang iban may mga puti-puti, panang iban gani, may na-na. Gamitin ninyo or gamitan ninyo ang DTX Herbal Soap, no, para masolusyonan na ang inyong skin problem. Ang inyong problema sa inyong skin. Mabakal ang mga Clinica products, of course, sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Magluwas sa aton ng mga KSS resellers, kag magluwas sa mga Clinica branches naton sa Bilog nga Negros Occidental, na. Ara man na ang mga Clinica products sa Maze Wellness and Product Center. Kadto kamo dito kay gahatag na sila sang diskwento kung damo-damo ang inyong backloan, no? Especially kung nagaplano kamo nga mag-offer sini nga mga products dira sa inyong barangay or sa inyong purok. Halimbawa, may sari-sari store ka da. Di gusto mo mag-offer sang DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio, Mighty C capsule, Mighty C syrup. Dapat abi ang aton nga mga kabataan or utod or kakilala nga mga call center agents nagatumar gid sini nga mga produkto. Kung gusto nyo mag-coffee, safe ini para sa mga diabetic, mag-DTX coffee mix kita. Nami-nami giniya nga coffee, ay tsakto-tsakto lang gid ang sabor sa inyo nga panabor. Mula na, mahambal ko, wagi ka mo sa may makomentaro siguro, i-try nyo. Hindi siya masyado katamis, hindi siya masyado kapait, basta in-tsakto lang gid siya, hindi siya masyado ka-milky, tsakto lang gid para sa mga active men and women. Pwede mga lalaki, pwede mga babae ang makagamit sini, makainom sang DTX coffee mix, basta kanami isang iyang sabor. Wala sang malain kung ang oras naton ihatag naton sa simbahan. Mas maayo ini sang sa ara kita sa madjungan, sa tungitan. Mas maayo nga ara sa simbahan ang aton nga oras komparar sang sa mall. Kay kung kay isa, masubuan kita. Imbis nga maglakat kita sa simbahan kag magpray, nagakadto kita sa mall, naga-window shop, nagalagaw-lagaw, puro gasto nga nagakaubos ang aton nga mga savings. Mga ka-K5, sa isa ka semana ang ginapangayo sang Dios sa aton, isa lang gid ka adlaw eh. Pero wala man sang malain kung himuon naton duha ka adlaw, pero klaruhon naton nga ang oras ara dapat sa simbahan. Ang oras dapat gamiton sa mga aktibidad sa simbahan, kag indi sa pastor or sa pare, nga ara sa simbahan.

mga pastor kag pari gidman nga nagabisita sa mga balay, no? Sa ilang mga members, sa ilang mga miyembro, pero hindi man adlaw-adlaw. May adlaw nga naga-Bible study na sila. May mga adlaw nga naga-plano na sila sa mga activities sa simbahan, kag kun kay isa, may mga meetings nga ginapatigayon sa mga balay sa mga miyembro. Dala na na-dera ang banding-banding. Halimbawa, masiling, oh, dito ta pastor, ma-meeting sa balaya kay maluto ko sang kwan, binignit, or maluto ko sang kwan, pamahaw ta, matanok ko sang kamutikahoy. May DTX coffee mix ko to pastor, mga pingapit ato sa balay, parisan ta coffee, dala ang iba na to ng mga members, pwede na siya, no? Pero again, klaruhon ko, nga ang meeting sa balay, dapat ara man ang iban nga miyembro. Hindi kay ang pastor lang kag ang misis mo or ikaw, no? Ikaw nga misis kag ang pastor, do hindi manami. Kamu na lang permi nga duhang nag-meeting kag nagabanding-banding. Kun ang nagakatabo, klaruhon ta ni. Kung ang nagakatabo, kamo lang permi ni pastor ang nagakita ay natural, hindi manami ina para sa pananaawan sang imo nga bana. Bisan pa siguro wala siya nagapangimon, bisan pa siguro wala kamo sang relasyon ni pastor, kag bisan pa siguro nga hindi imunon ang imo nga bana, malaway sa gihapon, no? Laway gihapon tulukon nga permi na lang kamo nga duha ang nagaupdanay. Kag madakpan sang imong bana, makitaan sang imong bana, kag dira pagid nagakadto permi sa inyo nga balay. Hindi mo man abi mahagad ang imong bana nga magupod permi sa imo nga masiling ka nga didto tabala sa simbahan kay para nga hindi ka na mangimon, hindi ka na magminsar sang kon ano-ano pa. Pero langga, tandaan mo, ang imo bana may trabaho. Hindi man na pwede nga bayaan niya ang iyang trabaho, kag permi na lang maupod-upo dito sa imo sa simbahan, para nga hindi siya magpaminsara sang kung ano-ano, para nga hindi siya mag-overthink. Kay base mga kigman bala si Lord nga, magsiling si Lord nga ginatagan tanagilang kamo sang trabaho, para may income kamo, para may inugbakal kamo sang groceries ninyo, pagkaon ninyo, para hindi kamo magutman. Pero wala nyo man ginaamligan ang trabaho nga ginhatag ko sa inyo. Permi na lang kamo matabiranay. Permi na lang kamo to sa kundi indiin kamo magkadto. Para nga hindi abi magduda si Mister, hindi magduda si Mrs. Tikun mapahalin sa trabaho ang bana. Ano na lang ang kanon nyo? Diba? Paano na lang ang inyong pagpangabuhi? Mayroon na kay wala pa kamo sang kabataan. Paano kung may kabataan na kamo?

Mga ka-K5, hindi naton mabasol ang bana. Kay bisan ang tawag sang bana sa telepono, wala ginasabat sang asawa. Kabalo ka na gid. Nagahambal na gid siya nga hindi siya gusto nga nagasigi ikaw tabid-tabid sa pastor. Nagasigi ikaw upod-upod na lang permi sa mga activity sa simbahan nga daw wala ka na panahon sa iya. Pero amo manggihapon, wala ka naga pamati sa iya. Wala mo ginaintindi ang iya nga ginabatsag or nabatsagan. Diba? Ang pinakamalain kay ti kung tawagan ka gali, huwag ka nagasabat. Kung i-chat ka, huwag ka managasabat. Kadali lang gid sina. Kung may pagkabalaka ka man sa bana mo, nga ginbayaan mo to, siyempre i-check mo man nag-aari ko di sa campsite, upod kami ni pastor, pero kumusta ikaw dara? Nakakaon ka na? Nakapanyapon ka na? Anong ginluto mo? Di kumusta ka po'y kagid? Buwas mapuli na ko da. Pero kung wala sang amusina nga nagakatabo, hindi gid malikawan, ma-overthink ginaiya si mister. Basta amo lang niya ang mahambal ko ha sa mga asawa ha. Hindi nyo gin mabasol si mister kung sa ulihi maghuramintado ina. 2:40 ang ato na oras mga ka-K5.

2:41 PM, mga tono oras, mga ka-K-Fine. Ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernai Street sa Tubang Sanggate ng Paglaom Sports Complex, bukas sa pagserbisyo sa inyong tanan. Pwede ka mo makabisita dito Sunday to Friday, maginapatigayon dara nga free consultation. Hindi na ka mo magbayad sa pagpakonsulta. Permi ko giniginahambal ang inyong ibayad sa pagpakonsulta, ibakal nyo na lang sa inyong reseta. Ibakal nyo na lang sa mga suplemento nga ireseta sa inyo.

man tani ka K5 Rymuel, no? Kung may live video and audio streaming kita, kung makita ang aton nga program sa Facebook. Galing kay wala pagid sa gihapon madesisyonan kung diin kita ma-program. Kay kwanto tani, kay ka K5 Boom Granada. Tani masikaso na ni, kay gusto ko gini makita, oh, may mga recipients kita. Gusto ko ni tani nga makita ninyo ang ginhatagan sang K5 sang mga grocery items, ini mga ginbuligan sang K5 sa Barangay Banago and also sa Purok Active sa Barangay Mandalagan. Nami ni siya eh, we've been doing this for 9 long years. Siyam katuig na ni ginahimo sang halin pa sang una no, sa Radyo Bandera hasta subong K5 News FM. Kada anniversary naton, nagabisita kita sa mga pinakapigado nga residente sang Bacolod or Negros Occidental. And then nagahatag kita sa mga regalo. Ang iba niya kung birthday nila, sila ang ginaregalohan. Kung anniversary, sila ang ginatagaan sa mga kung ano-ano nga mga items, na? Ang K5, ang Radyo Bandera, halin sa una, ang K5 ang nagahatag sang regalo. Ang Radyo Bandera ang nagahatag sang regalo. And again, we have been doing this for 9 long years, no? Bilang pagpasalamat sa aton ng mga supporters, sa Ginoo, ang aton ng mga recipients, ang mga nagabanton sang regalo sa K5 News FM gift giving. Hindi man ni sila yung mga tagpalamati, but ginakabig ini sila nga pinakapigado sa pigado nga pumuluyo sang Bacolod, and sila ang ginakadtuan, ginabisitahan, ginahatagan sang mga grocery items kag iban pa gid nga mga bagay nga makabulig sa ilang pagpangabuhi. Sometimes it seems like the silence is between us. Nagapasalamat abi kita sa Ginoo sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM. 9 years, imagine, siyam katuig na, no? It seems as though I just can't breathe as a girl without you in my life. Las 2:45 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Ma'am Yvonne Imperial of Kabugwason. Salamat, Ged. Sa mansilingan, you know, Ma'am Yvonne, ang Kabugwason, no? Thank you, Ma'am Gina Lizadas. Good afternoon. Sa mga nagapamati sa Purok Bantod, Barangay Pahanukoy, salamat gid sa inyo. Maayong hapon.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
1: Gusto ko lang ni i-share nga istorya sa inyo. Wala sang malain sa pagbullying. Inabalang kon kay isa may irito sa imo nga tawo nga masiling nga buligi ni abi o kay way gini pamilya, pwede mo ni madala sa inyo to nga balay para buligan mo nga makaiskwela kay ini nga bata nagakinahanglan gid sang bullying. May isa ka vendor dito sa may probinsya sang Tarlac. Yes, oo, sa probinsya sang Tarlac, may isa dito ka vendor. Na doon may kilala siya, bala nagpalapit sa iya. Uy, Ma'am Eileen, pwede mo ni mabuligan ang bata. O, 15 years old ini, lalaki. Wala ni siya abis ang pamilya mo. Hindi man kita pwede nga mag-star ni siya kundi indiin na lang ang lugar. Naluoy man kita sa iya kahit wala siya sang pamilya, ulan init, ang bata nagatiner lang sa mga waiting shed or kung diin-diin nga lugar. Ikaw naman, kahit gusto mo nga makabuling, kay wala man ikaw sang bilinan sang anak mo nga anom katuig nga babae. Base ko ng itsura ni isang 15 anyos nga bata nga lalaki, mabuot man, nagmasaligan man, gindala mo sa inyo nga balay. Pinidto siya nag-a-star na sa inyo, ginabuligan mo, makakaon, tanan. Tapos ginsaligan mo siya sa anak mo nga anom katuig. Masiling siya, masiling kaabi to. Ikaw ni bidulong sa bata ko, oh. Anom katuig, ikaw lang drive sa tricycle. No, sugata lang siya sa hapon, idulong naman siya pagkaaga. No, kay malakat ako, nagabaligya ko ya sa tindahan para nga may kanon kita. Di ikaw na lang matimbang-timbang sa akon kay wala maniutod ang anak ko nga anom katuin. Nagpati man ang 15 years old nga lalaki. Siya ang nagasugat, tub-tub, isa kaadlaw. Wala na makapauli ang bata. Alas 5 na, alas 6 na, alas 7 na. Way pagyapo ng bata. Ikaw yan nakapauli, pero diin ang bata ko. Sili niya ginsugat ko man to sa eskwelahan. Pero wala ko kabalukon, diin na to nagkanto. Siyempre, ang Iloy nagaduda. Alas 10 na, wala pagyapo ng bata ko. Dugi na kalain na ginsang pamatsag ko. So, ang Iloy, nga vendor, nagkanto sa manugpakot ining fortune teller. Ang fortune teller, nagsiling, nga siling niya dito bala sa may kapahuan. O, dumay nabatian ako nga bata nga nagahibi. So, nagkadto man dito ang Iloy, nagupod siya sa mga barangay officials or nagpaupod sa mga barangay officials. I don't know kung may mga pulis nga nagupod. Pero ang 15 years old nga bata, nga ginhatagan sa responsibilidad, nga magdulong sugat sa anong katuig nga bata nga babayi, nga anak sang vendor, nagupod man sa pagpangita. Nagkadto sila sa may kapahuan. Abi nyo ginhalato nila kalighot nga lighot nga lighot. Tubtob nga nakita nila ang bata. Ang sitwasyon sa bata halos hindi na makilala. Kalain-lain na ginkuno sang itsura sa bata mo daw ang pagpatay bala sa iya. Brutal, brutal kaayo. Ahay. Siyempre, hindi mabaton sang Iloy. Ang hambal pagani sang Iloy, kung kabuhi ang ginkuha, kabuhi man ang kabayaran. Ang bata nga lalaki, ginahusisa, gid, panugid ka na lang adaan kung ikaw ang may kahimuan sini. Pero ang siling sang bata, wala gid ko yan naghimo sina. Hindi ako ang may kahimuan sina. So nangusisa ang mga kapulisan. Natabo ini sa Banwasang Victoria sa probinsya sang Tarlac. Sos Mario Josep kay nakita man sa CCTV footage nga ang tricycle nga ginamaneho sang 15 years old halin sa eskwelahan at tuman didto nagasakay ang bata nga anom ka tuig. Kag ang ginkadtuan sang tricycle didto ginpakadtong sa may manggahan gid. No? Nakita sa CCTV footage. And sa pagbalik na naman, nakita naman siya sa CCTV, waay na ang bata nga 6 years old. Siya na lang isa, ang 15 years old na lang. Tapos lainang iyang abayo.

ang CCTV or ang nakita sa CCTV, amo ato ang nagasilbi na nga ebidensya nga nagpadulong sa eksena sang krimen ang suspect nga 15 years old kaupod ang 6 years old nga biktima. There's a love that cannot lie. Ang siling sa mga otoridad, kaluluoy gid sang itsura sang bata. Daw hindi ko gani mapulong kun ang bata is grade 2 sa edad nga 6 years old. Ang grade 2 do 8 years old na or 7. Basta ang edad sang bata sang biktima is 6 years old. Ang siling sang Iloy, ginkuga ang iya anak. Kag brutal nga ginsakit antes gin patay or antes nga ginbawian sang kabuhi. Ang pinakamasakit dere kay may senyales man nga nakita na mga otoridad nga may ginpasulod nga matig-a nga bagay sa kinatawo sang biktima.

0: sa mga kabataan bala nga wala ka mo makaintindi kung ano kasakit para sa isa ka Iloy ang madulaan sang anak. May mga kabataan nga sa wala lang niya sa ila nga talikdan ang ila nga Iloy or isikway ang ila nga Iloy, pero kung ang Iloy madula ang bata niya, punti kasakit, hindi niya ma-accept. Amo na kung kaisa, istrikto ang Iloy. Kaya nga hindi siya gusto nga matabo ang mga kaangay sininga, krimen sa ilang mga kabataan. May mga Iloy nga overprotective. Grabe, gina sila yung mag-istrikto, mag-monitor, mag-akig sa ilang mga kabataan. Kaya man nga hindi ma-accept sang Iloy kung madula ang anak niya sa iya. Masyado kasakit. Wala sang tinaga nga makadescribe sang sakit nga nabatsagan sang Iloy kung madula sa iya ang iya nga anak nga wala sa oras. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-join sa aton nga program this afternoon. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ilay-ilay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Ilan na lang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
5: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila akong diskasyon si Dr. Ramil Uy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
6: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%
5: dakong incidence yan, no?
6: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom kagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or Pure-C kay para bakod imo mga kaugatan kag hindi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kun imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig.
5: Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kun wala kay inom DTX 500
6: kag Mighty C. Inom gid sila DTX 500 kag Mighty C or Pure-C kun indi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kun ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no ma-stroke ka after 10 years
5: kada adlaw.
6: Okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana.
5: Kada semana
6: kulang pa gayang 500 ml sa kadlaw. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw kada na. Dapat exercise size gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada duha ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or Pure-C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karne, dapat once or twice lang tani kada semana. Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 Mighty C or Pure-C kada adlaw agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok.
1: TGX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
7: Kinatong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
4: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
3: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: TGX 500.
5: What if bidokya hindi ka kaoyon utan?
6: Amo na gani Sir JP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kun daw hindi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na itong balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty Sour Purecy, na pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Ano ang ara sa gituag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining mga vitamins ang nagapabakod sa aton kagatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gituag elasticity sang imo nga arteries. Agud ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Vitis or Pure siya ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterial walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. So, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, bago pa mag-abot yung ma-stroke ka.
1: DTX 500!
8: Gina Cannon, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
4: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
8: Sa
4: DTX 500?
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
4: Subong, kamusta?
8: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1, hit music station 101.5. 101.5 K5 News. K5 News FM.

Good afternoon, music lovers. This is your The Big Mix with Agent Jack right here on 101.5 K5 News FM. Alas 3 na ibang hapon at ang oras na yan ay hindi sa ating Super Trio ng ating Super Trio DTX 500 at ng ating alkaline-based vitamin C, Mighty C at ng ating D3 Bio. Tandaan ho ninyo, basta tubosi po ng natrangkaso mag D3 Bio tayo araw-araw. Super Trio protection para sa ating buong pamilya. Sa mga sigurating butika, mabibili ho yan nationwide.

Hey, music lovers, just clap along. If you think you're happy, happy ba ho kayo sa araw ito, sa araw ng Martes? Nako, medyo umuulan, malakas ang ulan ho sa labas. Panay pa rin ang ulan. Huwag ho kayong lumabas ng bahay kung wala namang importanteng gagawin. Baka magkakasakit ho lamang kayo. Pero bago ho kayo umalis ng bahay, make it the point na talagang may sapat ho tayong proteksyon sa ating kalusugan. PTX 500, MyDC at ang ating D3 Bio, araw-arawin na ho ninyo. This is your The Big Mix with Agent Jack, right here on 101.5 K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Gasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Kapalo ba na ka mo? Gamay 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo nang ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: 1.5 K5 News.
4: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
5: Mabibili sa mga butika.

0: KK5 News FM News FM D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: Detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkod?
2: DTX Beauty Soap!
1: Magaspa nga panit?
2: DTX Beauty Soap!
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap!
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
1: Bakal na sa mga butika!
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, kag-amulang itong gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatsagan ko na lang ha, natugla ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: pang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayon natong subong sa pagsipad-sipan ang matahong makasugpon sa atong drama sa kanginan. Inyugid makuhaan sang leksyon, gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: suplada be!

0: Salamat gid sa pag-amuma mo sa akon, Minha.
1: Ah, alakaso ah.
0: Ah, pwede ko kabalik liwat buwas? Eh, dulungan ta kasang kalubay. Nagbunga na ang tanong namon na kalubay eh.
1: Ay, anay ka bala, Tupi? Ano gid ba nang kinahanglan mo sa akon, how?
0: Ah, ha? Ah, kukuan. Nagapangaluyag ako sa imo ah. Kag, kabalo man ko. May krusunada ka man sa akon, Armina. Balaan naman sa mga yuho mo eh. Hindi bala? Ha, Armina? May pitik mingaw ka man sa akon? Hindi bala?
1: Ba... Ano? Heh! Hala! Perte sa imo ya ba, no? Do sa piho kay, no?
0: Hindi na lang bala pagtago amin. Isa pa. Wala ka naman ba na? Di pwede na kita. Ako libre man ko. Kag may mga buot naman kita. Ano pagidbihan pa dugay-dugayan, tapa? Men, ginapasalig ko sa imo. Hindi ka ganyan maghinulsol kung ako ang piliyon mo.
1: Ay, wala man ko yung nagkasako, Tupi ah. Imbes nga katauhay sa pangabuhi, Kuya Subong. Ote, pwede ka naman guro ka amat-amat puli ah. Kidulong na oh.
0: Ah, ate, sige ah. Pero men, hindi lang mambal ko ah. Hindi ako mag-untat pagpanguloyag sa imo. Astang hindi mo ako pagbatunon. Hambala lang ko bla. Kurado pagid ang gusto mo ng himuon ko. Para mapahisugot kita.
1: Ay, wala ah, wala Tupi. Gusto ko lang niya nga magpatawhay. Para sa akon, palariho lang kamo nga mga lalaki. Sa primero lang maayo. Magdugay? Nagagwa ng matuod nyo nga batasan. Pareho man bala kay Carl? Gani, hindi na kuya Tupi ya. Hindi na kuya mamana liwat.

0: Oy, big girl. Oy! Sino nagsilingsi mo nga maligid-ligid ka lang di tapos mukaon panyapon? Ha?
1: Tanyeva! Sakit-sakit akong kamot sa labok panghilamon kinasawag sa ranta.
0: At e, ano ka ron? Ha? Sinong pahugason mo sang dinadaan mo ako? Kanami sa nguni mo, ino? Hala, bangon. Bangon, kagugas itong pinggan sa lababo ay. Kagangin lutuan ko sang suman nga nagdukot hugasi man ha. Kagkaayuha pagugas ha. Kay kun may makita ko gani karon nga nagapililit mga higko sa mga hinugasan mo, ilampos ko sa ulo mo ha. Ha, kabati ka? Bangon!
1: Chika ka lang.
0: Si Carl, nagpanawag sa cellphone ko. Sabton ko. Hello, Ga.
2: Ga? Ga?
0: Oh, Ga.
2: Ah, okay na signal ko?
0: Okay na ba, Tio na?
2: Ah, sige. Ah, Tio, okay lang da si Big Girl, Ga?
0: Ah, oo. Okay, good siya, Ga. Ay, ari, gapahuway. Ay, higda lang ang opisyo, bilog nga adlaw.
2: Ay.
0: Ay, nasubuan, guro. Kayo walang iluya?
2: Na mag-uhan, guro. Mugi na siya, basibla na mag-uhan to daw.
0: Oo, gani.
2: Na mag-uhan na ang gurong bata, ga.
0: Gani man, ga. Pero nanamian, gid ko ga, nga ari di siya.
2: Salamat, gid ga, ha. Ay, ugalik, paway ka man da, ha. Ay, abi, pambalok bi kay Big Girl gabi?
0: Ay, katulog, gani, ga. Pukawon ko pa, ha. Ay, hindi na, ah. Basi budla yan, panakaroon liwat magtulog ang bata.
2: Ay.
0: Duper nila na ngadaan, gatulala.
2: Ate, sige, sige, ga. Ay, babay na ga. Palangga, tagid ka.
0: Palangga, taman ka ga. Love you ga.
2: Love
0: bye-bye.
2: You. Bye.
0: Bye-bye. Ah. Animalia. Ang bata, ilang gin kamusta ya? Ako ya, wala ged. Pistig sa kabuhi kong big girl ngayon na. Pistig ged. Pero sige lang. Tanawon ko lang kung magdugay pa rin animal nga ina sa panimalay ko. Tanawon ko lang. Dali lang yun pala kayo dugang nga ginang kaumul ko sa animal nga ina. Palapitan ko siya bala. Bigal! Bigal! Bigal!

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.

0: naman sa kalahang yam. Tama na lang niya. Luman ko na lang ni Hanay. Boss ko na lang ni Hugasan. Babalik ako sa kwarto ko. Ay, natulog na kuya.
1: Hoy! Dingan ka to! Ano na yung kalaang aging bilin mo sa lababo? Bayaan mo na?
0: Ginaluman ko, Anay Tanieva, kay katigas ang dukot. Hindi ba lang makakastabis ang gabi na kunkuskus?
1: Ay, tuod! Abibi, abing kalaha. Huh? Tanoon ta, be? Tistingan ta ni be? Lampos ta sa ulo mo, be? Ha? Name?
0: Kuya, hindi! Hindi sugit na ako iwabang ko!
1: Isugit? Isugit mo ko gani, ha? Ay, isugit mo ko! Aring idugangan kong bukol mga animal ka! Nan! Nan! Pe, malugid ka?
0: Ha?
1: Tilawi! Tilawi lang ay isugit ako sa amay mo! Kay hindi lang amusin ang matilawan mo sa ako na kabati ka! Hindi lang amusin na! Wisit!

0: Eh, ano na si Tope? Nagapangaloyad na sa imo, Armina? Ay, do halos kada hapon, ari di siya sa balayhaw.
1: Ang bot sa tangkuloy nga to. Ay, matyaga niya blasa akong doon, mapatay ko kung wala lalaki sa kabuhi ko, ha?
0: Eh, kung desidido siya, ay, di pagpamana, liwat kay kahubin pa man sa imo.
1: Kung gusto ya ko yung apangasawon, dapat may balay siya yan ay nga iya. Kay hindi ko ya maglumon sa ginikanan niya.
0: Ay, tiihambal mo na sa iya, eh. Eh, pero anay ka bala. Nanamian ka man sa iya, how? Ay, ako ya daw hindi ko na yabuto sa iya, ya. Ay, Armina, daw lagtoy nga klase tao, bala, how? Ay, kagkagang lawa, ya bala daw nagabura sa kilid sang babae kung magdugay ang wakal, ya?
1: Mugayad.
0: Ay, Diyos ko, nalagin. Ay, daw, baboy, tanawon ang dubutakal nga baboy. Ay,
1: Diyos. Oh. Perte ka man, iba. Grabe ka gidya magpaanggid kay Tope, nay, no? Baboy, gidya nga butakal?
0: Ay, oo, eh, wala mo na nakita, ha? Gabura ang laway akong maghambal. Nalainan ko yung magtulok, ya. No, sawayon ko na gid mo. O galing kay nahuya lang ko balaho. Ay, ilabay manggali ako, Armina. Ging kamusta mo man to si Big Girl?
1: Ay, kwan. Wala na, ya. Wala man to siya abi cellphone mo. Kag kun ipaagi ko pa kay Carl ang pagpangamusta ko. Piho. Liyaw-yawanay kami sina kong duha.
0: Ay, bisan pa, Armina. Kamustahon mo ginyang bata mo? Eh, kay paano be kanong kung ginadaog-daog to siya sang ulo asawa sang amaya?
1: Nay?
0: Ilawan niya eh. Kay sulungon ko siya kag dumugon. Kamustahon mo gani? Daw hindi, kamo niya imo, Iloy. Ang away ninyo yung mag-asawa, inyo na iya, bahala kamuda. Basta kung parte sa bata niyo, mag-isa kamo. Kaya bi mo, Armina, ang labaw ba lang nga nagaanto sa pagbulagay niyo sang bana mo nga si Carl, among bata mo. Diyos ko, kaugalingon nyo lang ang ginapanumdom nyo. Kaluoy sang bata nyo. Babaye pa naman, ina. Kung ano ganing matabo sa bata mo, sa bata ninyo nga duwa ni Carl, kamugid ang balasulon nga duwa. Duwagid ka mo ni Carl, Armina!

Nagatag-hole naman ang ido namon, ha? Ay, Piho. Ang buisit naman ng atupi mo. Ano ka pala? Liliyon ko diri sa birha.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

Ano pang inayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang bakahalaw at hawat ng kasugpun sa atong drama sa kahinan. Inyong gidbakuhaan sang pagtunan ng ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan supladabi! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milipin Protenia, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!

kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagaan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain na ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
9: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder, nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
10: Muter naman.
11: Ramiro, ito.
12: Ang imong sugar, pila na lang subong.
11: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
12: Ang una, pila?
11: 35 kilo. Ilawin nyo ang bloter na kapsyon. Itipibog.
13: Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Wala ba lang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula, nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
20: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
21: Number 1 Hit Music Station 101.5
20: K5 News.
0: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sa hapon.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador!
20: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador!
20: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
20: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!
20: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod, kumusta Negros Island Region? Sa ato si Kamasuki, mga Kaki 5, sa ato si Kamatag Palamati, sa bilog naman ng probinsya sa Negros Occidental, magapangalagad na ang programang El Castigador. Haling kita alas 4.30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Malamo kita karong mga balita gabag at tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kagbalitang international. And of course, mapipila naman karon at check karon ang dalaga naman sang panahon. Kay ti maulano na mga Kaki 5, medyo ang tiyempo subong nga ti masiling naton nga ti tig-ululan na. Sa ato si Kamasuki nga nagaupod sa itong kapagpangalagad sa surgabay sa Negros Occidental nga nagaungot na sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga Kaki 5 sa 100.5 Radio Mascovado sa FM sa by CPSU nga ng 89.7 K5 News FM sa Guy City. Dari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga Kaki 5 sa numero 1 ng estasyon base naman sa Kantar Media Survey and Delsin Media Survey that K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog ng probinsya sa Negros kag syudad sa Bacolod. Sa aton si ka mga tricycle drivers, mga e-bike drivers, POJ drivers, modernized bus drivers, series bus drivers nga nagapamati sa karon nga palatuntunan mayong hapon sa inyo sa tatlo naman kadalagko nga mga merkado publiko sa Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market, special minty trabismos may bagsakan area nga nagalanog na ang aton singa tingog sa singa mga tinion. Agitap na ako sa akong singa mahangkilan nga mas paring partner sa technical side opod sa kay Kaki 5 Raymuel the Master Pugi Alcantara kag si Kaki 5 Adrian Gantalao ang Loyloy 4 ang Butchog Ucho! Ako naman si Kubos Galagad, si Kaki 5
1: Rods Palma. Rods Palma El Castigador.
0: Sa aton si nga mga suki nga nag-upod man sa aton kapagpangalagad via Facebook Live, makitaan magkita kag malantaw via Facebook Live na aton at K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Live magkita sa YouTube ha, at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa aton si nga TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5 man.
1: El Castigador.
0: Sa aton si nga mga suki, oh, upod nga nagapamati subong sa kay Leonardo Relos. Niya sir, mayong hapon nagapamati na kami si Ma'am Jane Flores, si Kim Arizona Flora, Bert Allen Peñalosa, mayong hapon. Kay Bing Selfine, Maida Guy, Miran Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Noli Dandoy, Nestor Dandoy. Dira mismo sa may isa kakumbuyahan sa call center na sa may dalan, lakso nagpamatigid. Barangay Mandalagan, Susan Guillen, Roslyn Delicadab, Papang June Ramos, Lydia William. And of course, si Papang Eduardo Jojo Galuna. And si Maricris Navarro, kapagwapa, kunuda sa may Mutulayan, Sundao. Ang pinakababaskog ng mekaniko nga si Erning Pudi Russo. Hilda Tanlangit Villanueva, Ma'am Hilda, maying hapon. Bawhidlaw matagay Ma'am Hilda Tanlangit Villanueva ba? Ay, may dagay, nagpapamatiman. Sa aton si Kamasuki, sugudan na ng tawag at si Kaki 5 Shine, ibalawang tanang dalagan sang panahon. Kay, para at least may balawan naton, especially ang aton si Kamautod ng mga mangunguma nagkakalipay. Sa ulan mga Kaki 5, kay ti, inugsugod na naman nila pang arado sa mga talamnan. Oh, gakatubigan ng talamnan, araduhon, pakarasan, oh, batihon, oh, kan din matanom na sila. So, muni ginahulat sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati, especially sa mga mangunguman naton. Kaya gibala unta man ang dalagko ng mga balita nasyonal. Oh, kay checkeron tato kay ti dalagan sa imbestigasyon sa Tacloban sa San Jose National High School sa may Tacloban regarding sa pagkamatay naman sa tatlo kabagkabataan kag ti do naglabot na sa 17 ang nagkapilasan. Check tanay si Kaki 5 Shine. Kaki 5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Shine, ibalita mo.
2: Rods, maayong hapon. Before or antes nato ni istoryahan ang shooting incident sa Tacloban, gusto lang nato ni pahibalo sa mga pumuluyo diri sa Negros Occidental, kagbilog nga Bacolod, nga ang Western Visayas, kagang Negros Island Region, subong man ng Central Visayas, apektado sa ginatawag nato nga Southwest Monsoon or Habagat, na ginapabastog sa bagyo na si Francisco. So, habagat subong ang nag-aapekto sa aton, and bangod sa inyong experience siya nato na magalumon na kalangitan, kag mga pag-ulan, kag pagpanag-uob diri sa aton nga lugar. Sa gihapon, nagpaandam or nagpaandam ang pagasan na maghalong kita sa mga pagbaha kag landslides kaya sa masunod na mga inoras, pwede nato ma-experience ha ng kasarangan tugtog mabaskog na pagbuk-buk sang ulan diri sa aton na lugar sa Rods.
0: Tigulo, Kiki Five Shine? Mamangkot lang, kung gindeklarar naman sa pag-asa nga ti rainy season na tasubong, tigulula na?
2: Actually, doon nagligad pa man nila, declare na nag-umpisa rainy season. Please correct me if I'm wrong. Gawin mo lang atong nga natandaan. But, naghina si Juan, si Francisco, no? Ilakot ko na lang sa report. Kaya kaina si Rod, mga 5 a.m., the super typhoon niya mo. Ang forecast ganit ang pag-asa until Tuesday afternoon. Kasi kung magbasa, magig siya. So, binulat-ulat na ito. But ang information na nagsunod sa atin sa pag-asa is nangin Typhoon Francisco na lang siya. Ara na siya sa typhoon category. Nagbalik siya sa typhoon category, hindi na siya super typhoon.
0: Uy!
2: So, ang iya Singapore sa and gin-check na ton as of this PM, 4 PM ang iya Singapore sa is from 175 to 215 kilometers per hour. Ang iya Singamata, ang sentro sang bagyo, ara sa kalayoon nga 375 kilometers east-northeast sang Apari, Cagayan.
0: Mm-hmm.
2: And it is moving going west northwest na direction. Mahinay, galing naghinay siya 10 kilometers per hour ang iya sininga kada sekon. So by Friday ang nakuha na itong information kahapon, by Friday doon makuha na
0: gwa na siya? Gwa. Oy, very good. So, at least nami, KT weekends ha, medyo mas nami, bagitan ni sa Domingo, ay way nagidya bagyo, kagibab siya, kay kabalo ka naman sa Domingo, mano tagane?
2: Oo. Ma, ready naman
0: ko. Angi mo to nga uniform, angi costume mo to, ready mo na?
2: Ready naman siya, pero gusto ko makita niya ko mapiyong kamudayo.
0: But kining excited pa salamat, kita ko magwa na siya. Kagway mo, why naman siya may nakita pa noong mga LPA nga posible mag-develop naman into bagyo, kay Kip of Shine?
2: Actually, may kahapon, may LPA doon sundanay sila.
0: Uy.
2: Kaya ang information from Pagasa, siyam tugtog tres, pasirods ka ba yun?
0: Sus, my goodness.
2: Nag-develop until December 2026 or at least ang 2026. Pero sa Rods, ang pinakamainit, hindi na subong na diskusyon, ang inibalang juvenile Justice and Welfare,
0: Council?
2: Yes. Kung bala may salabdon ang mga minor de edad kung makahimo sila sa krimen. Mainit ini nga diskusyon kaya may mga nagabasol bala sa sining layi, sa sining Juvenile Justice and Welfare Act na amuni ang rason kung naa mga kabataan wala na hadlok maghimo sa krimen. Now, may mga proposal na panubuan sa 12 anyos. May aragani 10 anyos. No? Nga kung nakahimo kaya sa krimen, may salabdon ka. Pero may ginklaro dere ang Executive Director, si Executive Director Trisha Claro Opo, ang si Senator Francis Kiko Pangilinan. Do sila ni ang kone. Si Kiko Pangilinan is the author of Juvenile Justice and Welfare Act. Ining si Opo at si Pangilinan, sila nigali ang members ng Juvenile Justice and Welfare Council. So kaina may diskusyon or may discussion na din patigayon and din klaro bigya dere no ni Opo na Executive Director sa Juvenile Justice and Welfare Council na may proseso na ginapatigayon agud nga manabak sa krimen ang menor de edad samtang ginapatigayon siya sa rehabilitation.
0: Oho. Kay ti sa sinangalay kag Five Shine na sang ginbasa naton dai don't know hindi ba tabugado nga duwa ang aton diri nga pagintindi kag Five Shine ti hindi ba tayo tuod di authorized nga mag interpret sining layi kag Five Shine pero ti base sa nabasan naton ang isa to sa kondito sa shooting ang 14 year old ti hindi kasi pwede pasakan kaso kay 14 year old pa lang siya mo. So, 15 above but below 18, pwede siya makuhaan kay Five Shine, may salabton siya, kung may ginatawag naton nga discernment la. Ining ginasiling naton nga ti, may tsaktos pangunahuna niya, pero ti, nagpatay sa Japan, which is daw may intention. Siya daw mo, muna ginabasa naton kay Five Shine, but isasiling ko na, kung basihan naman si Kiko, panglinan niya, hindi kasi pasugot niya kay Five Shine, ngayon panubuon niya ang edad. No, kay ti ang kundi kay Ruben La Padilla na handom niya man nga amyandahan ining ginatawag naton nga Juvenile Justice and Welfare Council nga ti si Director Tricia Clara Uko pangilinan ti kay Kiki Five Shine masiling naton nga daw may ara contradiction sa ining grupo regarding sa paglantaw nila. Pamangkuton tang pumuluyo tay di ka sugot balasla kag Five Shine nga panubuon o kon ma as is lang ni siya ining aton sining layi sa para sa mga minor naton ang punto binila kag Five Shine is strictohon nang gidya mo i-tighten kubaga ang pagpatuman o kon implementasyon sa ang layi kag Five Shine hindi na pagamiyandahan
2: pero sa klaro sang diskusyon or sang mga statements dere na ang siling ni Senator Kiko Pangilinan, ang siling ni Opo, siling niya hindi mapasakaan sang kaso ang nakahimo sang krimen mm-hmm. na nagaedad 15 years old sa idalong
0: mm-hmm.
2: pero wala nagakahulugan nga wala siya sang salabton, may accountability amo na ganing siling niya. May ara na iyasang mechanism. May ara na iyasang ginatawag na proseso para mapanabat siya sa krimen. No? It's true na dapat ipaidalom siya sa rehabilitation.
0: Mm-hmm.
2: And as far as my understanding is concerned, dabi na ang BSWB ang responsable.
0: Pero kung mag-amo na kag Five Shine nga interpretasyon, guro nga ti wala siya criminal nga may criminal nga may ano sa may proseso, may salabton sa kay base diriya sa ginbasa, tay wala gi siya criminal liability ang 15 year old below mo.
2: Why siya sang wala siya sang hindi siya mapasakaan sang kaso.
0: Kaso. Let's say murder be, hindi siya pwede.
2: Kaso. Pero hindi siya pwede na i-release.
0: Mm-hmm.
2: Okay. So, klaro, hindi siya mapasakaan sa kaso, pero hindi siya pwede na i-release.
0: So, meaning, may isa ka institution na may kuwaon siya for rehabilitation?
2: Yeah, Ariyo, ang siling ni Senator Kiko Pangilinan and ni Oko, no? Ang minor de edad na nakahimo isang seryosong krimen kinahanglan sa gihapon na ipaidalong sa court proceedings. Involuntary commitment,
0: mm-hmm.
2: confinement, intervention programs, kag-rehabilitation measures. So hindi niya siling niya si Rods na ikustudiya kasang BSWD sa gurong kalangda na wala sang ginahimo sa imo. But depende sa edad, sang minor de edad, kag sang circumstansya sang kaso.
0: Mm-hmm.
2: Damo, gali, oh. As I've mentioned, or i-mention to liwat, kinahanglan sa gihapon ni ipaidalong siya sa court proceedings,
0: mm-hmm.
2: involuntary commitment, confinement, intervention programs, kag rehabilitation measures. Amo na gani siling ni Senator Kiko Pangilinan, hindi pwede nga wala siya sang salabton. Wala na iya nagasiling ang layi nga wala siya sang salabton. accountable siya gihapon, hindi siya ma-release. O galing kay hindi lang siya mapasakaan sa kaso.
0: Oh, kay ti
2: I don't know kung naklarohan ang aton nga mga ano, nga mga
0: diri, let's say butang tabi diya sa proper perspective kay Kipeb Shine, may nagakalatabo diri sa makulod mo. Especially ining mga minor di edad nga below 15 year old. Automatically yati gina-cater na sa sanya tawag naton nga no SDC child developing center, something like that. Nga mo sila nga nag-in-house ni magkabataan for rehabilitation. Ti do ka angay siguro ang ginambal ni Kiko Pangilinan diri.
2: Aari si Rodso, siguro kinahanglan pamangkuto ng DSWD. Kunara na sa inyong kustudiya, ang bata, ang minor de edad, na nakahimo sa krimen, anong ginahimo nyo? Sa kaunon, nang siya kapatulugon.
0: May natabo din sa bakulod, naging cover ko nagligad, nga pinalagyo yung mga kabataan. Nadumduman mo to sa unang si Isa Manda Kasenter, oh, nga may mga kalaswaan pa nga nagkakalatabo da. If nadumduman mo na nga mga balita. But anyway, ang atong responto na lang Black Kipeb Shai now, kay konbasihan, tigid bi ang ining nga gin-impose naman sa justice, ginatawag na itong juvenile justice system na itong, may ibanbig naman kabataan kay Kipeb Shai, nga salig na lang mo. Nga tiabi nila, wala na sila criminal liability, that's why nga ginhimo na lang nila weapon ang ila sining nga birth certificate. Nadumduman mo na, nga ang mga snatchers ang una, madumduman mo, may mga birth certificates na nga dala. Hindi po kuya sir, madakop kayo, may birth kuya o. Diba? Nag-uso na, that was 1990s kag 20, mga 20s kag Kipeb Shine.
2: Oo. Grabe, ganyan. Malusot, di dala. Pero ari, ha? Klaro niya sa mga kabataan. Basi ko nagapaminsar ka mo bala, pero ngayon sa duha kami minor de edad sa kapuman. Okay, nagalak pa naman sa social media nila sa nga conversation o nag-chat. Nag-chat po sila nga duha, no? Abi nila siguro hindi sila mapreso sa mutong pang-insundi ko. Abi nila siguro hindi sila manabat sa layi. Yes, hindi sila mapreso. Hindi ka mo mapreso, ha, sa mga minor de edad na nagapamati. Hindi ka mo, I mean, hindi ka mo mapasakaan sa kaso. Pero manabat ka mo sa gihapon sa layi. I mean, may salabdon ka mo sa gihapon. So kung kuhaon ka mo, ikustudiya ka mo sa DSWD or ano man ang government agency, may mga proseso na dira, may himuon sa inyo, tugtog na magbagko ka mo, tugtog na ma-rehabilitate ka mo before ka mo nga i-release. So hindi iya sila nga paghimo niyo sang krimen i-release ka mo or hindi po niyo sang krimen ikustudiya ka mo sang government agency or sang DSWD pakaunon na kamo kag patulugon. No, may himuon ka mo dara, may kwan bala, may mga himuon ang ahensya sang gobyerno sa inyo para nga magbag-o ka mo, para nga ma-rehabilitate ka mo. Dapo nang pag-insyende ko si Ron. Abot kung may mga kilala kita sa DSWD na maka-share sa aton kung anong mga ginahimo abis sa sining mga minor de edad na nagahimo sa krimen, no? Mas maayo pag ito. Para mabalaan ang actual gigabala na sitwasyon sa mga minor de edad na ginapaidalong sa rehabilitation sa DSWD or kung ano man ang government agency. Anyway, si Rod,
0: sige.
2: Ining shooting incident sa Tacloban, imbestigahan ni sang Senado sa July 1. O mo ng schedule. So, bantayan pa ni kay daw hibaloon de rin ni Senator Risa Hontiveros kung bala dako ang kahilabtanan sa online platforms sa pagpalakta ang hindi maayo ng mga ideya sa mga kabataan na nagatulog sa ilang sa paghimo sa krimen. Ang role sa social media, sa online platforms. So, muna si Rods, ang bantayan pa naman sa July 1. Report, gikan sa news center. By the way, ang nasa Maran, 20 na kabilog, ha?
0: So, aside sa tatlo nga napatay?
2: Yes.
0: Uy.
2: Balita ko ang napatay and as of June 23, Tuesday, kay tita kahapon, inatabo alas 9, as of June 23, Tuesday, subunga adlaw, 20 ang nasamaran na. Ay tinagapatigayon sa investigasyon ang mga otoridad. So nagadabo sa ilang records ang mga nagkalasamaran si Ron. Now may ara, kuwani sila naka-confine. Ang 15 dere, ang sa 20 nga nasamaran, 15 ang nakaangkon sa gunshot wounds. Ang lima, injured sa nag-kumusyon, no? Sa nagdinalaganay siguro or nagdinagsanay or whatever. No? Basta 15 na niya ang naigo sa bala. Amula na iya si Rod.
0: Sige.
2: Dugan sa Nissan Bernie, si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kung kaningawan sa Negros, K5 News FM.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson sa imong balita. But anyway, ibalikan ko na karon kay T. Bisan si Pangilinan, ganin nag-oppose niya mo nga da nga ipa-lower ang age for the criminal liability. Plus start na karon sa atong nga pagpanabalik, mabuhi ko na yung commercial. Pagbalik namon, madamo pa kami ng mga balita agabagat tutukan pagkatapos sining pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
3: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500.
6: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskasyon si Dr. Ramil Uy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
7: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%
6: dakong incidence yan, no?
7: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom kagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or Pure-C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kun imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig.
6: Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kun wala kay inom DTX 500
7: Laban eh. Inom gid sila DTX 500 kag Mighty C or Pure C kun indi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kun ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no ma-stroke ka after 10 years
6: kada adlaw.
7: Okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Kulang pa gayang 500 ml sa kadlaw. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw. Kaduna dapat exercise size gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kung pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or Pure-C para bakod ang mga kaugatan. Agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon na baboy o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo katuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas, matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Mm. Kagabakod imo kaugatan layo sa paglupo.
5: TGX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Ila tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
9: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: TGX 500.
6: What if bidokya hindi kakaoyon utan?
7: Amo na gani Sir JP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw hindi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na itong balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty Sour Purecy, na pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Ano ang ara sa gitwag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kagatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gitwag elasticity sang imo nga arteries. Agud ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty Sour Purecy ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterial walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. So, inom gid DTX 500, Mighty Sour Purecy bag-o pa mag-abot nga ma-stroke ka.
5: DTX 500.
11: Gina kano? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka mag-inom
11: sa
9: DTX 500.
11: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
11: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
5: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina. Permilang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Malakas mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
20: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
20: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
19: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotic.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift!
25: OT!
26: Breadwinner!
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
30: Happy!
31: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: Mal, kita mo bang nakikita ko?
35: Oo nga, kitang

0: kitang-kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass.
4: This is a mental cough elastic cam for. It's a generic name salon pass. Symptoms persist.
5: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5. Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
7: 1.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa panatuntunan nga El Castigador. Alas 5:08 na sang hapon. Sa aton sige mga suki kay Alan Diasis, Veronica Delgado Recto, kay Cecilia Banson. Good afternoon sir Rods, Mandalagan chapters ang K5 solid supporters. Franz Michael de Vigracia, mayong hapon. Nem John Endam. I-check ta si K5, gusto ko pa tayo magtakol national issues pero tiwa yung pa panahon, no? Marigta na lang ko na yung local. I-check ko si K5 Wilson kay ang Murcia, especially dito sa may purok, ano to nga, purok tumpok. Sa isa ka purok mga K5, kung sa diin may mga iskwila, may iskwilahan nga gipatukod, nga buksan na, nagligan yung feature na tonto, nga nagaklase sa may hayob-hayob lang. Pero good news, kay ti kay na, buksan, kag nagakalipay ang mga ginikanan, estudyante, kag mga manunudlo dito sa lugar. Aras kay K5 Wilson sa line number 1. Kay K5 Wilson, please stand by.
8: K5 News FM Live Report.
7: Kay K5 Wilson, ibalita mo.
9: K5 Rods, na-unat na ang problema sa pila ka mga estudyante. Dito naman niya sa may Murcia National High School Tumpok Extension. Kaya K5 Rods, matandaan na ito, dinaubrahan na ito, inisong short doc yun, no, ining blutuan. Bangod kay K5 Roads, ang 54 ka mga estudyante sa lugar nagaklase sa idalom sa hayob-hayob kag sa idalom sa Trapal. So nakakuha ato sa atensyon kay K5 Roads sa nanonisari nga agency, local government unit sa Murcia, kag kay K5 Roads kagina sa aga formal na nga gin-turnover kag ginbuksan para sa mga estudyante ang concrete nga classroom kay K5 Roads sa tupad sa ngila sa itong
7: shift
9: nga K5 Roads. Bali atong concrete nila classroom kay K5 Roads, duwa ina ka rooms kaga for the meantime gamiton anay nila ina ka K5 Roads, no, atong aon ng anay na into four apat ka classroom ang K5 Roads.
7: Mm-hmm.
9: Kasi kanami labla ka K5 Roads kay pag turnover may bangko na.
7: Hoy.
9: Kompleto na K5
7: Roads. May suga na, may suga.
9: Oh, may suga na K5 Roads.
7: Wow.
9: Kompleto,
7: very good.
9: Kanami, wala kang K5 Roads, kaya ako to si Mayor Jerry Rojas Mancagina,
7: uh-huh,
9: nagpasiguro sa K5 Roads nga butangan sa internet connection ining brutuan kay K5 Roads, kagadugangan pa sa pwede maibutang para K5 Roads dito sa facility. Kakariha, good news pagit sa K5 Roads,
7: uh-huh,
9: dugangan sa 8 pagit ka classroom.
7: Wow!
9: Ang Murcia National High School Tumpok Extension kay K5 Road. So grabe nga impact kay K5 Road ang atong balita nga to. Kaga ginaplano naman kay K5 Road nga himuon farm school ini ang Tumpok Extension sa Murcia.
7: Oh, kay ti pareho man ta samon sa eskwelahan ko sa una bla sa Bayam. Sa una Pahilangga National High School Bagaas Extension tapos gin Halanduni o Esteban Halanduni Memorial School subong farm school na Esteban Halanduni farm school na kami dito. So nami na kun may additional 8 pagid ka mga classrooms amo ni gitawag naton nga di education gin kuna gin palapit sa mga pumuluyo kay ti hambal mo nagligad to pila ka metro, pila ka kilometro nilakad sa mga kabataan, agi sa Suba, agi sa Maluta, keg Lunangon nga dalan, right after nga maka-eskwela sila. Si Mas Mayo ni, nami, Anko Kakipay Wilson, ang kalipay sa mga estudyante, yari, sa mga video, ho? Kalipay sa estudyante, maestra, ginikanan, kag opisyalis man, especially ni Mayor Jerry Rojas.
9: Grabe ka na kay K5 Rolls, makita mo na sa home sa mga bata, wala kay K5 Rolls. Kita do, kasi paano do ka full feeling nung wala sa blatsyagong kay K5

0: Oh, kaki 5, kaki 5 Rimuel, naga burot-burot ang signal ni kaki 5 Wilson. In a way, ginapasalamatan, ginanaton, no? Ang pagpalikasog sa Department of Education and of course the local government unit, especially kay Mayor Jerry Rojas, nga isa man sa aton sing mga sponsors sa aton sing K5 News FM 9 years anniversary.
1: Yes, si K5 Bros, kaga at least mas kinta paano nang in Mayo ang resulta naman sa ining sa aton nga report si K5 Bros sa K5 News FM. Kaga nag-gilayon nga inaksyonan ang problema sa mga kabataan sa K5 Bros. Kaga K5 Bros, idugang ko na lang siguro ni, basta may oras naman kita,
0: uh-huh.
1: Ang taginap, nagpadulong no, sa K5 News FM no, ng mga Iloy. Mga kinikanan si K5 Bros, kaya nagpadangat naman sa ilas sa mga reklamo, tuhoy naman niya kay K5 Bros. Sa ilang mga kabataan no sa isa ka college diri sa siyudad sa Bacolod bangot wala din pahanuputan ang ila sa mga kabataan nga magsaka sa ibabaw sa stage sa K5 Road Senior High School na ini siya.
0: Okay.
1: So supposedly buwas ini sila magsaka sa ka K5 Road galing na kasi may problema bala.
0: Mm-hmm.
1: Out of 200 plus ka K5 Road 24 ang napahanuputan saka masaka K5 Road kag masobra 150 ka mga estudyante ang wala gidyag din pahanukutan nga magsaka ang K5 Bros. Ang rason sini una sa eskulaan bangod ang iba na pipila pa kuno ka mga balayran sa K5 Bros. Pero nag-meeting sila to kagina sa K5 Bros. No, kasi ang istorya na ito dito pila ka mga estudyante kasi nagpadulong kita sa bulutuan mismo galing wain may nagtubang sa ito ng mga personnel o kung staff sa eskulaan. Kagapila ka mga estudyante na suriyan natin kay Fergus kaya nagpahayag may problema sa system software nabla sa computer system na nila kay Fergus nga nagkakarambulang ina sila yung mga files mga ngalan rason po nga nag-abot sa punto nga may mga kabataan kay Fergus nga nakabayad naman kay may resibo naman kompleto naman ang documents pero wala pag ipanugutan nga magsaka kagang hambal sa October pa yung kay Fergus.
0: Tinga nga dalingit amuna ang mga ginikanan si isa ka senior high nga out of 200 plus 240 pila kabilog tani ang ila estudyante nga manugraduar buwasaw
1: 250
0: sa out of 250 pila lang ang ginpanugutan sa eskwelahan nga makasaka sa stage buwas
1: 94
0: pero ti dayon gid man ang graduation buwasaw.
1: Ma, dayon ito, bro, kay Fibros, kay Kagina. Actually, pagkadot ato, may mga official nga nagkadot man dito kay Fibros, why kita nakapalapit sa mga ginikanan, kagway man may nagatubang sa aton, kay may official from the college, halin mismo sa Manila, kay Fibros,
0: uh-huh.
1: Kay Panaog, kag nagpakigsapol sa mga ginikanan ni kay Fibros nga nagareklamo.
0: San o sila mapakigsapol nang tapos na ang graduation?
1: Kagina, kay Fibros, gamitin sila pagkadot.
0: Okay.
1: Nag-meeting sila kagina sa ginikanan dito, tatlo kabilog, tambas ng security guard, tatlo ka mga official sa Manila ang nag-pakigsapo sa mga ginikanan to kagina. But as of the press time, hindi kayo nag-try ko mag-reach tani sa mga ginikanan para mahibaluan sa kung anong ila sinigang ginastoryahan. Pero why ito may nag-reply kasi ongoing pang meeting kay K5 Bros.
0: Okay.
1: Basta mampadayon kita nga maglabot sini sa ila kaya para makuha tang update.
0: Ibu-bu mo na buwas, ibu-bu mo na buwas sa foro. Ang atong ripunto mo ni kuha anta sa statement ang Department of Education kay even though private hindi sila nga eskwelahan nga nag-cater sa senior high under Japan sa Department of Education kay K5 Wilson ano so hiwala unta kon ano ang statement sa DepEd regarding sa wala pagpanugot sa eskwelahan nga makasaka ining masubra sin ka mga estudyante nga manugraduar.
1: Yes, si K5 Bros, ikikwaan sa man ang DepEd. Actually, may ara man kita sa isang kadamo sa problema sa eskulahan ni K5 Bros nga nag-tururuhaw. So, buong ginapalabot sa K5, kagina mo man ito ang update sa mga private school man ito. Ipadangat naman ito sa DepEd tomorrow. So, mahiting two birds in one stone. Kita mm-hmm. Na buwas.
0: Kay kabalo ka K5 Bros, nga agi dapat na nihitson. Kay because on that specific eskulahan, tira na ginatudlo mo nga mangin ma-adhere kita sa proseso, masunod kita, be obedient, mangin law-abiding citizen kita, magdalagko kita. Ti paano ta karon tudloan ang aton sing mga

0: estudyante, kung ang institusyon malang supposedly among educator, among matudlo sa pagkabataan, amo man ang nagawala, nagasunod sa lahi kay Kipay Bulson. Diba? So dapat bilang isa ka education sector or eskwelahan, ipakita nyo nga modelo kamo. Modelo in the sense nga gasunod kamo sa lahi, wala kamo nagbalabagda, oh, nga kamuya mismo nga ginapatuman nyo gid ang insakto kag nagakadapat para sa mga estudyante kailang taon ta mga private school kag Kipay Bulson. Ang ila sining bread and butter amo na mga estudyante nga nag-eskwela da. Ti ko akaron ang maglabot punto bisan ano pa kanami sa eskwelahan mo, bisan ano pa kasikat sa eskwelahan mo, pero kon ni isa wala sa magpa-enroll dira, diin ka na makwa ino gasto da sa mga maestra mo kag Kipay Bulson.
1: Kusyon mo lang ka naman, kaya parang dira ka nga kuha nga sa seksyon sa mga kabataan. Kaluluhoy ang mga maestra kung mga kabataan, wala na kita pa-enroll sa mga grupuan.
0: Tiyang, ang gwa sinakon, wala sa mga pa-enroll, malulumpat na mga teachers nila da. Mga apply na sa iban nga mga eskwelahan man, kaya siyempre, mangita man ay sweldo. O, di ba?
1: Sakto, gina. Kaya sige lang kung Kipay Bulson, no? Hopefully mangin maayo kag positibo man ang mangin resulta sa ila sini nga pagsinapol kay Kipay Bulson, kaya i-update lang nato ini para sa next na naman nga public affairs program for tomorrow. Once makuha kita sang update sini sa mga ginikanan kay Kipay Bulson, and at the same time mapatulong man kita sa DepEd buhas kay Kipay Bulson, no, aguna kuha ang bahin nila sa duwani ka mga private schools nga nagakapangatubang sa karon sang pipila ka mga issues kay Kipay Bulson sa mga ginikanan sang ila tagsa-tagsa kay estudyante kay Kipay Bulson.
0: Sige, salamat gid kay Kipay Bulson.
1: So Kipay Bulson, muna na dana ito mga natipon na mga balita no gikan sa patrol nga nadulong sa inyo sa Kaluan sa Mighty Sea D35 kag DTX 500. Po daton si Kipay Vincent Coral, din naman si Kipay Wilson Villena. Mapapasa naman ko Kipay Bulson si Buas kay San Juan na
0: ay
1: sa kampiyon sa balita sa Servisyo Publiko. Kakilingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Fiesta gali Buas sa Kuano sa may barangay Punta Taytay. Oy, happy happy fiesta Primo Cliff Palma. Tinga aton isa sa mga sponsor naton sa aton singa K5 9 years anniversary, ang Barangay Punta Taytay. Oh, honorable Barangay Kapitan Guapo. Guapo man si Primo Cliff Palma mo. Ti sa apelyido pa lang ti di ko mabangbang. Pero ti ilang taon ta na mga kuano mga isyu sa gintakol ni Kipay Bulson. Batayan buhas sa programa nga Puro de los Pueblos, ha. Kay tinguan naton nga mapamalabot sa ang Department of Education regarding that matter, because during graduation time amo na ginahulat sa mga kabataan mo nga makasaka ta, makasaka, magkakuha sang diploma nila, at least maka-move on na sila o maka-move moving on na sila sa ila sini nga next nga journey sa ila sini nga college days. And wala iya, hindi ipag-graduate. Ang ibang tiyan, naka-fully paid na, pero di ba dyan kasaka? Kay kulang ang mga requirements. Ay, sala niya black ka mga estudyante, da? Nga gindula niyo yung mga requirements, da? Nga hambal sa mga ginikanan, nga napasa na nila mga requirements. Pero tungod kay wala system kuno ang eskwelahan, daw wala ma-organize, bisan sino lang kaput sa ila sining sistema. Oh, nagkaladula to ti rason mo sa mga kabataan. Ayo, ti pasabton na ina nga mga ligasyon sa eskwelahan buwas. Oh, ti libre sang magsabat man buwas ay nang mga ligasyon batok sa ila. This time ay kay K5 silo kita sa iban pa nga mga balita nga aton sing gin preparar sining hapon. Itawgan ta kay K5 ara na. Very good. Nakaplastar na galing nga daan si K5 Chel Michelle Patinyo. Ibalaon ta kay ang San Enrique daw sila giniigo how regarding sining masakit sa baboy. K5 Michelle.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ibalita mo.
3: K5 Rods kompirmado gid no nga ang kaso sang ASF diriya sa may southern nga portion sang aton probinsya diri sa Negros Occidental ang ara sa Banwa, sang San Enrique, ka K5 Roads. So, subong kit nga daw, nalabot na to, no, si Mayor Gelson Tobillara sa Banwa, sang San Enrique, kagiyagin confirmed ka K5 Roads nga sa Ila Banwa, may ara na sang nog-positibo. Well, actually, as sa pahayag ni Mayor Tobillara, nagkuha sang samples ang ato ng mga veterinarian sa iyang Banwa sa mga baboy dabi Biyernes nga adlaw ka K5 Roads. Kagdi kahapon nag-abot na ang resulta sang ginkwa nga mga samples. Isa kahapon ang nagpositibo ang resulta kag subong adlaw may ara pagid sang isa bali duwa ka samples sang ginkuha ka K5 Roads. Kagdi ini positive gid sa African or African swine fever o kon ASF sa K5 Roads. Ang Banwa sang San Enrique may ara sang napulo tanan sa mga barangays sa K5 Roads. Nagdigin pahayag ni Mayor Tobillara nga ining napulo tanan sa mga barangay are all affected sa ASF. Yes, sa K5 Roads. Affected ini tanan sang ASF kagati wala pa man gid sang latest nga record si Mayor as to pila tanan ka mga baboy ang nagkalamatay, but based on the initial
0: affected data, pa man lang ang San Enrique pero ay pag indeklara as outbreak ka K5 Michelle.
3: Yes, wala pa man kay K5 Roads kay ginahimo niya man ang tanan gudtong ati hindi na makagwa ang baboy balangan mm-hmm. sa Ila Banwa para makaapekto pa sa iban man yung Banwa kag syudad malapit dira sa San Enrique. So ang details, ang initial details na naglabot sa talatapan ni Mayor Tobillara, iara sa kapin 400 tubtob 500 ka mga baboy ka K5 Roads ang nagkalamatay na
0: Abaw.
3: Sa ilang Banwa. Kagdi isa sa ginalantaw diri ang proper disposal bala ka K5 Roads. Wala kuno sang proper disposal sa mga hog raisers dito kagang kung kaisa kuno makita lang nagautaw-utaw sa mga suba ining mga baboy nga nagkalamatay ti nevertheless makaapekto
0: gini. So that would be irresponsible dapat sa mga hog raisers dira di know what to do if may nagkalamatay o nagtawag na namon sa una kay K5 Michelle ti hindi pa naiuso mga hog cholera ASF o kon African swine fever, ang tawag na sa amon sunguna is aratay.
3: Yes,
0: aratay sa manok, aratay sa biik, kung sa ano ni, idik, kag sa mga baboy. So, tani, kung ikaw hog raiser, kung nagkasagod ka dabi, kung makita mga daw kalaw ay nagid nga napat, kalamatay ng mga sapat, mo hindi na pagpanghaboy, ilubong nyo man, kag ikuan nyo man, i-contain nyo man mayad para hindi na makalapta kag ipa Michelle.
3: Yes, kahit ang paglubong sa nika K5 Roads or Roads once affected ang imo baboy, dapat dalom, gid ko no bala, nga paglubong, kay, kung kaisa ko no doon kanabaw lang sa pagkutkot bala, si, kisa kung mag-ulan, pariho sa niya, di, si doga nabaw, kung kaisa makagwa, kag mangin kontaminado ang iban, kahit kung makaisa sa mga tao, manimo, nga nag-ara dira sa lugar, especially nagagwa sulod sa mga tangkal, sa mga baboy nga ginapangsagod, at times sila mani ang makadala ang mga masakit pa sa aton nga mga kasapatan kay K5 Roads. Bati ang mga protocol sa ginpatuman naman niya ni Mayor, although ti ara na ang ASF, kumbaga wala na sang mahimo pa ang Mayor. Ang iyan na lang ginadihon sa karon is ma-control within the area kag ginalantaw niya man ang seguridad sang malapit nga Banwa kag syudad dira sa San Enrique. Gani rason kung nga nagpagwa ini siya sang executive order subong adlaw ini may angot sa pagpatuma no sang istrikto nga biosecurity protocols kag ti buwas nga adlaw iya man nga ipastriktohon o kun ipahugot ining mga checkpoints sa entry kag exit points sang San Enrique agudto nga ti wala na sang may makasulod o kun makagwa pa nga mga karne o kun mga product gikan sa baboy kay K5 Roads sa iyang Banwa. Anyway, may ara kita dira no sang portion sang aton interview with Mayor Gelson Tobillara, ang mayor sang Banwa sang San Enrique.
4: Mm. Yes, so positive it kay dua ka laboratory na confirm positive. Mm-hmm. May order ako nga hindi na magbigay baboy sa aton market. Secondly, may order ko nga tungga ng pagpagwa kung papasulot yung baboy yung San Enrique. By tomorrow, we'll make another executive order na siguro ma-checkpoint kami sa amon mga different areas nga entry sa dalawa sa Sendri. Kina yung karis, tagi ng tanan ng mga pumuluyo, mga nag- may mga baboy na isigura doon yun nila ang tawag naton biosecurity kinanan limpyo kinang aton ng mga baboyan ilimit naton ang numero sa tao kung nagasulod the fewer ng tao kung nagasulod the better kasi ang masakit may mga career na siya mo so kinanan aton di distrikto ng mga bagay parang ang aton nga iban nga buhi sa nga baboy hindi maapektuhan.
3: So, amo to ka K5 Rod.
0: Okay man, nangyayang nga, kuha na, at least ang pagklaro ka K5 Michelle.
3: May mga buhi pa man gid nga mga baboy sa lugar bati amo na gin pauntat anay ang pagpaligya sang baboy dito kan sa mga merkado dito kay ti may nakalabot kay mayor nga mga balita bala ka kay Five Roads nga ang mga baktin gikan dira sa iya nga banwa ang ginapanagtag na lang ti isa man sa binapanawagan niya nga kun tani hindi na lang bala pagpatunon kay Five Roads kay hindi mo masiguro kun ini bala kontaminado sang ASF kag that's why ipatuman gid nila ang istrikto nga checkpoints para nga wala na may makagwa pa gikan sa ila nga banwa ka kay Five Rod.
0: Oho. At least mayo man si Mayor Gelson Tumillara kay naga care man sa palibot especially sa mga neighboring niya naga mga banwa kag barangay ka kay Five Michelle. Salamat sa imo.
3: Ka kay Five Rod sa nang aton balita nga natipon gikan naman niya sa May Capitolio Provincial nga ginadulong sa aton sa Kaalwan sang MyTC para sa mas mapag-on nga immune system magtumar adlaw-adlaw sang MyTC. Ako naman si K5 Michelle Patiño para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News at
2: K5 News FM Live Report.
0: Sa ilo kita sa May La Castellana kay ang pipila ka mga manugsagod sa baboy sa La Castellana apektado man sining hugot nga biosecurity protocol. Tikabalo kagapanigurado man si Mayor Anyeho Nicor, Anyeho Nicor, kag si Vice Mayor Romayla Mangilimutan. Hindi ba sila gusto nga mapiktuhan masla? That's why nga may ara sila security protocol nga ginahimo man sila sing mga border control checkpoints mga kagipad. Ara si kagipad Jerry Lo sa line number 1. Why pa? Alas 5:30 na sang hapon ang ining balita ni Kagipag Jerlo Dolomas Kalawan sa Klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Ang Klinika D3 may ara mga K5 sa antiviral, antifungal, antibacterial properties nga sarang naman makapatay sa magkagaw sang ilanat, ubo, trangkaso, kagsipon. Gusto ka nga mag-ayo i-Klinika D3 Bio mo. Plus, mga K5 ining Mighty City Alkaline Base Vitamin C. Oy, si Franz Michael de Vinigracia nagpamati man. Kag si Ma'am Jean Sultang. Ay, long time no here si Ma'am Jean. Oh, nag-upod sa itong pagpangalagad. Ma'am Jean Sultang, mayong hapon. Kay Romel Carataw nagpamati man. Aras si K5 Jerry Lo.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jerry Lo, ibalita mo.
5: K5 Rods, sa karon nagakabalaka ang pila ka mga manugsagod sang baboy sa banwa sang La Castellana. Bangod K5 Rods sa ginpatuman karon nga pagsara sa mga border control bangod sa sining ESF na bangod sa sining mga prevention no sang mga kagaw kag bacteria or viruses nga possibly K5 Rods nga magsulod man sa ila sining banwa. Actually gina send daton karon ang interview naton no sa municipal public information office ng La Castellana and suno K5 Rods no sa LGU K5 Rods ti ining ilang atikang ini agud nga maprotektahan ang ila sining mga baboy kagiban pa nga mga manugsagod sang baboy nga hindi man matam-an or hindi gid maapektuhan sang ESF or ining mga virus kag bacteria nga nagakaapekto karon sa mga baboy. So ang isa diri ka K5 Rods is amo ining mga naganegosyo sang bor o kon na mga takal bla ka K5 Rods. So ini sila ang do isa gid sa mga lubos nga apektado ka K5 Rods sa karon bangod nga hindi na sila katakal no sa iban sining lugar apisar nga healthy pa ang ila sining nga baboy bangod nga or kay bangod nga pagkagwa nila or pagkagwa sa Castellana hindi niya kasulod gilayon na yon ang ila sining nga baboy apisar nga taga-dra sila ka K5 Rods. So Iban nga mga banwa naman nga may ara sang permit gikan sa City Veterinary Office or Municipality Veterinary Office ka K5 roads hindi man pwede kasulod apisar nga aprobado ini kag healthy ang baboy no kagati pero may exemption ka K5 roads ang executive order nagahambal nga may ara sa exemption ang mga nagalabay lang ka K5 roads nga halin diya sa kanlaon or pakatuya sa Isabela vice versa ka K5 roads di pwede lang niya kalabay ugaling miyara sila sa pangitaon ka K5 roads ng mga papeles kag mga pamangkutanon kag kinahanglan lang sabto no sa aton sini nga mga
0: oy chakto gina kay basi irason malang bala
5: patuman karon
0: oh basi sigo sigo basi irason malang bala nga dito yung marikta kami yan jinding ma mapis nagliad sa may hila Castiliana so nami na at least may kasiguruhan di ka makagto dito ko sa Isabela magi lang ko to sinyo. Ang jinding, wala nagrikta si Isabela, nagtiner sa La Castellana.
5: Amo na, kakipaib Rods, ang ato sa ringgabi pangkot, actually, kay Sir Remuel Laho, ang PIO nila. Kagsuno sa iya, kakipaib Rods, di, kung gisa ang mga galabay, gidman sa ila, ya mga dagko, bala nga mga kanter. So, hapos lang na kuno sila ya i-trace or ibaloon, kakipaib Rods, kay bangod niya, ti, kung magpundo sila, may ara gilayon nga mga makakita sa ila. Kag isa pa kay Broads kung makalabay sila, kung may ara sila sang ano balado appointment or kundiin na state nga lugar dalo ng ila sila nga baboy kay Kipe Broads. Pero kung wala gid kay Kipe Broads, hindi gid pwede kasulod kay Kipe Broads sa aton sila nga border control sa Banwa sang La Castellana. So suru gani kay Sir Rimuel ako pati kuno ang Moises Padilla kagapon ni adlaw based sa ila sila nga pagkontakan ay every LGU nagpatigayon man sang kasubong sini kay Kipe Broads nga pag biosecurity no so do gwa niya kay Kipe Broads do lockdown gid siya sa mga baboy hindi kagwa kag hindi nakasulod kay Kipe Broads no so ang mga meat products or baboy nga mga products like chorizo nga gikan sa iban nga lugar kay Kipe Broads hindi man pwede kasulod only lang gid ang mga karne sang baboy kag dra lang gid diya sa La Castellana amo ang pwede kasulod kay Kipe Broads kagati pabor man ini kay Kipe Broads so, sa aton sini nga mga hog raisers daw bangod nga ti ini isa sa mga ano eh ini isa sa mga oportunidad man sa ila agud nga mabakalma ng baboy nila sa merkado ugaling bangod sang nagasaka karon nga or sa reported nga kaso sang ESF sa Banwa sang San Enrique kay Kevin Brodsty ang iban kun nagakabalaka nga base posible nga hindi man masyado bakal ang baboy sa sining binulan or sa sining tion kay Kevin Brodsty so pamatian ba naton kay Kevin Brodsty ang confirmation ni Sir Remuel Laho ang PIO no sang La Castellana LGU.
6: Sa recommendation sa ato niya municipal agriculture si Ma'am Jeremy Salapante nga para ma-prevent naton ang pagsulod sang masakit especially ang ginakadukan sa aton mga hog raisers ang ASF. Pero as of today, wala pa isang reported nga case or affected nga hogs namon nga ASF. If possible, ma-contain. Wala na isang may masulod nga mga hogs or mga meat or by-process nga mga products out sang aton yung mga baboy. So as of today, kag ginagin mangkot ko, man-clarify ko, gin-verify ko sa aton nga MAO, sa kay Ma'am Jeremy, wala gid sa may masulod. I-prohibit gid ana, even though nga may ara certificate coming from the veterinary office or the municipal agriculture's office ang mga respective LGU within sa aton diri sa District 5.
5: So amo to kay Kevin Broads ang pahayag no and interview raton kay Sir Remuel.
0: Yeah, okay man dayo sa La Castellana kay self sufficient madali ang ilang supplies ng baboy ah. Damo na sa baboy talunon nga daan niya.
5: Yes, actually, iti damo gid sa mga nag-supply dira, no? Halin sa kabukiran naton sa Kabagnaan, panaog diri sa proper sang La Castellana kay Kipe Broads sa bastante gid ang supply no sa
0: pero kag G5 Jirilo pamangkot ko, last na lang. How about kung magbakal dai hindi pwede makagwa? Kay gwa man yang baboy mo ti why apoy day. Ah, ti sige. Kay mabakal ko dadaan.
1: Pwede.
5: Actually, pwede ka kay Five Rods, no? Uh-huh. Just like sa Moises Padilla, pwede ka to kabakal, kagdris sa Kasalyana, o galing ang pamangkot kay Five Rods kung may border control ang imong pagkakadtuan.
0: Hindi kagi.
5: Ito, no? Five
0: Rods pa. Kung bakal ka sa Isabela, kung sa Moises Padilla, hinigaran kagi.
5: Oo. So,
0: or pwede mo na guro, helicopter mo na lang.
5: Rods, no? Kung ba ni LGU, magsunod man sa ining biosecurity. But subong ka kay Rods, sugot gid ang pagpatuman sang LGU sa Nakasilyana. Agod nga maproteksyonan ang ila sa ninyo mga hog raisers and also sa mga baboy nga at araya no sa sulod sa nasambit nga banwa. Yes, ka kay Rods.
0: Sige, salamat gid. Okay naman ko na ka kay Five Jerry Loa.
5: So amo na nga sa ninyo update, balita gikan sa banwa sa Nakasilyana nga ginadulong sa aton sa Kaluan sa DTX 700, D3 Bio and Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Ako si K5, Jerry Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live!
0: This time, hibalaon naton si K5 Carla Defensor Longa. Saya sa inyong mga balita, ining Bacolod LGU, IGA reactivate ang task force para naman sa African swine fever, mga K5. Hibalaon tabi, kay Diris Bacolod nga daan niya ti basiko basudlan tabla kontaminado gali ang mga baboy ang ginapasulod Diris Bacolod. Kibalo ka naman ang pinakamadamo nga nagakuha nagabinakal sa ibang mga lugar ang taga Bacolod kay diri ang mayor nga baligianay mo nagmadamo di bigagamit gagamit baboy nagabakal ka nagkakaon baboy. K5, Carla, please stand by.
2: K5 News FM, live report.
0: K5, Carla, ibalita mo.
7: Yes, K5 Rod, mayang hapon kang sa aton sinima ka K5. K5 Rod, Bacolod LGU, gin-activate liwat ang Task Force ASF dari sa syudad. K5 Rod, may kang tanan man inino sa nag-positibo nga baboy. Ako nag-positibo sa ASF sa area sa Negros Occidental kay K5 Rod. Agad to nga mabantayan ang syudad nga hindi masudlan. Tiambo ni nga gin-reactivate nila sa liwat ang Task Force ASF kay K5 Rod. So ang unang diri nila nga paghimuon, magagather ako ng ila paghimuon, information, education campaign no sa mga hog raisers, backyard hog raisers sa syudad sa Bacolod kay K5 Rod. Agud to nga maka-prevent o kung maka-himo sa tikang precautionary measures ang mga hog raisers, agud to nga hindi madagdag sa ASF ang ila sini nga mga baboy, hindi magmasakit ang ila sini nga mga baboy kay K5 Rod. Kaya so far din sa syudad sa Bacolod, wala pa sang may na-record nga ASF sa K5 Rod. Amo man ni ang ginabantayan man sa syudad kay Tibasi Bala, no? Wala ta man ginapakayo nga magsulod diri sa syudad kay Tidamo daan entry points ang syudad sa K5 Rod. Ang Mursa, isa na na. Ang Alangilan, isa na na. Ang Talisay, ang bagong area kay K5 Rod, isa man ina.
0: Ang mga ang Banoche ta pa kay Tihalin sa may San Judicio sa may Granada, pwede ni masudlan. Ritada ng Talisay.
7: Yes. Oh. Dasig lang naka K5 Rod, circumferential road amo pagid ina, no? So sa una pila lang apat ka mga
0: apat.
7: Ano ni entry points sa
0: Morsia, Bago, Bata, Bata. Yes. Kag diri sa may Granada.
7: Alam nila.
0: Oo.
7: Yes, tay subong nga daan dubli naging kay K5 Rod. Kay ti may ara pa ya circumferential kag ang economic highway kay K5 Rod. So ang mga kubaga ti ato isa lang sila gikan bisa bago galing kiti duwa gig ka entry points sa may Sumag plus pagidiri sa may economic highway kay K5 Rod. So damo entry points nga makasulod sa syudad. So amo ni ila sini nga isa ka tika nga paghimuon magapadayon sa mga magapatiga magabutang sa mga border control diri sa syudad. So amo ni ila i-discuss another discussion with the city kag ang city vet na kay K5 Rod. So sa ila sini nga information education na campaign iupod ni nila kay titungod nga ang aton sini nga city vet galibot man ni K5 Rod kay tungod nga naga-inject man bala anti-rabies. So iupod na lang dira nila ang paghatag sa impormasyon sa mga backyard hog raisers diri sa syudad. So amo gining pinaka problema sa aton sini nga pag-checkyar man kay K5 Rod sa presyo hanay, doara na sa 270 to 240 ang presyo hanay isang kilo sa nga baboy diri sa siyudad sa nga Bacolod kay K5 Road. Pero na sa nakita ato tagay 300 pero sa patos ni nga paglibot nasa 270 diri sa may area sang Granada do nasa 270 kay K5 Road. Ang sa proper naman niya yara sa 240 to 250 kay K5 Road.
0: Oh, at sige, at least may ara ginimong siyudad. Mitigating measures sa man or proactive naman ang siyudad nga mag papiyan-piyan ibasi kun malisa maano tabla ma masudlan tabla sang kontaminado balda gid ang Bacolod supply sang baboy kaki 5 bisyal kaki 5 karla na mian pa na kaon lechon oh ang base lechon nga daan di gasulod imo base lechon nga dati daw ako mo apat baboy kasi madispal ko bablang apat ka lechon para sa kwanaw. Basi mambal nga, hindi lang kami magtatag lechon kay Way na baboy. Ayo. Pa, wala na lang naisip ah. Way na na.
7: Amogan. Ni kay K5 Road kay tiko makita na to na ang area kung sa diin nagpositibo ang ASF kay K5 Road may measures naman sila ging ginhimo wala na sang in and out ta sa area sang ina nga syudad ka o kung banwa para at least nga hindi na sila ya makakam pa sa iban pagin nga mga LGU sa kay K5 Road.
0: Sige, salamat kay K5 Carla.
7: Yes, KK5 Broad Report, gikan sa Bacolod City Government Center, ni nga balita kadulong sa yung sang DDX500 MyTC B3 Bayo. Inis KK5 Carla Tafanser para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negro sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat KK5 Carla Defensor Longa. This time, check na natin si KK5 Berto Gakit. Kaya pa ni si KK5 Berto. Ibalaw ta balita naman nga ay kagina nagpatigayon kita gali isang kuana sang aton sininga ikatatlo nang adlaw sang pagpangalagad o kon paghatag naton regalo sa aton sing mga poorest of the poor diri sa bayan siyudad sa Bacolod. Titatlo naman ka pamilya ang ginpang tagaan. I-check tabi ang dugang mga detalye gikan naman sa kay K5 Berto Gakit. Tika ina nagkagtosas Banago. Ahay ti masubo bla magkikipay binang na-stroke ka na. Siyempre, hindi ka na yung may kagiho. Kabalo ka mo kung ang balatian magupod sa lawas naton na may mga taong kilala ta, ga-distansya na dayon. Why na dayon ga-pabatsyag? Ay oo, that's life. Maniabi ang human nature mo. Kung dabo ka kwarta, damo ka man migo. Kung narakas problema, ikaw na lang isa. Oh, that's why kung isa, ang pamilya nyo, palanggaan nyo. At the end of the day, your family, muna yung mag-bulig sa inyo, bisan sa diin nga bagay. Diba? Palanggaan yung pamilya nyo, mas labaw sang sa iban. Kaya yung iban niya, ti, gakwa na na sang...
8: All right.
0: Aras kay Berto. Kay Berto, anong ano ni ang update sa aton ginang gift giving kay Berto?
9: Yes, kay Broad sa aton sini nga mga kay tatlo naman ka barangay kinga no ang aton sini nakatuan sa aton sini nga K5 News FM Philippines sa ikatatlo na K5 Broad no nga tawag sina nga at ako sa aton sini nga pagpanagtag apisar nagaulan-ulan tubong K5 Broad nakabaton sang grasya kundi lang grasya kundi yuhuman.
0: Wow.
9: Ang mga police of the poor congratulations gate sa pagpamunuman K5 Broad kasi aton sini nga
0: aton ni tanan sa pagpanguna sang aton sini nga CEO Doc Ramil Uy
9: kag baka gate nga si Chef Fred Salgado do medyo nagitom-itom gawa si Sir Red sa inyem.
0: Pero daw lately do nagayuhom-yuhom na sa kay daw may ara na siya.
9: Oo, kanay kag sa tanan nga mga nagatag
0: manigurado. Pero huwag kayong manigurado. Baka kibutin kayo ni Michelle Patinyo.
8: Oho.
9: Gani man, bawang naka apa po ay kita ka.
0: Baka kibutin kayo niyan. Oo. Sige.
9: Oo.
0: Ay, oo. Si, ay, why sa?
9: Ano, Karim? met na sa.
0: Oo.
9: Pero doging libanya gito.
0: Oo.
9: Ako, waya, wala lang ko kapasa, D3 Bayo, no pa naman.
10: Malago!
9: Sa mga bro, congratulations sa tanan ng mga, I mean, sa aton, ha? Kaya sa pa, tatlo ka pamilya ang natagaan aton. Kakipa Bros, ang yung home nila sa aton siling anniversaryo. Sagot ko na ni Kakipa Bros, dito ko namin namin inisang balita ko.
0: Oo, sige, go.
9: Kakipa Bros, manog baligya sang Santos.
0: Uy.
9: Nangawag nila sa balay.
0: Ha?
9: Kakipa Bros,
0: Santos ang, baligya, iya po nangawat?
9: Kakipa Bros, sa CCTV, dira.
0: Ay, dali lang kita mo ni ang kwano, ang ginapakita subong sa video sa aton nga Facebook Live. Ining babae nga nakapayong pula, tapos nagabit-bit Santos.
9: May babae na nakasulat sa mga nagpamati na Diyos subong. May babae naka-pink nga kaangano nga payong kag nakaslimbad ka may dala nga dubat nga dako. Nga dubat nga pala nga dusako-sako kag yun na brods. Kag may kinabit-bit nga Santos, ang Santos nga ni si San Roque ni.
0: Uh-huh.
9: Kasi ma bro, sige pa malay-balay niya, kasi ma bro, kintungtong yung Santos, nanawag siya, ugaling duhay tao, nagkatot siya sa kilit siyang purtahan. So, ang kinimo yung kasi ma bro, kintungtong niya ang Santos, kinkuha niya ang pare siyang similas, kasi butang sa kinawat niya, kasi butang sa sako nga talaya.
0: Sus me.
9: Kasi ma bro, kintawag niya pa, no? Balya, Madam Santos, Santos, kamuta? Kasi wala may nagasabat yung mga tao, katabanggit.
0: Tigin butang niya to, ano yung Santos? Kaya ba si Makigan sa basa? Niya'y butang, taka na yan kay mga awat ko. Ay, naano mo niyong opisyos ng tao, no?
9: Ang video ta ni Katiba Bros, kinpost na ni sa aton sininga page.
0: Mm-hmm.
9: Kaga damo damo karambal nga tiba si Javiana, pangsa tong cellphone nga no.
0: Nga chinelas.
9: Oo, pero siya ang basa ka brother nga si Angelica sa aton sininga pagigangot siya nga wala nila nila kin pa blaster, pero no. Ti isa man ni ka lesson man ta pandaman nga ti
0: tuod no. Budlay, may mga mamon ni Blang nga binaligya kag G5 Berto. Kung isa, tutuod yung tagaan mo sa tiyansa nga makasulod sa balay mo. Balik-balikon kanila mo. Primero, baligyaan ka sa amuni, baligyaan ka sa mga cabinets. As ta nga makuha na nila ang imo sininga kung sa Tagalog, paloob o kung buot. Mabalik-balik na sa inyo at lasa nga mga lingas-lingas na kung may kalawaton, mga wat. May natabo na sa stone kag G5 ano ni Berto? Oo, ginpasalig-salig. Doon nagsalig naman lang tagbalay. Kiti daw kapila naman magkuha. Ang ginding, pagbalikid, yating sapatos nga, ano to, Nike? Brand nyo? Balda?
11: Oho, oho, oho.
0: Kilala mo ko sinong tagiya?
9: Rod Palma? Grabe. Uy, kasi labrod ka?
0: Hindi ako, ah.
9: Sino man? Kitalite?
0: Sige na lang ah. But anyway, hindi niya nami pamarisan. Gabaligya kasang sagrado nga bagay mo. We do respect sa Katoliko, no? Kay tiila niya pagtuluhan. Nga ginahimo lang sagrado. Ang ibanda gambal pa na nga gabaligya. Ay, bakal ka Santos. Inibla na pabindisyonan ko na niya sa may amuni nga simbahan. Di ba may amo na, tapos may dala pa na silang holy water nga halin ko rin sa bubon. Nari ho, ining holy water.
9: Sa mga
0: motos
9: ko kailan.
0: Di dapat aware kita.
9: Actually, kinapakita talaga at may magkakalatabo ang amo ni. So, ang basang pulis natin, maging vigilante. Ang bangula kayo, nakagiba bro, so nga may nagkakato mo sa balay nyo. Radula tayo na ano yung mo sa dula yaw na nga ano ang kilala ko gulit ako niya cellphone
0: ayo sige ba tinawihan halong kita kapag andam kita
9: kasi ba bro siyang sa syudad sa Pakulod perti katulong subong
0: nga man
9: grabe ang ulan
0: subong diri hasta kuling daw ay mayo gabubo diyo.
9: Ati ari makamay sa kuling la mangi gabobo pero gadulom lang.
0: Ah okay galom lang basi gabi na. Kasi ang balka ba si Rods? Subong tinion ga pertik dulom ga dulom ang langit nga gabi na mo.
9: Man so ano ali ka gapon do nagbobo ang mabaskop chinik na ulan. kagati mo na eh, halong-halong lang, kagainomay kisi, sa aton sininga vitamin, sa aton sininga kalawasan, Kay Febrod.
0: Sige, salamat kay Kay Febrod. Tawin na panahon.
9: Sige, greet ko lang happy birthday sa aton sininga magulang, Alan Gakit. Happy Oy. Birthday.
0: Happy, happy birthday, Sir Alan Gakit, ha?
9: Sige, salamat, Kay Febrod.
0: Oo. Sige, salamat, Kiki Peberto.
9: Sa pasyon, si Kiki Martin Limaisip. Ako si Kiki Peberto Gakit para sa kapit na balita. Servisyo publiko. Kaligaw ng silikot, Kiki Peberto.
0: Happy, happy birthday, Sir Alan Gakit. Wait a panahon, mga Kiki 5. Bantayan naman ang masunod na programa ang D3 Bayo Evening Newscast. Si Tanggol Milokoton, May Dagay, Gilbert Salazar, Gian May, Doktora Untuhan. Big Selfin, salamat gid. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Bacolod sa masing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kag K5 Rimuel, kag K5 Diran, ko naman si kag K5 Rods Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Tegros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sang una yan. Iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Kadaragsa
6: nga punggot DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit DTX Beauty Soap. Gala o magputi DTX Beauty Soap. Puro katol-katol DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sangpanwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mga Mayong gabi sa lahat ng Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bayo Evening Newscast. Subo nga Martes, Hunyo 23, tuig 2026.
4: Makita kita live sa mong Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mabati ang magita sa 101.5 sa inyong mga radyo.
3: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, kapin 14,000 kahektarya sang katubuhan sa probinsya gin-atake sang RSSI.
4: Samtang sa balitang nasyonal, policewoman nga tag-iya naman sang armas lutang nga gingamit sa shooting incident sa Tacloban pagapasakaan sang kaso.
3: Sa balita international, Jesse Ochoa patay bangod sa heat wave sa France.
4: Sa balitang sports, Messi na angkon ng all-time scoring record sa World Cup.
3: Kag sa ato naman balita entertainment, Rere Madrid nagabusong na sa ilaunang anak ni Kai Soto. Lasay sa side.
2: Ulat panahon.
3: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
5: Naglakod sa super typhoon sang makadali antes nagbalik liwat sa typhoon kategori ang Bagyo Francisco. Ulihin nakita ang bagyo 340 kilometers sidlangan sang Apari, Cagayan kag naghinay ang hulag sang bagyo nga nagapadulong northwestward sa katasigon nga 10 kilometers per hour. Maximum sustained winds sang bagyo ang nagadangat sa 340 kilometers per hour samtang ang gasto kon pagmadlos ang yara sa 215 kilometers per hour. Padayon nga magahina sa masunod ng mga inadlawang bagyo samtang ginapabaskog sini ang southwest monsoon o kunhabagat. Ang low pressure area naman nga ginamonitor sa guwa sang Philippine Area of Responsibility ang nangin isa na kabagyo kag nakita ang rapid intensification sa among weather system kung sa din yara na ini sa tropical storm category matapos lang ang pila ka oras. Ang bagyo nga may international name nga Higos ang ulihin nakita 2,485 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon kag nagkapadulong sa natundan nga direksyon sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Ginalauman nga hindi mag-igo sa anuman nga landmass sang Pilipinas kag magapadulong man ini panorte. Magapabilin nga magaluman ng panahon sa Negros Occidental nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal.
6: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
3: Lasays 8. Direkta na kita sa mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, kapin 14,000 hektarya sang katubuhan sa probinsya ginatake sang RSSI. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patino.
7: Sa ginhiwat nga pagsinapol subong adlaw Hunyo 23, 2026 sa tunga sang SRA, sugar groups kag mga opisyales sang Negros Occidental, lakip na si Governor Eugenio Jose Lacson nagdangat sa malapit 14,000 hektarya sang mga katubuhan sa bugos nga isla sang Negros ang kumpirmado nga apektado na sang red stripe soft scale insects kun RSSI. Sa meeting nga ginhiwat, ginpahayag ni SRA Administrator Pablo Luis Azcona nga gikan sa 239,215.62 hectares sang katubuhan sang bugos nga isla 32.2% o kunyara sa 76,607 hectares tanan ang ginreport nga apektado. Apang yara pa lamang sa kapin 13,797.59 hectares ang na-validate sang SRA kag nakumpirmar nga apektado sang RSSI kung sa diin yara sa 12,332.56 hectares ang yara sa Negros Occidental kag ang Oriental ang nagdangat naman sa kapin 1,465.3 hectares. Yara naman sa karon sa 5,258 ka mga mangunguma sa 333 ka mga barangay ang apektado sang nasambit nga peste sa katubuhan. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluan sang D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang CDRMO padayon nga nagamonitor sa weather conditions sa siyudad sa Bacolod, may kampiyon nga balita si KK5 Carla Defensor Longa.
6: Ginpahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Purnad nga padayon ang ilang pagmonitor sa siyudad sa Bacolod may kaangtanan sa weather conditions subong adlaw. Sunod kay Purnad, ilang man ginachikera ang water level sa kasubaan sa siyudad. Dugang pa, gindeploy naman sini ang CDRMO personnel sa mga barangay sa siyudad ilabi na sa mga lugar nga masami apektado sa pagbaha. Palayag pa ni Purnad nga preparado ang ilang opisina sa pagresponde sa mga nagakinahanglan sa oras ng sakuna. Ining balitang nadulong sa inyong Sangili X500 Mighty Sika D3 Vayo. Para sa D3 Vayo Evening News Cast, hindi si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: Sa iban pa nga balita lokal, mga binipesyaryo sa K5 News FM Bacolod Gift Giving, takong pagpasalamat sa regalo nga nabaton. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
8: Dako ang pagpasalamat sa tatlo ka mga benepisyaryo sa gift giving nga gipatigayon subong nga adlaw angot sa ikasyam nga anibersaryo sa K5 News FM Bacolod. Tatlo ka mga pumuluyong ang ginakabig poorest of the poor gikan sa tatlo ka mga barangay ang nahatagan sa tag 25 kilo nga bugas, grocery items ug plastic wares kamangin dako nga bulig sa ilang pagpangabuhi. Sa purok na Mainami Barangay Banago si Carolina Baredo ang nahatagan sang regalo. Si Giovanni Bargayo naman ang benepisyaryo sa Purok Active Barangay Mandalagan, samtang sa Gonzaga Barangay Mansiningan, si Robilin Biati naman ang nakabaton sa tunga sa sako nga bugas, grocery items and plastic wares. Dako naman ang kapasalamat ni Nanay Carolina Baredo sa Barangay Banago bangod sa iya edad nga 90 anyos, wala na siya sa pangitaan pa sa kwarta kang ginabuhi pa niya ang iya bata nga PWD. Buwas nga adlaw magalusob sa liwat ang K5 News FM Bacolod sa mga barangay agud maghatag sa bulig sa mga poorest of the poor mga pumuluyo agud bisan pa paano mapamag-an ang ilang problema sa kabuhi tungod sa ginapangatubang kapigaduhon. Ang gift giving ang gikan sa K5 News FM Bacolod kaupod ang Klinika de Alternativo Cagrayo Foundation sa pagpanguna sa Chief Executive Officer na si Dr. Ramil Uy. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, nilis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang babae nga nagabaligya naman sang Santos nangawat sang tsinela sa balay ngaya sining ginbaligyaan sa pool sa CCTV. May kampiyon ng balita si K5 Berto Gakit.
9: O isa ka babae nga nagabaligya sang Santos, baw nangawat sang tsinela sa balay nga iya ginbaligyaan sa pool sa CCTV. Yaring balita nga itong gitutukan.

0: Samtang kinawatay sang motor sa Morsha, hindi na pag-usisaon bangod sa wala sang tagreklamo apang van nga ginkargahan at tumod na. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villena.
1: Nakuhaan sa CCTV footage ang pagtaban sa isa ka motorsiklo sa barangay Blumentritt, Banwa sa Morsha gamit ang isa ka van. Ginkilala ang tag-iya sa motorsiklo sa kay Michael Berdin, residente man sa nasambit nga lugar. Tigayon man nga na-recover ang iya sininga motorsiklo sa bahin naman sa barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod. Wala naman sa may gipatigayon nga investigasyon ang kapulisan matapos nga wala na nagbalik sa estasyon ang biktima bangod na recover naman ang iya sininga motorsiklo. Para sa D3Bio Union Newscast, sining balita ganadon o sa inyo sa kaluwaan sa MyTC, D3Bio kag DTX 500, report sa patrol, si K5 Vincent Curalde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kakalingaw sa Negros, K5 News FM.
2: Nagsa katapusan nga balitang lokal, Kabankalan City Agriculture Office, nagparigo naman sa meeting agod, hatagan nga igtalupangod ang ipikto naman sa RSSI sa mga tubo. May kampiyon nga balita si K5 Obre, suspension.
3: Nagpatigayon sa isa ka hinun-anon ng Kabankalan City Agriculture Office upod sanay SP Anne Marie Zayco, SP John Antolo, SP Rico Regalia kag ahensya sang Sugar Regulatory Administration, URC Suredpo, Mill District Development Council agud maistoryahan kun paano tagaan igtalupangod ang epekto sang Red Stripe Soft Scale Insect kun RSSI sa syurad. Base sa June 11, 2026 nga update sang Sugar Regulatory Administration o kun SRA, tuman nga apektado sang RSSI infestation amo ang Southern Negros Occidental, Negros Oriental kag Iloilo. Samtang nagdangat naman sa 4,847 ka hektaryas ang katubuhan ang apektado sang RSSI sa Negros Occidental. Dugang pa sa sur nga bahin sang Negros Occidental, apektado ang 64 ka mga barangay kun sa diin nagdangat sa 2,429 ka hektarya ang ginatake sang peste. Sa surat sang Kabankalan naman, apektado ang pipila ka mga barangay, amo ang barangay Hilamunan, Lukutan, Daan Banwa, Tagukon, Kamansi, Uringaw, Kamingawan kag Tanawan. Padayon man ang synchronous spraying kag monitoring sa mga katubuhan ng apektado. Sa karon, wala pa nagdeklarar sang state of emergency si Governor Eugenio Jose Lacson. Apang posible ini nga magdeklarar depende sa kadukoon sang damage sa bilog nga probinsya. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Zespenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasay Jesse Shete kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Imbestigara na sang Senado ang nagluntad nga shooting incident sa Tacloban City sa din tatlo ka mga estudyante ang nagkalamatay kag 20 pa ka mga persona ang nasamaran.
2: Iga panigayon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender

0: ang sine Protestant kita majilus ti sang gidig di serving gid makabaton sang tunga sa sako sang bugas kag grocery items ining si Giovanni Bargayo ini si Kevin Julius ara naman sa edad nga sobra 50 dumanog sino si Tisya naman sa Kevin Julius na agdira sa aton sining gid padala dira nga video amuna ang iya sining nga puloy-an ginatagpi-tagpi lang gid niya nga kawayan dira sa una Kevin Julius para mag-igit bala kag hindi ni sa maambihan sa ulan ng kaso gidman na mag-impakusog Kevin Julius ini siyang may ara man sa kabataan o galing kimanti may ara naman sa pamilya kag daw ti ginatagan-atagan mo sa isang pagkaon kag ti kung magmasakit sa ginatagan mo sa isang bulong Kevin Julius pero galing kiti kong tanawuntang iya sinang yes, sitwasyon dira sa may purok active dira sa aton sinigin pakita dira nga picture kay Kevin Julius
1: Red
0: makalulu. Yes Kevin Julius
1: pagkadto ni sa iya balay diin ka maagi
0: kung magagi kan dira gid Kevin Julius sa may kung maglampuwas kung magsuod ka purok active dira
1: I mean kung magkadto ka sa purok active mismo diin ka maagi
0: ako sa purok active Kevin Julius kung going ka sa may abiara dara sa cementerio ng Quan Valley of Peace ang imo sinaka direksyon pa sur after sa taytay left side purok active dara sa ang una nga bangga sa wala
1: atong taytay nga na aksidente si Kokoy Baldo
0: yes correct grabe Kevin Julius
1: pero diri kaya sa piyak mapawala kaya
0: Yes, malap side kaya Kevin Julius.
1: Ahay. Sudlon mo na, mga ano kalayo alin sa highway ang iyan nga balay ni tatay?
0: Good estimate na ito. Actually, manatabo. Ma-remember mo itong isa ka-shooting incident, Kevin Julius, dira sa duha kamagutod. Ito ba lang?
1: Oo.
0: Dira ang itamping area, tiagyan mo na ang kuwan dira, ang daw bakante, dira nga duwayang. Siguro estimate ko na Kevin Julius, ito mga sobra man guro mga 800 meters guro estimate kiti sunod doon ila balay
1: mga apat ka poste abe
0: mga ka sunod doon pala
1: okay kilid sa pa ni Ukon Suba ang ila balay
0: kilid sa pa kiti Julius kilid sa pa
1: ay Diyos ko amuning balay ah, bisan hagdanan sa iya nga balay-balay sa iya sininga hayob-hayob wala. Ay grabe. Anong iya ni nga balatian gani chef?
0: Na stroke ni sa Kevin Julius mo.
1: Oo.
0: Amo gina ang iya sininga kuan nga
1: tricycle driver ni siya sang una.
0: Yes. Tricycle driver sang una. Yes, amo gina Kevin Julius.
1: All right, Bojus. Ko nga pangabuhi.
0: Amo lang iya sininga masubok nga sitwasyon ni Kevin Julius. Actually, kung
1: di ang dapog nila hindi in red?
0: Yes, Kevin Julius?
1: Ang dapog sa ila balay, wala sila dapog.
0: Ang dapog nila, dira lang sa makilid, sa puloyan, yung Kevin Julius, may ara, dira sa dululutuan gamay. Daugin butangan lang dira sa kwan pugon, pero ang iya sininga kabataan, malapit man dira sila sininga puloyan, may ara man sa pamilya, at ikaw makaluto sa pagkaon, hindi ginatag na siya, Kevin Julius?
1: Diyos ko. Anyway, ti...
0: Kung
1: tugnaw ang kaagahon, ti gano'n lang ni tatay?
0: May habol de sa Kevin Julius na iya sinaginahulid at may ara man sa ululan. Dira, ti,
1: pero ang hangin lusot sa iyang salog, kay ti ang iyang salog ni Red, pinangliak ang kawayan ni. Oh, Diyos.
0: Among Kevin Julius eh? Do kung tanawon pa gani, do okay pa kung kisa, bala makita, tangan do balay sang ido, bala? Kasi ang balay sang ido, plywood pang ginagamit.
1: Correct.
0: Kasi four corners, kit kit tapos, hindi yung basa, puno yun yung makita. Tado, ang pwede mo din isalog, sorry, gito rin yung balta, do manok, kit kit Julius.
1: Diyos ko. Ay, ginoo ko.
0: Daw mo ginamakita na tunti. Inigali kiti, mas komportable diri si Sir Giovanni. Kag nanamian siya actually isang kwan kitang Julius ni iya, sinigapuloy ane.
1: Why so, na ni siya asawa?
0: ang asawa na kikakao sa may barangay 14 sa isa man sini kabata kag nagabantay dito sa ila sini nga apo. Dikisa nga pulipuli dala kay Pam Julius tingara.
1: Pila ka bilog bata nila ni Chifao?
0: Sa pag asa impormasyon nga nakuha natong kay ina kay Pam Julius do tatlo ning kabataan sini. Ah. Mga may ara naman sang mga pamilya. May ara naman sini isang pangabuhi kay Kefem Julius. Pero ginadulungan mo siya sa pagkaon dira from time to time. Man. Ginagaan, ginapakaon man sa Kefem Julius. So galing kasi itong iyagid siniya kalipayan, suno sa iya sininga bata nga, mas gintili niya nga dira mag-star kay Kefem Julius.
1: Oho. Kiti naanad so, siya.
0: Ganit man Kefem Julius, subo-subo rin iya sininga situasyon. Pero ari pamatian ta Kefem Julius, ang tingog niya mismo ni tatay. May kabudlayan na si iya sini paghambal pero diri kay Pam Julius nagpasalamat sa iya sini nga nabaton.
1: Tay? Tatay Giovanni?
2: Tay? Okay lang? Budlay gid ang imos.
1: Mm.
2: Sini nga sitwasyon subong?
1: Okay, Red, medyo budlay yeah. Guro paghambal ni Tatay Giovanni. Ah, sige ah.
0: Oh, yes.
1: Oo, sige.
0: So, diri kay Kipem Julius, actually, na-interview man natin, diri ang iya sininga bata. Dako, gina pa salamat, emosyonal, gini sa kimanti.
1: Buwas na lang, Guro Chief. Kibasi, maapiki, kubla.
0: Yes, Kipem Julius. So, amo yan to Kipem Julius. So, boss God now, magkapadulong na naman kita sa tatlo na magkabarangay nga paghatagan sa grocery items. Kaya siyempre, pastikwares, angot ini sa aton sinig ikasyam nga libresaryo sa K5 News FM Bacolod. Ang aton sinig balita, dulong sa aton sa Power Trio, ang aton sinig DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, DTX Beauty Soap, at DTX Coffee Mix. Kaya po si Patrol, kay K5 Babes Gantalaw, ako naman si K5 Red Salgado para sa kapyon nga balita, Servisyo Publiko Pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Lorga Vista!
1: DTX 500, amuning kargado sa antioxidants nga mag kontra sa free radical. So kung latak gikan sa aton mga makina sa selula ang mitochondria tungod kargado ang DTX 500 sang ginatawag nga desugared sugar cane extract kag may ara man antioxidants gikan sa dahon sang amargoso.
3: Lorga Vista.
1: Agud indi magtuktukon ang lawas mo, amo gid ni ang indi mo pagkalimtan. DTX 500 ginadungan ko ni sila sang D3 Bio. Ang D3 Bio, amo naman ini ang may extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata, pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, kargado sa elemento nga ginagamit sang lawas sa good patchon ang kagaw. Virus, fungus, o kon bakterya. Wala kagaw, wala balatian, dimudo, diri kita sa D3 Bio ang John Wick sang lawas mo.
3: Lorga Vista.
1: Wain ako, tiyempo, buwas naman kita. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, salamat. Good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros, K5 News FM.
3: Lorga Vista. 5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinloman sang atong uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglans ako.

0: Campeonato.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatangin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi i-text yun or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 kag sa ating Globe number 0927-448-940. June 23, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo! Mayong gabi, Shimo K5, Jirili.
0: Kamustang imong adlaw, Lo?
1: Well, isya ka maulan nun, adlaw, Jirili. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ay, hindi kin magkalipat sa pag-inom. Adlaw-adlaw siyang DTX 500, ha? Amuna ini ang aton kagayunan. Tsansa nga mabuligan ta ang aton ikayong lawas nga hilway sa kunano nga sakit kag balatian. Ang DTX 500 nagahatag sang paglimpyo sang aton higko nga sistema. Toxins nga amugid ang isa karason nga ginatudlo nga amugid nagahatag sang kalitan sa paguba sang aton maayong nga sistema kag nagresulta ini sa kunano nga sakit kag balatian. Toxins nga nagaupod sa hangin nga ginahaklo naton, sa tubig nga ginainom naton, kag mismo sa pagkaon at daw-daw nga ginapasulot sa lawas ta. Nagaupod ang mga toxins katulad sa mga chemicals, mga kakivay. May mga artificial flavoring para magnamit ang aton pagkaon, ka magnamit ang aton nga panabor sa mga ilimnon. Mamantikaon nga pagkaon, masin, may mga preservatives, no? Katulad sang sardinas, namit gid man ang sardinas. Ang sulod sang lata, isda, mga kakipipe. Kadamit sang isda kag sarsa, dirili. Pero you know what, mga ka-K5, antes na nabaklon sa mga groceries kag mga tiyanggi, pila na naayhan kadlaw, simana, o masituig na, ngang isda aras sa sulod sang lata. Pag-abri na ton, do priska lang yapon ang isda mo. Do bag-o lang yun siyang gindakop, dirili kagin sulod sa lata. Nga ano na tabo, mga kakipan? Tungod may preservatives. Ang preservative is chemical. Ang preservative nga para hindi mapanos, hindi madunot ang isda sa malawig nga panahon. Kag ina siya nagaupod sa aton pagtimo, dirili. Hindi man tamano dayo siyang preservative sina, no? Kay tungod small amount lang eh. Gamay lang mula. Pero isipon mo, dirilihalin siya ng sugod kakaon sa mga canned goods. may mga preservatives hasta sibong sa edad mo. Gurudo, hindi mo na guru maisip kung kapila ka na magkaon sardinas. Na? So, ini mga chemicals nga nagahatag sang kapreska sa gihapon sa malawig nga panahon sang mga isda dili sa sulod sang lata. Para mapasirba nga preska siya, no? Do pareha siyang tao, bla? Nga mapulaw ka na siya, kinapatay abe. Pero tatlo kadlaw, preska nga po. Tungod may preservative mo. Ano nga preservative na? Formuline, eh. Formalin para sa tao. Sa isda, tila inaman na ang preservative for food, no? Prostil, chemicals, gapon. So, mo ina, sampol ang mga ka-K5 nga dapat naton, tagaanggit sa itilupangon nga hindi makita na yun ginaya mapatay tungod sa mga chemicals, pero sa kadugayon, magahimo ini siyang kalitan sa aton sistema. Sa mat-amat kagagagmay lang amount sa mga chemicals nga nagasulod sa aton lawas nga mga preservatiba, maabot kayo ng panahon nga magamat sa kita sa kunano nga sakit kag balatian. So aton gid mga kakifab himoon, buligan ta ang aton sistema nga para maglimpyo. Isa sa mga pamaagi dira is magpabalhas ka. Ang pagbabalhas, isa ka natural detoxification process sang aton lawas. Ang aton lawas, nagahatag sang kayunay nga para maglimpyo pagi sa pagpabalhas. So, importante ang pagpabalhas, tagaan tagitsimpo. Kaya ginabuligan ta ang nagasyahanon naton nga lawas mo. Tip ko maguba ang aton lawas, mga kakivibe, no? Hindi parihas siya sang mga spare time sa salakyan. Mga spare tire, no? Nga kung maplatan yung guma, ganida, dayon mo lang kailis guma, no? Lakat ka naman dayon. Ang lawas ang tao, once maguba na, tapos na dirili. That's why mga ka-K5, no? Sa liwa, tagaan gin sa mas mataas ng prioridad, importansya. Ang aton ni kayong lawas, magpili kita sa mga masustansya ng pagkaon kang ilimnon, kag magpabalhas gin ha. Subong man, ang isang magiging ginatudlo kung nga nagamalasakit kita kang nagabalatian, tungod sa mga kagaw. Ang kagaw, ara lang sa palibot naton. Sa aton ogsaran, ilabi na gid sa balay naton nga ginaisteran sa sulod palapuluyan naton. So ang aton naman himoon is ugalion naton nga maglimpyo. Kay kung limpyo ang aton palibot, limpyo ang aton sulod balay, hindi makatinir ang kagaw. Kag hindi mahalitan sang kagaw o kung mga mikrobyo ang aton panimalay. Ilabi na gid ang membro sang aton pamilya, ha? Kagdogang pa, nga ginatudlo nga isa man karason kung nga nagmasasakit kay nagabalatian ang tao tungod sa stress. Na high blood sa dirili tungod sa stress. Mga bagay kung mga butang nga nagahatag sa aton stress, mga kakibay, aton ginlikawan. Tungod ang stress, pwede ka makaangkod sa heart attack, stroke, cancer, kag iban pa nga mga delikado kag makamamatay nga klase siyang sakit o konbalatian, halin sa stroke, mga kakipan. So gani atong gidbantayan ang aton kaugalingon sa liwat, nga makalikaw kita sa kunano mga klase nga bagay kung butang nga naghahatag sa aton stress. Likaw gid kita, ha? Kag hindi gin makalipat, mga ka-K5, sa pag-inom siyang DTX 500 adlaw-adlaw. Ginatol-tol siyang DTX 500 ang mga toxins, ang mga higko nga nagapanago sa aton sistema. Ginalimpyuhan niya ang aton selula, ginahugasan niya dirili. Kag subong man ginarepairya ang mga damage ng mga sinula kang mga tissues. Ginatagaan niya sa nutrition kagkabakon nga para padayon makangkong kitasing kayong lawas kag likaw sa sakit kag balatian. Amo ina ang DTX 500. Himo ini sa Ampalaya Extract
0: kang super antioxidant nga halin sa tubo. Ang super antioxidant mga ka-K-5, depend sa ni naton, kinahanglan ni siyang lawas kay according sa mga eksperto sa kalibutan. Sa aton panahon nga para hilway kita sa kunanong nga sakit kag balatian, padayon lang kita makaangkon sang sufisyente kag mataas nga level sang antioxidant sa aton lawas. Pagi sa mga prutas kag mga utan, ra kita makakuha sang antioxidant. Pero ang aton DTX 500, halin sa tanom, halin sa tubo mga ka-K5, kung saniin, amugin ang may pinakamataas nga antioxidant kumpara sa prutas kag utan. That's why super antioxidant siya. Kag isa pagin mga ka-K5, naghahatag ni siya sang depensa batok sa mga free radicals. Ang free radicals, katulad sang toxins, nagatuyo man ini nga maghatag sang kahalitan sa aton sistema. Kag magresulta man sang pagka masakit kag pagkabalatian naton. So kinaglan tagid nga may ara kita sang mataas kag sufisyente nga antioxidant. Ang DTX 500 may ara sang super antioxidant kada kapsula. Kag kun ang imo problema taas ang blood sugar mo, dapat mga man na kita. Kay ang padulong sina, ang padulungan sina mga ka-K5 kung aton lang ipabayan, isa ka madulong na parte siyang imoya nga kabuhi. Makaangkon ikaw siyang diabetes. Kagsari-sari nga klase siyang sakit, dugas siyang diabetes, nga pwede mo'y kamatay. So subong palagadaan, pasiguraduho naton nga yara lagi sa level ang aton nga blood sugar. Ang DTX 500, ginaminti na riyang ang level sa aton blood sugar. Kang inkasyo ginman, nga maglapaw sa level ang aton blood sugar, ginapanubo siyang DTX 500. Kang may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Mga ka-K5, amo ining mga rasones. Kang importante naton nga may tindihan, nga kinanglan kita mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Para ni sa aton ikayong lawas, hilway sa masakit kag balatian, DTX 500 adlaw-adlaw. Nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kinaglanon sang aton lawas nga may mataas ang depensa kag resistensya. Subong mga ka-K5, sige inulan diri sa makolon and some portion of our country, no? No kalapat ini siyang, especially Luzon. Grabing baha dito, subong, no? Inulan, grabe. Diri sa aton, wala untat ang inulan, halin pa siyang aga. So, ang aton, ginlang nga himuon, nga hindi kita magpungak, bla. Hindi ta sagay pangatsi. Hindi ta sagay hilanat o kontrangkaso o kung magluya. Tungod siyang klima naton. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kadasig lang siya kagapo siya i-absorb sang lawas. Kadasig sa iyang makaposisyon nga para makadepensa, kag para magtaas ang resistensya na para hindi kita makaangkon sa hilanat, sa sipon, ubo, trangkaso, kag iban pa. Sa adlaw-adlaw naton nga pag-inom sang Mighty C, nagasakang depensa kag resistensya, kag nagabakot ang aton nga mga ugat. Layo sa bugto, layo sa tastas, layo sa tumba nga wala siyang pilas. Nagsubong man ang Mighty C, nagahatag sang dugang nga kaalam sa aton nga immune system para dugang magabantay, depensa, batok sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas. Every day is Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag sa inyo nga mga bata man, ha, nagainulan subong. So kinaglantaas man ang ilang resistensya kag depensa. Mga kabataan, painumon gid mga nanay kag tatay sang Mighty C Syrup for Kids. Punto alas 10 ang gabi na mga kakipay. Tanawon na naton ang lakad sang panahon. Weather update with Jerry Lee. Jerry Lee, nung weather update na? Yes, law mga kakipay. Weather update. Naglamot na sa super typhoon sang makadali antes nagbalik. Sa typhoon category ang bagyong Francisco. Ulihin nakita ang bagyo sa 340 kilometers silangan sang Apari, Cagayan, naghinay ang hulag sang bagyo nga nagapadulong sa northwestward sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Maximum sustained winds sang bagyo ang nagdangat sa 340 kilometers per hour samtang ang gustiness ukon ang pagmadlos ang yara sa 215 kilometers. Padayon nga nagagiho o nagahina sa masunod nga mga inadlaw ang bagyo samtang ginabaskog sini ang southwest monsoon o kon amihan. Ang low pressure area naman mga ka-K5 nga ginamonitor sa Guasang Philippine Area of Responsibility ang nangin isa na kabagyo kag nakita ang rapid intensification sa among weather system. Kung sa diin, yara ini sa tropical storm category, matapos lang ang pila ka oras. Ang bagyo nga may international name nga Higos, ang ulihin nakita sa 2,485 kilometers silangan sang southeastern Luzon. Kag nagapadulong sa natundan nga direksyon sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Ginalauman nga hindi ini mag-igo sa anuman nga landmass sa Pilipinas o sang Pilipinas kag magapadulong man ini sa panorte. Magapabilin nga magalumon ang panahon sa Negros Occidental nga may upod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahot, kag 30 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Okay. Siya may bagyo gapon, Jirile.
0: Yes, Lord. Nag-super typhoon sa kadali sang kagahapon. Kag nagbalik sa loss sa typhoon category.
1: Pero sa likod, sina atong ginabantayan sang pag-asa, nga isa man ka low pressure mga ka-K5, nagbagyo na. Sino nga lang to? Kating una nga bagyo, si Francisco. Ari na din siya mong nga nagalambada yan sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Doon nagapadulong na siya somewhere pakanto sa Taiwan. Hindi naman agapalapit nga low pressure sang kagapon na monitor sa pag-asa ng iban kapagin nga weather system monitoring. Nga nagbagyo na siya. Ang ngalan niya si Sino Jirile?
0: Higos, Los Higos.
1: Ah, si Igo?
0: Higos.
1: Ah, Higos. Oh, Higos. So, Higos ang ngalan niya. Higos, their baby, no? At bagyo naman, kagsumong mga kakipem, nagatanaw ako, there is a screen sang aton monitor sa computer. Ang pag-asa ng pagwas sa isa ka monitoring satellite update mga ka-K5 nga nagapasunod ining si Bagyong Francisco kag ining si Bagyong Higos kag sa likod ni Higos ha may isa bagid nga isa ka low pressure dirili. So, ginabulubanta sa masunod nga manginadla, magwa na niya si Francisco. Pero si Higos, mga ka-K-Pay, medyo malayo pa man niya. Guro, after 3 days, 4 days, guro, sulod na niya sa aton Philippine Area of Responsibility. Posible nga mahina siya o kung magsaka ang iya direksyon o kung makross gid siya sa aton nga pungsod Pilipinas, no? O kung basi matunaw man siya, no? Kaya ba si inhadlock siya ba si impeach? So, isa likod ni Higos, may ara pagayon nga isa ka low pressure. Tiyan mo ini mga kakifayam ang aton chimpos mo. Maulanon nga panahon, gani halong kita tanana. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Ang D3 Bayo mapuslanon gid mga kakipay. Himo ini siya extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3. Dami nga kombinasyon. Do wala kag tuo nga sumbag ni ni Pacquiao dirili. Sa una si Pacquiao walis lang mo no. Wala ni Pacquiao bogsus grabe. Maigo ganing kontra diri punuran dayon. Pero kung to'o gani ang sumbag ni Pacquiao, do ang kontra daw hindi ka matyag. Sa uling yung training siya ni Pidi Rose, niya sumbaga lang pader. Ang pader, ang pansimbag, to'o gamita. So na-surprise mga kaka-K5 ang mga kontra ni Manny Pacquiao. Sang na-master niya ang persa sang iya to'o nga kamot. So duha na kakamot sa mong persado ni Pacquiao, ang wala sumumbag, suspunuran ka. Ang to'o, baliskad ka. Amo man mga kaka-K5, ang virus, hindi lang niya basta-basta isa lang masaputi siya. Dapat duhaning mapuli sa virus. Kaya ang virus, huwag bulong. Kagkadasig sa iya, maghatag sa impeksyon sa aton sistema. Kaya para makaangkon ka sa masakit kang bulatian, dasig kang patay dirili sa virus. Patyon kaya sa virus mo. Tingahla ka lang yung palang luya ka na yun. Kay ti una bis, hindi mo siya makita eh. Kasulod siya sa mata, sa aton ilong, sa pilas, sa aton baba. Tapos nagaluya ka na yun, doon ginatrangkaso ka, nga doon hindi mo matsindihan, nga doon mapihak, lawas mo dirili. Grabing virus. Ang lain pa kayway pabulong. Ang pulima naton, ispano naton, lupigo ng virus. De, ang aton ni Mon, inisiyatibo lang eh. Kinaglanhalong kita, limpyo ang aton panggawi, kang inom kita sang D3 Bayo. Nga aman, because ang D3 Bayo, tungod sang iyang extra virgin coconut oil, may ara nira siyang Mon Laurin. Nga mo ini, ang nagaputos sang aton silula. Nga ang ginaputos siya be. Tungod, ang virus nirelate. Kung magkasunod sa lawas naton mga kakifem ang virus, ang una niyang ipangitaon, selula naton. Kay tungod nga foreign environment ini ang lawas para sa virus, kinagla nila masurvive, mabuhi siya sunod sa lawas, ta? So ang pamaagi siyang virus, is katoon ang aton healthy cells, selula naton, ukuba niya na. Pag-ukob niya, suyupo niya dirili. Ang tanan nga maara nga mga importante nga abilidad sang sang aton nga selula, makadto sa virus. Ang isa ka abilidad sang aton selula is cell division. Kabalo siya magpadamo sang lawas siya mula. Ang isa ka ba, isa ka selula naton, pwede siya mag-duplicate 4, 5, 7, 8, 10. Damo mo! Di amo nang kwaon sang virus. Masaylo siya. Siya mapadamo sang lawas siya. Kagkada isa nga nag-duplicate ato dirili, amo man ang himuon, mag-uko man to sang virus. Abi kung sang silula, kag mag-duplicate man dayon. So that's why kadasig lang ganyan mag-lain ang aton pamatsyag. Pero kung may ara kita, D3 Bayo, nga nagahapin sa aton silula, hindi siya kaukob. Hindi siya kakagat dirili. Daw nagadanlog lang mang kilyam lang. Karon, ang virus, kung hindi yan mahingagaw, nga makaukob sa selula naton, maluya na siya. Kaya kinanglan niya masurvive gani mo, sa sulod siyang lawas ta. So kinanglan masurvive siya, ukuban niya ang aton selula. Karon, kaya hindi siya kaukob, kaya nakainom ka di 3 Bayo. Maluya siya. Amo silingon, nagaguba, naganubo ang kabuhi ya. So magaluya siya. Ang ato naman nga immune system, kargado sang vitamin D3. Nga ara man sa kada kapsula sang D3 Bayo. Upod ang virgin coconut oil. Now karondo, amo ning sumbag ni Pacquiao dirile, kuni luya ng virus, saputiho na siya sa mga immune system. Nga ang ila persan ng mga sumbang ni Pacquiao, tuo lang ha. Tuo, dirili. Kaya ang wala to na to, naghapin na to si silula mo. So that's why mga kaka-K5, survive kita sa delikado kagkatalagman nga pwede idulot sa virus. kung nagainom kita, di tribayo adlaw-adlaw. Bantayan si Dr. Ramil Oy. Arata? Daw nagakurap-kurap, sir? Okay lang? Okay, on air ta? Okay, on air kita mga kakipan, no? Daw nag-fluctuate ang aton nga... power daw nag-pamisyok, oh, nag-pamisyok. Basi dugay-dugay, magpiyong na ginipulo pamisyok, ya, ha? Bantayay yan. Ah. Mga kakipan, bantayan nyo man ang mga programa ni Dr. Ramil Oy. Ilabi na gin sa adlaw-adlaw ng mga programa din sa K5 News FM. May chimpogin nga mamatian nyo si Dr. Ramil nga naghambal. Pamatian nyo gin. Kay dragi na say-saya sa aton nga may chindihan tagin. Kung paano kita maging healthy, paano kita nga magpadayon nga hilway sa sakit kag balatian. Pagi sa pag-inom sang litri bayo. Nga mga mapuslanon, nga mga sugilanon, kag pag-explika ni Dr. Ramil, nga may tsindihan tagin ang kapuslanon sang litri bayo. Bantayan ang mga programa kag segment ni Dr. Ramil Oy diri sa K5 News FM. Para ini sa aton ni kayong lawas, para sa aton pamilya, healthy, hilway sa masakit kag balatian. Mga kakaifay, mga produkto ini ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saranggin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga suki ninyo nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutalang palihog. Pwede nyo man ini ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga mas barato nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang ka mo, ha? Rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayad. Subong nga simana, mga K5, katapusan nga simana sa bulan sang Hunyo. Nagasaulo kita sang aton ikasyam nga anibersaryo. Kag adlaw-adlaw may mga aktibidades kita diri sa K5 News FM. Tanawan nyo lang sa aton nga Facebook page sa Bacolod K5 News FM, Bacolod 101.5. Kag pamati lang kamo sa aton mga programa diri, ha? Para sa inyo update kag kung ano amon nga mga activities, no? Subong mga K5, may ara kita nga gipanghatag nga mga groceries and mga bugas dirili. So kadamo gay ginapipara ni subong daw pila ni katrak dirili. Okay, kadamo mga bugas mga K5, ho. Hindi niya taga 2 kilo, ha. Tagdamo niyang tagaay. May mga baton sang taglima pulo kag 25 kilos nga bugas mga K5. Grocery blaya nga do mapatindo ka changing kada muon nya blaya. Wa sha damo sponsor nga nagbulig sa K5 News FM sa ining buluhaton naton every anniversary nga ginapangitagin naton ang poorest of the poor para makaangkon sang ining mga groceries naton nga ginapanghatag. Now, isa na dira dinili ang isa kalula lang nga nagasagod sa iya apo nga gintugyan na siyang ginikanan grosya lula ahay. Nagatiner sila sa hayob-hayob dinili upod ang iya apo. Kag isa gid sa napilian sang K5 News FM team nga makabaton sang anniversary gift packs dirili. Ni okay ti may ato patoy ang ni single parent. Damo sa mga tawo nga nakabaton na. Kag ini nga posible sa pagpatigayon sa mga sponsors man sa K5 News FM.

wala ya siya may mga bunggo, wala ya siya may mga siling abing gatululo asaiti, wala. Tanan mintinado, kag tanan ariglado, generally especially mga papilis, damo nagakanto everyday, nga nagapangusisya kag iba nagabalakal gid, drasubong sa Bacolod car seller. Magkanto kasi ila lugar mga kakivibe, pick up, pili ka lang nung pick up gusto mo. Hilux, D-Max, Triton, Isuzu, Mitsubishi, Toyota, pili ka lang na. Ano gusto mong auto? Vios, Vios nga nubo milyahe. Automatic o manual nga klase siyang Vios o kung ini sa lakyan ami. Ara sila dirili. Gusto mo Montero Sport, Fortuner? Gusto mo Everest? Ano gusto mo? Hamba lang, hamba lang! Oh, ara, may ara man sila ng mga ining tawag naton ng mga van jirili. Gusto mo pang hanap buhay L3 van ining puti ni bala? Sus, no, nubo-nubo milyahe. Kagod as brand new get ang kondisyon. Ining mga van nga L3 type. Kag iban pagi damo kapilian eh, no? Makita mo diri sa ilang lugar nga palarking may atop laya, hindi yag wala yag ginag-ulanan, wala yag wala yag kainitan, may atop gid jay eh. Halin di pa sa puno at sa punta na puro tanan sa lakyan na may nagambintinar gina dirili nga nagatrapo kag nagahugas da kunano da nga para magkampyon gid ang presentasyon. Mga kakifive, hindi ka mo maproblema basta sa lakyan. Kung gusto nyo, kantogin ka mo rikta sa Bacolod Car Seller, taga Kabankalan, taga Himamaylan, diri sa Kaday sa Sagay, kantog ka mo sa Bacolod Car Seller, karon kay layo ka mo. Pwede nyo masyasat o kung maimbestigar. Kag matanaw ang ining mga units nila pagi sa pagkanto sila ng Facebook page, ha? I-type lang sa inyo ng mga Facebook, Bacolod Car Seller. Kag pangitaon nyo lang ang inyo gusto nga silakyan da. Ah. Kag pidigid ka mo katawag sa ilang telephone number. 0920-973-1403. 0920-973-1403. Pangita alang si Richie. Siya dira ang manager nga kahapos istoryahon ni Rili. Maayo ka? Paayoon kaya ni Rili mo? Kagbuligan ka ni Richie nga makaangkon ikaw sa nga hapos nga pag bakal ni Rili. Kaya kung may ara ka siyang daan nga salakyan, bailuhan niya siyang iya silakyan, Jirili. Natawag siya na is trade-in. Bailuhan na iya silakyan. Trade-in. Nagabaton ang Bacolod Car Seller siyang trade-in. O kung may ara ka siyang kwarta, nga gusto mo yan nga, maklon ang ila unit, dami butang, dami Fortuner nga SUV, pwede mo lang nga daunan. Kag may ara sila siyang madasing nga pagproseso sang tawag naton nga financing. Kahapos lang sang requirements ni Rili. Kadasig sang approval. Kag ang tugo ni Richie, niya lohan bala sila, kompleto tanan ang papilis. Kag pwede ginila matanaw na yun, no? Kag madalagi nila sa lakyan kung kompleto ang ilang requirements sa financing. Madaw na sila sang gamay nga mga kandidat. Kag pwede na nila madala, was approved na. Kag amalagin sila lo nga libre na ang pagpa-transfer sang dokumento makanto sa ila. Why bayad? Sila na mapatransfer mga kaka-K5 kung dira ka mabakal sa Bacolod Car Seller. Pag-transfer sang ownership sa salakyan sa makanto si mo, ilibre na na sang Bacolod Car Seller. Sing Richie niya rinig manigis ang Bacolod Car Seller. Nyalo, hambala bagay na sila lihog na kung makakanto sila sa aton, kung magbakal sila sa Bacolod Car Seller,

Keller, kag i-mention lang nila ang imo nga landlord, nabatian ko kay J-Lolo, automatic, wala labot barato, wala labot nga makayo sila, wala labot may discount, may ara paging special discount lo. Basta lawago niya lang nga nabatian ko kay J-Lolo sa K5, wala labot siyang presyong ano mo, wala labot siyang discount. May ara pag discount sa ngalan mo, lo? Di mga kaki-five, but abi, no? Karon ikaw ka pamati ka da, no? Wala kayo siyang plano magmakal sa lakyan. Tungod nga hindi ka ka-afford, abi, no? O kung may ara ka na sa lakyan. Kita tanan mga kaki-five, may ginatawag kita nga K-system. May K-system kita. Ano ning K? Kaibigan, kapitbahay, kaklase, kamadyong, kaopisina, ano paging nga kay? Kabit, kirida. Okay. Tanan kay mo, nabla? May ara kita katong H, nabla? May kada tao, may case system. Karon, nabatian mong tupad balay mo nga manugbakal siyang pick-up. Ang gusto niya 4x4, slightly used, mayong kondisyon. Karon niya pa rin ang batiag ko kay J-Lolo. May ara sila na siya makulod car seller, no? Hindi kaya magbakal, ma-refer kaya Jirili. Kay kung mag-refer ikaw, tagaan ka siyang bonus ni Richie kung matigayon ang transaksyon na sumong bulan pala sumong siyang unyo. Nga makangkon ka siyang bonus kung matigayon nga daw Christmas gift, Jirili. Do Christmas bonus blayang nga sigurado mapalakpakid ang duha mo ka kamot kag pati tiil mo sang imo nga bonus kay Richie mo. So gani ikaw na yang wala kaya plano magbakal sa lakyan, makangkon ka man sang hanap buhay o kung livelihood pagi siya referral. Ma-refer ka lang, matiko do 20 mil, Jirile. Kada yun eh. Matiko lang. I-confirm ko ba nga? Kung mag-20 mil yung binili ka na si Mana, may referral ka Richie, may. Sa isang kabulan, napag ka si Mana, may 80 mil ka, nag-refer ka lang sa imong K-system. Pangitao mo sa barangay, sino makalakyan na? Pre, akong pati ngayon si Mana. Niya, why, hindi siya ang akong kilala niya, may komisyon to. Tunga ta, siya hindi ngayon na to, kay Richie, tama no, sa Bacolod Carceller ta. Mga ka-K5, nako ang opisina, nako ang ilang pwesto. Sa Bacolod, sila sumong ang number one, ining Bacolod Car Seller. Gani kanto na sa ilang Facebook page, i-type lang Bacolod Car Seller. O sa liwat, pwede mo matawagan gin si Richie, ang manager sa Bacolod Car Seller, sa iyang cellphone number, 0920-973-1403. 0920-973-1403. Ha? Okay, thank you again, Bacolod Car Seller, as our one of the sponsors ng aton 9th year anniversary di sa K5 News FM.

Ara naga pamati nag aton migoda nga si Shira Pipito Lim mag-uradyo yan na. Kag-ara man ang iyang mata na si Junji na. Ha? Ah, Junji Lim, no? Tama dai, Junji dai. Okay, sige. Thank you, Gina. Aha. Mayong gabi man sa tanan naton, si Johnny Gali, Johnny Lim. Johnny, pasinsya ginay na. Junji, ang ginamabinsar ko, ang imo Gali, brother, na iyang ha, kilala ta. Si Johnny Lim, mga kakivibe, napamati na ho. Kaga, Johnny, mga gusto mo, ano, ining crosswind gusto mo? Abansa gusto mo? Ano gusto mo, destinator? Nga mga slightly yos, ha? Biyos, abe nga tang isa lang katuig ang gamit? Ara sa makulod, carceller, ha? Manugbakal ni si Johnny Lim, dirili. Gay po si Pos na ni. May ato to die. Fortuner dahil nga gamay lang milyahe, babaying drive, automatic ang transmisyon. Bagay gito si mo. Basta magkanto ka mo sa makulod, carceller, kag sigurado mala ka mo. Don't forget to mention my name, J. Lolo. Tanay nga sa lakyan mo na gamaklon, da? Basta gambal mo ba't ako kay J. Lolo, may discount kag inya. Pero kung mag-refer ka sa Makulod Carceller, may ara kaya nga bonus nga referral fee diri le. Nga inayam lang ang yuho mo malabot gis dalunggan, blaya. Mga taga Morsia, taga Kalaon, mga bahin sang Victorias da ha, Makulod gani, ha? Kanto ka mo din sa Makulod Carceller para sigurado. Eh, kadamo, subong niya sa mga budlay na transaksyonon kung aras kilid-kilid lang. Pagbalik mo, way opisina. Pagbalik mo, boss, way na sila. Ha? At makaramag kasigurado ka nga safe ang imo transaksyon sa salakyan. Makulod Carceller. Okay, sige. Kantuin lang da, Johnny, anay ilang nga Facebook page, arad ng address, ang ila telephone number, i-type lang Makulod Carceller. Ha? Carceller, ha? Makulod Carceller. Okay, tawag na ka mo sa aton nga hotline at 0928-611-2263 o kung sa aton nga Globe number 0927-7-4489-40 ha. Para sa inyo nga mga problema o kung ano da nga gusto nyo pag-istoryahan aton ha. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight, mga kakifay. Pwede magkamu katawag diri para makapayag kamu sa inyo yung pagpotwa sa malatsyago nyo mula. May ara kamu na opinion o kung komentaryo, ha? O kung may ara kamu dira sa mga obserbasyon, gusto nyo lang magpotwa sa abe. Tawag kamu diya. Padayon mga ka-K5 nga nagapinot ang kadamaan gid sa ilang malatsyagon sa nagluntad nga insidente sa Tacloban. Nadakpan na ang ining mga suspitsado nga duha ka mga minor di edad. Daw wala siya paginulsol ang ila itsura dirili. Daw nagalutaw sila. Ano ay han mga kakifive ang batyagon sa mga kabataan? Daw mahadlok na ni na traumatize na tong kabataan sa ining eskwilahan eh. Nga nasaksihan nila ang pagpaniro ngang ila nga mga schoolmate no nagkalamatay, nagkalaigo siyang bala tungo sa may nagapaniro. Iban sini nga mga kabataan mas stress ni o kon matrouble ang ila balatsyagon kag paminsaron. Sakit ini nga hitabo mga kakivibe, bisan tuod way ka maigo siyang bala, maigo ka sa emosyon, maigo ka sa paminsaron, ngayon daw hindi ka katulog nga naka-witness ikaw sa isang ka-insidente nga mintras buhi ka guron di mo malipatan, estudyante ka eh. Edad mo yan, minor pa lang eh, naka-witness ka kung paano gintirong classmate mo. Paano siya naniro sa mga kapdanan niyo sa eskwilahan ng mga estudyante? Kang ang ano ayan ang epekto sini sa mga ginikanan?
kag sumong man hindi lang siya takloban, bilog ang Pilipinas sumong mga kakivibe. Ang mga ginikanan, dog, worry niya ba si may-ari madisaskulahan namon nga daw parihas man na paminsaron? Ha, ma'am, sir? Ba si may-ari madisamon lugar kag diri nag-eskwela sa public school ining akon bata, kag ba si may-ara man nga may mga amon nga klase nga mga kabataan? Nga gulpi lang yung maniro. Di amo ini girelisyo mo ang ginamatsyag siyang mga ginikanan. Kag ginakamalaka, kahit hindi man malayo mo, nga posible may ara man toon, nga parihas ini ang ilay at lagad sa utok nilaw. That's why mga ginikanan, amo din ginadepensahan. Ginadepensahan nga mabutang sa safety ng ilang kabataan, ang iba nga ginikanan daw nagaduduha dili nga mapaskwila sa bata nila mo. Not unless ma-assured sila sa sistema sa nga eskwilahan, masistema sa gobyerno nato nga ma-safety ang ila anak sa pagkanto sa eskwilahan. Sa sumong adlaw mga kakipan kasi nagligan nga adlaw, sa pagitabo gini the following day, ang mga eskwilahan, wala na siya nang pasilod sa mga estudyante, Jirili. Ginapalinya sila, kaginahusisa sila, Jirili. So, iba nagkalalate sa ilang eskwila. Tungon amuning sistema, sumong, eh, no? Nga ginapalinya ang mga kabataan, mga estudyante, antes magsulod sa eskwilahan, kagina-imbestigar o kung ginahusisa, anay. Basi may mga armas o kung may mga deadly weapons na dala. Basi may tangki ni girang ang isulod sa baglang mula. Basi may mga granada. Ay, maragoy niya yung posporya palayo. Di amo na si mong kastriktong eskwilahan. Di ang question, hasta san ogid be? Hasta san ogid? Basi magtulutahaw din, hindi naman na pagpadayunon ang inang inspeksyon, ha? O kung may aragiblas ang ining mag-ung rules ang eskwilahan sa mga estudyante nga magasulod sa tagsa-tagsa ka-public sa school, ano? Ha? Dapat may security measures na sila. Di inisyo mong tabo mga ka-K5, isa ini ka dako yung balita sa bilog ng Pilipinas. Ang ego sini sa mga kabataan, may ara sila trauma kag kadlok kag sa iban pagin nga eskwelahan all over the Philippines. Nya ba si panilag, taba si siya, huwag iposipos na daw, ha, daw wala na siya gambal, masigul, pina na siya mamuno, masigul, pina na siya maniro, o kung masigul, pina na siya mamasyaya sa aksido, naamon na, blan. Di init pagkating balita, dili dito siya may dito nga lugar to man. May binunanay naman to ho, mga estudyante, maging muno yung estudyante man, lima kabilog pinamuno ya. Dali lang gin mala, dali lang gin mala. Ha? Lima kabilog, o pagkating matamos ng istorya ng tiniruhay dito sa Tacloban, may mga estudyante naman nga nagminunanay, Jirili. Lima kabilog yung pinamuno yaya, kagkadamo siyang nasamaran. Ha? Grabe, no? Ari ho, dito sa Cavite. Sa Cavite. Nagpamuno sa sulod sa kwarto dito sa Cavite. Bausos, bisan sinulang yung bunon yung mga classmate yaw. Babayi pa naman. Bausos, bausos, bausos! Kapila gito ba? Huwag si Sino lang malamutan niya. Buno na yun, oh. Mga kakifive, grabe, oh. Ambot ko napasintar, ini mga tumbo-tumbo mga bata, oh. Ganda ba? Husos, grabe. Mga babae, kuto malabayan niya, ginapagsaksak, oh. Sinuni nga babae ni man? Sinuni nga estudyante ni man? Grabe, oh. Dito sa Cavite, mga kakifive, ninatabo, oh. Now, tibantayan nyo na, boss. For sure, I don't know kagina ko na-mention inini ka K5 Eric Tinerife, K5 Aljan Castanyo sa Foro de los Pueblos sa aga, blasang kagina sa aga. Kay why ko nagkapamati, kay may importante kong kagina tubang eh. For sure, makita ni nila, boss niyo,
italakayo na Manila ka isa-isa ginaton o isa-isa ginila ni sa ato sa nga detalye ko nun yung tabo ni Ice on the Board na manibos. Grabe tabo oh. Grabe tabo mga kakipay mo. Okay, baho. Grabe babayi. Ala, ala. Ginapang buno ya sa baga sa likod. Sus Mariusep, ala. Bisan sino na lang buno niya. Diga dinalaga ng mga classmates ang pagawa sa kwarto. May isa ganyan nga nagtabo na lang sa iya yung ulo. Sige siya ginabuno, kaginabuno. May kalima, may kano, may kapito, panjirili. Bapos galumpat-lumpat ang bata sa kasakito. Bosos Mariusi, makita na siya ginikana. Nakuhaan CCTV. Nakuhaan CCTV. Kailang kwarto may CCTV, ho? Grabe, Jirili. Dano na ning tabo sa ato ni man. Ining kamataan na ito nga future of our nation. Sila ang hambal ni Rizal ang kinabukasan ng ating bayan. What happened? Duman na oguro ni si Rizal sa iya ribulto. Duman na og ni Grosio si Rizal sa iya nagaginahamtaga sa iya statua kag magusisa guron eh. Gamo, ini ano ni ang mga kabataan naton sumungman? There's something wrong. Taman mi kasako ang mga senador naton. Taman mi kasako ang mga politiko naton. Ha? Amunin diriliho. Ano ay hanag komentar sini siyang mga policy makers naton? Mga senador naton, ano ay han ang rekomendasyon sang aton presidente? Dipid ni Jirili, arat na sumong sa dipid ang tuktok sumong ho. Sako sila yung impeachment. Yung impeachment, wala lang. Kamataan ni ho, nagaminunan na, nagapinatyan na. Hoy, utatin niya na impeachment na wala. Mga impeachment man niya inyo. Ang kamataan ni future of our nation, hindi ka dinamukulay sila, kapinatyan na sila ho. Okay, tayo sige. Mga kakifay, bantayan nyo na ang isa pangin ka. Grabe nga balita. Binun anay ito yung sa sulod sang kwarto somewhere in Cavite. At ito yung tiniruhaya dito yung sa bahin sang Tacloban, mga kakifay. May isa sumong ka-isudyante dito nga ginakabing siya nga daw siyang hero, Jirilib lang. Isudyante ginakabing nga baganihan sa pagpanglutang sa eskwilahan. Ginapanginbulahan si Chris Lawrence Fabian, ang isa sa mga estudyante nga nagtaliwan, latay napatay. Isa sa mga estudyante nga nagtaliwan sa pagpanglutang sa isa ka bulutuan dito sa Tacloban City sang Lunes sa Hunyo 22. Now ining istorya ya samtang nagapanago ang iban nga mga estudyante. Si Chris ang isa ka maisog nga nagsarado sang pertahan sang ila classroom. Agon nga hindi makasulod ang mga suspek, Jirili. Si Chris ni ginsiraya, no? Kay masulod kadaagi sa mga kwarto. Bang bang bang bang. Amo nang ubraya mo. Sa mga suspetsado ni. Karon ara mga classmate ni Lawrence sa kwarto. Ang iya ginobra, ginsiraya ang pertahan para ni kanikasulod, kag maniro. Si, no, samtang nagapanago ang iban ng mga estudyante, si Chris, no, ang maisog na nagsarado sang pertahan sang ila classroom. Agon nga hindi makasulod ang suspect. Apag siya wala ginalauman, nga hitabo mga kakipay, siya ang naigo siyang bala nga nagresulta siyang iya kamatayon. Suno sa manunudlo nga si Maris Di Paz Alicando. Isa si Chris sa pinakamabuot nila ng mga estudyante. Madamo ang nasubuan kay nagapangayo siyang hostisya sa natabo kay Chris. Kag madamo man ang naghatag o kunaga. Nagtahod sang iya kaisog kag pagprotekta sa iya nga mga abyan.
grabe, no? Ay, hay, oh, grabe, sultiro pa niyo. Grabe, ego, isa niya siya napatay, Jeremy. Grabing halit, yun. Grabe.

0: Okey, pematian Tamrashi Rubin Padilla. ini siya ni ka vlog lang kay Aver Gray. Nga pahayag ni Rubin Padilla nga mga old clipping siya bla, no? Abi matian ta si Rubin Padilla, bebe.
1: Hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo? Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga...
0: Ini mga kaki-vibe, no? Parte ini siya ato lang hindi mo makasyuhan ang minor edad kung nakakomiter sa krimen, no? Nalipad lang ko sa title si Nagalaye, iya ini ni Kiko Pangilinan Blangalaye, bla, nga hindi mo makasuhan ang isa ka minor ni edad in kaso nakakomiter sa isang krimen. Tiya mo ini ginaistoryahan nila ni Rubin Padilla. Ang iya komentaryo amune.
1: Hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo?
2: Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata.
1: Bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata?
2: Isa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito.
1: Ito po ay nakakatakot po.
2: Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong.
1: Naniniwala.
0: Aha.
1: Rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo.
2: Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po.
0: Grabe mga kakipayab, no? Ini siya una siyang ining pag-istorya nila sining pangilinan lo nga ginatawag, no? Tiyari na, ari na resulta, oh, ining mga kabataan may ara nga nakita na recover sa ilang mga cellphones nga naga-text sanay sila sa messenger. Sa ila pagplano nga pagpaniro ay o pagpaniro sa mga schoolmate nila. Isa na to mention nyo nga hindi mo sila makasuhan kaya minor ni edad sila muna. Ara mga kakipayam, nagagwa sibong, nagalaptop sibong sa social media. Ining ila conversation sining duha ka suspect. Antes nila ginhimo ang krimen, nagachatay sila, no? Kag nag-istoryahan na sila kung paano nila himuon. Now, pamatian taban abi ang tanawon nato ni no. Ano ang sa side? Sang aton nga legalidad abi. Okay, dali lang. Inapangita naton. Okay. Halin naman niya sa vlog, no? Abogado ng bayan, no? Credit to abogado ng bayan, no? Isa ini ka abogada, inigaling ang Juvenile Justice and Welfare Act of RA number 9344. Amo ini ang amended RA number 10630. Isa ka abogada, diri mga kaka-K5, sa iyang Facebook page, sa iyang vlog, abogada ng bayan, siya maghahatag sa iya opinion ang iya nga pag-intindi sa laye. Parte sining natabo, mga kakipayab. Aton pamatian kadali, no? At least makaangkon kita siyang view halin sa naka-intindi siyang kasuguan. Okay, matian aton, abogada ng bayan.
3: Sa mga menor de edad na nasasangkot sa krimen, ano ba talaga ang sinasabi ng Juvenile Justice and Welfare Act or Republic Act 9344? At ito ay inamyandahan ng Republic Act number 10630. Nasa Section 6 ng Republic Act 9344, sinasabi doon, as amended, ang bata na 15 taong gulang o mas bata pa sa oras na naganap yung krimen ay exempt sa criminal liability. Ibig sabihin, kung ang bata ay 14 years old or eksaktong 15 sa araw na naganap yung insidente, hindi siya maaaring mahatulan or makulong sa kasong kriminal. Ngunit huwag natin isipin na walang nangyayari. Sinasabi rin ng batas na ang bata ay sasailalim sa isang intervention program. Ano ba ang intervention? Ito ay serye ng mga hakbang tulad ng counseling, psychological intervention, education programs, family intervention, values formation, at iba pang rehabilitative measures upang maitama ang pag-uugali ng bata at maiwasan ang muling paglabag sa batas. Layunin ng batas na ito na hindi agad parusahan ang bata, kundi ituwid at ibalik siya sa komunidad bilang isang responsableng mamamayan. Paano naman ang civil liability? Mahalagang tandaan ang huling bahagi ng Section 6. Ang exemption mula sa criminal liability ay hindi exemption mula sa civil liability. Sa madaling sabi, kahit hindi makasuhan or makulong ang bata, maaari pa rin managot sa pagbabayad ng danyos or damages sa mga nasaktan or naulila dahil sa kanyang ginawa. Dito pumapasok ang posibleng pananagutan ng mga magulang. Sa ilalim ng Civil Code, particularly Article 221, at mga kaugnay na provision tungkol sa parental authority, maaaring managot ang mga magulang para sa pinsalang dulot ng kanilang mga menor de edad na anak na nasa kanilang pangangalaga. Kaya kahit exempt ang bata sa criminal liability, ibig sabihin hindi makukulong, hindi...
0: Okay. Hindi ma-presyo galing bata, okay. Pero istoryaho na siya, i-debriefing siya, paitsindihon siya sa ginbuhat niya. Itanan nga himuon nga pamaagi nga para makondisyon ang utok yaliwat nga ma-fit na siya nga makabalik sa komunidad. Okay. Ari ang duga nga payag ni abogada ng bayan.
3: Ano ba ang intervention? Ito ay serye ng mga hakbang tulad ng counseling, psychological intervention, nang umusad ang kasong kriminal laban sa menor de edad. Pero kahit ganun, hindi pa rin siya agad ikukulong. Sa ilalim ng Republic Act No. 9344, maaari mo na siyang sumailalim sa tinatawag.
0: Okay, siya muna, no? Karon, sa pag-itsindi na ito, mga kaka-K5, hindi siya claim prison. Basta, minor de edad siya, 15 years old, ha? On below siya. Butanta be nagkinsian nyo siya be eksakto gid sa sinang adlaw nagkinsian nyo siya kay natabo nga nakakomite siya sang krimen under pa siya gyapo sining layi galini proteksyonan siya nga hindi siya prisyo kundi i-rehabilitate siya dili i-counseling siya tagaan siya sang seminar na o kung istoryahod siya parte siya kung ano nga bagay nga para malubag ang utok. Di how about naman niya ang mga kamataan nga na-traumatize, abi? Nga naka-witness siyang pagtiro. May mga igo siyang bala nga naka-survive. Paano naman sila nung programa di Rasi ng Laye? No mo sina mga question sa subong mga kakifive. Karon ko ng bata gali nga minor de edad nga nakakomiter siyang krimen. Even do toon nga hindi siya ma-presyo ka mag-undergo sa mga kunano na yung mga pamaagi siyang nasunod sa laye. Nga para makondisyon sa liwat nga pwede na siya makamalik sa pilakadlaw sa komunidad. Ang mga halit gali girili. Ang iyang ginubra gali nga may mga... damage kali ang mabayad ginikanan di karon ko nakapatay to siya no kag naka di misimpre may kaso may danyos ginaya ikaw ang ginikanan ang sukton gali ni di problema ko nang ginikanan siya bong bedridden dirili kag nagaiga-iga anong ibayad yang iya-iga-iga? Amo ni subong ang dapat libatihan nila na sa Senado? Kay aktual na subong nakatabo eh. Amo ni dapat ang libatihan nila na? Hindi kay mga impeachment na yung apuro lang na iya political lang. Areya ho ang kinanglan ang adlaw nga tanang nagasulod ang kamataan sa eskwelahan. Ginabit-bit nilang mabugat nilang ang mga kwaderno da kang mga kinanglano nila sa pagtuon. Dala ang bugat sa balatsyago nila kang paminsaron. Gabase iya wait nakabalo hindi manila classmate, dami masulod, dami karon nga mga outsider, o kung sa iba niya nga mga grade level. Kag sila yung tripan, na pamunon, tirohon. Ano na lang abi, no? That's why ang concentration sa kamataan, ayhan ma-absorb pa ayhan ang ginalicture ni ma'am. Ayhan ma-chindihan pa nilang pagtuon nila sa kada adlaw nga pagkanto nila sa eskwilahan. Ayhan mahamtang man abi ang paminsaron kag balatyagon sang tagsa kag ginikanan nga ila kamataan nga magpadulong sa eskwilahan. Basi bala mabalitaan niya, dahil yung bata mo to natiruhan. Sa eskwilahan may naniro, bata mo na igogit. Hoy, untata nyo nanay ninyo na yung galalisay sa Senado kag sa Congress. Unahan nyo ni anay ni Hamila. Kamataan nyo mo ng future na ton. Dugay-dugay lang na yung ginayasakuan nila yung ma-election sa 2028. Ari yung subong tuntuon yung problema na to nyo. Ang mga future leaders sang aton pungsyon Pilipinas, ano nagagaltabo sila? Dapat kinanglan naton ini tagaan sang importansya. Tagaan naton sang importansya. Sakto na nga nila lisayda sa Senado. Ari naman sila dapat naton buligan, no? Magagagay 5 oras naton alas 10.52 na. Karon mapili ka mong kapahayag sa inyo yung mga opinion, komentaryo, kung ano ba. Tawag ka mo karon na, ha? Ini nga bahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix. Ay, basta DTX Coffee Mix siya, mayugid pa matyag ta. Do ka energy, take si mo, blanda, huwag kayong nakapoy, dirili. Kag namigid ang sulab kang mga asid-asid sa imo dyan, kakadula yan, dirili. Kag dugay kag utomon, kakanamit sa sabos ang DTX Coffee Mix, ha? Kag ang nami pagkidaya, kaya nagalimpyong lawas mo tungod may ampalaya extract, may chia seeds, kag super antioxidant nga halin sa tubo. DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. Mga kakaifab, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.
4: K5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
4: ako tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Kung ba kapag ngatiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix.
8: Pumaka sa mga butik.
4: TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
8: Pumaka sa butika.
4: TTX Beauty Show.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
12: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
13: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan?
18: Naintuan nila ko sa nobya ko.
17: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras na ito, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iling abahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Kalamigin siyang DTX Beauty Soap mga K5. Siya wala pa nakatry gamit sini. Tistingin nyo para mapamatunan nyo gin. Kaprisko sa pamatsaga nyo kamag-ansang lawas mo bla. Kagsubong man, ginapatay agin yung mga kagaw, kag mga yabog, ginakakasagin, ginagatinero sa panit na ton. Tiyansa tanani nga magnami ang supat na ton. Magkalaayo ang punggon, magkaladula ang mga pikas-pikas, kag mga alapap. Mapino ang aton panit sa guyang, ning mga garas, mga bahol, may mga buho, hipidon. Hipidon siyang DTX Beauty Shop. Kag subong man, tanan nga baho sa lawas, kakas. Now, isa sa maginatudlo mga kakifab, kung nga nagpang-pusil to sila, nagpaniro sila, isa sa mga rason nila tungkol nga ginabuli sila. Bla. Niya, nasuyaan nila gunting ko. Ang gunting niya, bla, jirilinga daw, iyaya guru style, bla, ya. So that's why siguro yung may ara yung prescribe ng gunting sa mga estudyante, bla. Yeah? Kay parang wala siyang pinagustuhan. I think yung gunting nga yan daw do paya, jirili mo. Daw ginakadlawan sa guru, bla, ya. Kaya di daw, ano, kung daw kaladlawan tura yan na mag-uhan ang classmate, ya. Di daw suya, daw ginabuli siya, kung tungkol siya yung style sa gunting niya. Ha? May nagaguluwa nga mo ina nga mga anggulong bullying. Mga kakifive, isa sa mga ginabuling mga kamataan natin, kung baho sila ilok mo. Baho sila ilok, baho lawas nila, punggoron sila. Kaya nagamatikang guya nila. Gina-istoryahan niya, hindi ka daw kay malatdan ka siyang angso niyo. Ting bata mo masubuan, madepress, no? Kaya ginalibak siya, ginapabatian siya sa sugilan noon, nga dumalunay siya lang. Madulang iya self-confidence, no? So that's why siya mga ginikanan. Kung may ara ka mo kamataan nga nagadinalaga kag nagasinultiro, buligan ta sila. Tungod sa inang stage ng tao, teenager abe, dira nagadevelop ang ilayang emosyon kag ilang psychological abe, ila paminsaron. So supportaran sila naton nga maging akseptado sila sa ila kapareha, sa ilang mga kaupod sa eskwilahan. Pagi sa pag-bulig naton sa ilang lawas, bla. Baho sa lawas nila, madula, oh. Mga punggod nila daw, magkaladula. Nagamantika nga guyan, madula man. Magwapo kang magwapang bata nyo, eh, no? So bilang ginikanan, ato ni na yung obligasyon kung responsibilidad nga i-provide na ito ng kamataan ta sa ilang kinanglanon. Kag wala lang dati yan nagdulog niya sa pagkaon, sa bisti, sa pag-eskwela. Kundi nagatubo man wala labot sa ilang physical, nagatubo kag nagadevelop ang ilang emosyon. Ang ilang emotional kag psychological aspect. Aton man suportaran nga magtaas ang ilang self-confidence. Bagi lang siya simple lang. Pagamita lang sila DTX Beauty Shop. Kay man magasakang libel sang ilang self-confidence, tungod nga hamot lawas nila, walang sila kapanimaho. Huwag sila punggod, no? Nami ilaguya, nami ilapanit. So baklis toto kay sinday, nanay. Tatay, baklis toto kay sinday, DTX Beauty Shop. Ah, nanay, tatay, sa kupa na lang dayo si Lolo kay si Lola. Kaya ining DTX Beauty Shop, kung sige sila gamit ang mga seniors na ton, Adlo-adlo sa paggamit nilang wrinkles ni Landy na Hilmonon. Ang mga yaya nila nga panit na daya. Mahugot liwat. Hubin tulukon. Di tiyansa tanani. Bakli si Lolo, si Lula. Sinday kay Toto. Di TX Beauty Shop kag Mister. Mister, sini mo misis gusto gin maputi ilok yaw. Abi bakli si misis mo siyang paputi ilok na. DTX Beauty Shop kasi misis mo. Huwag ka lang kamalo. Kung siya nagkakakonsyos na siya kaysang una, ang tiyan niya daw wala malang problema. Galing sugo na siya siyang pamata. Abi ikaw ginmay isala mo. Ang iya tiyan nag-stretch marks na mula. May mga guray-guray na mula. Kag daw nag, doon nag-inat ng iya nga panit. Ah, muligi si misis mo, ha? Hindi iya magbusong liwat, ha? Kundi para nga madula na lang mga iyang nga mga apprehension na bla. Nga ka-insecure siya tungod siyang iyang at yan, nga may mga stretch marks. Hamunan mala na siyang detect beauty shop adlaw-adlaw. Hindi na nahil mo nun, ha? Pag hindi na ganil mo nun, tiyara naman, bus nga liwat. Seriously, mga ka-K-Fam, you should try it, ha? Dapat naton testingan, ini nga klaseng habon, tanan naton nga handom. Sa isa ka habon, ara na sa DTX Beauty Soap. Okay, ini nga bahin man lodo laman sa aton los ng Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sige, taga Mabinay. Sa nagligan, may naman ko, taga Mabinay, about Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dira sa inyo sa Mabinay, available ang Dr. Pinoy sa may Taring's Pharmacy. Subong man sa Sina Pharmacy, CGM Pharmacy, dira sa Mabinay, ha? Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa Mabinay. Kantula ka mo sa Taring's Pharmacy. Shaina Pharmacy kag CGM Pharmacy. Dr. Pinoy, kadamo nagagamit subong. Tungod, almost 30 years na ini mga kakifay. Padayon, damo nagagamit kag nagasaligin. Tungod sa kaepektibo sa Dr. Pinoy. Number one, Jirile, ang Dr. Pinoy kung may gout arthritis ka, inom ka lang dua ka kapsula. Soft gel ini, dasig mo lang mamatsyagan. Una, gidulaon niya ngot-ngot mula. Ang sakit, Jirile. Ikaduhin mo on sa Dr. Pinoy, pakupuso niyang banog. Kag ikatatlo, adlo-adlo ko nagiinom ka Dr. Pinoy. Ang rason gin ko nga may arthritis ka, kung gout arthritis, tungod siyang uric acid deposit mo dira sa may joints na ton. Ha? Tunawon inaamat-amat sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kang tanan nga tais nga tulaan na ton sa joints na ton, i-repair ya. Grabing Dr. Pinoy, ginauso yang ugat na ton. Kutob siyang mga barado nga ugat, dirile. Ginapang kakas yang bara, dirile. Di kalabanan ang nagabara nila. Among ining mga bad cholesterol. Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa shark liver oil. Isa ka the best source sang good cholesterol. Ngamong

ara bagay sa ining problema sa irregular menstruation. Subong man ini may mga prostate problem, Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabuligan gin. Nag-aaway man ang Dr. Pinoy sa mga early stage sang cancer, ginatap na yung cancer. Kag ining tawag naton nga psoriasis, no? Autoimmune disease, isa sa mga budlay nga klase sang sakit, pero matabangan ka kag malibyuhan ka sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang dengue, delikado man, mapatay ang tao sa dengue mo. Pero ang Dr. Pinoy, kumodasig sa magproduce ang aton nga blood platelets, hindi ka mabutag sa peligro kung may dengue ang pasyente mo. Painuma siyang 2 kakapsula sa Dr. Pinoy every 3 hours para dasig mag-recover ang iyang blood platelets kung magsaka lang. Okay. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, mayo man sa diabetes. Dami masasapanit, nagapahubin man. Subong man, ginatagaan niya sang supply nga extra oxygen. Ining aton nga ugat. Subong man ang aton nga utak. Importanteng oxygen mo. Sa may mga asma, try nyo gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Isa sa mga problema at subong nga chimpo, mga

0: Ang ginaobra siyang Dr. Pinoy mga ka-K5, ginalimpyuhan niyang kidnita. Ginabalik niya nga mag-normaliwat nga makapunksyon na sang isakto. So that's why nga bisyan in your daily supplement, inom ka isa, duwa, tatlo. Wala problema, biskan anong pakamilog. Kay wala siya overdose mo. The more damo mong inom, Dr. Pinoy, dasig mag-healthy ikaw, kag likaw ka sa sakit kag malatian. Dr. Pinoy's Qualing Capsule, available sa halos tanang mga butika sa inyong lugar, dira sa may Ibi Magalona, subong man diri sa Pontevedra, San Enrique, Kabangkalan, Binalbagan, Morsia, diri sa La Carlota, Victorias, kag sa iban pang mga lugar, diri sa bahin sa Negros Occidental, tanang mga syudad kag kabanuhanan, may mga butika o parmasya sa inyong lugar. Mangkunta lang ha, Dr. Pinoy's Qualing Capsule, subong man available sa bilog nga panay, ang Dr. Pinoy's Qualing Capsule. Okay, kasi may mga problema naman kung gusto gin mag-tawag o kung mag-storya kay J. Lolo. Tawag ka mo sa ating hotline, 0928-611-2263. Para sa ating globe naman, ha? 0927-448-9-40. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Monitor lang ko nilo, as always, sa inyo. Wala sa Gyapon ang kupas ang inyong programa. From Clinton. Clinton, may gabi na si mo. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Shout out lang, J. Lolo, sa taga Zone 14. Nga nag-pamati, no? Kay Janjan. Yeah, Janjan Itlog. Kay J.J. Kay Karel. Kang Angelo. Good evening. J. Lolo, good evening. Ang sala kay May Armas. Ang duwa ka estudyante, di kaluoy tatlo ka estudyante na patay. Salaman sang tag-iya sa Armas niya, J. Lolo. Question on gina sila nga may mga Armas ni sila. Kung responsible gun owner ikaw, number one, gin ibutang mo safety gin ang panimalay mo. Nga hindi sila maka-access sinang mga Armas. Kay delikado, no? So, question nun man na sila. Isa pang naka-Armas ka na anak nga na-recover, ang tag-iya isa ka-police woman, hinablo siya dirili. May mga picture nga nagabutang siya sa headphone sa iyang lunggan, ha? Kay nag-practice target shooting. Upod ang iyang atiya nga pulis dirili. Ang isa naman to yang revolver halin sa security agency. Na-trace up nga sa Cebu nga agency. Di paano nakalampo sa Tacloban? Di mo ba naginausisa sa aton otoridad? Kang iban paging ahensya sa aton gobyerno. Di si Romaldez ang mayor nito, no? Pakaisama ni Bongbong Marcos, no? Nagahambal man siya, nga kalma lang ka mo, kaya importante siya mo ang maistorya at ang ginikanan, ang mga estudyante, ang kabahin sa DepEd, aton pamatian gid, no? Especially ang investigasyon, kung paano ini nag-ugat gid ang tanan. So, ginapakalma sa mayor dito sa Tacloban, Mayor Romaldez, hindi niya si, ano ha, Isaac Romaldez, ha? Pakaisa man ni Marcos, ni President Marcos, no? Doon mo ni Blangbana ni Kring Kring? Ni Ani Cristina Gonzalez, blaning, artista, bla? Doon mo ni Gurong Bana, yan, ni Mayor ni sa Tacloban. Di okay, doon ginapakalma, yan, di mayo kayo nag-appeal ginsa sa tao, no? Okay, sige yan. Alas 11.23, tanawon tabi may cooler ta sa linya ta. Sika punta. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Yes, mayong gabi na. Mayong gabi, ma'am. Sino ni?
1: Ay, si ma'am naman ni SS Palay is, ma'am Harriet.
0: Okay, ma'am, mayong gabi na.
1: Baka namin, sanggay mo nga mga information ka,

0: mga gina-disseminate orientations regarding sa mga medicinal na mga bulong ang application sa mga DTX ang MIPC.
1: Okay.
0: By the way, gusto ko lang mag-greet sa mayong gabi sa mga nag-retire na upod ko, especially si kay Ma'am Ruby Barcoma, no?
1: Sige.
0: Si Ma'am Salumanti, si Ma'am Hinglo, si Ma'am Elizabeth Lirazan, sila ni Ma'am Susan Salumanti. By the way, Jay Lulo, kapamati lang ko siyang party sa'yo matapos sa
1: Globa. Dali lang yun, ma'am, dali lang. Ma'am Mariette.
0: Ang mga sinadurta, dapat amuin ang ilang at agaasing attention, anay, to give people alternative ways kung paano masubar ina. Kaya nga, ang ila pushing views sa ila paglinalisay, is but just normal sa ating na pang-gobyerno ng democratic society. Ang politiko, hindi na iya forever. Hindi nagkaratabo iya. Though we're lobby, may mga emotional enduring na hatag, especially sa mga nataliwa ni Tatlo pa, estudyante. And then affected, dapat manabas ang mga tag-iya sila sa armas. Ginhimo din usar sa ng duwa na sa mga pedigubang kanda sigurong ilay nga utok na tertukan na sa demonyo. Just imagine in front sa mga classmates siya kaga napamati lang ko sa kabado ka pala nindog mula ko kung namaluoy kita sa mga kabataan ga creating trauma. So let's they suffer emotional injury, the teacher kabalik ko sa rules ng teacher sa banig ng buhay ng mga guro ng mga teachers is to defend for the welfare of the students. When now comes, amo ina ang wala man doon na paabot na sitwasyon sa sistema sa ginimo sa diwa ka mga bullshit ng mga estudyante.
1: Relax ma'am, relax lang ha. Kanami kita ni ma'am no kay you know what, ang imo radyo, guru, perting volume, kayo nag-feedback, amla. Nag-aagaw ang tingog mo sa kahanginan, kag ang volume sa radyo mo. Namigin tani kung mapahinay mo gamay ang radyo mo, kay para clear gid nga mamatian ta klaro mensahe mo, bla. Kay nag-aagaw, nag-aigot siya, bla, ma'am. Pwede mo lang.
0: Okay na, Subong?
1: Namigin kung mapahinay mo siya. Okay. Di bilang ma'am as retired teacher mi ma'am, anong imo yang komento be?
0: Ang komento ko, ang politiko iya, especially sa Senado, hindi nga forever ang politiko. Of course, it's not just normal na may mga opposing views. Kag-ina siya sa ato na pang-gobyerno in a democratic society. Sila may nagdampo ng mga sweldo. Involved man gamit sila ng warta. Masang gina sila nga blood control. Imbis ang blood control. Kaya panalaytay ang ilang mga pagkakawatan man pagganitanay. Kaya sa nag-dramatic kuan. Tanan daw amuni amuto. Lalisay, faction. Just imagine, nang isa nagkapit na magigatala, nang isa. Ang tagaang tutukan din sa mga kuan, ang parte sila dira sa mga estudyante. At ito natabo nga sa diin naman itong
1: mga nagbili. Sa kamite? Sa kamite, ma'am babae?
0: Sa kamite, tabalit yung lulo.
1: Oo,
0: kaba... Sa kamite, mga galito.
1: Oo, kamite. Nila ba kamite, masimog to?
0: Oo, si... Siyamak mo na jay lulo nga mga situation. The parents suffer emotional injuries sa mga kabataan na nagkinamatan.
1: Sige mo. Sige mo.
0: Ang mga na pilasa naman ng estudyante sa emergency situation.
1: Gani man. Sige. Thank you again, ma'am.
0: By Pilipinos, ang muna bala. So, ang muna tagaan attention sa presidency, Senado, kay nalimo na sa Department of Education, how to give the full implementation of giving discipline for the welfare of every teacher in the schools.
1: Yes.
0: Okay, thank you. Salamat ni Daddy Lulo.
1: Doon
0: pasubo siya ng sitwasyon, but then we'll just pray.
1: Okay. Thank
0: God
1: you.
0: God is more powerful. God is more powerful. And with my respect, kapag palangga mandra, especially sa imo Daddy Lulo, kay Jerry Lee, kang ang sa atong napamamati sa ilan ni kay Dave, kay Gantalaw, kay
1: Pacardo.
0: Pacardo, dahil sa kay manager Jude Palma kanami information.
1: Sige.
0: Sumo man kay Julius Maridin.
1: Okay. Thank you, Ma'am Mariette. Salamat,
0: okay,
1: gina.
0: Okay, welcome. And thank you also for the accommodations. Kada-kada-kada nyo na magkatsapan. Kada-isuryahan na kita. I enjoy. Hindi na. Presi niya. Muli na ipagtulog ko. Ako mag-off mga kamutulog naman ko na.
1: Sige, Ma'am. Thank you. Thank you.
0: Okay. Sige, Jay Lolo. God bless you and the staff of K5 FM News.
1: Oh. Di kinagnat siguro di relation ni Watt, no? Ang mga major agencies ang aton nga gobyerno kag susudan naton, eh, no? Parte sa reliyon, kag gobyerno naton. Paano ni mabuild at makultivate naton ang panguna-una sa kabataan, no? Kay dako ang impluensya man sa social media, Jirili, because they have the access, eh. Makita nila, especially kung teenager sila, nag-develop ang tawag nila yung awareness nila sa ila kaugalingon kasi sila palibot. Inang tawag nila lang accepted sila lang. Paano sila i-accept? Anong ila identity? Nga parang ma-accept sila sa ila palibot. Amo inang isa sa mga crisis nga ginatubang siyang tagsa ka mga teenager. Kitihalin sila sa pagkabata mo. Ang ilaya, ang pinsalya, hampang lang mo. Hampang dinili kang lagsanay mo. Di ko nara ka na sa teenager, adolescent period. May ara ka na siyang dapat nga identity kung paano ka matunon sa kapariha mo. In what way kanila matunon? At hindi ka man alam, o kung alam ka man, paano kanila makilala? Paano kanila ma-recognize? Paano kanila palanggaon? That's isa sa mga crisis nga nagatuhaw sa stage ng tao ara sa adolescent period. Nag-develop ang mind nila mo. Hindi na sila bata mo. Nag-transform na sila pagkanto sa adulthood. But before sila makalabot sa adulthood, ara sila na sa adolescent period. Transformation ina kon transition. So dapat pabaskogon ang ilang spiritual foundation before sila makalabot sa adolescent period para ma-identify nila ang ilayang kaugalingon kung diingin sila halin kung ma-spiritual foundation ang kabataan before sila maglabot sa adolescent period. Mataas ng ilang identification, mataas ng ilayang moral values blang. Kay man kung nubo ang spiritual values nga na-cultivate mo sa kamataan, sa gagmay pa sila, ang tendency nila, they can be influenced sa mga wrongdoings, eh. Nga makilala ko kung bagsik ko. Nga makilala ko kung unique akon gunting, no? Butangan ko tato ang akon dalom nila. Makilala ko kung doon sa tonto ko. Makilala ko, niya pula hubog na siya, nagapanigarilyo na siya. Basta makilala lang sila. In good ways, or some are mostly mga bad ways, dirili. Niya kilala na siya, skwilahan na siya, nga, ha? Isog na siya, nga panapungol na siya. Kilala siya, identify siya. Kaya muna ang crisis sa mga adolescent mo, mga teenager. Kung paano sila makilala mo. Paano sila matunod sa susudad, sa ilang kapareha. Kaya mo ina ang dapat git nga bululigan, transformation kag i-build up naton sa mga Filipino nga mga kabataan. Siyang una, I don't know si Jirilino. Siyang una may mga elementary, may antes magsugod klase, mga muyo, anay mo. You lead the prayer. Di ba? Mga muyo, ginaya na yun. I don't know kung sige mang guro gyapo, no? Doon din lagi ko kamisyado. But ginakompare ko lang sa una, as I recall. Nga siyang una, after flag ceremony, pagsulod sa kwarto, ma-hands forward niya, nay. Hands forward! Hands sideward! Hands up. Hold up na yung hands up. Okay. Shake your hands. Shake your hands. Oh. Oh. Nanimla. Swing your hips. Tapos masulod na dayon. Okay. Antes mag good morning na. Okay. May assignment na nandahan ko sino malit siyang prayer mo. Oh, lead the prayer ko kung sino itong mga medyo pala sa lawayon. Lead the prayer sa lawayon mo. Di ba? Di gagakulo na yun. Ah, ma'am, di ko kamalo mga muyo. Ma'am, ay, hindi mga muyo kaganya. Kundi na rin somehow, mga kabataan, ay, though is either nga di hesitant to cross the border nga magbalapit sila sa relasyon sa Ginoo, no? Encourage sila nga maghimo relasyon sa Ginoo, eh, no? Kasi kung sa lawayon ka, na mo makilala ang himo ka o galingon mo kung makilala mo kung paano ka magpangamuyo, blaw. Hindi mo na, sa una mo na mo na, oh. I don't know, Shibong, kung before mag-good morning, classmate, good morning, ma'am, may pangamuyo man na. So I believe isa sa mga importante nga i-cultivate sa kabataan is relation sa aton nga Almighty Father. Okay, sige yan. Alas 11:36 ng oras naton, magkaka-K5.

0: Okay, may caller to siya rin. Yata na won tabi. Hello, good evening.
1: Good evening, man, si Lolo.
0: Ma'am, yes. Oh, sino ni Palihog, ma'am?
1: Sheila Villanueva.
0: Taga din si Ma'am Sheila.
1: Gagwardiya din sa Aquina, sa Tangop.
0: Sa Aquina?
1: Oo, si Lolo.
0: Okay. Yes, ma'am, what can I do for you? Ano malagad ta?
1: Makomment ko na tani si Lolo about sa mga nagkatabo sa buong kwarto siya. Nagkatabo pala sa kabataan.
0: Yes, ma'am. Go ahead, ma'am.
1: So, ang kabataan pala sa buong Lolo, maalam pa rin sa mga gumikanan. Ang mga impluensya sa buong. Ang mga kabataan na damo lang sa mga mabalaan ito sa mga gumikanan. Ang nagani nga ang lagi naging ano ni Higo Pangilinan na bali gabing bagya bala ang kultura nga sang una. Ang kultura nga sang una gindugangan niya subong nga ang kultura hindi bagay sa subong nga ipadayon ang iya nga lagi nga sagot niya ang kabataan subong. Ano na, nang daw baga saan daw iara na sa new generation ang kabataan subong.
0: Daw wala na respeto ah, no?
1: Oo, na, oo, amun na siya gilulo, ti, inang, ang ina nga layi, dapat, sang una ina, hindi ina subong, magkisipo na subong dapat, kaya ang kabataan subong, madamo na sa influensya ng nabalaan.
0: Isa na dira, ma'am, ang ano, get, ang social media, no?
1: Tapos, ikaduwa, siyempre, kung hindi na nila pagkontakton ang ina nga layi, pagduging ina di Lolo, kaya magsalib niya ang kabataan, hindi mananggali sila mapriso.
0: Oo.
1: Ikaduwa,
0: yes ma'am, go ahead.
1: Ang mahalitan siyang kabataan, ang ginikanan.
0: Correct.
1: Ang ikatatlo, ang mahalitan siyang kabataan, ang kagiyas ang armas, sinalit na o, subong. Apusuman ang sagiya. Si kung hindi masuspindid ina. Ang mga sayok dala, hindi ka mabalaan kung hindi makahimo sa agreement, kung hindi makahimo sa error, hindi ka makita nga ang ating mga gawi, damo na gali ang sayok, damo na gali balag-uhon.
0: Correct, oo.
1: Bali daw ang muna bala Gilolo kung ang wrong din man na sinadira ang layo na mo. Nga hindi pwede nga prisyon ang kabataan nga 15 years old. Kretongod nga ng hindi ilaw na una. Saan kilad ko pa na ya Gilolo nga ang kabataan hindi pa influensya sa mga malain nga
0: palibot.
1: Sige. Subong niya ang kabataan niya, Gilolo niya. Mabato na gano'n sa bilikanan, at magpatay na gano'n sa bilikanan, tungkol sa mabasko niya sa ila.
0: Grabe na. Correct na. May mga balita ka muna.
1: Muna siya ginuro, dapat nga i-ano bitan ang sinado, kung takto na ang layo. Ang posisyon sa kabataan, insakto na, posisyonan sa ang kabataan, sa insakto nga ginawi, tagloan pa. Pero sa mga lain naman na hinimuan, kahit saan na sila ginatidluan, bali influensya na nilaya sa ilaya nga pangunauna kayo sa kalibot.
0: Correct.
1: Siyara ka ni Lolo nga gusto pa sila nga gumikanan ngayon di magmayo ang basnamdag sa kabataan naman.
0: Yes, correct.
1: Kaya kaya doon pa, hindi pa kabudlay ka, kaya saan din ka lang nga ang kabataan sa maging edukado. Hindi mag-an-edukado ang kabataan. Pero subong ang kabataan, tungkol nga din na pagustuhan sa gumikanan, nga maka-espinda sila, wala pa kabalo. Ang mga nagbantok, hindi nagaling ng silan, may nabal, magaling nga mga grupo, o kung hindi na siya makalabot, basta nga makawalo na sila sila ginapanggino nga
0: ng
1: mga malain.
0: Okay, sige. Amula na, ma'am?
1: Oo, amula na, Lolo. Bali, ang pagkakamat na subong, ang layo na nga, hinihimo ni, ano,
0: ni... Sharon Kunita, ni Kiko, gali. Yes, ma'am. Thank you again, ma'am. Salamat gid, ha?
1: Sige.
0: Okay, sige. Mayugi makapotwas ka diri limo. Ini tanan diri limo magaginbuhat sa mga kamatay. Resultada lang na siya mo. Ano ang nagkultibar sa utok nila kag balatyagon? Di damo siya mga factors. Damo siya mga factors kag kakulangan. Di amo na dapat tunad sa aton nga mga leaders diri limo. Ang kultura wala ma-preserve. Ha? Kung ang ginikanan si mong daw ginasimo-simo na siya mga bata. Ginasimo-simo na siya mga bata. Ibig ang mga maestra kang maestro si mong eskwilahan, hindi nakapangakig sa kamataan mo. Kay Sabton, kaya siyang estudyante, kag may nagliga ganito nga balita diri li no correct me if I'm wrong ah. May ginbuno to gani yang ano ni nga maestro siyang estudyante temo na nga ang mga maestra ka mga maestro subong do tahap sila bla mag himo siyang pagpangaking kung masisabton sa kamataan mo lang. Parehas ito siyang ginapasa sa akon nga sugilanon kagina. Kung di igalinyahan na yung mga estudyante magsulot sa eskwilahan. Kay tungkol sa tabo tublas takluban nga naniro to, ang ginabuhat sa mong kalabanan sa mga eskwilahan, ginaparaya na yung kamataan. Sagwa sang eskwilahan, kag antes magsulod sa gate, do gina-inspeksyon bla. Di karon, ara na sa kwarto. Hamba sa maestra. Ya class, pa-inspeksyon, gika mo anay, sumong magsulod ta sa eskwilahan, kay tungod amo na anay ang kinanglan ta buhaton, inspeksyon nun ang bag. Sinabat sa estudyante, nati ma'am kami inspeksyon nun, di kamuya. Kamuya ma'am. Amba sa estudyante, na kami ma'am inspeksyon nun niya mong bag, no? Di inyo yung bag niya ma'am, di niya pag-inspeksyon nun niya. Abe, majorly, no? Yung maestra do nagpalamalhas kadali. Yami nga malhas. Nya sa amon nga side nga mga teachers, may mga missions na kami nga ginaubra. Ang ginahambal ko para sa inyo, nya gani para sa amon, ma'am. Pung sa inyo ya. Nya may ara kami gani na. Tinyadi, huwag kami kamalo ko nung inyo yung ano, basi ka mo yung maniro sa amon siya di. Nung gagsuli, mga munak dili. Kasabat yung mga siya di, amon naman. Doon nagyami ang balhasang maestra ko nung.

0: Ay, grabe. Dali lang bala, no? Isa ka maestro. Sa natabuan siya sa ang mismong pagtiniruhay o pagpambaniro sining suspensado, mga kaka-K5. Isa ka teacher si Sir Glenn Bazar. No, pati siya tirohon dyan. Matianda mala kadali. Ining maestro nga mismo naka-witness gin sa nga pagtiniruhay dito sa Tacloban, no? Ari, matianda.
1: Ako na talaga yung dalawang batang, yung isa, putok ng putok sa mga classroom bawat na dadaanan niya. Okay. Till such time po na parating ako, palapit na sila ng parapit. So, nag-advise na ako sa mga bata na dapat na lang kayo, baka iba na to, parang iba na to eh. Nung dumaan na yung gunman na yun, yung bata na yun, nang nakita niya ako na nakatayo, pinutukan niya agad ako.
0: Grabe!
1: Yes po sir. So, dun ko na-realize na live bullets pala yung dala niyang baril. Kasi nga, nabasag yung jealousy, nabasag yung item na nasa malapit ko. Tapos yung sa kabilang glass window namin, basag rin. Sabi ko, wah, live bullets to ah. So, dapa na ako. Nang dumapa na ako, pumasok pa rin yung bata. Tapos sabay, nag-iwan ng isang putok. Doon nadadali yung isang bata. Natama na po sa kamay. Sunod-sunod na yun. Sa classroom while having my classes. Yun nakita ko na talaga yung dalawang batang yung isa.
0: Grabe. Siyempre, sige sila paniro, magyan nila nga kwarto. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Tiingi siguro siyang mister ni Dog, panilag siya na eh. So nakita yan nga naga kalabuka, Gilose. Kalabuka ang krista, niya hindi nilaglahog. Natotoo na niya nga po siya. Live bullets na niya. Tingin ba isa niya mga estudyante, nga pa ka mo. Nga pa sila. Nakasulod to siya. Ang ining suspitsado, gintiro ya, naigo kunos kamot ang isa. No? Tiyan mo ni, bahin ko rin siya nagkalapilasan. Po tiyan mo na mula, tatlo ginagpatay eh, no? Grabe. May mga videos man yung makita nato sa social media, mga kakaipa, sa pagpatigayon. Sa nga pagdakob kapag aristo sining duha, no? Di isa man to yung ginakilala yung hero si Chris Lawrence Fabian atong nagsira sa pertahan, bla? Di siya naigo, gay patay siya. Gisira dan yung pertahan para hindi makasulod to ang sa suspitsado. Di siya yagali ang naigo.

0: Okay, alas 8:48. Alas 8. alas 11:48, naglibot ka nami. Damo, subong naga... Nagkalipagid mga kaka-K5 tungod sang pag-rollback mala sang aton gasolina kag krudo. Tindako gid nga bagay ni especially sa aton nga mga grab drivers, no? Sa mga taxi drivers, sa mga jeepney drivers, kag mismo man sa aton nga mga private, eh, no? Imagine mo ang diesel 9 pesos to 11 pesos ang ginubo mo, no? Gasolina, almost 4 pesos to 6 pesos. 4 pesos to 6 pesos sa gasolina ang ginubo. Dako nga bagay ni mga kaka-K5, no? Ang gina pinta sa buong niya, masidusun si Mana, kay nagsira naman ang hormos, masisumaka naman ni Bainti. Kabay pa hindi lang. Ha? Masipasakaan lang Bainti, kay nagsira naman ng hormos. Ang iba naman niya, nati gabay pa na sun sumusimana, another 10 pesos pagina. Di mayo man, o. Di mo ni ang aton sitwasyon sumunga. Asum now, i-enjoy na ton, ining nubo nga presyo sa aton gatong mga kakipay ba? Somehow, pasalamat kita. Okay, mabreak ta na kadali, liwata. Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News. Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing siya rin, nagkanto sila ipisang nagligad, sikisakit di siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: What is love meant to you?
13: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
14: Paano kung iba lang lusutan lo?
12: Would it be there to comfort you when you need it most?
13: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
12: amon. Or will you still be there to fall in love again?
14: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
0: May muyong. Lugesh na bad. Kagarot na kadaan sa palibot na yung mga manuntong kapag niya uyab yung bala. Mga kakifab kabos ng oras na ton. Bandayan nyo bas ang mga balita na ton dari sa aton programa sa K5 News FM. Especially sa Foro de los Pueblos with K5 Eljan Castaño. Kag K5 Eric Tenerife. Di, bantayan na ton na ang development, ang pag-asang ining kaso ni, no? Sining pinatsanay ni akong pagpamatay sining dua kasuspitsado, ha? Okay, sige. Before we go, mga ka-K5, hindi magkalipata ang aton gate number 1 seafood restaurant. Automatic na na. Gina Seafood Restaurant, ha? Da, kagin maka-experiensya yan, Jiriling. Do, kakaon naman ta sa mga seafoods nga ang sabor sa Gina's. Nga pagluto sa mga seafoods nila, nga daw lain, gida ka suabe, gida ka tamao. Now, karon, hindi man ang tao magbalik-balik sa Gina's, kundi mayo, jirili mo. Ang tao, yaga, no, pestay, kasubay, adlaw-adlaw, jirili mo. Ah, ugto, pineapple, magbukas nila alas 10 na, sige na nakinananay na. Hasta na magamit sa Gina's na. Ang ilang idaya ng mga isda, ang mga shells nila da, no? Mga seafoods nila da, Locos, Pasayan, Kasang, Girile, mugi na yung galaway ko na yun. Kaya ang Kasang nila, Girile, kada abrim, basta ba ilang, may arak kagit kwaon nga premyo, may aligigin. Now, try nyo get ang mga bestsellers sa Gina's, ha? Sinigang o kontinolang isda, luto pala-pala style, ha? Subong man, butter, garlic, shrimp. Pasayan, Jirili, nga. Tinuto sa butter nga may ahos, bla. Kaya may special nga sarsa, buka namit-namit. Galaway ko, Subong. Matulon ako na ilaway, ha. Tilawan nyo man ang ilaya nga. Kinilaw nga tangigi, Jirili, no? Kagi matakaon kinilaw nga tangigi, ha. Kung ang Gina siya lain ginayaw, you should try it, ha? Subong man ang ilang nga sisling manumbong, kagdamo kapag inpilian. Kantoy abi palihog ang ilang nga Facebook page, kaya ng Mino, ang mga pictures ang video sa mga pagkaon nila, ang address. Kag may ara sila dako nga parkingan, ha? Kag damo sila ya waiter, kag mga kusinero, dasik ang lutoay. Para sa aton nga dugang ang mga detalye kang impormasyon, kanto na lang kitabi, sa inyo nga mga cellphone da, i-open nyo sa Facebook, i-type nyo abing Gina Seafood Restaurant da, liwat Gina Seafood Restaurant. Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amon ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight. Diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: kampyo ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Subong istoryahan ta kon paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
8: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuli gid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
4: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
8: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
4: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
8: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
4: ay, damo na,
8: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
4: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
8: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
4: Ang lawas.
8: So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permit chance oil. Amunahin mo, Sir GP, permit chance oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or PureC, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
4: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
8: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitawag nila ROS, no? pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na areo guba na ningan piston piston ring ni wala na ni no. So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox ta gid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP.
4: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
8: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
0: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500!
1: Kumasun sa barangay
7: po. Anong ginamatsag mo sa
1: ako? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
1: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kag adlaw.
8: So ang problema sa fibroids or mayoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang mayoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babae, Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni Mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero iniya makakusang itwag mga significant health issues, kaangay sa itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apikto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom tamay iti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
4: baklan
8: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
4: hindi chocolate.
8: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
9: So isa sa mga problema sa chan, Sir GP, nga usually nagaresulta sang operasyon, amo ang appendicitis. Uy, o kung paghubag sang appendix bala.
8: Biktima no?
9: Aha. So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka bangdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
10: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it could be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung why nagamasakit ang appendicitis mo.
8: Naglupok na.
10: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
8: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
10: O kampiyon.
8: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty si, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, natigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw tanong, mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pata di ba sa isil?
10: Correct.
8: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
0: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ila tong score gani? 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa
12: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
11: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit, pidya katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
7: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga alawas kag ilok?
10: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
8: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
9: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
7: Gin-emphasize ka dyang beauty, doka.
8: Uwa.
7: Beauty.
9: Kung pa-beauty.
8: Gindugangan ang ingredients.
10: Oh. Iba ingredients.
7: Nga beauty. Kaya kakulang. Abi kung santo lang, no?
10: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
8: kung bahawin din na beauty, ha?
10: Beauty.
8: DTX 500 Beauty Soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gin-gamiton ang gitawag
7: Clinica Dio Fresh.
8: Clinica Dio Fresh. Para habon, preska adlaw-adlaw ang ilok.
7: Oha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya ang BCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
8: Hindi ka mahuya ang abaho ka ilok.
10: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kaya ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
8: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
10: Stevia sweetener.
8: Oh, the healthiest coffee in the world.
10: Oo nga ah, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
8: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
10: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon, protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular, free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
8: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
10: Butang.
8: Sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imong batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
15: Kung may bag-o kita nga hapon, gin pa nami pag ginamon ng amon nga oil,
8: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
10: Pagkakada ka.
8: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 Leneman.
9: Batayan nyo ha kay grade nga Leneman.
8: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
15: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
10: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-crabawas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide, ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
8: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
15: Ginakadlokan na. Ginakadlokan o ginapangita.
10: Nasabat na.
8: Ginapangita ka. Ginapangita na.
15: Ginapangita.
8: Budlay ng ginakadlokan.
10: Mag-extend food supplement. O, kampiyon.
15: Monster manoy. Monster manoy.
10: Feeling young. Performing young. Kasi extend.
8: Feeling young. Performing young.
15: Alright.
8: Wow, grabe.
15: Informasyon sa ikaayong
10: mo ka na gali-engineer.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
15: Sige. Let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
17: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so na, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagwa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na sa mong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. So kung adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bio kontra tangkaso o bosip on kagilanat Doc Ramil?
8: Ti, dugay na nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung pala inom ka D3 Bio, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
10: Hindi siya kapadamo.
8: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi

0: bacteria man, ma fungi man, ma parasites man, kayang-kaya nga patyo ni Ditribayo. Te, biskan may HIV ka pa, adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga ini dako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
1: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Taas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika Ditribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika Ditribayo. Ang namigid sa Klinika Ditribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
1: Layo ka mapatay, kakugarain. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amo na ka stressing imo atay. Ang Ditribayo ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapustan sa lawas, hindi lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso ubos sipon kagilanat, ga-klinika Ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sa Klinika Ditribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Klinika Ditribayo.
2: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
0: Damo health benefits sa mga ga-practice sang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
6: Gusto.
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na Ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may Ditribayo ka, kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Klinika di Tribayo. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yan magkaon, alas 10 aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14.

0: 15 hours amo nang intermittent fasting opdan mo sa gitawag klinika di Tribayo.
1: Kamo na ka kampiyon sa klinika di Tribayo, no. Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa di Tribayo, ha, sa klinika di Tribayo is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX premium, gimutangan mo sa duwa ka di Tribayo, hambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX premium lang kagimpugaan mo sa di Tribayo. Kag may isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
2: Kapalawig, ha? No? So, ang klinika di Tribayo, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-klinika di Tribayo kakadaadlaw, no? Okay? Mm-hmm. Ang pagtumar natin sa di Tribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sining ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busog na o nagakontrol.
0: Dumduman ko to, Doc Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Ano, butangan mo sa ano, sang
3: binder
0: mo dyan.
1: Ha? Oo, tungkol na. Because your sensors, lapit sa imo tinaing.
0: Oo. Oh.
1: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
0: Oh. Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kano, bakal mo binder, ah.
2: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-klinika di Tribayo ka, tumagin na pa damo niyang leptin.
0: Ay, mo dyan?
3: Hindi ah, para dasig man mabusog, di kong tulok sa iban.
2: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan na ton ina, kung nakaklinika di Tribayo ka kadadlaw.
3: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take di Tribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
1: Champion Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag pa ginatawag nila mga skin parasites nga cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
4: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butik.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin
7: gagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Nagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsan ako,
7: tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon! K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Las 4:34.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
23: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita. Kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong Morning Tandem, ka-K5 Babes.

0: Kita bungol sa ako now. Ako ang bungolo ko lang ako nga microphone.
1: Sa hangin lang na.
0: Ha?
1: Sa hangin.
0: Hangin?
1: Sa hangin nga.
0: Nagsulod sa dalunggan o kon sa ulo?
1: Dalunggan lang anay. Sa dalunggan lang anay.
0: Ah, dalunggan.
1: Oo.
0: Budlay nga daan magsulod sa ulo eh.
1: Ay, hindi na pwede. Hangin nun ang guaya.
0: Ayun na.
1: Hmm.
0: Isipo na ang nyo sininga mga orasan, mga kaki 5, alas 4.37 na. Diri na kita sa aton sininga pagapangalagad karon nga aga. Medyo maula noon ang panahon karon nga aga sa aton sininga lugar diri sa siyudad sa Bacolod. Kag sa pila ka mga kaiping nga mga kabanwanan kag siyudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Along gid kamo sa aton sininga mga motorista. Basiko na sumiplang kamo mga kakibab, mga suhot, kamos dalom sa lataraking na nag-parking sa higad sa nga dalan. Luwaligmat lang ah, medyo extra halong lang. Hindi masyado ka magpahuyab sa motor nyo nga daw sa tickles kamo. Kinanglan ibutang nato sa siguro kung mag-drive kita sa motor na aras dalan ha. Extra halong lang. Extra precaution mga kakifay. Mag-aumpisa na kita mga kaki-five. Yari kita sa atong sining nga pagpangalagad sa adlaw, Miyerkules. Pizza 24, sining bulan sang Hunyo tuig 2026. San Juan de Baptes. Piyasta sa Punta Taytay. Cap Clef Palma. Cap, mayong aganda sing mo, Cap.
1: Wagi tada kap.
0: Kaga. Bila lang kami dah makatok kami dah.
1: Wagi tada kap ba?
0: Ang Shelton na. Kap, mayong agada si mo kap ah.
1: Hindi lang na kap ah.
0: Nami man si kap no kay.
1: Oo.
0: Nami man si kap la kay gabuli gijab la mo.
1: Oh.
0: Kap no.
1: Namin ini kay kap kay gapanginbitar.
0: Kap ka namin gid bala sa imo kap kay gapanginbitar ka ang biray subong dira sa Shelton. Sadya di sa Shelton kay biya piyesta sa puta tay mo. Happy piyesta lang na sa imo kap ah. Believe ko sa imo ha piyesta kap no. Sadya no. Bisan ga inuulala sige gyapon na basa na diri ba siya na dito.
1: Wagid gyapon da kap.
0: Ang importante kap, why isang may magkalalumos na.
1: Hmm.
0: Malumos lang si Limnon kap, di lang nga sa bye-bye ha. Bote si kap. Kap! Love you kap na.
1: Oh.
0: Ako si Kaki Five Babes, ganta lang.
1: Ano man si Kaki Five Robert Picardo?
0: Salamat gin mga Kaki Five, yari na nga to sininga mga top stories of the day. Psychosocial services igatanyag sa mga apektado sa mga pagpanglutang sa Tacloban City.
1: May kagtalan sa nasambit niya balita kaki Pe Babes, ang gunting pinaya amunay ang ginpikon sang isa ka estudyante nga suspect sa pagpaniro sa iya mga kaklase dito sa San Jose Tacloban City.
0: Gunting nga pinaya.
1: Oo. Pakita ko karon ang itsura niya.
0: Atong gunting, ito yung gunting. Ay daw payaman ang itsura to sa hanggang na guntingan to.
1: Oo, muna ko naging suya sa
0: di
1: niya.
0: Dapat gunting dito, tiroho niya itong nagagunting siya. Hindi kaya ang mga estudyante nga classmate siya.
1: Muna gani, kaya may good vibes tadi karon. Parte sa pagunting kaki Pe Babes, bata tigulang, sige nga reklamo, sige man niya explicar niya kung ano okay man Japon. Patilya mo, okay na, wari mo, patilya mo.
0: Kung gusto ka mo na magpagunting, ngayon na ba lang aralan ka mo sa balay nga wai problema, gunting Alfonsino. Alfonsino nga gunting mo nang mayo mo. Hindi kay pinaya. Ama mo kay tsura mo do paya na to. Ama lang gin kaaki gid guro nila no. Te pero la sala kay dito sa eskwelahan nagapaniro. Dapat dito sa barbershop, kapaniro. Hindi sa eskulahan.

0: istorya ko sa imo nagyan ko K5 babe. First time in the history isang natubuan ako sa buot na amo to ang gunting ko. Manog maninoy ako sa to ka K5 babe sa kasal.
1: Okay.
0: Pagpagunting ko hambal ko nang hindi mo lang pagpataman ka nubo gid. Idos mo lang ang kilid. So why ka bati ang barbero?
1: Idos lang kilid.
0: Oo.
1: Ang ako ni ka pila ko na niya to, nasaka-saka ilang na dos. Himuon niya di kurita na lang dito do dire na yon daw trima niya blas kilid daw. Iko pasaka-saka man nga ina bla presimo na.
0: Ang budlay sa imo kay gusto mo ikaw lang yung magwapo kaya law ayon mo muna ang bal mo siya.
1: Hindi man.
0: Oh, ano
1: kay sa totoo
0: daw. Kunara ko mo kung ginasa mo.
1: Oh. At ikaw eh.
0: Oh.
1: Ikaw na. Ang ako niya na yan, hindi yan di masiling magwapo. Ngayon mo, ang gusto ko ay gunting amo na.
0: Oh.
1: Pareto blagin na nagpagunting ko. Ang bata ko. Yan eh, guntingin eh, muna yung muna. Tapos, inablang sa type lang na medyo may kurit, diyo blam, no? Why bali, kuriti, muna yan, ginamuna yan. Kurita niya na.
0: Ako, nabibu ko na to, itong hambal ko nga dos. Dos ang kilid. Ay, mamaninoy ko pang sunod adlaw. Why, abiray ka resor, dis to, tubanggid ka gimundos. Kup, ano na? Nga mo na akong. Kay Griya ginuna, dos.
1: Gini mo ya, dos.
0: Sa tunga. Ginpalataya niya ni Rizos, tunga o, dos. Kup, ano na? Up, ano? Sinihambal mo, sir, dos man bala nga, ano? Timi Kalbo. Huwag kita mga intindihan na yan. Siling ko. So, lumayo ni man? Sige, padayuna na lang kaysa tunga ka man nag-iagi. Timi Kalbo na lang. For the first time ka Kipa Babes. Sa humalin sa natubuan ko sa buot, wagid ko kapakalbo, wemen ko kasi mikalbo, dito pa lang kundiin, sa una ko nga maninuyan sa kasal, si mikalbo ang gunting ko.
1: Atong imo gunting, atong imo nga barbero, mahilig sa tunga. Mahilig to sa tunga.
0: Ipakita ipakita mo pa yan picture kay Pabitan.
1: Mga pamatano, nag-rambol sa guwa sa eskwelahan sa San Carlos, Maneo. Ay, terrible na naman.
0: Daw hindi mayo na yung nagkatabo sa mga pamatanon subong. Gobernador nagapati nga state of calamity kinahanglanon apang Kapitolyo magausisa pa sang legal nga mga tikang.
1: Estudyante ginsumbag sang isa pa ka estudyante gamit ang tsakorno. Ang tsakobla.
0: At tsakorno. Lain man niya ang pichikorno.
1: Lain man na yung pichikorno.
0: Ang pichirukoy, lain man na yan.
1: Lain man na yun.
0: Abi ko pichirukoy.
1: Chakorno.
0: Sa piyak nga bahin, syudad sang Bacolod, wala pa sang may na-record sang mga nagamasakit nga pig.
1: Istoryanta na karon. Kay dira sa San Enrique, mga kaki-5.

0: kontakto ang DPWH kag ang City Engineer's Office. Alas 5 Jess na mga kagibay, makomersyal kita na, ibalikay kita matapos ni.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala.
2: D3, Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memory. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memoria. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, tikog buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the biscuit, pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilana. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaren Capsule. Kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaren Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy Squaren Capsule. Protection sa mga balatean.
10: Moderna Max.
11: Ato si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Na pag-inom ko sa Luterna Max Capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: From humble beginnings

0: Talok Bago City available man dira ha ang aton sini nga mga products dira kag sa dira sa kay Phoebe store sa Salong Dulao Bago City mayong aga lang da sa inyo. Available dira aton mga products.
1: Bilya-bilya ta kahapon nag-deliver ka ta dito. Thank you so much. Kag dira sa Barangay 27 kay Ma'am Maria Istia ano ganito nalipat ko. Maria grabe ni nga pilido abi. Hindi ko hore kada gakalipat ko permi.
0: Aha. Ate sige lang
1: 27 kay ma'am Agati Dino Santos may nga agada.
0: Sige. Nangaran na nga itong patrol. Sige, K5 Vincent Dominic Medina Coralde. O, why siya? Alang-alang na siguro mga K5.
1: Gisunero Latos, Virgil Journalin, Luis Gantalao Jr., Mayong Aga, Cecilia Isulan, kag si Kakural Sowa.
0: Ara si Don Luis.
1: Ara si Don Luis.
0: Why kita live datan? Hindi kita pwede ang itong signal.
1: Gadula-dulang signal, may reklamo nga gadula-dula signal ta. Anyway, may nag-monitor man sa radio, si Sandra Dison, kag si Gina Borja.
0: Si Don Luis Gantalao sa Sugar Valley, Talisa, igap-monitor ini sa radio. Dira sa May Purok Gonzaga sa Mansilingan, kay Junita Pim Arimpos, Jodeth Binias, Lilia Ramas, Virginia Grandia, Ernesto, mga kakifay, mayong agalan na sa inyo. Si Ernesto Moniz, Eden Altares, Saldi Altares, Gisita Florogo, Vivencio Florogo, Estrella Zera, Nido Oiko, Josephine Servilio, and Region Servilio. Lablab kagi di Michelle.
1: Tinday gamay kag si Engineer Danilo Hirot sa Kakipa Babes, dinis sa Alihis. Kag sa mga pandayan da bala Kakipe Babes.
0: Pandayan.
1: Hapit ko man kuno day.
0: Ang ego, ang emotion nga mga Kodigo Pinal, bala pang pagwaan na kayo.
1: Di sa atin nga Kodigo Pinal. Away di.
0: Kinapanawagan sa tanan nga mga opisyales ang Barangay Mansilingan ang main road sang Purok Kabugwason indi dalan suba nagaawas. Ang mahigko nga tubig halin sa kalog sa tubang sang kapihan ni Nanay Erlinda Villapania.
1: May agada nalipat ko kay Norman, kay Troy, kay Toy, no? Amo na madumduman ta. Pasensya gid kay ang listahan ko kag ang Kodigo Pinal. Why di sa akon subong?
0: Si Gary Siboko dire sa May Siboko, Litson Manok. Kag kay Pablito Yalo na may nga gala na kapag ipingin na ang regards ako sa pandisal da kagra sa Alihis mga kakifay si kagawad lipid as iskalona kag kay paring Yol Bingno si Boy Peralta kag iban pa lang mga grupo sa kuana Alihis may nga gala da sige te white tablita sa ano? White tablita sa Burgos, tidiri kita o kay Mantigayina, di nag-respond dito sila sa kwan, sa naksidente.
1: Kaya kabahin kay Pabib, si mga detalye sa mga balita ta. May kang taanan siling natabo sumong sa Tacloban. Ang matabo kaki babes nga ibutang itagaan sang nagkaigo nga counseling ang mga estudyante kag mga maestra sang natabong insidente kami arang isa ka maestro kaki babes kitang-kita yagid kaki babes kung paano magpaniro ining mga suspect nga mga kabataan
0: traumatized gid ang mga maestra tog bag maestro
1: tingwaan tani kaki babes nga basahon ang conversation sa ining mga kabataan
0: aber
1: galing kati kuan siya ng waray nga mga term pero may mentionedihan man ato ni
0: waray na Tacloban waray
1: waray na da waray Ilunggo o Cebuano ka Cebuano usab siya dali lang ari-ari yung post no conversation nila ni Kakipay Babes
0: sa duha na
1: oo nakaplano gid sila ya Kakipay Babes sa siring natabo din ko makita din akon nga
0: ano silingo niya binulan niya nagiging planuhan gid nila ni
1: according sa report nga kwan siya Kipe Babes mga May pa kay daw magluwas nga masami sila nga
0: ginam isang lang nga bulan nga plano nila
1: April May kay nagagwa sa investigation niya Kipe Babes nga ang ila ginhimo ginabuli sila sa eskwelahan according sa ila. Pero kung sa akong, hindi ni

0: buli, kaya kung buli ka kakipe, babes, ikaw lang yung ginadaog-daog mo.
1: Aha.
0: Kung sa ako niya kakipe, babes.
1: Nag-targeton to na nila yung tao nga nagabuli sila eh.
0: Laban-laban sila niya kakipe, babes. Grupo.
1: Grupo.
0: Nang suya ay bla, may makitaan ka lang sang sala, istoryahan ka lang yun.
1: Hanggang-hanggang bla?
0: Oo, oh, kantiwanay bla kakipe, babes.
1: Makablo ka sa diri sa ito, na-experience sa madiri mo. Mga prat-prat pala na sa mga eskwilahan.
0: Karen term. Bro, sabat man sa isa sa na bro, ang sabat sa isa, gun is here. Mm-hmm. Madayon kita, ha. Sabat sa isa sa ikaw, ang pusil ko bro, ginbawi na kagab ipa. Gibawi ko no. Revolver, pero kung madayon ta, sige, we use one gun. Sina, ayos bro, dapat. Adi ang revolver bro, pero adi si mama. Ado ko na daw ari ko no di revolver, pero ari man di si mama.
1: Ari si mama.
0: Lang keep safe bro, dadadun ko dalon niya ko no. Sige dala ang revolver. Sige chat mga alas 7 sang gabi madala ko. Bro, mga mutbok ko lawa ng mga term. Pasensya lang gid. Bro, pag andam ha. Ari ko pagkaturog kanda anti, nagturog sa kuno kanday anti niya. Kay dito man niya kwaon ang nanimem to.
1: Why gid ka baloy ang pulis? Si anti niya.
0: Why? Kay ginhulat itsa mo. Mga huli. Ma, kung ano ang mga term?
1: Grabe, no?
0: Oo.
1: Doon yung mga satanism.
0: I just realized, ang balya pa, I just realized we get caught and placed juvenile. We could participate, change, ano to, may na paano sabi? Juvenile gali, I mean, no? Sa juvenile kakipa, babes. Boy, dayon ta kung paano buwas, na hindi. Subong tada yun nun.
1: Oh,
0: grabe yung mga term nila.
1: Ina execution na nila.
0: Kadlaw pa sila, oh. Sige, converse ka. Nag 50-50 ka pa, bro. Pagpabuto. Ha, ha, ha. Oh. So, 5,050.
1: Nag 50-50 ka pagpabuto.
0: Oo. Oh, bro, medyo. Tambay anay kita kadali sa gawa, sa guwa ko, no? Dito, may mga lugar pa sila nga nagkita na yung kakipe, babes. Kag sumulod sila niya, mapalate-late lang ta. Namin sila, nag-skip ko sa klase. Sila, aray yung nag-meaning siya, let's fuck. Grabe nga mga term, oh.
1: Grabe.
0: Let's go! Palate kita. Bro, what's better? Ano mayo? Kung buwas na lang. Na, no, hindi, bro. Subong, kitaon ta dito. Now bro. Grabe, oh. Do, umikaaki, ganyan daw.
1: Sino ang, sino gyan ang panikasog? Ang may dala nga 9mm o kung ang revolver?
0: Ang may dala nga revolver.
1: Amo na ang...
0: Ang may gunting ginsuyaan ko, no?
1: Pero
0: magluwas siya niya.
1: Dahil siya ang nagkakamand.
0: Oo. Pero halin pa sa muna yung kakipay, babes. Daw, dugay na niya lang sinuyaan na sa sulod.
1: Kasi yan na 15 years old mo.
0: Oo.
1: Sili
0: niya, takay, makasuhan kita, murder ng illegal possession of firearms. Sina makasuhan kita sana. No, bro! Minors can't be charged. We stole it.
1: Ganchindi sila?
0: Oo, ganchindi sa pro, hindi man nabugo siya na balaan. So, bungi halibio na siya. So, yes, we can be charged, but it says still be handled different. Sila niya, ma-charge man kita, pero tilain lang ang pagtrato sa aton, kahit minor kita mo. Kita mo na ang mga...
1: Ganchindi kit sila, ya?
0: Oo. Nagagawa ka kipay, babes. Ang ilang na istoryahan ay... Do pari yun na sang ga-ML lang kontrahanay. Dakagi. Waso sila bro. Hindi na. Bilikado ka na.
1: Nag-ML, oh. Gagampang sila sa kwan.
0: Daw gagawa ka-Pikipa, babes. Nga ang grabing nga patyanay na sa ML, di ba? Mobile Legend.
1: Mobile Legend.
0: King of, dipinsa ka sang ginarian mo. Si makon mo nga to whom it may concern. Pag sulub niya, pak. May magwa aga singgitan pag udlot sang isa to nga sinadan pa pak iguman
1: silingon gin dramatize nila
0: actual
1: actual
0: ang ginahimo nila gin actual nila kakipibin
1: ang makita nila kaging ginahampang nila sa ML o sa social media Gin-actual nila.
0: Oo.
1: Gin-apply nila sa actual.
0: Kabalo ka tong sa Sambuanga, sa Sambuanga Seeds, Sambuanga to, nga tong mga kabataan pa to, mga minor tong kontra sa mga PNP to kag sa Philippine Army, nga hindi sila makasulod kay nakaplastar na ning mga maoti group sa mga building. May mga buho da nga dira nagaplastar sang 30 caliber. Makun mo kuno nga makita sa drone na mga bata niya kun wala na inaway. Nagahigda sila ka magpahuyway kag ML. Tapos kun may ara naman nga no, plastar naman sila sa 30 caliber kag waswasan naman ang mga military.
1: Grabe.
0: Do na magwa ka kay bis, enjoy sila ya sang tinruhay actual. Oo. So muna ka ang aton kabataan.
1: So dapat mga kakivibe, kumaga kasubong sini intrahan ni sa mga concern agency.
0: Yes.
1: Dapat ang aton sini nga Department of Education ma-action gid sini. Kakivibe Robert.
0: Pati ang ginikanan gid kakivibe.
1: Ginikanan gid mismo. Ay man sa ginikanan kung gisasakos trabaho ay ano, ay di mamonitor ang kabataan. Subong
0: yes, kakivibe ang bata ko kung pagustuhan mo lang na siya. Last on si last years ma birada pa na isang cellphone. 7 years old. Kag kun nakigan mo kakivibe sa balong mga tama na na. Ma butangin na cellphone niya, pro sungod na. Masulod na sa kwarto kag maghihigda kag hindi manapak kag magsuli mahibi. Subong ang ginhimo ko kag kipabib sabi mo ko ano, nak malain ang cellphone kag malain magpulaw mabulag ka hindi ka magtaas kun sagad ka pulaw. Ano oras subong? 8:30 pa. 9 o'clock para way na taaway. Way na taaway nga dua.
1: Tulog ka.
0: Hindi na ko magbakol sa imo. Ikaw na nabahala. May kondisyon pa sa mga kipay, babes. Pintindi mo gitsang mayo. Lensang una sa aton nga tulog na. Sulod sa kwarto dahil magitulog. Ilaya may libion pa sila. Kaya daw ginaapi sila.
1: Pero kung ma-okay man na, mag-amo na nga mga conditions mo, mga advice kabataan. Pintindihon mag-idanay. Pero kung ginikanan, pag-abot sa mga,
0: tayo mo na eh, disalaksakan na dayon.
1: Why? Hindi man chindihan. Nanong ginapangakig mo?
0: May ara pag ginakabataan siya kipe babes.
1: Why ko
0: na may nag-share sa akon na ginakigan niya kahit tungod sa social media. Gintry niya nga disiplinahon bata niya. Ginkuhaan niya cellphone, ginpatyan niya sang wifi. Ang bata, nagsulod sa kwarto kang magpanira. Tapos sa panira, ginatuktok, hindi pagbuksan. Ang iya ginhimo, nag-drawing siya. Nag-sulat siya. Sila niya, gin-drawing niya, tsura niya. Plus, wifi.
1: Mayo kay ma-drawing pang tsura niya.
0: Plus wifi.
1: Equals
0: dead. So, kung wala wifi, zero wifi, iya ka hulihon, plus zero wifi, equals dead. But sila nga kipa, lain ang ilang mga mentalidad. Na daw gina-api sila, nga daw ikamatay na nila yung kakipay babes pag wala sang wifi.
1: Amo na ang mindseting sa kabataan subong.
0: Ang
1: mindset nila ya, halin sa kwan, nakabalo sila. Tungod sa mga ML nga na.
0: Social media.
1: Social media.
0: Kaya ang mga brutal nga kamatayon na kakipay babes, ma-search na nila, makon mo na. Mga kabataan subong kabalo na mag-order online.
1: May kabataan gani sa akon nga si Star. Tatlo lang katoy kabalo na.
0: Amo na
1: hasta subong nga nag 6 years old sa kabalo amo na roadblocks. Roadblocks. Pero may mga hampang sa roadblocks.
0: May encourage sabi ng roadblock ka kay Waves nga to kill is justifiable.
1: Di, pero ang makampang sina, hindi man niya ka, wala man na gina-introduce sa mga kuwan. Kaya may pangbata man mo.
0: Kagabi mo, ang bata ko, naghampang na, may challenge na online. Nga mga American citizen gani, nga mga kabataan man.
1: Okay.
0: Tapos nagasuyaay na sila. Di may mga term na shit. Mga maamo mo na. Tiga sa bata, no? Di makon mo may isa ko kabata, hampang sila gani, kakipi babes. Waya ginasabat, daw ka stalemate bala, hindi ka move.
1: Okay.
0: No?
1: Tana patrol, tan, tawag ganta?
0: Ari, kakipay babes, ang ginhimo ko sa mga bata, para makahatag kita sang leksyon sa mga ginikanan, kag sa mga kilala niyong kabataan, kung babadagid ang bata niyo sa cellphone, time may time nga ilagaw niyo sila. Kadto ka mo sa mga lugar like mga tourist destination, mga lugar kung kadto ka mo sa suba,
1: correct.
0: Say goodbye-bye, na nga mawili siya, nga mausik ang oras niya dila, hindi sa cellphone.
1: Salom-salom to suba.
0: Baklan ko sa sang chessboard. Nag-chess kami ka Kipe Babes.
1: Okay.
0: Habi mo kung anong ginahin mo ipagid, mga teknik. Balik Japon sa cellphone ka Kipe Babes. Kaya research siya. Bakal ko badminton. Para nga mag-badminton kami, nga maubos ang oras niya, mabuhinan man ang oras niya sa cellphone.
1: Balik Japon sa cellphone. Japon, kaya research siya mo. Ang tanan mga moves mo.
0: Ang sa chess to ya.
1: Ang sa chess mo.
0: Pero sa badminton, wala sa ka-search.
1: Hindi sa ka-search. Sige, ano mapakgang sa...
0: Amo na ka Kipe Babes, tagaan tang hampanganan, nga mawili sila.
1: Tuod na. Sige, ara si Kaki 5, Carla May Defensor. Dai Carl!
0: Mamangkot kita sa imo, anay, Kipe Babes, Carla.
1: Update.
0: Kung ikaw makabata, ibabad mo man sa cellphone bata mo. Ilabi na gid ko na edad sa 1-year-old, gusto niya na maglantaw, mga pang-kids, anong imuhimuo niya, Kipe Babes, Carla?
2: At ikikifive, Robert, hindi gid man niya advisable sa nagaedad 1 to 3 years old o kung tagahalin sa infant to 3 years old, hindi gid man advisable na may phone eh. So, mas pa yung...
0: Inanggalantaw ba sila nga? May mga kanta-kanta na may tatlong baby akong... Ginapalantaw na sa mga ginikanan mo sa tablet? Ilugon mo muna? Ilugon mo muna nga palantawon sila sang video nga pang kids nga video.
1: Tatlong baby akong nakita.
0: Ha?
2: Mas mayo na lang natin sa ulihin nga may bot sila mo pa ng pagkakita nila para mabalaan nila kung ano git.
0: May mga video da nga tamaran ang tatay kag nanay magbantay. Ginapalantaw na sang video nga tinkle, tinkle, little star. Kita na sa video, video bla. Nag-enjoy mo ng bata. Pero sa uli, siya na yung mauyat sa gadgets.
1: Mayara pa kayo sa primero ang bata niya. Niya tubluan na. Niya to, kwa to ano? I-search mo ang kwan. Anong ABCD? A, B, C, D, A, F, G.
0: Poyat, palantawon mo man ni sila, Kipe Babes, Carla.
2: Asa insakto na giguro nga edad kay kita din sa kasi kasi yung iba may mga reasons man ako nga ana ara sa gadget sa edad sini nga mga anak kaya hindi kong kaisa sila lang man gabantay may mga reasons man nga muna ang gakatapo pero si mas mayo kung bumababa ang mga kabataan sa gadget sa kikita din
0: kay kinanglano na gid man abi kay Five Carlay no ang paggamit na gid lang siguro ang pag-control na gid lang
2: Yeah,
1: ang pag-control.
2: Ang pag-control. Or every day may pag 30 minutes lang kasi sa babe sa kikita Robert. Or at least may iban pag i-engage sila sa iban niya mga activity like sa mga hampang. Na inabalang nga mga activity nga makagihugin ang ila sini nga utok paglawas.
0: Kipa yung gala? Ready ka na nga mangin mother.
1: Sa totoo lang, ang mga bata sa buong lain na gidya. Pag silang 30 minutos, tagaan mo, waay na, hindi na bali yun. Inoras na,
0: pinaglaw
1: na ya. Kung halos lang, way lang, bra.
0: Kipe Babes, Carla. Na. Ikaw, good na challenge na sa imo. Matandaan mo, tandaan mo ha, tandaan mo. Nga bilang iloy kun kaysa, gusto niya ihatag ang kalipayan sang bata niya. Pero kung sobra, hindi man gali manami. Are pagid. Ang balila, nga hindi magkaon-utan ang bata. Kahit tungod, sang gamay pa sila kakipa yung Carla, ginpaanad sila sang mga pagkaon ng mga frozen at sasaulinin sila magkaon sang utan. Amo na, dapat patikmon mo man sa sang mapait sang lain-lain nga lasa, hindi lang matamis permi. Kay sa ulihi, pag dako nila, hindi gina sila magkaon sa mga amarguso, hindi na sila magkaon kay mapait. Pero kung bata pa, ginabutangan mong iladila ko no, sang amarguso, nga daw pa damluton mo lang bala, sa ulihi, madala na
1: sa ulihi, mayon na sila. Ano ba? Dumayo to nga pagkapaitaw.
0: May tips to? May tips na Kaki Five, Carla?
2: Sakto na, Kaki Five.
0: So, butangan mo dila sang anak mo pila kadlaw, ha? Sang padamluton mo man sang amarguso.
1: Amo-amo
0: man. Makurisong na itsura niya dayon.
1: Amo-amo ba sa binuhim yung ido?
0: Hindi nga puro lang matamis. Oh.
1: Ang binuhim mong ido, ang tao kag sa ido, dumuamo man mo, no?
0: Oh.
1: Ang ido mo, ginapakao mo sang dog food. Kung wala ka na may nubaka dog food, mantinilan mo lang yan sang pinaksiw ng isda.
0: Pero hindi,
1: dinuguan.
0: Pero hindi mo pag ilugo na. Nga kung magsagad siya kakaon ka itlog. Kaon ka itlog daw iti na sa ulihi. Siguro balis ka doon nubla. Nga kung sige mo kaon ka iti. Sa ulihi na itlog na malang.
1: Para may...
0: Bawa sa tutud lang kagi ko bantay sa manghod ko kaki pa babes. Di balay namon sa log kawayan sa una sang gabay pa.
1: Ara nata sa ki wala ang tagali ko no. Wala ta.
0: Sige. Gadamhag siya, gadamhag. Sumaka ang manok. Ah. Pudyot na yang iti. Pati gani nang iya nga kon ko mag
1: ginalamhit niya sa guya ya.
0: Why na pili? Why na pili? Oh.
1: Tapos.
0: Kaya okay pa karla bantayan mo gid kay kon pagabot ng bata nga may makita nga mga object. Puluto niya na kag itimo ang budlay bala ko ni Timo yang sinsilyo. Sige. Natudluan ta lang ni sila kay may mga responsible mother na sila bala kadlaw.
1: Dama mo man daw bala nga. May bata bala nga ginapulot yung sinsilyo bala. Di kay may din bala siya kulihin bala na. Nga nakatulon sa sang sinsilyo. Ego mo ron bata. Ito sungi gli. Sungi ba diyo? Ya, yang nakatulon kay ginpulo diyan daw sinsilyo gintimo ya nakatulon sa sinsilyo. Yan din eh pagpopirahe. Yan no na nya imo ano la alkansiya. Ayo. De Carl.
0: Sige sa mga balita kita.
2: February, yun na ako lang ni ang na-page ako ng syudad sa Bacolod na nagpagwa sa Executive Order Number 45, Series of 2006, ako 2026 classes in kindergarten to senior high school in both public and private school in Bacolod City are suspended today, June 24, 2026 upon recommendation of Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office of DRMO due to inclement weather condition. So wala sa klase, humalin kinder hasta senior high school subong adlaw kaki 5 babes sa kaki 5 lovers. June 24 kita sa karon. Yes, wala sa klase kaki 5 babes sa kaki 5 lovers.
1: Oh, doon nagkanay ka, nai naman ang weather ta?
2: Subong wala nagauntat. Wala nagauntat kaki 5 babes sa kaki 5 lovers.
1: Maya man na.
2: Oo, gabi na bayi. Ang ulan subong, tayo medyo kwanggid kaysa naman parehas pala kagapon. Ngayon ang maulan, tapos mahulaw, maulan, mahulaw. Ang aton sininga mga estudyante, basa pag-abot sa eskolahan, kikipabain sa kikipabobo.
1: Nga ginatawag sa dahi nga, dahi?
2: Sa kikipabain?
1: Oo, nga ginatawag sa binabayi yaw.
2: Ambot dyan. Ako wala rin. Pero galing kito na use sa wala kiki pa, babe. Sa ina mo lang manipis. Pero ano, sige-sige nga ulan. Binabayin ako, no? Amo na kabal nila. Pero kaya amo na lang atong sinanga nakaanda na once ganing may manipis. Kaya sige-sige nga ulan. Binabayin nga ulan kiki pa, babe. Sa kiki pa, babe.
1: Binabay? Paano na itong balaan ang binabayin nga ulan kag linaki?
0: Ay, ang laki mapag-check, mapag-gross, dali lang mga tapos.
1: Ina ang ulan nga nang ang gabubo dayo mo, laki na.
0: Pag-arangka niya, puswak na yun ang ulan.
1: Ginabuslugan niya ka dayo mo.
0: Puswak na yun ang ulan.
1: Puswak na yun ang ulan.
0: Pag-aunt na yun, untat na. Tulang babae, pag-umpisa yung ulan,
1: Inay.
0: Sige na dayo niya.
1: Inay.
0: Sige ang flow ng tubig.
1: Amo na binabay.
0: Amo nang binabay. Sakto man siya kay Five Carla, ako explanation.
1: Ganun sa kumporme. Hindi ka pa mag-kumporme.
0: Iawan ako kapalibog kay explanation. No, hindi pa Japon. Sige na lang, mamangkot lang ito sa mga katigulangan na.
1: Oh. Hindi ko siya makonvinsin na, no?
0: Sige. Marisolusyon tadi karon kay Pebib. Tama na na ito. May mga resolusyon ba lang ang nagahulat? Magpasar ka resolusyon karon.
1: Sige, Day.
2: Yes, so tiyang dengue naman sa syudad. Nagsaka,
1: Day, no?
2: Oo, nagdamo naman. Pero oh, sa subong nga simana, apat ang nagdugang mansilingan ang mayaras ang pinakadamo Kalsingang Airport yung kaso sa nga dengue, no? So sa atong silingan makautura na ating mangin vigilante, no? Magpanindo sa palibot. Pagtikon lang tawon 52.9% ang gindumo subong nga tuig kumpara sa nagligag nga tuig sa kaso sa dengue kay Kifa Babe sa
1: like Carl? Like Carl? Pag pag sang ulan dai pag sa umpisa sang ulan sang nagligad to suma ano naman dai no do tumimbusok dayon ang kadamuon sang dengue cases no ano di man nagarilay gid sa ulan nga no
0: eh tiga damo lamo
1: no naghinog ang mga lamok subong
2: Maganiti kung may mga tubig, di na nga na-stack na wala na takloban, mas mayo na lang na takloban na hindi na iula na lang na kay ti amo ni ang gina-istaral sa nga ano ni kiti-kiti kay Kifa Babe sa Kifa Gopar.
1: Sa amon dahi, wala ito taklob-taklob dahi kay ti dito yung pagkakita mo yung may unod ang balde, kapin palubog, ula na na yun. Ano ba bang ano pa ba pang tiners tubig to ya kay makasilingan lamok na ano na yung naway tadi itlugan niya may ka makakita ya may kapit palubog ang tubig ula ano yun
0: so tubig, sa tiyon sang maulanon yung panahon mag D3 bio kita mga kipipe
1: D3 bio dahi
2: yeah, so
1: tinakakape ka na dahi
2: wala pa
1: pangapin na dahil DTX ko for mix yung pangitaat to. Eh, tiga, ito sila.
0: Assignment mong binabayin nga ulan na sa mga katigulangan na. Oh, antes ka magtakop assignment mo na boss.
1: Sige dahil.
0: Sige.
2: Sa kikipa Robert report, ikan sa patolo po sa patolo kay kikipa Vincent Coral. Dahil nga balita nga dulong sa inyong sangdiriak sa Runed by TCK DC Bio. Ini si kikipa Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Ang servisyo publiko kang kaningawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Madamog nga salamat kay K5 Carla Defensor. Ang nabilin na ito ng mga ginotlo, i-dedicate ni sa atong sining mga nagapamati subong yon nag-upod sa aton da
0: si Kifa Babes happy birthday kahapon kay John Ross Lorejo
1: ay happy birthday
0: ang ato niya kisses president dira sa Kipot Pilisa bugos na Kifa Babes solid supporters naga panamiyaw gud sa imo sang isa ka malipayon niya kadlawan.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule ninyo pagkalipatan na ha. Kaya mo na yung nagasuporta man sa atong sininga immune system para makabato kita sa nga cancer kag tumors mga kakifay. Nagahatag man sa oxygen sa body cells. Nagabulig man sa energy kag alertness mga kakifay. Pigaw alertness mo. Agi na pa-update mga kakifay. Amo na yung mga kakifay mo Dr. Pinoy Squalene Capsule. Inablas ang una daw daw hindi ka pa yung magbalikin. Kung maka Dr. Pinoy ganay, pagkado nga doon tayo nga kinalas kalas, balikid ka na yun, mangmok. Ha? May makakita ka na yun, balikid ka na yun. Pero sa una, hindi ka pa yung magsapa. Kung maka Dr. Pinoy ka, balikid ka na yun. Ang alertness mo pala, grabe ka, basko. Kagka-abtik na sa imo, no? Nag-detoxify man mga kakivab sa nag-tinlo sa ngatong dugo. Kapit pa yun na nag-undergo kasi ang ginatawag nga dialysis. Uy, namin niya kay ginadetoxify niya mga kaginalimpiyuhan niya nga ito nga dugo. Mga kakipa, doon sobra kapag gina-dialysis. Nag-prevent man sa oxidative stress. Kag nag-bulig man sa pamatok sa free radicals. Mga kakipa, amo na yung Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tinin mo ni mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Kantuin nyo bla. Dira sa Silay Kagtalisay. Available man mga kakibab. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kampiyon. Dr. Pinoy Squalene Capsule. La 5.50 na. Si Kuya Manny Filamo. Kuya Mayang Aga. Ati Christine Mayang Aga Landa. Sa tanan-tanan mga kakibab. Dira sa Tutong Store. Mayang Aga Landa. Sa kay Ma'am Mira Rose Lingaya. Sa Totong Store kagaya George Lauso alias Extend. Ina-extend ang energy. Extend Food Supplement available dira sa Tutong Store. Mga Kakifay.
0: DTX Coffee Mix available dira sa Tubangan Sang Nokpo, mga Kakifay, and of course dira sa Bangga to Bangga Busay. Kay Ma'am Inday Villesa kag kay Ma'am Nilda Empinado sa Panukoy sa Mikmik Store. Sa Nuganada kay sa may mga ginobrahan lang mga flower pot da kagipay babes
1: sa Punta Taytay
0: sa ano da sa Panukoy ano ganada nga ginobrahan sa mga pugonda Santa Antonia ano ganada pagid maninihon maninihon kag sa Starlight Store sa proper Panukoy maayong aga
1: lang da sa inyo ah. Mga kakifay ang Rico mga kage si Baradal si Baradas Eatery dira sa kwan sa Dulao Bago City may nga galanda sa inyo available lang ato sining mga products sige tigi na kulabo sa kita sa panahon no di na gidya magtugot
0: na kulabo sa ang panahon kag malain ang panahon pero ga enjoy ang mga manguma basta nagulan nag enjoy ang mga manubutan kag Kipe Babes muna nga wala sang malain nga panahon. Ang malain nga panahon lang gid kun bagyo.
1: Bagyo. Wala sang malain nga panahon kay si Adelfa. Sige lang pamutos nga pamutos. Santo si Logia. Ang nagabira-bira man pangkihad sa mga kwanda mga frozen foods si Arnel alias Pantay Pantay.
0: Mga katagalibutan na Burgos, Central Market Vendors Association, si Sir Ernesto Muyani, Ma'am Tori, Mrs. Tori, and of course, kay Olbido, mayong aga. Kasi taga araw, si Ma'am Mandahos da, mayong aga gid.
1: Mandahos. Sige, te, mabiya na ta.
0: Rodora Mandahos. Sige.
1: Rodora Mandahos. Sige, mabiya na ta. Kaya si Tana, hindi na magtugot si Tana. Salamat gid mga kakifibes sa atong sininga mga avid listeners karon nga aga na nag-upod sa atong siya pagpangalagad. Maling nga aga lang na sa inyo. Sige! Wala kita panahon mga kakifibes sa atong sininga pagpangalagad. Kita ay kita buwas. Same time, same station. Double kill. Wala net. Ay, grabe. Sige! Sa piyak nga bahin, si kakifibes. Kaki 5 Itan Jem Sarmento kampion kay
0: The Alert Boy.
1: The Alert Boy
0: bisan ka tulog niya takpakon mula na gulpia kristal
1: habog
0: gabong karas na ga pula pa
1: gabing alert niya
0: alert niya
1: ang alertness
0: amon mo lang namon mo na
1: sige. Areglado, sige, ang DDX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Colin Cobia and Sairo Van Albay. Sa ngalan, sa ngamon nga CEO, Dr. Ramel Oy, ako si Kaki 5 Babes Gantalaw.
0: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagtimulat? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa apuntutong salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kalayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabakas sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics, naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurod sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagapanalakit nga baka.
8: Liyaw ka likod.
7: Salon pass.
9: This is a method of call for acetic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa aga.
6: Kahit saan, mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
12: K5 News FM.
6: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
6: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
11: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sa Miyerkules, Hunyo 24, 2026.
13: Makita kag mabati ang kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
11: Para sa atong mga pangulong dinalan. Mga pamatanon nagrumble sa guwa sa eskwelahan sa San Carlos City.
13: Duha ka estudyante nga suspect sa pagpanglutang sa Tacloban, positibo sa gunpowder nitrates.
0: CICC ginban na ang hampang Gore Box sa Pilipinas.
13: PNP nag-ugyon sa pagpanubos sa edad sa criminal liability.
6: Balita International.
13: Popleyo bukas na mag-mediate sa tungas ng South Korea kag North Korea.
6: Balita Sports.
0: France daog sa FIFA.
6: Balita
13: Entertainment. Upon Inigo Pascual nagkani injury sa mall show.
6: Balita Negosyo.
0: Bugas ng hindi masobra 50 pesos ang kilo posible sa Bacolod City. Sa detalye sa mga balita.
6: Balitang Regional.
0: Sa Balitang Regional, mga pamatano nagrambol sa guwas ang eskwelahan sa San Carlos City. Matapos ang nagluntad nga pagpangbuno, nagtinapungulay ang ginaaligar duha ka mga grupo sang pamatanon sa guwas ang Julio Ledesma National High School o kon JLNHS sa siyudad sa San Carlos sa Negros Occidental kahapon sang hapon Martes, Hunyo 23. Base sa pagpangusisa sang K5 News FM, nagluntad ang hinagamo sa may isa ka palamahawan sa guwas ang Bulutuan matapos mag-apas ang utod ka grupo sang sospek nga nangbuno sa grade 9 student. Posible nga nag-abtanay ang grupo sang sospek at grupo sang biktima nga nagresulta sa rambol. Hindi magdubo sa 5 kapamatanon ang ginpangdala sa ospital pagkatapos sang kinagamo.
13: Negros Occidental apektado sang habagat. Naka-experyensya naman sa cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Negros Occidental bangod sa habagat. Base naman sa Las 4, siningagang nga report sa pag-asa. Apektado man sa habagat ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, kagiban pa nga bahin sa Negros Island Region. Dugang pa, apektado naman sa Bagyo Francisco, ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Concar, kagiban pa nga mga bahin sa Cagayan Valley. Magabot lang ang adlaw, las 5.29, kamagatunod, las 6.28.
0: Sa dugang pa nga balitang regional, duha ka estudyante nga sospek sa pagpanglutang sa Tacloban, positibo sa gunpowder nitrates. Both positive for gunpowder nitrates. Ini ang report sa Philippine National Police o kung PNP kahapon nga adlaw sa Martes. Angot sa duha ka minor de edad ng mga sospek sa pagpanglutang sa eskwelahan sa syudad sa Tacloban. Naibaloan nga ginapan o kung ginapanagiyahan sa lolo sa 15 anyos ng sospek ang kalibre 38 nga gingamit sa pagpanglutang. Samtang ginapanagiyahan naman sa isa ka police woman ang 9mm Glock nga armas lutang nga gingamit sa isa pa ka sospek. Sa karon gin-turnover na ang duha sa City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO sa syudad sa Tacloban.
13: Mga opisyal sa barangay ginaligar na food poison sa Iloilo. Ginaligar nga naglain na pamatsyag sa pila ka mga opisyal sa barangay matapos magkaon sa ginserbe nga isda sa ginpatigayon nga seminar sa isa ka hotel sa distrito sa Haro, Iloilo. Sa pag-interview sa K5 News FM Iloilo nga nagpadulong sa istasyon na good magreklamo, ginpahayag sininga ginabulubanta ngayara sa 150 ka-individual ang nagtambong sa nasabit nga seminar. Dugang pa sini nakabatsyag siya sa paglain sa pamatsyag kag allergy matapos magkaon sa isda nga dorado nga ginserbe sa mga staff sa ila. Gilayo naman nga gindala sa ospital na nagreklamo nga opisyal kag nakabatsyag maninisang pagpinot sa dugana kag ginsiling sang doktor nga posible food poisoning ang gitunaan sa iya nga ginabatsyag. Luwas diri pilaman ka mga opisyal ang nag-experyensya sa pagpangatol sa lawas, sakit sa ulo kag pagpalanuka. Gani gindala mga ini sa ospital kag padayon subong ang nagabaton sang pagbulong. Sa karon wala pa sang opisyal nga pahayag ang natungdan nga hotel angon sa insidente kag bukas man ang istasyon nga magbaton sang sabat sa natungdan nga ginreklamo.
0: Samtang buho sa tunga sang dalan ginatunaan sang aksidente sa Barangay Estefania, Bacolod City. Na aksidente ang isa ka tricycle matapos nga mabuslot sa buho sa tunga sang dalan sa Burgos, Barangay Estefania, Bacolod City subong kaagahon o kon ka ina sang kaagahon Miyerkules nga adlaw Hunyo 24. Suno sa driver nga si Jonathan kulang sa warning device ang ginakayo nga dalan sa lugar rason nga gintunaan sang aksidente. Bangod sa impact, nag-awa si Jonathan samtang pilaso naman ang duha niya ka mga kaopdanan. Suno kay Jonathan, sila ang ikatatlo nga nabiktima sang buho sa dalan sa nasambit nga lugar.
13: Mga pamatanon nagrumble sa guwasang eskwelahan sa San Carlos City. Matapos sa nagluntad nga pagpagbunoon, tinapungulay ang ginaaligar duha ka mga grupo sa pamatanon sa guwasang Julio Ledesma National High School. Kagbase naman sa pagpangusisa sa K5 News FM, naglutan ang kinagamo sa may isa kapalamhawan sa guwasang Bulutuan. Matapos mag-apas ang utod kag grupo sa sospek nga nang buno sa grade 9 student.
0: Sa Balitang National, CICC ginbana ang hampang nga gore box sa Pilipinas. Ginbana sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kung CICC ang hampang nga gore box sa Pilipinas kasunod sa nagluntad nga pagpanglutang sa isang kabulutuan sa siyudad sa Tacloban nga nagresulta sa pagkapatay sa tatlo ka mga estudyante. Madumduman nga ang isa sa mga suspect sa krimen ang naadik sa mga hampang. Sa payag sa ahensya, ilagilayon nga gindumilian ang nasambit nga hampang kahapon nga adlaw.
13: PNP nagaugyon sa pagpanubos sa edad sa criminal liability. Nagpabutsyag naman sa suporta ang Philippine National Police kon PNP sa ginarekomendar nga pagpanubos sa edad sa criminal liability sa pungsod. Ini matapos nga may kadam-an nga kabataan na nagakaimbolbar sa pila ka mga krimen. Sa isa naman ka press conference ginsiling ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico nga pabor sila sa pagpanubos ng criminal liability sa edad nga 12 anyos.
0: Sa dugang pa nga balitang National, 300 million pesos sa linsa flood control fund scam igabalik sang state witness. Nagpasalig ang state witness nga si Henry Alcantara nga iya ibalik ang 300 million pesos sa gobyerno sang Pilipinas antas matapos ang 2027. Kabahin ini nga proseso sa pagsulod niya sa Witness Protection Program o kung WPP sang Pilipinas. Kabaylo sang iya testimonya sa kontrobersyal nga ginaaligar flood control fund scam. Sa karon yara pa lang sa 161 o kung 181 million pesos nga balor sang kwarta ang nauli ni Alcantara.
13: Speaker Bojid suportado panawagan ng usisao ng Tacloban school shooting. Suportado naman ni House Speaker Faustino Bojid III ang panawagan sa pilang ka mga kongresista nga magpatigayon sa congressional inquiry may angot naman sa nagluntad nga pagpalutang sa sulod sang San Jose National High School nga nagresulta sa kamatayon sa tatlo ka mga estudyante. Sa payag naman ni D kahapon Martes, dapat nga maid-id kag impartial ang patigayunon nga hearing agud nga mahibaluan kung ano ang mga tika nga pwede mahimo agud nga malikawan nga maliwating insidente. Nagpanawagan naman si D sa mga ahensya sa gobyerno, educators, mga ginikanan ka mga komunidad nga pabakuro ng ilang mga inisyatibo para sa student welfare, mental health, conflict resolution kag early intervention.
0: Sa katapusan nga balitang National Department of Agriculture nagpalabot sang suporta sa pagtanom sang ube na nagtagsang nagabalor 2.6 million pesos nga mga kagamitan sa pagpananom sang ube kag ang Department of Agriculture o kung DA sa mga nagapananom sa Leyte sa Bohol o kung Leyte kag Bohol. Sa pahayag sang ahensya mga kagamitan na sa pagpananom ang ilagin panghatag sa kapin 900 ka mga mangunguma sa mga lugar nga may mataas nga produksyon sang ube. Ini matapos ginkabig sang Department of Trade and Industry o kung DTI nga bago nga export star ang ube nga gindadayaw karon sa mga konsumidor sa nagkalain-lain nga pungsod. Suno pa sa Department of Agriculture makabulig sa palangabuhian sang komunidad ang pagpauswag sang produksyon sang ube ilabi na sa pagtaas sang kita sa export kag pagsangka o konsakdag sa agrikultura sang Pilipinas. Oras sa K5 News FM Philippines sa Istres sa Ngaga.
14: Balita International. International.
13: Pope Leo XIV bukas nga mag-mediate sa tungasing South Korea kag North Korea. Bukas naman si Pope Leo XIV nga mangin na mediator sa tungasing South Korea kag North Korea kung luyag sa duha ka mga pungson sa permanente nga peace deal. Kasunod naman sa pagbisita ni South Korean President Lee Jae-myung sa Vatican sa nagligad nga simana. Nagpadulong naman si Lee sa Vatican nagud personal nga idulong ang imbitasyon sa Santo Papa nga magbisita sila pungson para sa World Youth Day sa 2020. 27. Magluwas sa World Youth Day, wala naman ginadula ang posibilidad nga magbisita man ang Santo Papa sa North Korea apang magadepende ini sa Giyapon sa Pyongyang.
0: Samtang China naglunsar sang rocket, ginkumpirmar sang Philippine Space Agency o CONPHILSA. Martes nga adlaw nga naglunsar sang rocket ang China kag naglabay ini sa mga norte nga bahin sang Luzon. Suna sa PhILSA, ginlunsar sa Wenchang Space Launch Site sa Hainan, China ang isa ka Long March 7A rocket alas 10:10 sang aga kahapon nga adlaw. Payag pa sang ehensya posible nga mataktak ang pila ka mga debris sa duha ka mga drop zones nga ila na identify malapit sa o kon malapit sa Burgos, Ilocos Norte kag Dalop o kon Dalopihan Island sa Cagayan kag sa Santa Ana sa Camiguin Norte sa Cagayan.
14: Balitang Sports.
0: Sa ato naman nga balitang sports, France sulod na sa round of 32 matapos nga ilagin lutos ang Iraq. Sulod na sa round of 32 ang sa FIFA World Cup 2026 ang team sang France matapos nga ilagin lutos ang team sang Iraq sa hinampang para sa Group 1. Ginpatigayon ang hinampang sa Philadelphia, Pennsylvania sa Estados Unidos kun sa diin na delay pa ang hinampang bangod sa malain nga panahon. Ginselebrar sang French football star nga si Kylian Mbappe ang iya ika-isa kagatos nga hampang para sa France matapos nga makascore siya sang goal nga sa ika-14 kag ika-54 nga minuto sang hinampang. Ang ika-3 naman nga goal sang French team ang naangko ni Ousmane Dembele isa ka sa ika-66 nga minuto sang hampang. Apisar sang iya kapiyerdihan may chance sa pang makasulod sa round of 32 kun sa diin kinahanglan nila nga piyerdihon ang Senegal.
14: Balitang Entertainment.
13: Sa Balitang Entertainment, Inigo Pascual nagkunag ka ni injury sa mall show. Nakaangko naman sa ni injury ang singer-actor nga si Inigo Pascual sa isa ka mall show. Ini matapos nga naglumpat siya samtang nagaperform kung sa inagugpa siya sa iya mapigaw nga tuhod. Naibaluan nga pisar sa kasakit nga nabatsyagan siya nga tuhod. Padayon sa Giyapon nga nagperform si Inigo.
14: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Kag sa aton nga balitang negosyo, bugas nga hindi masobra 50 pesos ang kilo posible sa Bacolod City. Ginaprubahan sang sangguniang panlungsod ang report o kon ang resolusyon nga nagatuyo sang istrikto nga pagpatuman sang Executive Order number 118 nga nagamando nga hindi maglapaw sa 50 pesos ang kada kilo sang imported rice. Pinaagi sa sining resolusyon nanday Councilor Attorney Cesar Distrito kag Councilor Celia Flor, ginahangyo ang Bacolod City Price Monitoring Council nga bantay ng mga nagabaligya sang bugas na magalapas sa sining amando. Gindihon ang resolusyon matapos ang mga reklamo nga pila ka mga manugbaligya sang bugas ang wala nagasunod sa price ceiling. Mga ka-K5, madamog din salamat sa pagpabati sa DNX 500 Morning Newscast, especially sa atin yung mga listeners dila sa tags sa nila ka mga radyo.
13: Yes.
0: And about mga K5, pasensya na kayo. Ma-down subong ang meta.
13: Hindi na kami makita live kasi anat matingala ka mo and on air la kami mabatian mga ka-K5.
0: Yes, and sa mga Bacolod noon, nagdeklara si Mayor Greg sa taya nga wala sang klase sa syudad.
13: Yes, and sa South and Northern Negros, sa maghalong-halong gid, no, bangod naman sa pag-ulan.
0: Mga ka-K5, mamuyad tong dalag ko ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
13: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines.
0: Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa na ka-K5 Eljon Castanio, ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa Men and Women sa K5 News of the Philippines, sa pagbangunan sa atong nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Venelboy.
13: Bantayan naman buhas nga adlaw, panibagong nga edisyon sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si K5, Colina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
15: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na.
16: Ibalik kag protektahan ang memorya.
15: Mag D3 Bio ka na.
16: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio.
15: Nga isa ka sahi ng brain food.
16: Kagandin luman sa aton uto.
15: Rason nga gandami ang memorya.
16: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
15: DGX 500.
16: Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
15: Mag DGX 500 na.
16: May ampalaya extract nga bugana sa quarantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
15: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
16: Mag DGX 500 na.
15: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement.
16: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
15: Likawan ang komplikasyon
16: kag balatian.
15: Mag DGX 500,
16: ang pinakakampiyon
15: ng antioxidant.
16: DGX 500,
15: may DC,
16: ang alkaline ng vitamin C.
17: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
15: May DC.
16: Mighty C,
15: ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C,
16: babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
15: DTX Beauty Soap.
16: Babakan sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
21: So na,
20: pwede, magid ako sa akong body odor.
21: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
20: Pero subong,
21: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
20: Kag
21: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
20: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap.
16: Babakan sa mga butika.
22: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumami.

0: K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, na 6:27 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
4: Kaghimay-himayon, stand by!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
3: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
4: Kita nyo? Puwerte ang abilidad
3: sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
4: Sobra!
1: Objective and analytical.
3: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
3: Diretso naton kibay baluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: De! Ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karon lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
0: Isa ka, bye-bye, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpanamati. Kamusta naman ang aton mga palangga ka mga kauturan sa igad sa Maybayon tunga sa Kauman, ibabaw sa Kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia sa Negros Occidental, Kadakbanwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, NIR. Good morning, Western Miss Philippines. And good morning, world.
2: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: No, hindi kayo madulang Western Visayas sa so panamiyaw ko pagkipagbiyan.
6: Sabi ko panamiyaw.
0: Dumbayaan ko na gani ang Visayas kay Inay Arta, bro.
6: Sabi ko sa...
0: Naanad tao?
6: Sabi ko greetings mo, mama. Good morning, Western Visayas. Good morning, world. Sabi ko sa punta, mama. Baka nga, para sa itchy worms, itchy boots pala sa... Good morning, internet. How are you, internet?
0: Mahal ko ni tani. Good morning, live! Kay white na live, kay hindi taka live.
6: Ating masadya.
0: Oo.
6: Kundi ka live kami sa mga K-5 sa yan yung Israel dyan yung account.
0: Oo.
6: Ating masadya.
0: Okay.
6: Kundi ka sit up, hindi kayo na.
0: Okay.
6: Akong kita on, hindi ka.
0: Ay, galing ka.
6: Tan, kayo wanay na yung live ni Israel dyan. Ako lang ang kita on, hindi why siya.
0: Hindi ko kita on.
6: Ang ala ni Israel dyan, kastan nyo.
0: Pero si Eric, hindi rin yung bigig.
6: Kayo wani nga masakot sa kaya na ako.
0: Kapakayo lang kami pa sa ilo sa ato mga tagpalabati kaya gusto sa mag upod sa ato sa live program. No?
6: Uay, butang
0: so, kwato sa akon bag, ang stand mo lang, naging bakal sa akon lang. No? So by the way, sa ato nga makauto, nagkabusta kabutanan, live lang tayo sumbong sa area, no? Do ikaw yung guwapo.
6: Ako, sa ato kakilin lang yung iyan yung account.
0: Ayo. Kasadya lamang banwa. By the way, nga pa kayo, hindi kami jutay nga pasensya sa inyo because we cannot go live right now, no? Hindi kami makaupod. Dira lang kung ano yung guwanta sa amon nga live ni Kagipay Beriko, ah.
6: Live ba ko rin sa
0: amon? Amulan na yung amon kay Y kami sa mahimo. Bangod nga, we cannot go online. By the way, kamusta nga itong mga utod ba ulano na nga itong atyempo? Actually, ang bagyo, layo-layo man yan sa aton. O galing, kay gasuyop lang niya sa isang ginapabasko gilablang habagat or southwest monsoon. Abra ko nga maulano na nga itong panahon and we're expecting iling ulan hasta pa sa Friday, Kipay Berik. And subong adlaw, suspendido ang klase, Kipay Berik.
6: Yes.
0: Suspended ang tanan ng mga klase. Suspended in the sense nga sunod sa gipagwa nga order sa aton sining mayor sa siyudad sa Bacolod, suspended ang klase sa senior high school, kindergarten to senior high school in public and private schools in Bacolod City, Subong, Ngadlaw. So, muna ang latest natong
6: information. Ang wala klase is officially is Bacolod.
0: Correct.
6: Ang hinubaan na way maklase, kabankala nag-declare na way klase.
0: Mm-hmm.
6: So, damo na mag- pero mostly sir Jan, dari sa south, kaya ang north, the sun is shining.
0: The sun is shining. Pero sa south yung ulan-ulan.
6: South yung ulan-ulan.
0: No? Bakod na sa southwest monsoon.
6: Ang madisgrasya, subong ang mga na-marinate ng mga baboy, ang na-marinate ng mga bangros, okay. Kay San Juan, subong sir Jan.
0: Ay, abong gali.
6: Feast day of St. John the Baptist. Iya subong fiesta, San Juan. Kaya ang panawag si Bani Biray.
0: Biray,
6: Biray,
0: no?
6: Biray
0: ni subong. Okay, so muna nga ton nga mga dapat bantayan sa ato naman yung pagpangalagad. Sige, no?
6: Okay.
0: So, sa ato nga magkautunan gupon subong adlaw sa nga presentation, no? Ga problema kita jutay, bangod man nga hindi kita makago live sa ato nga program, bangod sa nga pila ka mga technical problems, no? But nonetheless, ang amoni-moni kipay berik sa gap now. Sa radyo, pwede ka mga pamati. Ato naman yung pagparagad sa karungad lang.
6: Pero live kita sa account nga Eljan Castanyo. If you want to see us, and live makita sa account nga Eric Tenerife. Duha naman ka private account ni K5 Eljan, nag-live kami. Para makatukod-tukod lang ah.
0: Oo, mamayara lang jutay nga tukod-tukod. Nasa pinsapin ah.
6: Ati kayo mga...
0: Kita lang yung hindi ka live, no? Total na naka-live man.
6: Sige lang pala. Kaya mo
0: ganun. Anong natabo sa itong linya? Subong yung we are suffering so far. But gayo lang kami sa inyo. Nga jutay lang nga ulo aligmata. No? By the way, sa ito ka magkautunan, ang iban sa inyo, grubasi ko nga marikutot pa, basi nami peturog nyo. Yan mo nga katurog pa tada dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagbag pararigos. Adlawon do dyan. Kami nga po ninyo, Power Do Every Morning. Ako si K5 Eljan Castano. And of course, upunta si K5 Eric Tinerep. Ringad law ka, K5 Eric, is a wonderful day and a blessing to all of us.
6: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, subong adlaw ng Miyerkules. It's raining all over. Kagkapiestahan ni San Juan de Bautista. Keep us safe, dear Lord, sa sining adlaw. At agi man sang grasya ang amon mga kauturan. And keep us safe sa mga dalanon, dear Lord. This we ask sa imo balaan nga ngalan. Amen.
0: Amen. Kagamen. Sa ato naman mga top stories of the day. Sa ato naman baga kagmainit ka mga balita karon nga adlaw sa balita lokal. So mga adlaw sa Juan de Bautista, no?
6: Yes,
0: tiguro ti way klase, tingin ba sinin makalagolagaw, you know? Namin libre pa digo kayo lang daan sa buong mo, no?
6: Amun yung way na ba siya?
0: Tiguanta karon may kopunta ang Philippine Coast Guard sa Bacolod, no? Or Negros Occidental District. Pagpauna ni Commander Art Anakan.
6: Yes.
0: Para may balawanta kung bala nanong ilang preparasyon. Monitoring ang pag-ibuhon sa mga nagkalaylay ng mga beaches all over the province of Negros Occidental. Ilabi na nga ti basi may mga utod to malabag enjoy. Kaya ba ti San Juan sa mga daan? Doon ang daan tanayan ko sa nuwang kapaligo niya sa kadagatan mo.
6: Namarinate na gano'y ang pig.
0: Ha?
6: Ang pig ni marinate na.
0: Sa din sa duta?
6: Namarinate na kami i-esecto mo.
0: Grabe, no? Na-confirm na ginman.
6: Ginako, ginman dugay ah.
0: Nabanugay nga para matapos ang nagkakalamatay nga baboy. Nakabaras-bas ginman sila.
6: Oh, sa isa kasi mana nga baka-baka ni K5 nga ipagwaon gig nga may problema.
0: Okay, kung taguon. Kaya actually, gila tali ito, taguon lang nila.
6: Para yung
0: purpose kaya hindi man tali. Bala mag... galing kayo kung hindi natin pag-ibulgar kamaturan, mabutang pag-isalang-alang ang tanan.
6: Correct.
0: So we have to inform the public that right now, may problema kita sa mga baboy sa La Castellana. So that's why, ginsilyuhan na La Castellana, no out, no in.
6: Kung ginsilyuhan na La Castellana, nagpositive ang isa ka banwang lapit ni Saton. Jerilo, kroni siya na makakonfirm.
0: At iplastan ba kroni kipab Jerilo, no? Isa hon tala, sa piyak kabahin, ang PNP na pagwa na sang timeline. Paano bala ginplano sa ring dua, no? May alias... Steve, kag si alias Rods. Abaling duha ka mga involved sa shooting incident. Ang lagi natag. Si alias Steve and alias Rods. Bro, puro gud manager ang mga pangalan.
6: Si Kanlaon kag si Bakulon.
0: Ang PNP na pagwas ang timeline, paano ba laging plano? Kag paano na-execute iling pagpaniro sang mga estudyante sa sunod sang San Jose National High School dito sa may Tacloban City.
6: Mm-hmm.
0: Ti, do hindi kaluwas sa juvenile law ining suspect because nagagwaga gin plano nila. The PNP right now is preparing a multiple murder case, Kakipay Berik.
6: For the 15-year-old.
0: Ang pinakalatest, apat ng patay, Kakipay Berik. Kami nagpatay pagin isa dito sa ospital.
6: So ang mahulugan ng
0: multiple
6: is the 15-year-old because he
0: ato nagabit-bit sang
6: 38. But he fired only once.
0: Pero ang may pinakadamo gagin pang tiro ato yang 14 years old.
6: Nga may 9mm but he cannot be sued in court.
0: Pero bangod sa ginatawag ng discernment,
6: hindi, maskin pa. Maskin
0: may 15 years old ang may liability.
6: Oh, ang 15 lang yapon. So, accomplice of a crime na si Kwan, si
0: grabe, yung guwasa rin ang inkaluluoy. Pero si, ano nga ba lang nag-igo sa to sa nagkalamatay?
6: Isa lang ang may igo nga 38, ang pilas lang ang nagkalamatay na ni M.M. Tanan.
0: Mm-hmm.
6: So, meaning...
0: So, paano na ito ma-charge sa iyang murder kaya wala siya katiro?
6: He is accomplice to a crime, the same thing, murder yapon.
0: So, ang guwa niya,
6: pero may
0: mga accomplice sila, oh. But siguro sila may... conspiracy sila nga doon.
6: Yes.
0: Naghimbunanay.
6: Correct.
0: The act of one is the act of all.
6: Correct.
0: Amo na ugaling because under sining juvenile law, ang 14 anyos ka muning utok-utok inactually, siya ginyay utok-utok sa tanan.
6: Siya matandang bata gamay.
0: It's because kang tiya is not only a policeman.
6: Abugada pa?
0: Abugada. Na I'm not saying guru gapamangkot isa sa tiya yeah, about sa mga legality that's why ang tiya ko mo pulis naluoy kayo sa tiya nga pulis
6: naluoy
0: why niyang yaplangga ilang niyang inablos siya galing ang tuntong inablos na ginawat yang 9-0 ang tak no? Nga armas ang tiya dito siya nagtulog kay yaplano kawaton
6: kag permiso na plangga sa ni tita
0: plangga siya it's because guru nga gina
6: ano si tita man why guru pamilyan eh
0: I don't know naluoy ta lawyer pa ni siya
6: lawyer.
0: She's outstanding, congratulate, galing siya kakipay. Kita mo itong ginpatag ko nga yes. Na
6: post. Outstanding junior PNCO.
0: Imagine on mo
6: sa
0: na.
6: Sa Region 8.
0: Kag-abugado siya.
6: Abugado siya.
0: Attorney.
6: Pasensya.
0: Pasensya. Oh. Pero subong ang pamilya, hindi kabatas magpasensya sa lintuntong na...
6: Wala pasensya na yun eh.
0: Biktima. O kung ni suspect. Kay bangod ka sakit para sila nga, huwag ka na muna mo. Ang lulag at yabaw mo sa isa sa mga napatay. Di karon na dugangan na taapat isa na bang kababayi na patay kag Ipay Berik?
6: Ang masubo sa tanan kay ang babayi tatlo. Isa lang kalalaki si
0: Amo tayong nagpugong spertahan.
6: Yes, si
0: Ti ang Boy Scout of the Philippines si Boy Scout. Si Fabian.
6: Si Fabian.
0: Lawrence Fabian.
6: O Toto Lawrence. Karon may mga komentaryo nga nag-react ang tatay. Kay may nagakomentaryo nga isa siguro malapit sa
0: kakunong bata niya mo nagbuli.
6: Ang bata niya mo nagbuli, siling siyang mga taga Tacloban. Kung ang bata to si Lawrence ang nagbuli, nga si Lawrence siya isa lang siyang napatay kadamo sa pinamatay niya.
0: Wala siya yung target, di ba? Wala siya yung tiruhon nila.
6: And according to interviews sa mga reenactment, they fired the shots. Halin sa ila classroom going to the center class to the center building at toto ang ila ni Lawrence nga didto damo patay
0: ang HE building gid ang gusto nila kaya toto damo estudyante mo
6: at toto damo sa didto sila naniro nga naniro so it's not about bullying
0: ang bully yung, actually kun bully to ya kay Five Eric ang ila target lang yang nagabully sa ila eh
6: gin nga ang nagwa kay Five dyan ang name nga bullying. Tungod kay ining lang gabangkin si Anyos niya muna nga kagapo, nagpulo pagunting ko, hindi ka pagkurtihis kilid ha?
0: Ha? Doon ba pagunting ka? Doon ba pailog ka ba siya?
6: Oo, sinin ko hindi na. Kadamo na pagunting ka kagapo dyan.
0: May video kagipay Eric, well-trained galing ng 15-year-old, kabalo na gin siya magtiro.
6: Sir, dyan makita mong maskuloy ha?
0: Grabe no?
6: Daw maskuloy ni Sir JP mo.
0: Matsagan mo daw hindi siya 14, daw hindi siya 15 Anyos, no?
6: Daw hindi siya Anyos.
0: Very mature, praktisado.
6: Praktisado.
0: Guru gandom ni bata, mangin army o mangin police, pero tigaling kay nanong natabo ni siya man.
6: May ara siya kwan AR nga armas magkapot siya sang automatic kag magfire kampyon magkapot
0: tikay well trained siya siguro
6: kita mong kamot siya sa 38 ang gakapot siya 38 ang iyang firing finger nagatadlong kay butsing

0: ko. He may tried
1: ego.
0: To fire.
1: May ego siyang firing pin.
0: Oh, may ego siyang hammer sa likod. Pero why kalupok? Isa lang ang naglupok. So out of 40 plus bullets, mm-hmm. ang nag-recover nga bala, puro tanan 9mm.
1: It's because doa ka magasin mo.
0: Sobra.
1: Kay pila ang 9mm. Ako lang mo, gali nag-load pa siya.
0: Ang hambal sa pulis.
1: Tanwa siya mag-reload eh. According to reports
0: sobra na to. Sobra yapon. Kaya ang 9mm, 3cm lang bala kung full loaded mo.
1: So kung doa, 26.
0: 26 lang. Tiko rin
1: tatlo. Mga apat.
0: Apat. Kag, wa, ang tanan niya may 9mm, why man na igakarga 12, 13? Ang 13 pati chamber, mm-hmm. kalabanas na karga, pulo lang. Mm-hmm. Siyam lang ganing iba ni.
1: Tinako, chansa nga, apat ka magasin
0: ang ginamit niya. Apat ka magasin. Ang hambal nila, kay duwa lang ka magasin ang nakita, ang na-recover. No? Mm-hmm. Hindi pwede. Gay ang nak-recover nga basiyo, 40, tidin siya dito ko naglalin ng iban nga bala, kay siya lang may 9mm.
1: Ang may ginapapare dito na, aring wawaw sang lula. No? Pabati, natunog-inugay ang wawaw sang lula, ready. Mm-hmm. Sa local scene, natong kipamerik, aring paginaba subo. Subo nga, law may graduation. Mm-hmm. Ang mga estudyante sa AMA, isa ka college blood sa aton. Sobra 200 ang estudyante, nubinta lang nga pamarchahon nila sa ibabaw intablado. Yung pamangkot ganun sa ginikanan, hindi pagpamarchahon kay kumpleto naman ni Amon, kabataan nga iban. So, nag-live broadcast na ta ko ng K-5 Merik, patsyan na lang yung live lang.
0: Oh? Live na ta?
1: Live na ta.
0: Dahil lang. Mga K-5, balik na kita sa live.
1: Imagine
0: sa
1: K-5 Joseph no? M. May lang permi kung kabugtaw si Haring Solomon aga pa. What if Haring Solomon, hindi kami kabugtaw aga, papatay ginagatong programa. Thank you, Haring Solomon, ha. Nagkantugin si Papang Solomon, looy man sa Saporo de los Pueblo. Sige, kantuan ta. Live na ta subong, mga ka-K5. Now, ipabati na mong karoon ni ka-K5 Eric ang press con, ginpatpat sa PNP ka-K5 Eric, ang timeline. What really happened? Ano ba lang natabo, mga ka-K5? Bow, grabe. Makatalandog ba na tiyagod? K5 itan, pabati, medyo tayo tingog ni Lula, da, no? Nga grabe ang wabaw ni Lola. Grabe ang iya sila nga pag-wangal. Bangod nga hustisya ang ginatanaw mo sa live kagipa, Eric. Okay na gid man. At yari na. Ay, huwag sa kaluoy. Ako
0: na eh. Ha?
1: Patsyan na lang na.
0: Doon patay naman eh.
1: Patay naman na. Buhay pa na.
0: Doon man ikagana.
1: Nag-remedyo, hiniral lang kami ng K5 Eric. Sa piyak kabahin mga ka-K5, ang iban pang abalita at tutukan ta, may binuno sa Julio Ledesma National High School. Daga sinundanay ng K5 Eric. Viral man ka-K5 Eric ang natabo sa Cavite sa isa ka-private school, mga ka-K5. Isa kababaying estudyante na muno man sa iyo mga classmate, mga ka-K5. Imagine nun mo na. By interview kita sa media man nga ginambush dito sa Rojas. Ang ginatanaw yan di nga motibo kay K5 Eric, may ara siya kung nung expose nga isa ka anomalya sa isa kabadwa.
0: Okay.
1: Kagang iya pagpati nga ita something to do sa iya ginadala nga isyo. Mm. Ang media man nga niko punta niya sa piyak nga hungungan.
0: Okay.
1: Si Jay Labapies. Okay. Interview ta siya one-on-one kay K5 Eric sa ato nga program pabati ta karon. And then bisitahan ta mga baybayon dis Bacolod. Kag ang mga beaches, kumala anong preparasyon. Ma-pause kami commercial break. Pagbalik namon mga ka-K5, may kopunta ng Philippine Coast Guard paribaloon. Kamusta ang ilang monitoring sa kadagatan in line sa selebrasyon sang San Juan de Bautista. Paulalo ng tiyempo. Ah, dala kalo, siling ni K5 Eric. Dala payong. Inom Mighty C kag D3 Bayo. Oro sa K5 News FM, dalasang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 6:52 sa aga.
0: San Mai.
2: This time check is brought to you by Playtime, Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Globe, G-Fiber Prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi Internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe, G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3
3: Audrey Bayo.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat.

0: D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magkatas
2: mga butika.
0: Katotas sa atong talakayan, Sir Boy. D3 Bio, paano ang benefits ng probiotics sa paagi sa pagbulig ni D3 Bio?
3: Correct. Ano ba lang ang D3 Bio? Mm. How does it affects our microbiome? Microbiome is the environment inside our gut. Dapat mo makita ang bad bacteria and good bacteria as well. There should be a symbiotic relationship between these two. Pero kanan nanubo si bad bacteria, nubugid. Mm. Taas si good bacteria. Si D3 Bio, kapadamo sang imo good bacteria or popularly known as probiotics. Ang probiotics ta, gahatag sa aton, ginatawag nga mga gut-derived vitamins. Vitamin B, vitamin K, gahatag sa aton gut-derived hormones, serotonin, dopamine. Kag si probiotics, ginapamayo ni D3 Bio. D3 Bio is rich in medium-chain triglycerides. These medium-chain triglycerides like lauric acid, caprylic acid, and capric acid, ga-support sang growth sa pagdamo ni probiotics.
0: Halin sa ba-ba.
3: Pagkano mo lauric acid mo?
0: Namin yung MCT ni D3 Bio, Sir Boy, kaya ginapiligid niya patay ang kwan, ang bad bacteria. Right. Grabe ang nature, no?
3: Grabe yung nature.
0: Amo nang nakanami, amo nang namian ko sa herbal antibiotic, Sir Boy. Mm-hmm. Because herbal antibiotic, like D3 Bio, ang ginapili niya, bad bacteria lang.
3: Correct.
0: Ang mga good bacteria, mm-hmm. Why man niya ginapatay?
3: That is the innate intelligence nga ara sa ginatawag nga mga natural nga mga antiviral. Mm-hmm. Amo na kasagad si D3 Bio, no? Sa ba-ba na palang ginapadamo ng mga probiotics. Mm-hmm. Pero ang main gid, no, ara sa aton gut. Gito siya tanan, ara sa aton chan, kigito ang pinakadamo bacteria. Alin sa aton ginakaon.
0: Kada adlaw pista to mo.
3: Pista. Ang probiotics is a busy organism, no? Mm. Ang probiotics, gabulig-bulig sa imo hormones, gihimo sa vitamins, ginaprocess niya ang absorption sa mga vitamina ng alin sa pagkaon mo, kag mga
0: kag
3: minerals.
0: Ginaaway niya ang mga bad bacteria.
3: Ginaaway niya ang bad
4: bacteria. Part sa aton nga immunity. Mm.
3: Part sa sang immunity, basically,
0: first line of defense.
3: Best line of defense ang natawag naton sa aton immune system kay antes makasulod ang bacteria sa inyo sa portal vein ta, hindi sila kasulod kay ara si probiotics. Kabay pa may ara kapigid sa D3 Bio, hindi nagisla kasulod.
1: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
0: So sa mga kababayan nami ang D3 Bio, Sir Boy, because ginapadamo niya ang probiotics sa ilang mga flower. Amo na importante para hindi magbaho, hindi magkatol. Amo na importante.
4: Malikaw ang ganda ng UTI. May ano, Doc mo, may ang probiotics isa mao ga-contribute sa acidity level sang ilang reproductive organ. No? Mm. So the more nga acidic, gabaho ang ilang kwan.
0: Hindi lang ang tinae mo nabuligan ni D3 Bio. Abot sa mga flowers ka babayanan?
3: Correct. Amo ni gitawag nila nga displacement, no? Anong ginahimo sa mga good bacteria nga and probiotics nga ginpanami ni D3 Bio? Gatabok ni sila, no? From your sa mga babae, from excretory system, pwede sila magtabok sa imo reproductive system. That's why putiktado ka kun may damo ang imo probiotics kiga D3 Bio ka.
0: Mga pagingo kita, Sir Boy mo, dapat ya mangita ko ya sang manug himobla. D3 Bio plus probiotics. Himoon nga vaginal suppository para direkta dahin sa
3: kwan. Mumot na tanan.
0: Pasalamat because of this D3 Bio nga nagbulig sa panami functions ang imo nga probiotics nga iya iproduce ang nagakaigo nga B-vitamins, happy hormones, nga needful na kinanglanon gid sa imo nga brain. So in short, D3 Bio promotes a healthy colon.
3: Correct.
6: Amuna Doc nga
0: once nga healthy ang imo tinai, wow, naangkon mong pinaka-the best nga health insurance sa imo kabuhi. Indirect ni Sir Boy, ha? So once nga nag-inom ka D3 Bio, mabuligan ang imong probiotics, it will promote EQ and IQ.
3: IQ. Mayo ang imo.
6: Hindi ka malipat.
0: Imo intelligence quotient, ang imo nga emotional quotient.
1: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Three.
1: Mga butika. D3 Bio.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatugas ang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong mga gawi.
10: Mag-usar sang salon pass.
9: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
10: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
9: May long-lasting relief.
10: Tugtog 8 ka oras.
9: Para sa nagpanalakit nga baka.
10: Liyong kalikot.
9: Salon pass.
7: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
11: Mal, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo nga. Kitang-kita.
13: Ganado. Ito kaya malusog.
12: Kitang-kita.
13: Timbang ay mabigat.
14: Mula batok hanggang tiki.
12: Kitang-kita.
15: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
14: May kontrabaho formula pa.
16: Walang amoy.
12: Kitang-kita.
13: Ang pangarap ng pamilya.
15: Sa B-Make Premium. Kitang-kita ang galing.
17: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
18: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
17: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: It's the best part of the day.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber prepaid website agud makabaton sang libre nga unli internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G Fiber prepaid na. 101.5 K5 News.
7: Oras sa K-5 News FM Philippines, mga ka-K-5 la 7:05 naman sa aga. Balikin na mga ka-K-5, sa inyo naman nga para tuntunan, back to the ball game. Well, nagwa kami ni ka-K-5 Eric, ha? Well, this is my magic pink cup. Ang nagatag si Sakon niya, halin pa ni sa Malaysia mo. No? O, tanong lang logo. Pero ang pinakanamit is not just the... Luwas ka namin ang akon nga mag. Ang unod is DTX Coffee Mix.
8: Ako nung mga muli, puti ba sa Rachel dyan? Ay, pag-abot mo blanan rin sa travel ng ligad, ubos tong karton mo to.
7: Tingala, ko ganis ko nga blanco na yung karton ko diyo. Pero subong, nagdala ko niya si Sinta, ka-box ka, DTX, kay si Bigo Bujuel Flores.
8: Mapadulong kayo.
7: Nag-order na. Kagapon pa.
8: Amuna na.
7: So, kag si Ma'am Ruda Badayos. Good morning, Ma'am Rudura. Good morning lang sa imo. Di ba extend pa to daan si Pari Jewel kag in-order? Isa man ka box. Sige, Pari Jewel, are na di ready. Nagindi para si mo.
8: Ang ano, extend?
7: Ha? Extend DTX 500, D3 Bio, MyTC. Kompleto niyang order ni
8: Pari Jewel. Para sa nagadumlay, kag nagalupay-pay, pwede pa mag-untay. Pwede ka niyo muna layan?
7: Ha?
8: Basta mag-an lang.
7: Basta mag-an lang? O, abi ko, ano pa pakabitan mo pa isa kakilo nga baboy?
8: Hindi ka mo yata.
7: Check na lang pinakuling alakat sa panahon. Naka-standby na ang Pag-asa Forecasting Center. Sa line number 1, Pag-asa, good morning.
9: Nga kita na tayo lamang sa P5 bakunan. Yari pinakauling lakas ng panahon na Tropical Cyclone Bulletin number 14, Cerro Nieblao, Konya 24, Nasmila 26. Sa Francisco, parayan sa ininga na gina sa Kamagahulag Pamihan sa May Philippine Sea. Alas 4 kayo na sa aga, uli ng sudata ng sentro sa ninga typhoon nga si Francisco. Ginabulaban sa base sa taran niya available data. Yara sa desinto 25 kilometro na silangan sa Basco, Batanes. May kapasukod niya hangin, magalapot sa 155 km/h, malapit sa sentro. May pagbandos naman magalapot sa 190 km/h. Makahulat ina paaminhan sa 10 km/h. Samtay sa naman sa tropical cyclone sa Guasang Far, tropical storm international na yung nagigos, ulihiman ang sitatan, era sa 2,285 km na sitlangan, napagatan ng sitlangan sa Luzon. May kapasukod niya hangin, magalapot sa 65 km/h, malapit sa sentro. May pagmandusman magalabot sa 80 km per hora. Magahulag pa nakatungdan sa 5 km per hora. Samtang din naman sa ito sa may western side, sa kitna ang Negros Island region, pero niya daw, para yun maka-experience sa magalumun niya kalangitan, pwede na ito may mga scatter na kontak sa lakta ang mga pangulan pag pangilang sa nagbub, dalang ng southwest monsoon. Makasarangan ito sa mabasog naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadala sa makasarangan ito sa mabasog ng pagbalot sa kadagatan. Ang tansa at temperatura ng sa 26, top 32 sa degrees centigrado. Ang at-down na gamot na kalas 5, 29 kinas ng agad, magkasunod alas 6, 15 karoon sa hapon. Ikaw na pinakauling na nakapapanahon, di ka sa Ibilino Pag-asa, sa Lideta.
7: Thank you, Gid. Pag-asa. Thank you very much. Naman yan ang pinakauling alakat sa panahon.
10: Ulan sa panahon.
7: Kipaiberi ko tanawon mo, Gid, no? By the way, magwa siya, guro. Actually, layo siya kakipaiberi. Nawa siya nag-landfall.
8: Hindi siya mag-landfall. Ang problema lang kayo.
7: Ang hangin lang galing. Hasta kita din nag-apektuan, no?
8: Agin suyop ya ang habagat sa West Philippine Sea, which is the hot air. So, ginsuyop niya nga ginsuyop. Amuna nga naglabay di sa aton, kitihalin ka sa West Philippine Sea, mga Indonesia, Jakarta, yung area. Sinuyupo niya magi sa Palawan, Mindoro, Iloilo, magi sa ubosang Negros, Ligo, si Bacolod, masaka sa Eastern Visayas. Amuna ang ulan naton, subong. So, apektado kita sang habagat.
7: Mm-hmm.
8: Kay Kabaskog, super typhoon si kuan mo si
7: 140 ang iyang persa.
8: Galing kay sa dagat lang siya. Ati ang iyas nga higop, Baskog. Amo lang ang tabo da.
7: Mm. So sa ato nga bakawturan, no? Subong adlaw ang Pilipinas nga selebrar na sang kapiesta ni San Juan de Bautista. Abi ko rin kada San Juan de Bautista, piyesta man sa Punta Taytay.
8: Di piyesta sa Punta Taytay, subong.
7: Subong?
8: Piyesta gindi.
7: Tingaway ka pangagdami go ko si Kapitan na clip palo. Hindi, joke lang. Now, ang isa sa bagay ng luyag nato may baluan. Ang luyag nato mabalaan mo ni. Kis amay nag-operate yung mga beaches blaka kay Paberic. It's a must na guro. Striktuhon na ni dapat sa otoridad takag mga mayor. Nga hindi pwede cooperate ang isa ka beach resort kung wala siya lifeguard.
8: Correct.
7: Because ang lifeguard, sila ni mabantay, sila nagaplaligo na sa dagat mo. Ang mga utod tayo, hindi tayo malikawan, may ibang di malumligo, maglangoy, pero maligo gina sa dagat. Kaya pinaka-worst gina sa tanan na mo ni. Kami yan, kipa, Eric, ka-remind, kung ligo ka, kung inom ka lang. Hindi mo pagsamuhon ng ligo ka, inom ka nga, damo hubog nga, sus... Gakatumbas nung alawod kagi five, Eric.
8: Ang number one, ang imo nga decision making apektado.
7: Kadua, number balance two, mo.
8: Ang balance mo apektado. Number three, ang effects ng alcohol on the body while on the water.
7: May epekto na?
8: May epekto, may chemical reaction.
7: Hindi na kuya magbais kasi sa ginambal mo, no? May because hindi na ko magbais. Kaya number one, I am talking to indie expert. Budlay na nagay ko tayo protesta na. Ma, nami, punto mo kagi five, Eric. It's very nice. Actually nga, ako lang yan. Ikadua pagid nga reminder na mo ni Kaki 5 Eric. Kung may kabataan ka mo gapaligo mo giniya, may okasyon kami sa community whatever Kaki 5 Eric. I always told them, bahala na nga enjoy tani but there is somebody nga siyaya ang iaubra is just to look out. Siya lang ya ang mabantay sang kabataan da iya nga nagapaligo kay hindi mo impactan mga bata kung pabayaan mo na mo.
8: And talking about magbantay sa Punta Taytay. Ang wala gidya rain or shine San Juan o kung hindi nga kapamati sa Puro de Sueblo. So, sino?
7: Sino?
8: Mountain Tiger Group in Punta Taytay.
7: Oy, good morning sa Mountain Tiger Group kapamati sa program ta.
8: Aton ginaya programa nga kapamatian. Everyday. Everyday.
2: Puro de los Pueblos. On the spot.
7: May kopod naton ang Deputy Commander of Coast Guard District Southern Visayas. Grabe ba? Kag-anay station commander sa Coast Guard Station Northern Negros Occidental, taas na nagiging ranggo sa migo, tagipusipos lang.
8: Mm-hmm.
7: Deputy Commander of Coast Guard District Southern Visayas, Inay Arbla.
8: Okay.
7: Kaya nga, ton gini nga district commander is Commodore Auro. No?
8: Okay.
7: So may inkopunta this time around si Commander Archel Anakan sa Philippine Coast Guard sa line number 1.
8: Taas na ranggo yan.
7: Kuya, good morning.
11: Good morning, sir. May mga sa tanan niya tagpalamati niyo.
7: Good morning, Gidzer. No? Am I correct to say, sir, Deputy Commander of Coast Guard District Southern Visayas?
11: Yes, sir.
7: Congratulations, sir. Di ka naman nagsasabi. No? Nag-upon kami nga duwani sa Dumaguete.
8: Okay.
7: Kay nag-attend kami sa 46 Assembly sang Eagles Club.
8: Okay.
7: No?
8: Uh-huh.
7: Team member man sang Eagles Club si Commander.
8: Anong ranggo?
7: Commander of the Philippine Coast Guard.
8: Pero Deputy Commander sa bilog na NIR.
7: Yes, Southern Visayas. Sir, nanawag kami ni Kaki 5 Eric because kabalo kami ng bilog ng Pilipinas nag-celebrate sang San Juan de Bautista. Nano ang deployment kag preparasyon sang Coast Guard to make sure safety ang mga utod ta nga magkantos kadagatan para maligo lakip na sa nagkalain-laing mga beaches sa Sir Anakan.
11: Sa amon sa tanan niya units sa din lang diri sa NIR all over the Philippines ang amon ni deployment gin strengthen namon especially sa mga identified naton na mga beach area in fact sir regular man ang inspection sa aton na mga recreational safety enforcement inspection sa amon Maritime Safety Services Unit sa aton mga beach resorts. Kaya ang requirement dapat, sir, sa beach resort, may lifeguard.
7: Mm-hmm. Correct.
11: Then ang lifeguard, ang requirement is every 20 meters, dapat may isa ka lifeguard. Kung ang imong beach area is 100 meters, ang shoreline mo, dapat may lima ka lifeguard. Then dapat may lifeguard na tower. Then ang imong beach area may marking, so may designated swimming area ka, then may danger area ka. As you notice, kung kayo sa sir mag beach kita, pag sobra ka sa designated swimming area, nagapito ang lifeguard. Ano ang indication niya ko?
7: Ano ang color coding sa mga markings? Like may mga flag kita na makita ni Zamo, may harap puti.
11: May sorry, sir, puti na siya ang ano, sir, ang designated.
7: But si ganun sila, safe area na.
11: Safe
7: pag
11: area.
7: Pumula na, sir, di ka pwede magpalapaw to.
11: Pag red na siya, automatic na, sir, may ano na siya. So far, sir, diri sa aton sa Negros, Northern Negros Occidental, wala kita beach na mga kantilado, especially dito sa Bacolod. So malaba ang ating shoreline. Pero hindi ato ni discount ang ano, sir, ang weather disturbance kay subong nga daan at subong adlaw da kay may effect ang habagat, si habagat. So ang diri na south side, mamadlo subong ang dagat. So in fact, sir, may activity na fluvial parade diri sa
7: Punta Taytay. Correct, fiesta eh.
11: Diri sa Kwan, sir, sa may Bago and Pulopandan. Pero na advance information na naman ng organizers na kung same pa rin yung team po last Diyos kahapon, i-cancel na natin activity. Kaya ang safe.
7: Very good, correct.
11: Sa mga naton, sa mga participants ang aton nga priority. And mga panumdum gid permiser sa mga family or mga grupo sa mga naga-pitch is yung may nagabantay gid, sir, especially sa mga bata.
7: Correct.
11: Pag ang mga after naman sa hapon naman, sir, ang challenge naman is may mga nakainom.
7: Gusto.
8: Mugid na.
11: Kay ang lain na ang ano nila pag damo kami incident sa drowning incidents na mga hubog, sir. Kag kinanglan din, sir, kung a safety din, ensure na lang nila na may subong, sir, nga team ko may deployment magkita sa mga NDRMs, municipal disaster reduction management office or yung PDRMO sa area, which is capable siya mag-render siyang CPR or first aid. Kagagamon mga personal naman, sir, na ma-deploy is trained naman siya sa BLS training. So, may mga corresponding training sila sa water safe, water disaster rescue, kag BLS. So, equipped na sila, sir. Pero aside from that, may mga volunteer groups man kita nga nag-join, especially a member ng auxiliary naton, Coast Guard auxiliary na nasa area. So kahit paano, sir, damo kita mga rescue group or mga volunteer group na mag-augment sa deployment sa buong adlaw.
8: Sir Anakan, no, if ever nga magsigi ni ang lain ng tiyempo because although ay tabagyo pero enhanced habagat kita subong, meaning ang pool sang hangin is from the southwest siya gasaka. Now, ang question, why kita gale warning ang aton nga mga mananagat? Sige lang yapon panagat. Why kita sang cancellation sa mga trips? Tatukod ka lagko balon ta, sir?
11: Wala kita, sir, ang pag-asa, sir, na raise ang aton gale warning or public storm signal. Ang amon, sir, pag makita naman niya hindi na safe doon sa kuan, kami naka-cancel. Or yung fish shipping mismo, sir. Shipping company mismo siya ang nag-assess.
8: Okay.
11: Kaya ang challenge nila, kung for example, kung diri sa Negros, nakaka-pull out sila, nakadikit sila. Pero sa next port of destination nila,
8: Baskog.
11: For example, Baskog. Hindi man, sila man Japon niya cancel.
8: Okay.
11: So, nag-advisory man sila sa amo. mag-cancel sila sang trips nila.
8: So for now, wala kita official cancellation of sea travel, but depende sa pagpanilag sang Coast Guard, kagsang tagsa-tagsa ka mga tag-iya sang barko, or maybe baruto, best judgment na lang kung makita nila nga daw hindi ginmayo. But for now, officially, wala cancellation. Sir Clarohonta, para sa mga listeners natin.
11: Yes sir, wala kita cancellation sa especially sa mga passenger natin.
8: Okay, that's clear.
11: May mga reports kita sir, may sa Banda South, sa Sipalay area, yung mga island hopping activities nila. Nag-cancel sila previously. Depende sa weather.
8: Basko gabi ulan, sinubaan subong sir? As we speak, ha?
11: Ang subong sir na yung enhanced abagat, ang magilang pinaka-affected sila, kung open to sila sir.
8: Dito ginang lambas ang balon sila, hinubaan si Palay and Kawayan. Basay, dito ginang igo. Okay.
11: Ang natin kalmado sir, dire sa east naman sir, east coast naman.
8: East coast naman kita. Okay. Mga Ate Onegros Oriental na ang east.
11: Oriental sir, dire sa Escalante.
8: Kalmado na na.
11: Sagay, yes sir.
8: Actually, as we speak right now, Sir Anakan, sa tagpalamati natin, Sir Eljan, ang Southern Negros, nagaulan, nagagalom.
7: Pasko gulan, ha?
8: Ang Northern Negros,
7: gainit.
8: Rainy day. Ano, sunny day. Basking in the sun. Dayon yung ila to, yung akwan.
7: San Juan?
8: Oo. Dayon San Juan ila.
7: Sige. So, sir, anong imo sa nga reminder no, sa atong mga kauturan? As you mentioned, sa pila ka mga tips ka dapat nila pagaymon, kunara sa mga beach resort, in case of emergency that they needed the help of the Philippine Coast Guard, do we have any emergency number nga pwede sila makapanawag?
8: Or are they included in the 911 sang police?
7: Or pwede na lang 911 na sir Anakan?
8: Pwede ayan sir.
11: Correct sir, ang 911 naman sir is unified.
7: Okay.
11: Hotline number, any emergency sir pwede nila itawag sa kwan sa 911. Pero kung jams naman sa mga drowning incidents, any kahit sino naman sir diyan, of course yung sa beach goers, may mga medical courses diyan na kung assess. Kasi ang essence of time pag drowning incidents dapat sir within 3 minutes ma-revive mo siya.

0: for example, kung while from beach or sa DNA drowning incident area, dapat ang aton nga pag administer sa CPR continuous kung dala niyo sa hospital. Doon sa ambulance o sa salakyan, inaangin CPR siya.
1: Sige. Okay. Good. At least may tip tas buong kasiranakan. Sir, salamat. Kin mo kampiyon.
2: Thank you din sa imong time, sir. From time to time, makipintas na kami sa imong opisina.
0: Yes, sir. Thank you very much, sir.
2: Thank you, sir.
1: Thank you.
2: Nabatian ang aton sa ring Deputy Commander of Coast Guard District Southern Visayas, Commander Archel Anakan.
1: Tahom tong iya nga input.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. 3 minutes, sir.
2: Ipa, very importante ka mga bagay nga gidiscuss ta ginatag standby Carla.
1: Tahom to.
2: Ang isa ka beach resort ka kay Pabiyari, for every 20 meters, isa ka lifeguard. So kung ano ang kalaparon sa imong beach resort, amo na siya ang imong butangan dapat. Kung mag 100 meters ang imong shoreline,
1: Lima.
2: Kag may isa ka dapat ka watchtower. Watchtower panawag na.
1: Watchtower.
2: Nga dra nagatindog ang imong coast guard, lifeguard. May teleskopyo dapat. Ti dapat ang yatutok is kung may gakinanglan. So dapat from time to time, ati sigurado kung may teleskopyo, guro sa ako, ginaya.
1: Ang iba niya, maski hindi lifeguard, ka teleskopyo mo.
2: Ha?
1: Ka teleskopyo.
2: Hindi na lang niyabla. Ang ato lang yan, lifeguard lang niya. Pamainis lang yan, privado na lang akabuhi. Basta ako nagapanghihi ka sa babaw, hindi ka lang niya pag-teleskopyo. Doon ka delikado. Now, going back to our serious discussion today. Mga kakipay, kung maglakad to ka mo sa mga beach resort, basta kakita ka mo sa puti nga flag, da lang ka mo paligo.
1: Amo lang safe area.
2: But si ganun, that is the safe area where you can enjoy swimming. Pagkakita mo red flag, hindi ka na magpalapit. It's dangerous, either kantilado
1: or dalong,
2: or may rip current nga ginasiling nila.
1: Rip current.
2: Tiusto, ang natabo to galiya sa kanday batarbonya, nagpalapit sila to sa may red flag dapit.
1: Diba is lagin brief mo? Why sila?
2: Ha? Naka-short to sila.
1: Short sila lang. Oh my God. Ginambala sila. Nga walk!
2: Nanong maling ato. Lalo ka nung aga pa. Hindi, pero husto nang ginambali kay Five Eric. Why sila gitagaan instruction kundi lang sila asta? Nawili sila kuno kay Five Eric abi sa training nila. And they forgot na itong area. May rip current na sa may red flag. Kaya may mga markings man to mo.
1: Even there is yung mga beaches na, makita mo na may mga floater na puti.
2: Tandaan, i-remind ta sila tanan, floater or flag, puti, safe. Pag pumula gani, hindi na mag-dare.
1: Muna, basta may kapula gani, nugay ka na kapailabot.
2: Ha?
1: Muyong ka na.
2: Wow.
1: Tiki, dalong mo. Dalong.
2: Habi ko, hindi ko, nakapula na dinuguan.
1: Malumos ka na. Ato pala.
2: Okay. Mga kasilingan, kailuhan ta na si K-5 Carla sa Saniga Matriot. Kaya naka-standby na ang aton Saniga Connection sa, dito sa Beach Resort. Ha? Sa Punta Taytay, subong si K-5 Carla Defensor Lunga. At least no kabalansi sa ato, no? And standby, Roel Pineda. Dahil yung ko-activate na kay Toto Roel.
1: Kasan beating siya?
2: Itanawon na to kung anong preparasyon. And standby man sa iban pa na itong reporter kay Chester Beronque. Para mabalanta kung kamusta po sitwasyon dito sa San Juan. Damo man blaga kanto sa Beach Resort. Amo ni nga materyo. Ang pananaw ko ni sa Bando Domingo naman isla maukal kay Ipay Birik.
1: Namugid.
2: Doa mo man ganing plano kung makanto ko to sa imong resort to ah.
1: Oo, tiri din ah.
2: Ah, wala lang to ya, pungko lang ka to ya, kamapahangin kay nga akong magsala-sala ka, lupad na lang to.
1: Dalagi jacket ha? Ang attire niyo, mas yung sleeveless ko mo sa...
2: Well, this time, i-check na si K5 Carla Defensor Lunga. Naka-standby ni siya, no? Ara na sa line. Dasig ang mga technician ba? Among na iya. Check ta K5 Carla, kamusta ang sitwasyon? Kag anong sitwasyon dira sa may baybayon sa Punta Taytay? Damo ubla tawo ga paligo. Kag may basya, mamasya ka paning ga ulan kag K5. Isa ba lang magsadwa na basyahan nay mo? Ang iban ba kanto sa opisina kag isa basyahan ka malaya mga ang lae lang sila ko sa kanal pa nagalin ng tubig.
1: Amo gina sing una, kundi sing una do
2: kasadya. Ginsaway
1: na
2: sumbong.
1: Ginsaway na.
2: Amo to nagpaguba.
1: Oo. Ang basyahan na isang nang lutak.
2: Aling niya sa kanal nga tubig, bla? K5 Carla, good morning. Amo ni siya yung may katilaw basya pa. Carla, good morning.
1: Halong, good Carl, halong.
4: Morning, yes, Carla. Yes, very good morning. Okay. Ito yung Wolves area sa barangay Punta Taytay. So nag-check kita sa mga resorts diri.
2: Boka na, may samtangga report ka, pakita mo dayon ba?
4: Wala tao mga resort ka, K5 Aljan, K5
2: kita namon.
4: Ang...
1: Mountain Tiger man kota da. Para sa lagi sa Villarosa.
2: Villarosa mo nang agi siya katahom sa video mo subong K5 Carla.
1: Oo.
2: Okay.
4: Nag-agi ko sa Villarosa, nagkagto kami di sa area sa nga

0: kahit kikisama dyan kay K5 Eric, kahit i-check na nai namon ang mga barangda, ang mga resort sa Balibiti, wala isang tawo.
1: Aga pa.
0: Amin na sa tatlo na ka mga resort nga na labian, wala isang tawo.
2: Sa Udto, guro, no? O Sapon?
0: Kasi kung madumduman na to, kapistahan sa San Juan, di ba? Nadumduman ko, kay tungod nga nagsakay ko sa pump boat nila,
2: fluvial.
0: Nagigad nga tuig, tungod nga may fluvial parade ini sila. So karoon kay K5, meron sir. Wala. Fluvial parade. Wala,
2: ginabantayan wala sila kay Karuna.
1: Canceled.
2: K5 Carla, kung mag-amuni abing chimpong, advice ang Coast Guard, hindi sila magkadto sa dagat kaya mag-fluvial parade kung amunin chimpong.
0: Amogin.
2: Barangay Hall, isa mong picture mo?
0: Yes. Yes, okay, kisa ba dyan? Kisa ba rin? Kaya kung lang taon natin, makanay ka na itood ang dagat, pero tiway kita makahibalo kung ano niya ang
2: uyok sa
0: hangin. Kisa ba dyan? Kisa ba rin? May mga coast guards naman kita din eh.
2: Wow.
0: Na nag-plastara. Kisa ba dyan? Kisa ba rin?
2: Palmas Resort now? Kay Tita Lia, Palma?
0: Laging nga, ano eh, nga areas ng resort. O galing kay may resort din nga nagsirado. Ang natupad, double sa Villarosa. Kaya doon, Villarosa, to na dara ka kay Pabal, dyan kay Pabereka. Ginsirado nila dyan ay temporary.
2: At itong Villarosa to, ang Villarosa to, kaki 5, Carla?
0: Padulong sa dagat.
2: Carl? Ang Villarosa to, yes, abi, why na diya kati Jess, open na saya.
1: Ten ka
2: so mas maayo, nga ginsira, kay why sa babantay, da budlay, marisgo ka pa.
0: So supposedly dapat dira maplastara nga aton sining katapos ang Coast Guard dalang ila sining nga boat ta kikifebal jan kikifebere kumalikit sirado sila masailo na lang ini sila sa area sa Villarosa kag dito na magaplastara para at least nga may bantay kag mapabilin ang katawhay no kalinong kag katawhay sa area sa punta taytay kikifebal jan kikifebere
1: kag kung ka preparar ta kay 5 mil jan tani dira ta karon man yaga no sa igad bye no.
0: Pero kakabati, anadriya namon, mera sa Santos nga Misa, ang barangay punta taytay.
2: Sabi ko, ano yung nakabati ka na sa pamaypay ni Kapitan Clip Palma? Sabi ko, ano yung nabati mo na pamaypay ni Kapitan Clip Palma? Kalma ako.
1: Pabati-bati, matataling ako.
0: Maglabay kami to, wala pa to siya.
1: Pabati-bati, matataling ako.
2: Sige ah.
1: Tabuan nyo lang mga tapos sila una eh.
2: Sige Carl, salamat kin sa pagkatag-observasyon dara sa punta taytay. Kung pwede mo makuha ila schedule ng activities ha. Gaya lang kami di para ma-update ta. And then basi karon sa unta mabalikan niyo daw sa hapon kay sigurado may mga tao gidada malagaw. Salamat kin Carl.
0: Yes, yes, okay, kay Pablo Jan, kay Favari ko pagsapatoy kay Kay Vincent Coralde, gikan diri sa barangay punta taytay ini nga balita gadulong sa yung Sunday React provided by TC kag DP Bio. Ini si Kay Carlo de Sanzor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Basi pwede mong pakita tan ang Coast Guard. Ang Coast Guard daw may dala silang rubber boat. Upod ang taga VMA, mga rescue group guro ni. May rubber boat sila. Amo na iya na ka Coast Guard, no? Upod ang VMA. Kabalo kami ara sila ng Philippine Coast Guard Auxiliary ang VMA mo, no?
1: Okay.
2: So may kagalingon sila ng squadron. So may ara sila nga rubber boat to nga ginadala nga amo nang gamiton. Si Babes Gantalaw naka standby na para sa gift giving ta. Pakita ganitan para mabalaan nila nga may ara nga naga standby nga rescue boat. In case of emergency, may mabulig sila. Ara kagi pa. Ti rescue boat na for emergency purposes bla kagi pa bari.
1: Mga amo-amo ni pud ako ning butang ko ning kaso may emergency ka.
2: May outboard motor na OBM. Ti si Doc Ramil oy may rubber boat mga gindonar nga may OBM duduak bilog ni gindonar. Dako ti kagi pa bari.
1: Kidag ko ti do kwanto do bangyati na to ya.
2: The rubber boat ya.
1: Kampyon pa.
2: Gina area pa on rescue purposes man yo.
1: Tahom no kag namin isa malo ka mga K5 ang kumakita nyo maruto talaan nyo it's a flat bottom boat para ni siya pang nabaw hindi ni siya para pang dasig but for rescue kaya ang pang dasig vihal na siya nanggagapigakihan ang lawod
2: letter V
1: letter V pero kung flat bottom pang nabaw kag pwede ni siya gamiton gid pang rescue
2: mo
1: na siya.
2: Sige salamat gid sa aton nga patrol kay K5 Carla Defensor Lunga. Standby Wilson, doon yung bisitahan ta ang mga eskulahan. Dari sa syunod sa Bacolod, Kakipay Merik. Kinabi na mga dalagko ng mga public school. Kung nagkabusta ang ginihimo nila sa mga gate sa pagsulod sa mga estudyante. In line to what happened in Tacloban, Kakipay Merik, para malikawan ta. Okay. Ang mga kangay sa ding insidente, may nagkakasulod ba lang ang mga, anong panawag na ito? Deadly weapons.
1: Deadly weapons or mga illegal items.
2: Ha?
1: Bad, kimiyari, matutin. Yung
2: lipstick?
1: Na.
2: Ay, lipstick, illegal items na.
1: Puro elementary, guro eh. Puro kung high school, no, hindi naman.
2: Deodorant.
1: Ay, naya. Legal lagi na yaba mali.
2: Kondom.
1: Illegal na yan. Legal malo na daya man.
2: Gano'n niya. Gano'n niya nga kadamo. Sige, pabangkot mo.
1: Tika, ara na, subong. Ara na. Ha? Nagagawa na may mga nadakpan nga muna sa college.
2: So this time around, Rick, kita na isa ang K5 News FM. Actually, ready na kami sa amon. Saling, wow, salamat kay Tito Kano, ha? Sir, Kano, musta ka na, sir, na salamat. Ginabi mo bala, isa lang kabagay ang gusto tapasalamatan. We would like to thank Campus 2-1 for always being partner of K5 News FM in every activities that we have. Tiluwas ka ti pang world class na. Gisturihanay kami ni Mr. Intia, Randy Intia, sa Oriental. Nakakitanay kami to. Nga dugay siya kunuway kalagaw sa Campus 2-1. Tisling kulagaw ka na, sir. Kaya may longest slide na ito. Luwas sa giant manok. May ara patang ano ganina kay may cable ride pa.
1: We have a cable car nga world class.
2: Wow.
1: Ang aton nga world renowned longest chasing slide. Wow. Na siya 150 meters considered and acknowledged by the World Records Academy and the one and only pool tank. Swimming pool siya pero tangki digirang itsura.
2: Sa babaw yata na umutang digiras na alam niya dito madalanding ang nag-slide.
1: Gaslide. Katahom.
2: Tilawan ko gina mo.
1: Ang babaw, may deck ka sa babaw, kada daw may museum. Ang babaw, pagid na minami, pagid.
2: Kanyon?
1: May kanyon, pwede mo ya itiro yung kanyon, may tubig.
2: Ah, may tubig?
1: Itiro mo to sa kapaligo sa swimming pool.
2: Hindi pwede nga ikaw abing tirohon ko kung dito ka sa dalong.
1: Palid eh.
2: Ha?
1: Palid. Iyas ang per track na mabaw per track.
2: Wow, though, dumaganahan pagkikita maglagaw na sa kapwistuhan, no? And, karoon niyo pakita, tanong costume sa G5?
1: Ara ipakita rin.
2: Ipakita ta ko na, ikaw na ka rin, di ka na may pa. Nangita ko to sa mga kadina, nagko, laki pa.
1: Mayara na ko.
2: Ibugos ko tong kadina sa lawas ko.
1: Ginulam ko ang attire sa Kafgo to sila Castellana.
2: Ha?
1: Kafgo yung attire ni Ureg.
2: Ang pakita ko nga Kafgo, Kafgo, ang attire ko ay kagin lababla.
1: Tiyan mo to ako, Kafgo sila Castellana.
2: Suksokon mo kaga, may kadina, kami kag pala, kinabit-bit no.
1: To pa siya umato, may kinitatsmit
2: sa Kafgo. Kita sila, anong costume sa K5 sa amon, sa nga, upon sa pagmuna sa manager sa K5 Ron Spalma. Ang ngalan sa costume niya mo, Wasteland costume.
1: No? Wala ka nga Wasteland.
2: Nga?
1: Ang waste siya, W-A-S-T-A, kung nga usik. Ang ato niya, ang waste niya, W-A-I-S-T-A.
2: Hawak ng imo niya.
1: Kaya hawak, sumunod na lalag ko na.
2: So sabi ko, ano masin ka, hawak mo ang beat.
1: Wasteland. Tiyan mo ginada, Wasteland. Hawak mo ang beat. Ano gina siya?
2: Gusto mo ipakita itong saot ni Jack Gapon? Ay,
1: actually, kay Gapon, gin-download ko.
2: Pakita ito ko rin ang saot ni Jack?
1: Oo. Gin-download ko kayo, i-replay ko tani sa 11 ni BPS. Antes, pag abot ko sa balay, ang basbay itong kaboard sa balay, ngayon dabla siya dyan. Ako pa yung nahalitan si to. Hindi ko hindi na lang ha. Hindi ko lang pag-i-review, pag-i-replay niya.
2: K5 Eric, bangod sang K5 News FM.
1: Yes.
2: We started as the name Radyo Bandera.
1: Yes, yes.
2: Nine years ago. Nangin sadsaran sang K5 that every anniversary, nag-share kita sang gagmay nga blessing from our sponsors. Isa naman kautod naton ang ginbisitahan sang K5 News FM team para sa aton ninth anniversary celebration. This is the third day nga maihatag kita, may pinili la poorest of the poor, nga tagaan sang Jutay Gabulik. Kaya naka-standby karon sa linya si K5 Babes Gantalao sa Barangay Takuling. Babes, good morning.
3: Sir Jan, mayong aga and mayong aga man sa kay Sir Eric sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamuti. Live kita diri sa may Barangay Takuling sa may Purok Gunsaga sa sining Forest of the Poor nga ginakadtoan naman naton diri ginbisitahan sa K5 News FM. So good bahay team upon sa kay K5 Red Salgado and Johnny McCoy, si Jack Alohipan, Bongsaw Salomino, of course kita diri mga K5 na din matapos nga na-qualify ni siya na Poorest of the Poor kag deserve na makabaton sang

0: na blah sa klase.
1: Peacemaker.
0: Doon naglaunag na tigulang siya.
1: Ang guwaya siya, daw siyang isog na sa classroom.
0: Sa classroom. So dapat may sergeant at arms.
1: Nga in case may amuna.
0: Siya ang mabirada. Kinaloyara kita permi.
1: At talidabo, galing ka pa bangkot. Nung singa tani, galing ka kabataan, to nagpanik. Kung nagbit-bit sila may bangko, kagimbululigan nila kwanto.
0: Oh, ito, you know, kagrabanan bayi. Na, ang abigin nila.
1: Gatiabaw mo.
0: Makita nila ni Karon, nga abin la primero.
1: Hindi ka mo bala magalit. Pagbalik ta Karon, pakita na mo ni K5. Ikang oras sa K5 News FM Philippines, la 7:54 sa aga.
0: Stand by.
2: Brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Start online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Globe. G Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G Fiber prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500
3: 27 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa una ang imo
5: blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA ato ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory.
7: Mm. Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae.
6: Mm.
7: Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na.
6: Uh-huh.
7: Pag 6 months, uh-huh. Maybe 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed.
2: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
4: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa ako nga mata?
2: DTX 500!
7: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang health diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid Sir GP, mm-hmm. Sir Boy, mm-hmm. inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer free, Sir Boy.
5: Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag nga DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo Diyos ko. Mm-hmm. Ha? Invest in your health, amo na pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw

0: Pa pala po lawambal ni Doc Ramil, no? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gato marka sa DTX-500 kag MyTC. Layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system. Dasig mag-react ang imo immune system. Kung naka-MyTC ka, kag naka-DTX-500 nga, ah. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likodoy ka to nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX-500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 to ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX-500.
1: DTX-500!
2: Ito masyon sa barangay
3: po. Anong ginabatsag mo sa
2: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarkog. DTX-500.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inaw.
3: Three times.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na.
2: Try gig kamo sa DTX-500.
1: DTX-500! DTX-500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics.